0: ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.

0: Thank God it's Friday, isang mapagpalang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapitan. And of course, tayo ay napapanood at napapakinggan din sa ating Facebook page at sa ating YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ayo po ay nasa ikalimang araw ng buwan ng Hunyo taong 2026. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpuz. Samahan niyo po kami sa isang buong oras ng ating pong talakayan at balitaan sa umagang ito. Kaugnay pa rin ng mga issue na pumapalibot po sa ating bansa. Ang ating pong palatuntunan ng Bangon Bayang Mahal ay sa ilalim po ng Presidential Broadcast Service, ang radio communication arm ng Presidential Communications Office. Apat na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, kayo ba ay nahihilo na? Ako po, nahihilo na. Dahil dalawa na pala ang chambers ng Senado. Na yung biro lamang po. Pero mga kababayan, nakakalito po, especially sa parte ng mga kababayan natin na hindi naiintindihan kung ano po yung nangyayari ngayon sa ating Senado. Bakit itong senador na to may sarili siyang Blue Ribbon Committee hearing? At itong senador na ito ay nagtakda na ang kanyang Blue Ribbon Committee hearing ay sa Lunes. Ano intindihin po natin mga kababayan, bakit po nangyayari itong problemang ito? Ito po may kinalaman mga kababayan doon sa pinag-uusapan natin kahapon tungkol sa quorum. Totoo ba na po pwede na ang miyembro, yung 11 plus 1 o yung 12, na miyembro ng Senado na dumalo sa sesyon nung isang araw, maaari ba nilang gawin na bakantihin lahat ng posisyon sa Senado? At ito po ba ay binding sa ilalim ng batas? Ito ba ay binding sa ilalim ng ating saligang batas at ng ating mga desisyon ng Korte Suprema, kasi ang ginagamit na pangbangko nitong minority bloc ay ang kasong Avelino versus Cuenco. Ito po ba ay konstitusyonal? Ano ba ang masasabi rito ng Korte Suprema?
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Limang minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, ito nga yung tinatanong natin, is there or is there not a sufficient people to constitute a quorum? Nako, mapapabalik na naman tayo nito sa basic math mga kababayan. Kaya nga ako nag-ano eh. Kaya ako nag-law school, mahingi na ako sa math eh. Pero ang sinasabi kasi, ang paliwanag sa atin, kung matatandaan nyo po sa mga nakalipas nating panayam, kay Dean Cecilio Duca, sinasabi niya, napakasimple lang, to constitute a quorum, halimbawa, there is a specific number. Kunyari, 24, gaya ng bilang ng ating mga senador. Hahatiin mo lang sa gitna, o ilan yon? 12. Tapos, mag-add ka ng isa. There is now what we call a simple majority. I-quorum na yon mga kababayan. Ngayon, ito ang pinagdalaban ng ilan sa ating mga senador. Hindi na raw po 24 na maituturing ang ating mga senador. Ilan na lang? Merong iba't ibang bahagi yan, mga kababayan. Sinasabi ng ilan, 22 na lang. Kasi yung isa at large, yung isa naman, nasa piitan sa mga sumandaling ito. Meron din naman nagsasabi na 23

0: lang. Kasi yung isa, nasa domestic jurisdiction pa rin ng ating bansa at maaari niyang i-exercise yung kanyang karapatan at kanyang responsibilidad bilang isang senador. Ang pinagkakaiba lang nito, mga kababayan, pumapayag ba ang kabilang partido, ang majority bloc, dito sa mga interpretasyon na ginagawa ng minority bloc. Mukhang kahapon, nagsagawa ng sariling Blue Ribbon Committee hearing ang hindi ko alam kung anong itatawag natin kasi ako personally ako rin po naguguluhan na dito sa ating mga senador.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 8 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Yun nga po mga kababayan, ano? Bukod dito sa gusot sa quorum, yan ay isang political will. This is a political exercise, mga kababayan. So ibig sabihin, pag kahit tanungin natin ng Korte Suprema, being a co-equal body, this is also a political subdivision of the government, mga kababayan. So ibig sabihin, pantay-pantay lang sila. Hindi nila pwedeng pakialaman, not unless it falls under the checks and balances sa atin pong konstitusyon. Kaya lang, tiko mambibig ng Korte Suprema kaugnay nito. So kahapon, hindi natin malaman kung valid ba itong sinagawang Blue Ribbon Committee hearing ni Senador Rodante Marcoleta kasama si Senate President Alan Peter Cayetano. Hindi ko alam kung former o ito pa ay Senate President pa rin. At mga kababayan, ang tanging makakasagot dyan sa gusot na yan ay tanging mga senador na rin. Nangyari nga po kahapon, dun sa nangyaring Blue Ribbon Committee hearing, maraming mga pangalan ang binabanggit mula po sa House of Representatives, mula po mismo sa kanilang ranggo no, sa Senado. Meron ding mga na-implicate from the departments ng ating ng executive departments mula po sa mga kagawaran doon. Merong mga pangalan na lumilitaw. Ito po ay susubukan nating linawin, mga kababayan, at hihingan po natin ng panig yung ating mga kababayan, yung ating pong mga mambabatas na naugnay dito sa sinasabing nabigyan daw sila ng maleta ng 18 marits.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 10 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Bago po ang ating mga kapanayam sa umagang ito, ang ating panauhing pandangal, let's take a short break. Magbabalik po ang Bangon, Bayang Mahal.
1: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Flight PR1043, now boarding.
3: Hey, that's us!
4: Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines.
5: Dreaming of love while cruising at high altitudes.
6: Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Kayabyab.
5: Closer to heaven, we're 30,000 feet.
4: Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation.
3: Oh, ang ganda pa naman ang kanta.
5: Leave all your worries as we soar over the clouds.
4: I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky.
5: They'll be shooting stars through time and space.
1: Yan, ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 12 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, nagbabalik po ang inyong palatuntunang Bangon, Bayang Mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Matapos po ang magtungo ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang state visit, nakasecure po ang Pangulo ng mga investment pledges mula po sa bansang Japan sa iba't ibang sektor, primarily dito po sa usapin ng semiconductors, sa usapin po ng climate resilience at iba pa upang himayin. How does this translate dito po sa ating mga kababayan, dito po sa ating bansa, sa tiyan ng kahit sinong ordinaryong Juan de la Cruz? Makakasama natin ngayong umagang ito ang ating former Finance Secretary, Sir Margarito Gary Teves. Sir Gary, magandang umaga po.
7: Magandang umaga, Al, at magandang umaga sa nakikinig sa inyong programa po.
0: No? Opo. Sir Gary, it's nice to see you and hear from you ngayong umagang ito ng Friday. Matapos po ang biyahe ng Pangulo sa Japan, nakakuha po tayo ng investment pledges sa sectors ng semiconductor manufacturing at advanced electronics. Ano po ba ang kailangan nating gawin para hindi po lamang maging paper commitments itong mga investment pledges na nakuha ng ating bansa?
7: Kailangan po i-follow up po yan kasi investment pledges, yung bang showing of interest pa lang yan, Al, no? So, kailangan tutukan ng ating ambassador, commercial attaché dun sa Japan, no? Galing kasi dun ang presidente. Tsaka mag-coordinate po sila dito sa kanila mga grupo sa Pilipinas, ang Department of Trade and Industry, tsaka dito sa Department of Finance, no? Kung sakali naman na ang interested investor ay gustong makipag-partner sa isang Filipino, eh, kailangan din yung ating Department of Trade and Industry tingnan kung ang iba natin mga kasamaan dito, mga conglomerates or mga middlemen, mga middle manufacturers, ay interesado rin makipag-joint venture sa Japanese investor. So, continuous po yan kasi magkakaroon ng loss of interest kung hindi tutukan yan eh. No? Tsaka siguraduin din naalala natin na talagang preparado yung ating mga ahensya na magbigay ng mas madaling tulong. Kasi ang problema natin sa mga nakaraang taon hanggang ngayon, hamon pa rin, yung ease of doing business, Al. Napakatagal pa yung mga proseso, licensing, at iba pa. So yun ang kailangan po natin.
0: Po. Gaya po ng nabanggit natin kanina, ano po, yung tungkol sa semiconductor manufacturing. Of course, bago po yan makapagsimula, kinakailangan po ang iba't ibang mga minerals and rare earth materials. Dahil po dito, tumataas yung pangangailangan ng pandaigdigang merkado dito sa mga ganitong klaseng mga raw materials. Handa na po ba ang Pilipinas para maging supplier naman tayo o major supplier ng ganitong mga klaseng minerals and rare earth materials?
7: Kailangan pa natin tulong ang ating industriya na yan. Kailangan mag-graduate naman tayo kasi ang ginagawa natin mostly ay in-export lang natin yung raw materials, no? Kailangan kumpara tayo ng mga Vietnam, Thailand, and kailangan talagang tulungan natin yung industrialization policy and program po natin. Konti lang ang value na maibigay natin eh, no? So, mas mabuti kung maproseso natin yan kasi makakadagdag ng trabaho, high value work, technical work sa ating mga kamamayan. So, apart from the supply chain itself, Al, tulungan natin ang ating mga mamayan na makaroon sila ng mas magandang trabaho. Ang nangyayari kasi, konti ang ano natin dito, trabaho, hindi pa tayo masyadong industrialized, yung mga technical people natin no, pumupunta sa ibang bansa. Sayang, no?
0: Opo. Yun nga po, Sir Gary, no, kabilang doon sa pledge na nakuha natin from Japan is yung usapin naman ng job creation. mga Pilipino po ba ay kailangan to be equipped with the technical knowledge para maisakatuparan itong ganitong klaseng mga investment pledges sa iba't ibang mga sektor ng teknolohiya at ng pamumuhunan dito po sa bansa? Are we equipped with this technical knowledge o kakailanganin pa po ba nating mag-invite siguro no ng technical expert from outside the country para magturo dito po sa ating bansa?
7: Kailangan pa rin natin i-supplement yung ating technical know-how at yung expertise dito, Al. No? Kaya sana sa mga susunod na taon, patuloy pa rin ang suporta nila sa mga institutions like TESDA po, no? Diyan sa field of industry at manufacturing. Doon naman sa agriculture, yung mga agri-tech schools, kailangan din. Kasi kulang tayo sa suporta natin sa agriculture at sa industry. Bigla tayong pumunta sa services. Kaya kailangan para talaga tayo mag-industrialize para ng mga kasama natin sa ASEAN like Thailand o Vietnam. Itutukan natin na ma-develop natin itong ating mga experts over time. So, kailangan natin talagang suporta yung TESDA at ganitong klaseng institutions po. No?
0: Opo.
7: Tsaka mag-imbita tayo mga expert for the meantime.
0: Yun nga po, no, Sir Gary. Actually, sa mga susunod po siguro natin mga panayam, pag-usapan natin how we skip yung ganyang industry dito sa ating bansa. But ito po, isa sa mga pinakamainit na pinag-uusapan sa ating bansa. Nakabilang po tayo dun sa Pax Silica. Marami pong mga major semiconductor assembly at testing operation sites dito sa Pilipinas. Pero kadalasan, puro low-value task lamang po ang pinagagawa sa atin. How do we improve? Paano po ba tayo aangat? Ano ba ang kailangang political will para makaangat tayo dun sa larangan po ng value chain, sa fabrication at manufacturing dito po sa Pax Silica?
7: Ganun din. Nabanggit nga natin na kung talagang yun ang puntarya ng ating bansa at na yun ang talagang lesson natin, no? Na kailangan tayo mag-industrialize naman kagaya ng ibang bansa, kailangan mag-prepare na po tayo. Mag-allocate tayong budget malakit at over time talagang preparado yung ating technical support sa mga ganong klaseng industries. So, kailangan almost every year, kailangan tutukan ng ating pamahalaan yan tsaka yung mga kasama natin sa Kongreso at sa ating mga economic managers. Kailangan matingnan nila na preparado ang ating taong bayan o technical skills for that kind of development, no, or situation po. No.
0: Sir Gary, kayo po eh nanilbihan na rin bilang isang finance secretary sa atin pong bansa. Sa palagay niyo po ba dapat nating ikabit ang hinaharap ng ating bansa, ng ating ekonomiya dito po sa mga ganitong klaseng investments? Ano po bang mga risks na nakikita po natin? Kognay po nito.
7: Well, may risk naman talaga po yan, no? About any kind of business, may risk din po yan. Pero i-compare naman natin yung risk tsaka reward. Kung sa tingin natin, mas malaki ang reward. Kasi ilang taon na tayo naiiwanan ng ating mga kasamahan sa ASEAN. No? So, kailangan na magkaroon tayong courage to go one step or two steps more. Kasi otherwise, maiiwanan talaga tayo. No? So, every year, titingnan natin ang budget. Siguraduhin natin na ginagasto natin sa gustong mga projects. Kailangan talaga tayo mga skilled workers kasi ang investors, maghahanap ng skilled workers. Kung kulang dito sa Pilipinas, pupunta sila sa ibang bansa. No? So, dalawang bagay yan. Skilled workers, saka yung institutions or bureaucracy natin, Hill, sana tumulong sila na mapabilis yung tinatawag ng ease of doing business, yung processing. Yung cost of doing business naman, tingnan po rin natin kung mapababa natin yung mga elektrisidad natin at iba pa. So we have to be competitive. So tutok kailangan yan.
0: Apo. Sir Gary, bukod pa doon sa mga tinututukan din po natin, yung inflation at yung mga instability ng ating economy dahil po sa nararanasan nating geopolitical tensions, tensions with the West Philippine Sea, yung tension po sa Middle East, ano po ba yung mga dapat nating bantayang mga economic indicators ng mga ordinaryong Pilipino para masabi talaga nila na, uy, bumubuti na yung estado ng aking buhay?
7: The most important, yung inflation. Lalo na tinatawag natin yung food inflation, Al. No? Kasi sa mga surveys na ginaganawa ng mga Pulse Asia halos every quarter, ang lumalabas yan talaga ang pinaka-importante, ang pinaka-number one concern ng ating taong bayan ay yung inflation natin. No? So, tatlong components yan sa inflation, Al, na kailan tutukan. Yung nabanggit natin yung food inflation or pagkain, no? Yung transport inflation, yung dahil sa pagtataas ng mga presyo ng langis na apektado yung ating transport tsaka logistics, no? Tsaka yung power or electricity, no? So, ang pinaka-importante sa tatlo ay force yung pagkain. Ang nangyayari, nakakaawa din ating mga magsasaka kasi bibilin sa kanilang produkto sa farm. Tapos pagdating sa merkado, iba na ang nangyayari, no? Kasi kurang tayo sa mga logistics like mga farm to market roads, transportation, warehouses, etc. Nakikinabang yung mga tinatawag natin ng middlemen. So, kailangan ng ating pamahalaan tsaka privado sector na tumulong sa diyan sa tinatawag nilang supply chain, no? Yung each component na affordable naman sa ating taong bayan. Kasi ang nangyari sa ating bansa, hindi masyado umakyat yung ating sweldo. Pero ang presyo ng ating bilihin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers. But at the same time, consumers tayo lahat eh. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa pagdating sa merkado at saka sa mga groceries po, no.
0: Opo. Sir Gary, tayo po sa ating bansa, looking at the whole perspective ng ating pong ekonomiya. Para sa isang bansa kung saan at least 25% ng ating pong gross domestic product ay nagmumula sa mga remittances ng OFWs, sa mga BPOs at iba pang mga offshoring na trabaho dito po sa ating bansa. Paano po ba natin dapat paghandaan yung mga negatibo namang epekto na dala ng job displacement dahil naman sa AI?
7: Yes. Kailangan tumulong din natin, pamahalaan, na i-identify yung mga trabaho na medyo delikado dahil sa AI, no? At tingnan naman yung mga industriya o mga activities na maski may AI yan, pero bigyan natin ng mga training saka additional skills ang ating mamamayan. So maka-counter din yan. Ang importante naman sa mga ganitong situation is yung net effect sa ating bansa. Despite the challenges sa AI, pwede pa natin ma-surmount itong challenges na ito dahil tumutulong tayo sa pag-enhance ng mga capabilities ng ating mga workers para sila naman ay makaka-adjust sa mga trabaho na hindi masyadong apektado ng AI po, no?
0: Opo.
7: So, kailangan again tutukan ng ating mga economic managers, mga implementing agencies, at ang ating pamahalaan.
0: Opo. Besides yung pinabantayan po natin, yung tungkol sa inflation, yung negatibong epekto pa rin ng job displacement dahil po sa AI, isa pa rin sa pinabantayan natin, yung paghina po ng piso kontra dolyar at yung capital outflow pressure o paglabas ng trabaho dito sa ating bansa. Nakikita pa rin po natin ang paglobo ng external debt naman ng bansa. At what specific threshold na nakikita natin na ang ating external debt ay unsustainable na? Meron po ba kaya tayong maaaring gamiting exit strategy once we approach that threshold?
7: Yeah. Ay, unang-una merong international standard kung medyo sobra na tayo sa pag-uutang natin compared sa ating ekonomiya. Ang ating external debt ngayon, Al, ay umapatak ng about 32 to 33% in relation sa ating ekonomiya or GDP, gross domestic product. Sa international standard, okay pa rin yan yung external debt natin. Pero hindi lamang numero ang tingnan natin. Kung tinitingnan natin yung ginamit ba yan sa gustong mga project na makakabayad tayo eventually, na hindi ginagamit sa mga projects na walang nangyayari o medyo mataas yung corruption level, ano? Number two, ang mas mahalaga tignan yung total debt din natin, no? Okay. Ang total debt natin ngayon, that means domestic plus external po, al umabot ng about 18.4 trillion, no? Pesos. So, usual ang international standard niyan, tinitingnan ang ano ba yung debt natin, yung total debt natin in relation sa ekonomiya natin. Ngayon, umabot na tayo ng 65% al, no? Mabuti sana kung mababayan ulit sa mga 60% or lower. Kasi kung hindi masyadong, kung hindi mapababa natin, yung budget natin ay marami dyan ay pumupunta sa pagbabayad ng interest al, no? Sayang eh, di? Dapat ba gamitin din yan sa education, sa health, saka infrastructure. So fiscal discipline importante pa rin al, no? Kaya alam natin sa ganitong panahon kailangan tulungan natin yung mga vulnerable sector, no? Dahil pagtaas ng oil. Pero at the same time, wag nating kalimutan na kailangan pa rin natin ng pera para pagdagdag sa pag-invest sa infrastructure, sa education, saka health. Otherwise, mahirapan tayo kung wala tayong economic growth. No.
0: Opo. And besides that, Sir Gary, patuloy po, no, yung ating mga economic managers with the present administration, patuloy pong ginagawang investment friendly ang ating pong bansa sa pamamagitan po ng pagre-reform ng mga pinapataw nating buwis, yung mga policy concerning yung ease of doing business at iba pa, mataas pa rin po ang poverty rate sa bansa. Do you see this as the correct way? At ano po yung nakikita nating ebidensya na gumagana po ito?
7: Actually, kung tingnan natin itong ating ekonomiya, usually ang ginagamit natin para mapaliwanag natin sa taong bahay, parang isang bibingka, Al. Medyo maliit ang ating bibingka ngayon in relation to our population, no? Na dumadami yung ating tao pero yung ating bibingka hindi lumalaki, no? Yan yung economy. At ang problema sa ating bansa, tsaka marami rin bansa na ganun ang sitwasyon, yung as they actually develop from developing country to develop, ang unang nakikinabang sa bibingka niya yung mga mayayaman, no? So kailangan talagang palakayin yung bibingka para yung mga maliit makakakain sa bibingkang yan, no? So related yan sa tinatawag yung poverty, no? Kung hindi makakakain ang marami nating taong bayan, siyempre yung poverty incidence natin hindi bumababa, no? So nabanggit ko nga kanina na maski ganitong sitwasyon na nahirapan tayo, huwag natin kalimutan paano natin papalakiin pa rin yung bibingka. Otherwise, yung poverty incidence natin ay tataas pa rin. So, kombinasyon na yan. Ang nangyari sa ating ekonomiya sa mga nakaraang decades, hindi natin natutukan yung agriculture tsaka manufacturing, no? Nabanggit nyo kanina yung concern natin sa peso, di ba? No? Yung problema sa peso, pag bumababa yung peso natin, lumalaki rin yung import natin kasi yung ekonomiya natin dependent masyado sa mga imported goods, di ba? Kulang ang ating produkto ng domestic goods. Kaya magbago dapat tayo, itutukan uli natin yung agriculture natin, lalo-lalo na yung mga products na makakatulong sa ating industriya at saka manufacturing. So pag tumataas, pag nag-depreciate po yung peso, hindi na kailangan tayo bumili ng mahal na dolya na commodities dahil dihado tayo nag-improve yung dolyare. Meron tayong makaka makakasubstitute sa imported goods na yan, Al. So, yun ang timplahin natin mabuti ngayon na wag tayong dependent masyado sa imported goods. Tulungan natin yung ating industry by developing our own supply chain ng raw materials natin, no?
0: On the other side naman po of the coin, Sir Gary, sa mga programa naman po na inilunsad ng ating administrasyon sa ilalim po ng bagong Pilipinas, ano po yung mga policies na ginawa with the present administration na sa tingin po ninyo et nagiging tama yung direksyon? At ano naman po yung palagay nyo eh hindi mali, oh, maling approach ng policy changes dito po sa bagong Pilipinas?
7: Marami namang tama po dyan, no? yung ease of paying taxes, importante po yan kasi ayaw na ating taong bayan na sobra yung taxes, lalo na po hindi nila nakikita yung saan pupunta yung buwis, no? Number two, yung create more law, nakatulong naman. Kailangan talaga i-inspire o encourage yung mga investor na pumunta dito sa Pilipinas. Maski meron tayong mga batas, pero yung ating institution or bureaucracy, Al, ay medyo mabagal sa pagtutulong sa mga investors. Mahirap sila pumunta dito kasi meron silang mga alternatives eh, pumunta sa Thailand o sa Vietnam. So mas maganda ang policy natin kung hindi rin natin tutukan yung execution or implementation, Al, mahirapan din ang ating bansa. So let's always sure that ang policy ay tama, but yung implementation tsaka monitoring ay nakasunod dyan. Tsaka talagang ano tayo, proactive tayo sa pag-imbita natin sa mga investors po, no?
0: Po. At Sir Gary, nga pala na dahil nabanggit niyo naman po 'yan, yung atin pong EODB ranking sa bansa ay patuloy pa rin na mababa. Ano po ba yung tingin niyo makakabasag na itong mga barriers natin when it comes to regulations na nagiging hadlang, no? Bakit hindi tumataas yung EODB ranking natin o yung ease of doing business ranking natin kumpara doon sa ating mga ASEAN counterparts?
7: Yes. Dapat may ano po yan, combination of kinatawag nilang carrots and stick. Yung carrot yung incentive po, stick yung penalties sa mga hindi nag-implement mabuti ng ating mga policies tsaka batas, no? So, kunyari sa pag-register ng isang company, kung meron silang standard or yung mga tinatawag na key result, key performance indicators, let's say kailangan mga in 3 days na register na dapat yan. Ikihepron lang ito, no? Pero hindi sinusunod, lumalabas mga 30 days or 60 days pa rin. Kailangan sabihan o meron silang penalty sa mga institution, bakit nila hindi sinusunod yan. Tsaka kailangan i-report yan sa ating mamamayan kung anong kanilang performance para ma-follow up naman. So yun ang kulang talaga. Hindi lamang sa batas, kundi yung mga simple things that you said, kailangan itutukan natin. Pinaka-importante ngayon, yung ease of doing business, tsaka cost of doing business.
8: Bukod po sa naging pag-uusap sa pagkita po ng
0: bansang Pilipinas. Sa kabila naman po ng usapin naman sa pag-improve pa rin ng ekonomiya sa pagitan po ng Japan at ng Pilipinas, sa usapin naman po ng double taxation, nagkasundo rin ang Pilipinas at ang bansang Japan. Paano tayo makakasiguro na hindi po ang magbe-benefit lang dito sa double taxation efforts ng Japan at ng Pilipinas ay yung mga malalaking korporasyon lang? At yung mga buwis sana na nakokolekta natin ay napupunta para sa edukasyon, sa healthcare, infrastructure, agriculture at sa iba't iba pang mga sektor.
7: Well, doon na tayo punta sa budget niyan, Sal, no? Kasi ang budget ay importante sa ating ekonomiya. Alam niyo ba na ang budget accounts for 22% ng ating ekonomiya, no? So, within the control po yun ng ating pamahalan, no? So kung ang budget ay talagang ginagamit sa gustong mga project, kagaya education, health, nutrition, at infrastructure, mag-i-improve talaga ang ating bansa. So, in the budget process, kailangan natin suporta sa ating mga mamamayan. Yung transparency, yung ating civil society, kailangan mag-participate po sila dun sa drafting of the budget para ma-minimize yung corruption na yan. Hindi lamang sa preparation, Al, kundi sa dun sa pag-deliberate ng budget sa Kongreso, no? Tapos hanggang doon ma-approve sa conference committee sa Kongreso. Pag na-approvehan na yon, doon naman sa execution, Al, tsaka sa monitoring, kasama na rin yung ating mga civil society. Yung Regional Development Council po, kailangan gamitin din yan para makatulong sa pag-identify na importanteng project sa bawat region, no? So all of these elements are important para magamit yung limited resources natin sa budget sa mga projects na importante talaga, no? Oo.
0: Opo.
7: So yun ang suggestion natin. Balik tayo dun sa yung sa enterprise-based education and training, yung EBET na nabanggit natin kanina. Yun related yun sa skills. Pinag-usapan din natin uli yung ano yung TESTA, yung AgriTech. So marami tayong kailangan suportahan. Pero kung ato ang pamahalaan importante kasi mag-focus sila sa hindi sobra ng limang importanteng bagay sa ating bansa. Pinaka-importante yung managing inflation na nabanggit natin kanina. Ikalawa yung quality of our work, the wages of our workers, no? Ikatatlo yung corruption issues dito sa Pilipinas, no? Ikaapat yung education at saka lima yung health and nutrition. Mag-focus lang ang ating pamahalaan sa itong limang bagay nito. Tsaka yung sa ease of doing business. Magkakaroon tayong pagbabago sa ating bansa. Isa kong advocacy, Al, na kailangan tutukan for one generation at least itong tinatawag natin na the first 2,000 days ng ating mga anak. From conception, from the time the baby is conceived to the time ng mga 5 and a half or 6 years old, kailangan bigyan natin ng mas malaking suporta bawat child natin, bawat anak natin. Isuporta natin yan for one generation, magbabago talaga ang ating landscape dito sa Pilipinas. No.
0: Yun, maraming salamat po Sir Gary ano po sa pagbibigay sa amin, sa pag-educate sa ating mga kababayan at sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Actually, kung titignan niyo po, talagang magkalayo kami ng generation nila ni Sir Gary. But kami, yung generation po namin ngayon ang nag-benefit dun sa trabaho na ginawa ng generation nila Sir Gary. Sir Gary, maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Isang magandang Biyernes po sa inyo, Sir Gary.
7: Wala nga naman, Al, anytime kung sakaling makakatulong ulit ka sa inyo, just give us a call. I will try to support you, ha? Okay? Maraming salamat po.
0: Maraming salamat po. The pleasure is mine, Sir Gary. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng mga kaalaman dito po sa ating palatuntunan.
1: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: 41 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Binigyan na tayo ng breakdown ni Sir Gary tungkol sa ano bang maaaring gawin ng atin pong pamahalaan para muling maibangon itong mga particular issues na nararanasan natin, ano, yung mataas na inflation, mataas na bilang o yung halaga ng dolyar kontra sa piso, yung mas mababang employment rate, no, yung capital outflow na sinasabi natin kanina, ito yung maaaring matugunan ng ating pamahalaan. Yan po ay ang buong tiwala pa rin ng ating mga dating namiminuno sa atin pong bansa. Hopefully, ano, makarating doon sa ating mga economic managers at sana they also share the same perspective dito po sa mga issue na nararanasan natin sa ating bansa. Ang oras po natin, 42 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
9: Mga kabataan, si Ding Dong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
10: Anak, bukasan man ba ang mga ilaw? Piyesta ba ngayon? Ang ventilador, patayin pag walang tao, ha? Hugutin yan pag walang nagamit at may konsumo yan na. Anak ba kayo ng mayaman? Sino ba nagbabayad ng kuryente dito, ha? Hugutin ang appliances kapag hindi ginagamit. Pag nagtipid, bawas bill mo.
11: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
12: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 44 na minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga, muling nagbabalik ang inyong palatuntunang bangon, bayang mahal, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyong mga AM bands. Oh, public service announcement po muna para sa ating mga kababayan. Heavy rainfall warning po ang nakataas sa bahagi ng Zambales at ng Bataan, habang sa Metro Manila naman at sa ilang mga karatig lugar nito ay patuloy ding uulanin dahil sa habagat, ayon po yan sa PAGASA DOST. Puto pong ito, tumanggap muna tayo ng mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. As of 8:30 AM, bukas na muli sa mga motorista ang EDSA Quezon Avenue northbound flyover. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: At aga na muling dumaan sa EDSA Quezon Avenue northbound flyover matapos ngang may alis na itong oil tanker na bumangga sa concrete barrier sa lugar. Handang 8:12 AM nang tuluyang mahatak ang tanker at sinundan niya ng paglilinis ng mga tauhan ng MMDA para maalis yung mga natirang langis sa kalsada mula sa makina ng tanker. Matapos naman ang clearing operations, mga bandang 8:30 AM ay binuksan na rin muli sa mga motorista ang flyover. Kasama na rito yung mga bumabiyahe sa EDSA Carousel Bus. Sa naunang ulat ng MMDA, naganap itong insidente bandang 5:26 AM kanina kung saan nahagip ng tanker ang nasa 11 concrete barriers at isang plastic barrier. Ang tanker ay may karinasolina na nagmula sa Batangas at patungo sa ng La Union. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Ang Makabayan Block, mariing kinundi na ang political demolition sa Senado. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Mariing kinundi na ng Makabayan Block ang umanoy political demolition na isinagawa ng tinaguri ang Blue Ribbon Committee sa Senado. Ayon sa grupo, nakakahiya na ginagamit ang legislative inquiry at pasilidad ng Senado para manira ng walang basihan sa mga progresibong leader at dating kinatawan ng makabayan. Giit ng grupo, wala umano silang infrastructure allocations o project insertions kaya walang o anumang kickback na maaaring matanggap. Anila puno ng chismis, haka-haka at pampublikong agenda ang hearing na ginawa ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ng makabayan, ang ipinisintang ebidensya ay puro kwento at kasinungalingan at kitang-kita ang pagbabago ng testimonya depende sa kakampi o kalaban ng testigo. Di ng grupo kailangan lang ayusin ng Senado ang kanilang pamamalakad at hindi ginagamit ang pondo at pasilidad ng bayan para sa bogus na hearing, bogus na testigo at bogus na ebidensya. Iginiit ng Makabayan Bloc na hindi sila magpapa-intimidate sa fabricated allegations, political harassment at smear campaigns at patuloy nilang ipagpalaban ang katotohanan at pananagutan laban sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat, Melanie Valdos Reyes. Police Regional Office 6 nagpasalamat sa paglulunsad ng Unified 911 Satellite Command Center sa kanilang rehiyon. Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Mas mabilis at maabot na ang nang serbisyo ng pamahalaan ang mga Pilipino, partikular na sa pagdugon sa krimen gayon din sa panahon ng emergency. Ito ang tinura ni Police Regional Office 6 Director Police Brigadier General Rando Tanyo kasunod ng paglulunsad kahapon ng Unified 911 Satellite Command Center. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Jose Melesio Artates Jr. ang paglulunsad ng Unified 911 sa Liganes Fire Station sa Iloilo City. Sa bayan din ito ang inilunsad sa iba't ibang lugar sa bansa gaya ng Batake, Ilocos Norte, Cavayan City sa Isabela, Tacloban City sa Leyte. Ayon kay Tuanyo, ang pagpili sa kanilang lugar para ilunsad ang pambansang programang ito ay patunay na kanilang kahandaan na mayabot ang mabilis, tapat at nararamdaman serbisyo sa publiko. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Samantala, high-tech equipment gagamitin ng pamahalang lungsod ng Maynila ngayong tagulan. Ang ulat niyan mula kay Lawrence Sanhoco.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Mas pinalalakas pa ng pamahalang lungsod ng Maynila ang kahandaan nito sa panahon ng tagulan at mga sakuna sa pamamagitan ng paggamit ng mga makabagong early warning devices at weather preparedness equipment. Pinangunahan ni Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Magoso at Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department Director Arnel Angeles ang pagpapakita ng electronic sirens, mass notification systems at iba pang gagamitang ginagamit para sa mga mas mabilis na pagbibigay babala at pagtugon sa mga emergencies. Kabilang sa mga pinapakita mga sistemang kayang magbigay ng agarang abiso sa mga residente kaugnay ng malalakas na pag-ulan, pagbaha at iba pang banta, gayon din ang pagpapadala ng alert messages sa mga emergency response teams upang mapabilis ang koordinasyon. Ipinakilala rin ang automated weather station na ginagamit sa pagsubaybay sa pressure, temperature, humidity, dami ng ulan at bilis at direksyon ng hangin para sa mas maayos na weather monitoring. Ayon sa pamahalaang lungsod ng Maynila, bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng Disaster Preparedness Program upang maprotektahan ang buhay at kabuhayan ng mga Manilenyo sa harap ng masamang panahon at iba pang mga sakuna. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
22: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: Maraming salamat, Lawrence Tanhoco. At sa pamamagitan ng ulat na yan, kami po ay pansamantalang magpapaalam. Maraming salamat sa ating nakapanayam kaninang umaga, Ginoong Margarito Gary Teves, ang ating pong former finance secretary. Maraming salamat din sa ating mga nakapanayam at nakasama dito sa ating technical and production side, kay Ninong Rolly Bumatayo, kay Madam Jo Marie Rifarial, kay Madam Jubel Lustre. Nandiyo ba si Arnel? Wala si Arnel. Siyempre, maraming salamat din sa ating mga nakasama mula po sa ating PBS Production Division. Nandiyan si Ms. Glory Febagon at si Ms. Tess Ramirez. Ang tabayanan po mga balita, ihatid sa atin yan ni Sir Tommy. Yan. Patapos yan, ang tabayanan po ang susunod nating palatuntunan, ang ating Leslie Bocobo Live, kasama pa rin ang ating batikang broadcaster, Ginoong Leslie Bocobo. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga at happy weekend, everyone.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
22: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Philippine Standard Time, 8:53 ng umaga.
22: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
3: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. House Prosecution Panel kikilalanin ang liderato ni Acting Senate President Win Gatchalian para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mula sa Kamara, ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Mariing kinundina ng Makabayan Block ang umanoy political demolition na isinagawa ng tinaguriang Blue Ribbon Committee sa Senado. Ayon sa grupo, nakakahiya na ginagamit ang legislative inquiry at pasilidad ng Senado para manira ng walang basihan sa mga progresibong leader at dating kinatawan ng Makabayan. Giit ng grupo, wala umano silang infrastructure allocations o project insertions, kaya walang umanumang kickback na maaaring matanggap. Anila, puno ng chismis, haka-haka at pampublikong agenda ang hearing na ginawa ng Blue Ribbon Committee. Dagdag pa ng Makabayan, ang ipinisintang ebidensya ay puro kwento at kasinungalingan, at kitang-kita ang pagbabago ng testimonya depende sa kakampi o kalaban ng testigo. Diin ng grupo, kailangan lang ayusin ng Senado ang kanilang pamamalakad at hindi ginagamit ang pondo at pasilidad ng bayan para sa bogus na hearing, bogus na testigo at bogus na ebidensya. Iginiit ng Makabayan Block na hindi sila magpapa-intimidate sa fabricated allegations, political harassment at smear campaigns, at patuloy nilang ipagpalaban ang katotohanan at pananagutan laban sa korupsyon at pang-aabuso sa kapangyarihan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Dating Public Works Secretary Manuel Banoan, hindi pa makakalabas ang ospital hanggang walang clearance. Ito'y ayon sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region. May ulat si J. Mark Dagala.
6: Pilipinas. Mananatili muna sa pribadong ospital sa dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Ito ay ayon sa Criminal Investigation and Detection Group National Capital Region ay hanggat wala itong clearance para makalabas sa ospital at harapin ang kasong plunder laban sa kanya. Ayon kay CIDG-NCR Chief Police Colonel John Giagi, tumataas pa rin ang blood pressure ni Bunuan dahil sa paniniwalang pagbabara sa puso nito kahit kinailangan ito ng patuloy na monitoring. Pinaubayan naman ni Giagi sa mga doktor ang pagdedetalye ng medical record ni Bunuan dahil sa sila lang ang makasasagot sa health condition nito. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, presyo ng school supplies sa Valenzuela, iniinspeksyon o ininspeksyon. Narito ang ulat ni Marian Bastasa.
22: Radyo Pilipinas. Report.
23: Bago ang balik eskwela sa Lunes, nag-ikot sa iba't ibang retail establishment sa Valenzuela ang Consumer Welfare Unit ng Pamahalang Lungsod para silipin ang presyo ng mga itinitindang school supplies, layo ng aktibidad na tiyakin ang pagsunod ng mga establishmento sa suggested retail price ng DTI at maprotektahan ang kapakanan ng mga mamimili. Kabilang sa ininspeksyon, ang mga supermarket, department store, bookstore at iba pang retail establishments sa District 1 at 2 kung saan sinuri ang presyo ng mga school supplies tulad ng notebook, pad paper, ballpen, lapis at iba pang kagamitang pang-eskwelahan. Sinuri rin ng mga otoridad ang tamang paglalagay ng price tags at sapat na supply ng mga school supplies bago ang pasukan. Pinaalalahan naman ng publiko na maaaring magsumbong sa DTI kung may napansing paglabag sa presyo o kalidad ng mga kagamitang pang-eskwela. Mula sa Valenzuela para sa Bagong Pilipinas, Meret Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At bago tayo magtapos, narito ang ulat ni Lawrence Tanghoko. Pakinggan natin ang kanyang ulat.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Muling inilunsad ang Luneta Urban Garden sa Burnham Green sa Rizal Park, Ermita, Maynila bilang bahagi ng pagpapalakas ng food security at pagsusulong ng makabagong teknolohiya sa agrikultura. Nakiisa si Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso sa pag-aani ng premium Japanese musk melon at itinanim o naitinanim gamit ang advanced greenhouse technology at automated smart agriculture systems. Ang proyekto ay bunga ng pagtutulungan ng Department of Agriculture, Bureau of Plant Industries, DENSO Philippines Corporation at National Parks Development Committee. Ito ay upang maipakita na posible ang produksyon ng pagkain kahit sa urban area sa pamamagitan ng efficient at makabagong pamamaraan ng pagsasaka. Layunin ng programa na makatulong sa pagpapalakas ng supply ng pagkain at seguridad sa pagkain sa bansa sa pamamagitan ng urban agriculture. Dumalo rin sa programa sina Department of Agriculture Undersecretary Jeremy Natividad Caballero, Department of Interior and Local Government Assistant Secretary Elizabeth Lopez De Leon at DENSO Philippines Corporation President Yuji Tori. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Ito si Tommy Reyes para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
24: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
25: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
24: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
26: Kasama po namin si Secretary Henry po.
27: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit eh.
28: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
24: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
29: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
24: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo! Publiko!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag

0: Pasok na natin siya, walang iba kung hindi si Undersecretary Wabili Racho. Magandang umaga sa iyo, Yusek Bumatika.
1: Yeah, magandang umaga po sa inyong lahat. Maulan ngayon, so tayo ay yung ating mga jacket ay handa natin, ang ating mga payong ay handa natin. Ngunit sabi nga, lagi natin titingnan ano ba ang maganda sa bawat bagay. So para sa iba ay maulan, parang pangit ang panahon. Pero para sa iba, sabihin natin maganda ang panahon kasi lumalamig kahit paano ang ating hangin, no? Pangalawa, baka ito na yung panahon para muli natin tikmang magsampurado at saka magtuyo.
0: Ayun, nako, the best yan. Gusto ko yan, Yusek.
1: Tapos maya-maya, pagka umulan pa't lumamig, mag-isa tayo ulit ng sardinas.
0: Yeah,
1: so let's us enjoy the day. Let us enjoy the climate. No?
0: Wala masyadong mainit ang ulo. Kasi kahapon sabi mo, pag ang isang Pilipino at sinilusyonan ito ng ARTA, pag pumupunta sa isang government agency or LGU at napakatagal ng proseso ng papeles, umiinit ang ulo. Nakasimangot yan.
1: Yeah.
0: Pag lumabas, kasi pinapabalik. Mm. Pero ARTA has a solution, Yusek.
1: Yeah. Actually, ano naman yon, Leslie? Hindi naman si ARTA lamang ang nagsosod.
0: Opo.
1: Actually, yung ahensya na inireklamo,
0: opo.
1: Yun din ang katulong namin.
0: Opo, opo.
1: So kami ay taga-remind.
0: Partnership.
1: Paalala, partnership. Ngunit ganito ho, no? Huwag po natin kalilimutan din na napakarami nating Pilipino. So minsan hindi rin maiwasan yung nagkakaroon ng pila, nagkakasabay-sabay.
0: Tama,
1: no?
0: Po.
1: So konting pasensya. Siguro mas tingnan natin kung tayo ay magreklamo or maiinis. Ngayon talagang pinabalik-balik tayo, tapos pagbalik natin, nangako ng ganitong bagay pero hindi tunupan.
0: Opo.
1: Siguro yon. Pero yung pila, siguro paminsan-minsan intindihin natin. Dahil may panahon na nagkakasabay-sabay. Halimbawa,
0: hindi na, lunch hindi maiwasan
1: break. Oo. Eh syempre, lahat tayo nagtatrabaho, ang panahon natin para pumunta at mag-asikaso ng mga papeles natin. Eh during lunch break.
0: Correct.
1: So, edi sabay-sabay ho tayo na pupunta doon sa opisina sa gobyerno.
0: Oo.
1: So, doon, nagkakairon ho ng pagkakaipon-ipon. So kung tolerable naman, eh, bigyan din natin ng konting pangunawa. Yung nasa front desk, yung nando sa harapan, no? Kasi...
0: baka hindi pa nagla-lunch yun.
1: Baka hindi pa nagla-lunch yun.
0: Oo, kasi 12 to 1
1: eh. Baka magla-lunch yun, 1 o'clock.
0: Tama, so, tama.
1: So tapos, mag-isa na lang siya magla-lunch. Kasi yung mga kasabay niya...
0: Busog na.
1: Nagbusog na. So ganun, no?
0: Nagkakape na. Oo.
1: What I'm trying to say is, huwag natin konsintihin yung pagmamalabis at yung pagiging inepisyente. Ngunit bigyan din naman natin ng konting pangunawa yung ating mga kasama na nasa gobyerno.
0: Correct.
1: No? So, ano yun? Walang formula kung paano mo unawain.
0: Yes.
1: And I think, you know, sabi mo nga, yan ay mararamdaman mo. Kung ikaw ay nagdadasal, ang mararamdaman mo, bibigyan ka ng pasensya, bibigyan ka ng pangunawa, bibigyan ka ng wisdom. So, yun ho yung gawin. So, today, bilang pagpapatuloy ng pagbati, una, simulan natin ito sa mga yung ating pasasalamat sa Diyos.
0: Tama
1: na
0: po.
1: Nararanasan natin ang ulan, nararanasan natin ang lalamig.
0: Tama po.
1: Sapagkat yung iba ay wala nang nararamdaman, wala nang nakikita at wala nang naririnig.
0: Ay, oo, oo, oo.
1: So mapalad po tayong lahat na tayo ay gising ngayon at magkakasama-samang muli. At sa diskusyon ngayon ay hopefully tayo ay pare-parehas matuto, no? At maging kapakipakinabang, huwag lang sa ating pamilya, kundi matuto para sa ating din bansa.
0: Yes, yes. Yusek Bili, since you joined ARTA, what are the projections that you have now in your heart? What I'm saying is, when you leave ARTA and when you look back, what can you say today that has not materialized yet, but you can say, ayan, nagawa namin yan. Is there anything that you would like to say?
1: Yan.
0: Okay, sige, yan.
1: Before answering that question, eh, yan ho ang mabigat dito pagka guest kayo ni Leslie.
0: Wala pong notes. Naisip ko lang.
1: Yung mga tanong.
0: Sige po. Notes,
1: ganito. First, let me answer it. Wala namang hindi pa nagagawa ang ARTA.
0: Opo.
1: In fact, yung pagdating ko dito, kung ikaw ay tagalabas, marami kang makikita na naisip nila.
0: Opo.
1: Na maaaring hindi naiisip ng iba.
0: Yes.
1: Kung meron man sigurong gagawin pa ako o ginagawa ako, hindi ito dahil nagkulang sila.
0: Okay.
1: Ibak sobra nga eh.
0: Okay.
1: Siguro ito ay tinatawag kong tawag ng panahon.
0: Okay.
1: Tawag ng pagkakataon. So let me answer it. siguro pag-alis ko dito, ang isang may iwan ay, una, ay ating itinatatag ang ARTA Youth
0: Yan.
1: Movement.
0: Okay.
1: Ito ay ang ating pangarap dito, aspiration, ay makapaglagay ng, alam mo yung, diba sa mga eskwelahan, merong mountaineering club,
0: yes,
1: merong bikers club.
0: Correct.
1: So makapaglagay tayo ng ARTA Youth Club.
0: Okay.
1: Bakit? Alam mo, ang kabataan ay punong-puno ng idealismo.
0: Tama po.
1: Sa kabataan, nandiyan, sila ang madalas nakakita o nakakapuna ng mga pagkukulang. Hindi lang ng gobyerno, ng lahat. So, with the ARTA Youth Movement, anti-red tape, no? And perhaps siguro, pwede nilagyan ng anti-red tape and corruption movement, yes, ng mga estudyante. Dito nila dalhin ang kanilang idealismo.
0: Youth?
1: Hindi ko sinasabing iwan mo yung pagiging mountaineering mo, pero isama sana nila ito. So, isa yan. Pangalawa, pinapangarap po rin at hindi ko pa alam kung paano.
0: Okay.
1: Ngunit sabi nga, kung inaisip mo, baka maging posible lahat.
0: Yan.
1: So sana ito ay maging part ng NSTP, ng okay, college.
0: Yes. No?
1: Itong pagiging anti-red tape. So yun siguro. Sabi nga, natatandaan ko ang sinasabi ni Presidente, ni Presidente Bongbong Marcos noong 1995. Magkasama na kami noon.
0: Oo.
1: Isa sa mga sinasabi niya sa kanyang mga talumpati, mga speeches niya, sinasabi niya, kabataan, makialam. So, ito ang isang venue para ang ating kabataan ay makialam. Panoorin natin, saan may fixing? Saan may red tape?
0: Yes.
1: And then, puntahan natin yung mga manager ng opisina na yun, mga executive ng opisina na yun, at inform natin sila, Sir, baka po hindi nyo napapansin, humahaba na po yung pila ninyo sa baba.
0: Yes.
1: Sir, baka hindi nyo po napapansin, marami na pong naiinip o naiinis. But, you know, ganun kaliit na bagay, malaking bagay po yun, malaki ang magagawa ninyo. So, yung mga ganun. Or two, nakailang sabi ka na, hindi mo pa rin ginawa, o di mag-coordinate ka na sa ARTA.
0: Yes.
1: At pag-isipan natin kung paano natin ayusin yung mga ganun problema. So, mga kabataan ay makialam.
0: Yes.
1: Siguro yung, yes, isang iiwan. Susunod, alam mo saan man, napaka-importante saan man lugar ng pagtutulungan ng gobyerno at ng civil society organization or socio-civic organizations. Yan po ngayon ay pinapaigting natin. Meron nung tinatawag ang ARTA na ARTA Champions. May mga tie-up kami sa malalaking organizations, malalaking kumpanya. So, ito po ngayon ang ginagawa ho natin. Ngayon, dati memorandum of agreement to promote ARTA.
0: Oo.
1: Pero ngayon, yung ginagawa natin ngayon is ginagawa natin localized.
0: Okay.
1: Okay, provincial based, no? Para din yung ARTA Youth, meron ka namang parang, hindi naman ARTA Elders, no? So, yung mas mature, no? So, saan sila nakakatulong? Pwede silang makatulong sa pag-orient. Halimbawa, yung isang government agencies, no, kailangan i-reorient kung paano ba pabibilisin ang mga sistema. We can accredit them. Mga volunteer show ito. Hindi ho, wala ho na tayong budget para kung humaghari pa ng marami. Lalo na ngayon sa panahon na ito.
0: Opo.
1: So we will be, asking volunteers from the private sectors. Yung mga alam niyo, yung mga maid na negosyante doon. Yung para mga Rotarian, mga Lions.
0: Yes.
1: Alam niyo,
0: yes,
1: yan ay mga may kaya na yan eh.
0: Oo.
1: Minsan ang gusto na lamang niyan ay magsilbi na lang.
0: Tama.
1: Yung mga retired na kayang magturo. So, di maturuan yung ibang gobyerno paano ba ginagawa yung ease of doing business o paano pagagandahin pa sa mga lugar nila. Pwede rin naman, ang participation nila ay inspection. Yung nagawa na, ngunit hindi na may maintain.
0: Uh-huh.
1: Pwede sila doon makatulong at pagka nakita nila na, uy, parang dati mabilis na ito, bumabagal. Pwede silang tumawag sa ARTA.
0: Okay.
1: Boss, mga sir, mga bossing dyan, baka pwede niyong bisitahin ulit ito kasi napapansin ng mga tao dito na
0: parang ningas kogon lang, hindi sa umpisa lang.
1: Parang ganon. So, yun ang mga pwedeng maitulong. Ngunit, sabi ko nga, kaya hindi ko pa ito, actually, ito ay gustong-gusto ng ating Director General ni Secretary Perez. No?
0: Oo.
1: So,
0: Secretary
1: sabi
0: Perez,
1: niya,
0: yes.
1: Mabuti naman at may nagkakatulungan sa pag-isip. No, may mga bagong ideas na pumapasok. So, inaayos lang ho namin kasi ho, baka ho mga maya, maging parang alam mo yung ano, yung biglang mayroong naisip na ko anti-red tape, biglang alam mo yung maabuso.
0: Oo.
1: Yun ang ayaw natin, yung yes, pupunta ron. Oh, ako ay taga-Arta.
0: Ah, oo.
1: Oh, ah, wag ka, ingat kayo sa akin, ha.
0: Ah,
1: yan ang ating
0: abuse inaayon of authority.
1: Oo, pero volunteer yun.
0: Volunteer yun. Naman,
1: di ba minsan eh, merong mga dineploy, no? Uh-oh. Na sinabihan na na, mag-traffic ka muna dito. O minsan, alam mo yung sumasobra.
0: I know what you mean.
1: Na-excite.
0: They were very enthusiastic in their newfound authority. Yeah. So, parang nag-abuse na. So, yeah, yun, may ganun.
1: So, pag tinignan natin, ano ba yung may iwan? One ay ang partisipasyon ng kabataan. Pangalawa ay ang partisipasyon ng private sectors dito sa ginagawa ng ARTA. At sana, hindi dun matapos. Huwag sa ARTA matapos. At sana ito ay makahawa kami,
0: yes,
1: na itong mga kababayan natin, kabataan man o elders ay pumunta na rin sila doon sa ibang ahensya ng gobyerno at magsabi, ano ho ba maitutulong namin sa inyo?
0: Ayun.
1: Yun. Kung wala ba itong tulong na ito, ang gobyerno ba'y gagalaw? Opo, gagalaw.
0: Gagalaw din.
1: Oo. Yan po ang pinangako ng ating Pangulo.
0: Correct.
1: No? Nung sa kanyang inaugural speech, no? Magsisilbi kami. Ang sinasabi ko lang ho ay ganito. Mas bibilis ho ang lahat kung mayroong pagtutulungan. Kumbaga, alam naman natin lahat yon na mas marami, mas mabilis, mas maganda.
0: Yes.
1: Yan. So yan ho siguro yung ating may iwan. And then para sa mga taga-gobyerno ay yung patuloy na meron kasing mga impresyon na Sir Lesti na yung ARTA. Sabi nga nila eh, marami nagsasabi ano, yung ARTA daw ay pulis, parang pulis. No?
0: Okay.
1: Okay. Tama naman din yon, lahong argumento doon. Pero ang mas gusto kong namin ngayon, actually lahat ho kami, uh-oh, doon sa ARTA, hindi lang ho ako, ay mas gusto namin siguro tawagin kami ay tulay.
0: Tulay. Okay.
1: Yung pagkakaintindihan nung nagreklamo at nung inireklamo.
0: Yes.
1: Kasi, siguro kami ay tulay, maaaring sabihin na kami ay gabay.
0: Goodbye.
1: Para yung mga nagkulang sa serbisyo,
0: tama,
1: maitama natin.
0: Tama.
1: Sabi mo nga eh, hindi mo kailangan patayin, kailangan mo rehabilitate.
0: Tama.
1: Hindi mo kailangan, baka naman hindi mo kailangan alisin.
0: Tama.
1: Kailangan mo lang turuan.
0: Oo. Ilipat muna sandali.
1: I-retrain.
0: Oo.
1: Or baka naman, hindi na siya bagay doon.
0: Oo, ilipat.
1: Meron pala, iba pala yung kanyang palang galing ay hindi pang frontline.
0: Correct.
1: Yung pala kanyang galing ay pang support. Yung mga ganung bagay.
0: Yes.
1: In other words, we must remember that meron naman ho talaga, at aminin natin na talaga namang sinasadya na yung hindi magandang servisyo. Ayun, sama-sama ho tayo doon.
0: Oo.
1: Talaga naman yung pagka nakita ho natin na ganun talaga, hindi siya para sa servisyo publiko.
0: Correct.
1: Yan, I would say, sama-sama ho tayo.
0: At meron talaga in every organization, in every LGU, in every government office. Meron ganyan.
1: Meron. Hindi lang naman sa gobyerno, kahit naman sa private sector. Meron
0: yes,
1: yan.
0: Yes.
1: You don't ho. Kasi bakit ko sinabi na, kasi kung mapapansin ninyo, mula ho nang mag-guesting ako rito, laging ang sinasabi ko ay pagtutulay, unawaan,
0: tama,
1: pasensya.
0: Tama.
1: Huwag yun. Ayokong isipin ninyo na yun, no? Yun lamang tayo. Ngayon sinasabi ko, kung talaga naman na nananadya na at paulit-ulit na, ay sama-sama ho tayo. Kasama tama natin yung local executive niya o yung boss niya. Tama. Sa aking kong karanasan, no? Yung mga, at sa aking mga narinig, wala hong mayor or hepe ng agency na kumonsinte sa mga tauhan nila na gano'n.
0: Yes.
1: Let me explain a bit, no? And para ho marinig din ng ating mga kababayan na local executive. Alam mo ninyo, makikita ninyo saan man lugar, ang mayor, napupuyat yan. Pupunta sa lahat ng lamay, nakikisimpat siya.
0: Tama.
1: Pagka umuulan, nando sa bagyo.
0: Tama.
1: Na sa relief operation. So, minsan iniisip ko, mayroon ba talagang mayor na gusto, o barangay captain, o governor, na gustong bumagal ang serbisyo niya? Kasi pag bumagal, magagalit sa kanya. Parang nasasayang.
0: Tama.
1: Yung kanyang pagpupuyat dahil sa isang pintas, dalawang pintas.
0: Tama.
1: So ano ang gusto kong sabihin? Meron ho kayong ARTA na pwede niyong tawagan? ang tingin ko ho, no? At mabilis din ito. Kasi lahat ho yung pagpapabilis eh. Ang importante ho dito, hindi kung si Artaban nakasolve o si governor o si mayor.
0: Yes.
1: Ang importante dito, nasolve ba ang problema mo? Yun muna ang unang importante.
0: Yes.
1: So ang gusto kong sabihin ganito, kung ganun pala na walang leader na gusto siyang mapintasan, baka ang unang ginagawa natin ay puntahan yung leader, si mayor.
0: Okay.
1: Sir, pabalik-balik na po ako. Baka yun ang una. Kasi sigurado ko, ayaw niya yun eh.
0: Ayaw niya yun?
1: Ayaw niya yun.
0: Bakit?
1: Eh.
0: Sinong nakausap mo? Ayan, kasi matatawag ka agad yun, yung tao.
1: So, una ho yun. Hindi niyo ho makita si mayor. Meron hong tinatawag na anti-red tape group sa bawat
0: ayun, office.
1: Meron pong anti-red tape council
0: doon.
1: Yun ang
0: frontliner ng LGU. Oo.
1: Hanapin niyo po yung anti-red tape na departamento.
0: Oo.
1: Yun po yung una niyong punta. San po dito yung anti-red tape? Sa iba yatang munisipyo, ang tawag yan, parang special action.
0: Yeah. It's like a help desk. It's like
1: help desk. Yeah. Punta po kayo doon.
0: Meron tayo dyan sa labas.
1: Dito, meron. Meron. So, yun po hanapin nyo. At kung wala nun, at dumiretso pa rin kayo kay mayor, sabihin nyo, mayor, bakit wala kang help desk?
0: Yun.
1: Ito yung sinasabi ko na pagpapaalala, pagkukoordinate.
0: Yes.
1: Yan ho gaganda yan.
0: Yes, yes.
1: Huwag laging combatant. Kasi, pagka nagalit ka, daladala mo yan maghapon eh.
0: Oh, you know? Apektado na lahat.
1: Apektado lahat. Eh, pero kung hahabaan mo ng konti, sabi nga, ako nung bata ako, ito natutunan ko. Ang napakaraming bagay ang nakukuha sa magandang usapan.
0: Tama.
1: Yeah.
0: Hindi, alam ko na, Yusik, ang iyong do not burn bridges. Build more connections.
1: Yeah.
0: Kasi ang tulay lagi ang importante. Kasi yes, hindi natin maaalis minsan, hindi nagkakaunawaan, kanya-kanya yan. Hmm. That is the, yan ang sakit ng mga subdivision. Kaya padami-dami ng enclave. Pag nag-away yung board, magtatayo ko sarili ko, malalagay ako ng fence doon. So may bago tayong subdivision na set of officers. Dumami ng dumami yon. When in fact, what we can do is we can build more bridges so there will be the dialogue, there will be the communication. Ganon.
1: Yes. And then, yun nga, babalikan ko lang yung pagpuporma ng mga iba't ibang organization.
0: Sige po.
1: Nakita natin, siguro ngayon, ang pinakamarami yung Eagles. No?
0: Aha. Oo.
1: Merong Rotary, may Lions, may Kiwanis, no?
0: Sa mga Ilocano, meron din.
1: Sa mga Ilocano.
0: Dami yan.
1: Yeah. Yung Marcos pa rin movement mo.
0: Marcos pa rin movement. PR. Oh.
1: Ang isang araw na gusto natin gawin ay yung mga miyembro nito, mga eksperyensyadong leader yan, ay magtayo naman ng ARTA Auxiliary.
0: Tama. Maganda.
1: Ang baga, di ba nakita natin meron parang Philippine Coast Guard Auxiliary. Tinutulungan ng Coast Guard.
0: Tama.
1: May nakita tayo na AFP Reserve or Navy
0: yes.
1: Reserve.
0: Yeah.
1: No, tinutulungan yung ating armed forces. Meron din tayong mga naririnig na NBI confidential agent.
0: Correct, correct.
1: Na tinutulungan sa pagkuha ng impormasyon ang NBI. Bakit?
0: Kailangan
1: hindi maganda na maglagay
0: ang ARTA.
1: ARTA.
0: Mga agent.
1: Auxiliary. Or pwedeng agent.
0: Magsusumbong. Pwedeng natutulog
1: ARTA lecturer.
0: Oo,
1: no?
0: Oo.
1: So, yan ang isa sa
0: maganda
1: pangarap
0: yan.
1: Kong iwan.
0: Nationwide yan, Yusek, ha?
1: Nationwide.
0: Oo.
1: Sabi ko nga, inaayos lang ang policy, pero...
0: Maganda yan.
1: Sir Leslie, para ikaw, organizer ka. Ako, organizer ako. We have friends nationwide, di ba?
0: How can we go wrong?
1: How can we go wrong? Ang kailangan lang ay umuuna sila.
0: Tama.
1: At sumama na sa atin.
0: Opo.
1: Yun. Alam mo yun? Tulong-tulong.
0: And I'm sure, Yusek, meron kasi I don't know if you can relate kasi hindi ka pa naman yata senior citizen. Pero ako katulad ko senior citizen. Karamihan sa amin, may grupo ako, idle na sila. They're yes. bored with life. Kaya nagmi-meeting na lang dyan, nagkakape na lang. At saka ang mga senior citizen, pinakamarites sa lahat. Kung gusto mo malaman tungkol sa bagong kung ano, tanongin mo yung senior citizen, alam niya. They want to be productive pa rin. That is the sad part they face now. They used to be productive and then the income generating potential now has diminished. They still want to be productive. So that is a good way.
1: Susundan ko yan. Susundan ko.
0: Sige po.
1: Okay. Senior citizen ka. In about 30 minutes or 1 hour, kung may dyaryo ka, natapos mo nang basahin yun.
0: Tapo, tama.
1: Wala ka nang gagawin. So, join us.
0: Tama.
1: Baka gusto mong kunin yung iyong scooter, motorsiklo mo, tama, o yung kotse mo. Doon ka magkape sa mga government agencies.
0: Oo nga.
1: Okay?
0: Tama.
1: Pagka nakita mo na, uy, parang may mga nahihirapan.
0: Oo.
1: Makipagkaibigan tayo doon sa hepe.
0: Oo.
1: Okay? Pagkakilala ka na, kakaway ka doon sa window, sabihin mo. Pag nakita ka, oh, bakit po? Eh, yung mahaba yung pila mo.
0: Oo.
1: So, you see, pag tinignan ho ninyo, baka sa iba malita bagay, pero doon sa nakapila, ang laki ng tulong na ginawa
0: hindi,
1: mo.
0: At saka ARTA deputized agent siya. He feels important. Oh, diba? Malaking bagay yan.
1: Tapos, meron kang pinalagyan ng oras. Maganda yung oras mo.
0: You
1: dumadami
0: made it productive.
1: Kaibigan mo, dumadami yung ano. Parang ano yan, nakaka-relate ako kasi, pag pumunta ka ng simbahan,
0: yes,
1: kasi ako yung matagal ako sa na officer ng aming parokya.
0: Opo.
1: Makikita mo, ang daming senior.
0: Oo, alam ko yun.
1: Doon na binubuhos na yung oras nila.
0: Oo.
1: But as you do this, no, tingnan nyo ninyo, hindi lang nyo na ma-maximize yung oras nyo, nakakapagbalik kayo sa ating bansa.
0: Tama.
1: Yun ho yun. Giving back.
0: Correct.
1: So treat this as giving back to your country.
0: Yes, yes.
1: Kasi nakaraos ka.
0: Tama.
1: Umabot ka ng senior.
0: Maganda yan.
1: Okay. Magbalik tayo sa ating bansa. Tulungan natin.
0: Tama.
1: So ako yung nananawagan. Pag ho nilaunch namin ito, samahan nyo kami.
0: Mananawagan tayo dun sa ating kaibigan na si Senior Citizens Party List, si Ompong Ordanes, si Congressman Ompong Ordanes, yeah. Senior Citizens Party. Magbe-break muna tayo, Yusek, na ang bilis ng oras, 9:30 na. Magbe-break muna tayo. Tayo babalik.
1: Thank you, sir.
2: Leslie Bukobo. Leslie Bukobo. Live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber.
3: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
3: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
3: Stay on track
2: with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber.
2: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
4: Kabayan, si Ding Dong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng balakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
5: Maging panatag, Pilipinas.
6: Konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
7: Mas, dito ulit tayo mag-aral na pre, ha? Ingat kayo.
8: O na bata ka, masyado kang pasikat, ha? 60 ng aircon.
7: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
8: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan nasa freezer?
7: Nanay naman eh.
9: 25 lang. Sapat na. I-set ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
13: Kilatisin ang sarili,
12: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
13: Importante rin na ating laging isipin,
12: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
13: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
14: This is a public service announcement.
15: The public service announcement
14: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
16: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
17: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
0: At tayo nagbabalik. Ang oras po ay 9:33 na ng umaga. Meron tayong live. Bago tayo bumalik kay Yusek Billy Racho, magpunta muna tayo kay Mary Ann Bastasa. No? Meron siyang live report. May inflation bumagal sa 6.8% ayon sa PSA. Mary?
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Agyak. Taas ng presyo ng pagkihin at serbisyo noong Mayo ayon sa Authority of PSA. Sa ulat ni National Statistician Dennis Mapa, bumaga sa 6.8% ang inflation rate mula yan sa 7.2% noong Abril sa kabila ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Katumbas na ito ng 4.5% na average inflation mula Enero hanggang nitong Mayo. Paliwanag dito, bunsod ito ng pagbagal sa presyo ng produktong petrolyo at gayon din ang pagkain. Kasama sa nakaambag, ang pagbagal ng inflation sa transport kabila ang naging sunod-sunod na rollback sa presyo ng diesel at gasolina, gayon din ang pagbagal ng food inflation, partikular ang pagbaba ng presyo ng sibuyas, karneng baboy at isda gaya ng bangus. Tinukoy din ng PSA ang pagbagal sa inflation sa LPG at renta sa bahay. Dito sa Metro Manila, bumagal rin sa 5% ang headline inflation mula naman sa 5.5% noong Abril. Mula sa PSA para sa Bag Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
0: Maraming salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa. Mula kay Mary Ann, magpunta muna tayo kay J. Mark Lagala. No? Visayas Grid, muling isa sa ilalim sa yellow alert ngayong araw. J. Mark?
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Sa ikatlong sunod na linggo, muling itataas ang yellow alert status sa buong Visayas Grid ngayong araw. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, epektibo ang yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dapat din na mayroong 8 planta na nanatiling bagsak habang may 11 planta ang gumagana subalit nasa rated capacity o kapos ang supply ng kuryente. Itinataas ang yellow alert status dahil sa manipis sa supply ng kuryente sa grid. Para sa Bagong Pilipinas, ay Martagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Maraming salamat, J. Mark Dagala. Magbalik na tayo kay Yusek Billy. No? Yusek, kanina during the break, naisip natin, based on what you were saying, alam niyo po, yung a huge sector of our society, yung senior citizens, marami sa kanya, sa kanila, pag yan ay nag-retire na, many of them cannot adjust right away to retirement. They struggle. First of all, minimum na ang kanilang economic capacity to make money. Number two, idleness, no? They get bored, they don't know what to do. So, nagkukumpulan yan kasi they can relate amongst each other. They talk about so many things. But the ARTA can do something and make them productive with the youth. Yusek, anong masasabi mo dyan?
1: Maganda siya. sabi nga natin sa mga kwentuhan natin, Leslie, iko-kombinasyon mo yung wisdom ng senior citizen.
0: Correct.
1: At yung idealism at aggressiveness
0: ng kabataan.
1: Ng kabataan. Pagkitain natin sa gitna,
0: you have a powerhouse.
1: Powerhouse.
0: Yes.
1: Yung nasa gitna ng senior at saka ng kabataan, hayaan muna natin silang asikasuhin. Pwede mong hayaan asikasuhin nila yung pamilya nila.
0: Okay. Correct.
1: Now, ganito, ganito lang, no? Baka ako mag-expect kayo ng malaki. Alam mo, si Sir Leslie, ang galing mag-marketing nito eh. You know, pinag-uusapan namin dito, lahat volunteer ha, wala ho kaming pambayad.
0: Opo.
1: Ito ay ating pagkukusa.
0: Nation building, bayan. Pagmamahal sa bayan.
1: Pagmamahal sa bayan ho ito, no? At tutulungan nyo yung cost ng anti-rentive authority.
0: Opo.
1: So, balik ko tayo. magandang kombinasyon yun.
0: Tama. No?
1: So, kasi minsan, yung pare-pares tayong naging aktivista.
0: Correct, say, correct.
1: Minsan, sobrang nating agresibo.
0: Tama.
1: Ang kulang noon, pagiging aktivista natin, wala tayong katabing matanda.
0: Nagsasabi sa...
1: Nagsasabi sa atin, medyo okay. Mali ka na dyan. Medyo...
0: Direksyon.
1: Malalibel ka na dyan.
0: Tama. Wala.
1: Tama eh, ang dami sa panahon natin na libel eh.
0: Tama.
1: Kasi yung aggressiveness eh. Sigaw
0: oo,
1: eh.
0: Diba? Basta, sige lang. Oo,
1: hindi
0: oo.
1: Ano. So ato, kung yan ay magagawa natin mapagsama. May kabataan dito ang gumagalaw. Meron dito na senior citizen na nagpapayo. Then, think ko magiging maganda.
0: If you blend that, yes, that would be a formidable force.
1: Ikaw, Boss Leslie, you will be part of the senior.
0: Senior let advisory.
1: Let me be part of the youth.
0: Yeah. Tayo, senior advisory council na lang tayo. Isa lang sasabihin ko dyan, dumaan na ako dyan eh. Yeah, ganito
1: been
0: dapat.
1: There than that.
0: Been there done that. Dumaan na tayo dyan. Ganito dapat. Ganun lagi. Oo. No, but it's a very promising endeavor, Yusek, no? So, all of this kasi talaga, Yusek, and it is the mandate of our president. Kabataang makibahagi, something, may nabanggit ka kanina.
1: Kabataang makialam.
0: Kabataang makialam. This is all geared toward nation building. And you cannot be a nation builder, Yusek, and I know you'll agree with me, if you do not love your country.
1: Yes.
0: A lot of us Filipinos still need to love our country, be proud of our country, be proud of our heritage. Unahin muna natin ang Pilipino and you will see the results.
1: Siguro, magsisimula ho yung kabataan sa campus-based.
0: Opo.
1: Okay. Bakit to campus-based?
0: Kasi nandun
1: mga,
0: sila eh.
1: Yung mga estudyante ga-graduate.
0: Correct.
1: Pag-graduate nila, dahil yan ay movement club, yes. Mag-iwan sila ng bagong presidente.
0: Aha.
1: So magtuloy-tuloy ito.
0: Tama.
1: We are talking here behind. Sinisimulan nun natin sa administrasyon ni Presidente Marcos.
0: Yes.
1: Ni BBM, ni PBBM.
0: Yes.
1: Pero ito hong ginagawa namin ay lalampas ho ito.
0: Tama
1: sa
0: po.
1: Panahon niya. Lalampas ito hanggang 2028. Dire-diretso kasi nag-iiwan tayo. Kaya ho natin pinoformalize.
0: Yes.
1: Para pagka siya i-structured, organisasyon siya, lagi kang may presidente.
0: Correct.
1: Pag nag-expire siya, may bago.
0: Tama.
1: Hanggang sa magtuloy-tuloy ho ito.
0: Tama.
1: At sana tumagal ito ng 20-30 taon.
0: Correct.
1: 50 taon.
0: Correct.
1: May mga organisasyon na tumagal ng 100 taon.
0: Of course.
1: Bakit hindi natin makakaya o pagsikapan ng isang organisasyon tumutulong sa bayan ay tumagal din ng 100 taon.
0: Correct.
1: Kaya ho doon natin sinisimulan.
0: Yes.
1: Para ho ano, para may magtutuloy. Saka itong mga batang ito, pag-graduate na nagkatrabaho na nakatanim na sa isip nila yung pagtulong sa gobyerno at pagsupil sa red tape.
0: Maganda
1: so hanggang
0: yan.
1: Sa tumanda yan, tuturo na nila sa anak nila yan.
0: Tama.
1: So bata pa, natuturuan na natin, naahawa na natin, at sigurado ko isasali nila yan hanggang anak nila. Tapos doon naman sa kanilang iniwang eskwelahan, tuloy-tuloy pa rin yung movement.
0: It's a cycle that there is continuity, there is sustainability.
1: Mm.
0: Hindi lang yung inumpisahan tapos may pumasok na iba na itabi na yon.
1: Yes.
0: May pala hindi, ito ay tuloy-tuloy. That's why I asked you kanina, Yusek, after your stint as ARTA Deputy Secretary Jan, how do you see yourself after? Of course, after this administration ends, everybody's co-terminus, pero I know you will be back in government again. Nagsabi na naman. No?
1: Nagsabi no, ka na
0: kasi nga, importante talaga yung iyong servisyo. This is beyond politics already. This is actually service to the nation and to the Filipino people.
1: Actually, hindi ko alam kung pagkatapos ito kung... kaya pa. Sabi mo nga, been there, done that.
0: Oo nga.
1: As we speak, Sir Leslie, I'm president of 10 organizations. So, nandiyan na yun, nakapagsilbi na tayo sa simbahan.
0: Opo.
1: Nakapagsilbi na tayo sa socio-civic organizations, mga alumni associations.
0: Yes.
1: So, nandiyan na ako. Baka naman, sabi mo nga, magpayo na lamang ako sa mga susunod na leader.
0: Oo nga.
1: Maging guide na lamang nila.
0: Hindi na, Council of Elders sa ano yan, state.
1: Baka yun na, no? But yung cost siguro, maaaring hindi ako presidente, maaaring ako advisor. But the cost, of course, andito na eh. I will be an anti-red tape person.
0: Yes.
1: Forever.
0: Oo.
1: Ako rin yung founder ng bayan niya sa kalikasan eh. Nakatayap kami sa LLDA.
0: And don't forget, Yusek, peace at and yung, order also.
1: And kalikasan.
0: Oo.
1: Yung peace and order siguro, isa sa gagawin ko.
0: Of course.
1: Looking at, of course, walang ma-violate ng mga human rights.
0: Communities yan.
1: At lalo na hindi ma-violate ang human rights ng ating mga law enforcement agencies or personnel.
0: Tama.
1: Kasi minsan, nababiolate na rin natin sila.
0: Of course.
1: So yun.
0: Tama.
1: Human rights.
0: Tama.
1: Environment.
0: Yes.
1: Anti-rating, proseso, servisyo.
0: Yes. Yes.
1: Baka yun siguro yung aking gagawin. Of course, pagka ang nangailangan ng oras ko ay simbahan, baka mauuna yon.
0: Okay.
1: Because yun ay para sa Diyos.
0: Pero nakikita ko na, Yusek, mukhang tatagal lang iyong career as a public official.
1: Well, salamat. Salamat po sa tiwala. At yan po naman ay iniiwan ko sa ating manlilika kung ano man ang ating kapalaran at kung ano man ang ginagawa natin ay pinipilit natin laging ihingi ng guidance sa Holy Spirit.
0: Tama.
1: Bahala na po si Lord
0: tama.
1: Kung saan tayo niya gustong papuntahin, ano man ang tahakin. Basta ang akin pong laging sinasabi, sana sa bawat ginagawa ko, ako ay makatulong. Okay. At sana ang bigyan ako ng sapat na lakas sa talino ng Diyos upang matupad ang aking mga pangarapin at habang tinutupad ko ito, ako'y nakakatulong sa aking kapwa.
0: By the way, by looking at you now, Yusek, I can tell that you have many more years to come as a public servant for the Filipino people. Kahapon, Yusek, merong kang nabanggit eh, and naintriga ako, merong isang LGU na record holder sa pagpo-press.
1: Valenzuela City.
0: Valenzuela City. Ano nga yung na-achieve nila?
1: Yung kanilang ano, it's like parang 19 or 20 seconds yung kanilang business permit renewal.
0: So sa BPS
1: ano, business permit pagkuha ng business permit. Yung so, renewal nila was like 9 seconds.
0: So yung sa BPLO yan, the Business Processing and Licensing Office.
1: Alam mo, I Valenzuela. Would like to suggest nga kung mag-guess mo siya. Para
0: sige
1: maikwento
0: po.
1: Niya eh.
0: Ay, sige po. Maganda yan. Maganda
1: para maikwento yan. Niya kung paano nila ginawa.
0: No? Sige po.
1: That's Valenzuela. Tapos, meron pa kaming isang awardee, probinsya naman. Yung Kalamba, ganun din.
0: Kalamba, okay. Oh. Kalamba, Laguna. So, okay.
1: Hindi mo kailangan maging syudad para maging mabilis sa pagservisyo.
0: And you can be in a far-flung, remotest area of the country, but you are an awardee for something.
1: Can you imagine kung ma-digitalize mo, no? Isang tao na nasa tabi ng ilog sa kabukiran nakakapagproseso ng kanyang papeles sa munisipyo, ng permit, ng police clearance, no, ng NBI. Nandiyan na ho tayo eh.
0: Yes, yes.
1: Can you imagine kung ano ang laking tulong nun?
0: Tama.
1: Eh kung taga-probinsya ka, di ba? Ilang, sabi nga nung sabi nga, ilang bundok ang iyong tatawirin, ilang ilog ang iyong tatawirin bago ka makarating sa bayan. So, parang kanta yata yun, hagibis yata yun.
0: Hagibis yun. Yusek, ang bilis ng oras pero I will, meron akong babanggitin, nabanggit mo kahapon and I was excited about it. Meron kang binanggit and you will end your message with this. Meron kang binanggit that the ARTA will round up different government agencies and they will go to one place, let's say an LGU, a remote place, so that all the people will go to that place if they need NBI clearance, if they need PSA, if they need BIR. Yung programa mo na ilalagay mo isa-isa, yung it's a 1 week like a fair. Please
1: Una, Sir Leslie, hindi ko programa yan, ha? Programa ni Secretary yan. Programa ng ARTA yan.
0: Okay lang. Okay, sige. Okay. Kay Secretary pa yan.
1: Nasimula na nila yan.
0: Sige po. Umpa, sige po.
1: Yes.
0: Ganito, maganda po kasi yan.
1: Ang napakaganda ho na experience yan, kung pwede nga lang gawin namin lagi,
0: Yes.
1: Ngunit siyempre, may mga limitasyon tayo. Gano'ng kaganda para sa isang mamamayan? Imaginin mo, magtatrabaho ka, bagong hire ka, kunwari. Oh, nandun yung BIR, makapag-rehistro ka na. Nandun yung police for your police clearance. Nandun yung requirement mo for employment.
0: Tama.
1: Nandun yung pag-ibig. Nandun yung SSS. Nandun yung PhilHealth. E di ho ba yan yung hinihingi bago ka pumasok doon sa kumpanya?
0: Tama.
1: So tapos na. Tapos, kailangan mo ng bank account kasi doon papunta, nandun ang land bank.
0: Oo.
1: E kompleto na talaga.
0: Magbubukas ka na ng...
1: So, sabi ko nga, if the mayors, no, nung malalayong munisipyo can do this, sa kanilang bayan-bayan, napakalaking tulong. Hindi na babiyahe ng isang oras kalahati papunta sa Kapitolyo, so, doon sa capital town, yes, para i-proseso lahat ito. Ngayon, ang ARTA ko ay willing tumulong na ito'y ipunin itong mga ahensya na ito kapunta doon sa bayan nila.
0: Yes.
1: Magtulungan tayo. Nasaan ang limitasyon namin? Ang limitasyon na namin, una, kamay kakaunti, pero yun ang muna ating mai-schedule. Importante
0: yung personal ng LGU.
1: Importante ho dyan yung dinala natin,
0: nandun na.
1: Malayo pa, mga 2 linggo, ina-announce na natin.
0: Tama.
1: Para yung isang araw na yun, mama-maximize natin.
0: Because the individual will make time for it.
1: Yes.
0: Sasadyain niya yan.
1: One stop shop eh.
0: Cancel muna aking appointment. Pupunta ako doon kasi nandun lahat.
1: Ang tawag ko namin dyan isa. Parang ano yan eh. Parang yung e-boss na nakita mo sa museum. Yung electronic business one stop shop.
0: Yes, yes. No? Yung e-boss, yes.
1: Dinala mo doon.
0: Yan. Tapos, yan ang maganda.
1: Nakikita mo. Parang lahat e-boss. Diba?
0: Oho.
1: Lahat eh. So, maganda yan. Ang ARTA ko ay willing na tumulong sa inyo. Intindihin lang ho natin yung aming limitasyon.
0: Opo, opo.
1: Usually, ang ginagawa yun ng mga nag-host ng mga mayor, ng mga governor, sila yung they take care of the venue, tapos yung mga katulong sa pag-aayos ng venue, yung mga sila na nagpapamerienda.
0: Personal na nila yan.
1: Personal na nila. Maminsan, pagka kami ay nasa ibang lugar, kasi ang sasakyan ho nung aming ARTA office, for example, yung aming ARTA office sa Batangas City.
0: Opo.
1: Ang kinukover ho niya ay hanggang Bicol.
0: Wow.
1: Pero ang sasakyan lang ho namin ay isa. So minsan, kung kailangan nyo kami, baka ho, hindi naman ho namin sinasabing yun na ngayon, pero baka humingi kami ng tulong na...
0: Ay, walang problema.
1: Pakisundo nyo kami. Kasi team ho kasi kapag ang nag-aayos. Agaya ho ngayon. Diba, yesterday, we are supposed to be, kasama ko, supposed to be yung ating regional head ng Region 4.
0: Opo.
1: Pero hindi kanaya kasi yung sasakyan niya, yung sasakyan namin ay nasa Bicol ngayon.
0: Ah.
1: Oo, nag-o-orient kami at tumutulungan namin yung mga munisipyo na makapag-digitalize. No?
0: Opo.
1: No? So, limited yung kanyang resources para makapunta rito.
0: Baka naman may mga nakikinig ngayon magdo-donate ng vehicle sa ARTA. Tanggap-tanggap natin dyan.
1: Pwede ho yun, ha? Basta walang kapalit.
0: Walang kapalit. Servisyong
1: bayan lang.
0: Oo. Anyway, Yusek, we have 2 minutes. I'll give it to you, then we'll say goodbye for your closing remarks.
1: Okay. I've been guesting here for quite a time. No? And siguro panahon na para batiin ko naman
0: yan.
1: Yung ating mga kasamang mga sa iba't ibang organisasyon.
0: Opo.
1: Una, binabati ko lahat ang member ng Nationalist PH, aka the OWLS. Ito yung grupo natin, no? Mga executives from government and private sectors na kung kinakailangan ng ating administrasyon na itap, ay willing tumulong, magbigay na kanilang talento. Binabati ko kayo. Good morning sa inyong lahat.
0: Yun.
1: Susunod, binabati ko ang aking mga kaiswela sa Master in Public Safety Administration. Yung aking mga co-alumni dyan. Magandang araw sa inyo at pagpatuloy natin ang paggawa ng mga gandang polisiya at pag-iisip para sa bayan. Of course, ang ating mga kasama sa simbahan, no, makasama natin sa Rotary, makasama ko sa San Beda ROTC Alumni Association, mga co-parents ko, at maraming pang iba. Ngunit higit sa lahat, nais kong pasalamatan ang ating Secretary Perez,
0: yes,
1: aming Secretary, at lahat ng aming undersecretary, si undersecretary Attorney Gene Abbott, yes, si undersecretary RJ Echeverry,
0: yes,
1: si undersecretary Leia Salcedo. So lahat 'to 'yan ay ayun po ang team ng ano at ang kanilang mga managers, no, ang team ng ARTA. Yan po ang minsan gusto kong sabihin, team hindi natutulog. Ayan.
0: Okay.
1: So magandang umaga po sa inyo lahat at of course sa lahat ng ating kababayan. At sa araw na ito, gusto kong tapusin ito sa mga mga tumutulong sa bayan at tumutulong sa kapwa. Kayo po ay aking ipinapanalangin na lalo pang lumakas upang marami pa ang ating matulungan at mapagsilbihan. Mabuhay po ang bagong Pilipinas.
0: Yun.
1: Mabuhay ang istasyong ito. Magandang umaga po sa lahat ng kapwa kong Pilipino na nangangakong patuloy na mamahalin ang ating bansang Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat.
0: Maraming salamat sa iyo, Undersecretary Billy Racho, the Deputy Director General of the Anti-Red Tape Authority or ARTA. Ako'y magpapaalam na. It's 9:54. Salamat po sa Radyo Pilipinas Technical, Jomari Refarial, Jobel Lustre, Rolly Bumatayo, Arnel Villamor, at ang executive producers si Christopher Tirambulo at Tess Ramirez. I'll see you on Monday. Magandang umaga po and have a happy weekend. God bless you all.
15: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 7:38 AM.
21: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
22: Oras sa buong Pilipinas, 9:54 na umaga.
23: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
22: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita sa oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. pinatitingnan ng estado ng mga proyekto ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Performance ng NGCP pinasisilip. Mula Malacanang, narito ang ulat ni Alvin Baltasar.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
25: Bigay ng direktiba si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Department of Energy na silipin ang status ng mga proyekto na ginagawa ng NGCP. Ang kautosan ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ay ginawa sa gitna ng iba't ibang usapin na may kinalaman sa power situation ng bansa na dapat aniyang mabilis na matugunan. Ang utosan niya ng Presidente dapat magsagawa ng review sa performance ng NGCP, particular ang Energy Regulatory Commission, at iyaking tapos ang trabaho ng nasabing kumpanya na nangangasiwa sa transmission system ng kuryente sa Pilipinas. Kasama din, sabi ni Castro, sa utos ng Pangulo, ang pagpapagawa pa ng bagong mga power plants sa transmission network, ganun din ang pagpapatupad ng interventions para tugunan ang mga problemang nagpapaantala sa konstruksyon ng submarine cables at transmission lines. Pakinggan natin si Palace Press Officer Yusek Claire Castro.
26: Utos po ng Pangulo ay mabilis ang aksyon at tignan din po kung ano po ang status ng mga proyekto at trabaho po ng NGCP. Na dapat ang ERC ay mag-conduct ng performance review of the NGCP and ensure that it completes all its deliverables.
25: Mula sa Palasyo ng Malacanang, para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sa iba pang balita, Project Handa inilunsad ng Department of Education para sa maayos na pagbubukas ng klase. May report si J. Mark Dagala.
15: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
27: Inilunsad ng Department of Education ang Project Handa para sa mabilis at estratehikong pamamahagi ng resources na makatutugon sa pangangailangan ng mga pampublikong paaralan ngayong magbubukas ang klase sa Hunyo 8. Ito ay ayon kay Education Secretary Sunny Angara ay kasabay ng patuloy na monitoring sa kahandaan ng mga paaralan sa bansa. Pamamagitan nito, maaga makapagtatala at makapagpapamahagi ng mga kagamitan at pondo kinakailangan sa mga lugar na higit na nangangailangan nito. Binigyan din pa ni Angara na ang proyektong ito ay direktang tugon sa utos ng administrasyon na wakasan ng pagpapasya ng warang matibay na basihan sa pamahala ng edukasyon. Malaki may tutulong nito upang mapakinabangan panlalo ang mga susunod na alokasyon ng pondo at mabilis na pagpapadala ng mga tulong sa mga gusali at pasilidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ever Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Baguio Public Market Rice Retailers Association tatalima sa price cap ng gobyerno. Mula Radyo Pilipinas Baguio, narito ang ulat ni Jong Munar.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Binigyan kasiguruhan ng Baguio City Public Market Rice Retailers Association na tatalima sila sa 50 piso kada kilong price cap sa 5% broken imported rice na minamandato sa ilalim ng Executive Order 118 sa payag ng grupo na sa pamagitan ng kanilang tagapagsalitang si John Paul Peralta. Wala silang pinangangambahan kahit papalagian ng inspeksyon ng Department of Agriculture at Department of Trade and Industry sa kanilang mga inilalakong bigas sa merkado dahil sumusunod sila sa suggested retail price at price limit. May mga araw-anya na 3 beses isinasagawa ang spot inspections at walang anumang nakita ng paglabag mula sa kanila mga kasamaan dahil mas gusto nilang mababang halaga ng bigas para mas mabilis na maibenta at mabawi ang kanilang puhunan sa kabila ng matumal na bentahan sa kasalukuyan. Siniguro pa ni Peralta sa mga consumer na may sapat na supply ng bigas, partikular ng lokal na bigas mula sa Nueva Vizcaya, Pangasinan, Tarlac, Isabela at Cagayan na ibinebenta ng 45 piso kada kilo. Pinaghahanda na rin nila ang pag-iimbak ng supply para sa 2 hanggang 3 buwan bilang paghahanda sa posibleng muling pagtaas sa alaga nito sa buwan ng Setyembre. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
22: At House Prosecution Panel, hindi na magsusumite ng reply sa sagot ni VP Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Mula Kamara, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Hindi na magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel upang sagutin ang isinagawang tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court. Noong June 1, nagsumite ang kampo ni VP Sara kaugnay ng inihaing articles of impeachment ng Kamara. Ayon kay Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervy Luistro, magsusumite na lamang sila ng manifestation upang ipaliwanag kung bakit hindi nila sinagot ang mga pahayag ng pangalawang pangulo. Paliwanag ng prosecution team, hindi naman pinabulaanan ni VP Sara ang mga alegasyong nakasaad sa Articles of Impeachment. Nauna nang sinabi ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Lidon na ang isinumiting reply ni Duterte ay hindi tumugon sa mga nakasaad na alegasyon sa impeachment case at inulit lamang niya ang kanyang isinumite noong pagdinig ng House Committee on Justice. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa iba pang news updates. Ako po si Efraim Gaitos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla.

0: hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
1: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 7 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga.
0: Araw-araw na paghahatid ng serbisyo publiko. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Kasama si Francis Kiko Flores. Magsisilbing tulay ng mga mamamayan sa mga ahensyang tutugon sa kanilang pangangailangan. Radyo Publiko. Serbisyo. Radyo Publiko. Serbisyo. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
3: Sa pong mapagpalang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 7.

0: 0938 sa inyong mga talapitan. Siyempre, kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Ako po ang inyong lingkod, Al Corpus, sa pangalan po ni Kuya Kiko Flores. Magsama-sama po tayo bago mag-alas 11 ng umaga dito pa rin sa ating palatuntunang
1: Radyo Publiko Serbisyo. Radyo Publiko Serbisyo.
0: Siyam na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Tabayanan po natin ang mga balitang ihahatid sa atin tungkol sa atin pong panahon. Atin sa atin yan ang ating mga masisipag na kasamahan mula po sa DOST Pag-asa Weather Forecasting Center. Alamin din natin ang kalagayan ng ating mga pangunahing lansangan dito po sa Metro Manila. Sa pag-usad po ng ating palatuntunan, yan po ay kukunin naman natin mula sa ating mga kasamahan mula sa MMDA Metro Base. Matapos yan, mga balita tatanggapin natin mula po sa labas ng ating himpilan. Hindi lamang po dito sa Metro Manila, kung hindi doon sa ating mga kasamahan, sa ating mga network stations, sa iba't ibang panig ng ating pong bansa.

0: Yan lamang po yan sa mga pag-uusapan natin sa umagang ito. Tatanggapin muna natin ang mga balita mula po sa labas ng ating himpilan. Pero bago yan, eto, tanggapin muna natin ang mga reports. Kamusta nga ba ang ating mga pangunahing lansangan this Friday morning? Tatanggapin natin yan mula sa ating mga kasamahan mula sa MMDA Metro Base. Mula po sa ating kasamahan si Ginoong Charlie Nozares.
1: Radyo Pilipinas Traffic!
2: Hello?
0: Yes, Kuyang Charlie, magandang umaga. Go ahead. Kuyang Charlie.
2: Good morning.
0: Yan, magandang umaga po, Kuyang Charlie. Ano, kamusta ang lagay ng ating mga pangunahing lansangan dito sa Metro Manila?
2: Yes, magandang umaga sa iyo, sa mga alat, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Sa mga oras na ito, ang EDSA southbound, may pagbagal pa rin nararanasan mula dyan sa may Kamuning flyover at tuloy-tuloy yan hanggang Nekikato all the way to Show Boulevard. Pero pagdating ng Guadalupe, muling babagal ang daloy ng mga sasakyan patungo naman dito sa may Estrella. At babagal muli ang daloy ng traffic sa EDSA southbound dyan na po sa may bahagi naman ng Malibay sa Pasay hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA, moderate to heavy traffic na dyan naman sa may FB Harrison hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic naman dito sa may bahagi ng Magallanes sa MRT patungo naman dyan sa may Ayala Avenue. And babagal muli ang daloy ng traffic kapag katawid ng Guadalupe Bridge hanggang makarating na po yan ng Show Boulevard. Yan din po sa may pag-ahon ng Show Boulevard tunnel sa may J. Vargas, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may Guadix at Ortigas MRT Station. Moderate to heavy traffic din sa may P-Tuason na patungo naman sa may intersection ng Aurora Boulevard. After ng Aurora Boulevard, dito na lamang po sa may bahagi naman ng Kaingin. Moderate to heavy traffic na po yan, papunta naman ng Balintawa ka Cloverleaf at ito yung mga pababa ng A. Bonifacio. Samantala sa may Katipunan Avenue at C5, ang southbound din po ng Katipunan, mabagal din ang daloy ng traffic mula dyan na sa may panulukan ng Commonwealth Avenue hanggang sa may Philippine Public Safety College at moderately moving naman dito sa may University of the Philippines sa Diliman Campus hanggang sa may C.P. Garcia Intersection. At pagdating naman ng C5, sa may Kalye Industrial lamang po nagkakaroon ng bahagyang pagbagal hanggang sa may Green Meadows. Babagal muli ang daloy ng traffic dito na po sa may J. Vargas hanggang makarating na po yan ng bagong ilog bago umakyat ng flyover. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may bahagi naman ng Levy Mariano, moderate to heavy traffic po yan hanggang sa may McKinley intersection. At muli po tayo makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may paakyat ng Libisa flyover hanggang sa may intersection po yan ng Bicerano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, pagbaba lamang po ng Aurora Katipunan flyover, nagkakaroon din ng pagbagal hanggang sa may Ateneo Gate 3 intersection. Sa may Commonwealth Avenue naman, magkabilang direksyon, walang problema at tuloy-tuloy naman ang daloy ng mga sasakyan. Paalala na lamang po sa mga motorista, may number coding pa rin po tayo ngayong araw na ito ng Biyernes para sa mga plakang nagtatapos sa number 9 and 0. Pero sa kasalukuyan po ay nasa loob na po tayo ng window hour na kung saan ay pinapayagan ng bumiyahe ang mga apektadong sasakyan hanggang bago mag-alas 5 ng hapon. At pagsapit ng alas 5 ng hapon, muling magbabalik ang number coding hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo ang ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlyn Nozares, nag-uulat.
0: Yan ang ulat trapiko ng ating kasamahang si Ginoong Charlie Nozares. Ang ating gabay ng lansangan mula po sa ating MMDA Metro Bay. Sa pagpapatuloy po ng ating palatuntunan, tanggapin naman natin ang mga balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. House trial spokesperson nababahala sa mga walang basehang akusasyon laban sa prosecution panel kasabay ng pagsisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ulat niyan mula kay Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nababahala si House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong hinggil sa umunoy pagsisikap na siraan ang mga miyembro ng Kamara na sangkot sa impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay sa gitna ng nakatak ng pagsisimula ng paglilitis ng impeachment court sa July 6. Ayon kay Adyong, ang naging pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ay tila lumilihis na sa layunin nitong imbestigahan ang flood control projects. Sa halip-anya, ang mga pangunahing tinatamaan ay ang mga House prosecutors at iba pang opisyal na may papel sa impeachment case na walang konkretong basehan at ebidensya. Naglabas na din ng pahayag ang ilang mga mambabatas na bahagi ng prosecution panel laban sa akusasyon habang kwini-question ang timing ng mga paratang. Pinayuhan din ng mambabatas ang publiko na manatiling nakatuon sa tunay na issue, partikular ang mga aligasyon at ebidensya na nakapaloob sa articles of impeachment na dapat timbangin sa tamang forum ang impeachment court. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Ms. Melanie Valdos Reyes. Alamin naman natin, mga kababayan, ang lagay ng ating panahon. Ihatid sa atin yan ni Ms. Lori De Los Reyes ng mula sa DOST Pag-asa. Ms. Lori.
1: Radyo Pilipinas. Weather.
4: Yes po, good morning sa lahat ng ating mga tagapakinig. Ngayon nga po ay patuloy na nakakaranas po ng maulap na papawirin at may mga moderate din sa Zambales, Bataan. Ilocos, most of Ilocos region maging sa Zambales dahil pa rin po sa epekto ng South of Monsoon, habang cloudy naman at maulap at may mga pag-ulan anytime of the day dito sa Kamaynilaan, Batangas, Cavite, Occidental Mindoro, maging sa natitirang bahagi pa ng Northern Luzon at Central Luzon. So sa mga kababayan natin sa man po ang ating lakot sa araw na ito, huwag kong kalimutan magdala ng mga pananggalang sa ulan dahil patuloy pa rin po ang epekto ng habagat sa bansa. At sa kasalukuyan nga po, meron din po tayong bagyo na minomonitor sa loob ng ating area of responsibility. Ayan po ay si bagyong Esther. At sa kasalukuyan, sa ating pong forecast, huli nakita yan sa layong 220 kilometers northwest ng Isbayat, Batanes. Nasa tropical depression category ito at nakataas ang signal number 1 sa Batanes. Pero sa ating forecast, brief lang o panindalian ng kanyang stay sa bar. Maaari pong lumabas din po ito ng ating area of responsibility by tomorrow morning. So magandapos magiging abis ng Pag-asa. But for now, yun po yung latest mula dito sa forecast section. Ito po si Lori De La Cruz.
0: Ng ating weather forecasting specialist, Ms. Lori Dean De La Cruz Galicia, mula po yan sa Pag-asa DOST. Tuloy pa rin nating minomonitor ang maaaring pumasok po dito sa ating Philippine Area of Responsibility. Mas na pumasok na itong LPA na ito, pangangalan ng Bagyong Esther. 19 na minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga, narito pa ang mga karagdagang balita mula pa rin sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan. Ang MRT3 magkakaroon ng libreng sakay sa Araw ng Kalayaan. Ang ulat niyan mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: May libreng sakay ang MRT3 sa darating na June 12 bilang pakiisa sa pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Ayon sa DOTR, maaaring ma-avail ang libreng sakay ng lahat ng pasahero sa buong linya ng tren mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at muli mula alas 5 hanggang alas 7 ng gabi. Layo nitong makiisa sa pagdiriwang na ikasandaan at 28th anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas at mabigyan ng dagdag na ginhawa ang mga commuters sa naturang araw. Hinikayat ng MRT3 ang publiko na samantalahin ang libreng sakay sa susunod na linggo. Mula sa MRT para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Marian Bastasa, ang oras po natin, 20 minuto, makalipas ang alas 10 ng umaga. Magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
8: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
9: Ay, aircon ba ako?
8: Ay, Nay! Bakit atas ang kuryente natin? Isasalba pala itong rep natin.
9: FYI lang, ha? Kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
8: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo!
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: Alam po 3 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Tipong nagbabalik ang inyong palatuntunan ng Radyo Publiko Serbisyo dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga talapihitan. Uli po sa pangalan ni Kuya Kiko Flores, ako muna ang inyong makakasama, Al Corpus. Samantala, narito pa mga balita mula po sa labas ng ating himpilan, DENR 1 at Terra Renewables naglunsad ng kauna-unahang plantation establishment project sa Pangasinan. Ang ulat na yan mula kay Leslie Gemino ng Radyo Pilipinas Tayug.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Formal nang nilagdaan ng Department of Environment and Natural Resources Region 1 at ng Terra Renewables 3 Corporation ang isang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng kauna-unahang plantation establishment project sa Pangasinan. Kasama sa kasundong ito, ang limang people's organization na magiging katuwang sa pagpapatupad ng proyekto sa ilalim ng pamumuno ni OIC Regional Executive Director Attorney Ronel Sopsop. Target ng inisyatiba na magtanim ng humigit kumulang 794,600 na seedling sa Kabuang Lupain na may lawak na 370 hectares. Sa bilang na ito, 105,000 ang mga katutubong puno habang 45,000 naman ang mga fruit-bearing trees. Ang malawak ang pagtatanim na ito ay bahagi ng replacement requirement o pagpapalit sa mga punong naapektuhan ng proyekto ng Terra Renewables 3 Corporation para sa kanilang renewable energy project na nasa Infanta, Pangasinan. Ayon sa DENR Region 1, ang akbang na ito ay alinsunod sa mga regulasyon na ahi ebidensya upang tiyakin na ang pag-unlad at industrialisasyon ay may kaakibat na proteksyon sa kalikasan. Layunin din nitong ibalik ang sigla ng ecosystem ng kagubatan, protektahan ang mga watershed, pangalagaan ang biodiversity at patatagin ang laban ng rehiyon sa nagbabagong klima. Para sa Magandang Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, tayo Pangasinan.
0: Thank you. Maraming salamat, Leslie Amino, mula yan sa Radyo Pilipinas, tayo. Ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng gobyerno para sa sektor ng agrikultura ay pinagpapatuloy ng Department of Agriculture, Ilocos Region. Ang ulat niyan mula kay Ricky Kasipit ng Radyo Pilipinas, Dagupan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Umaaray sa mataas sa presyo ng agricultural inputs ang mga magsasakang sina Tatay David Tulyaw at Tatay Roberto Mejia ng Santa Barbara, Pangasinan. Ayon sa kanila, malaking bahagi ng kanilang gastusin sa pagsasaka ang napupunta sa pagbili ng abono, binhi at iba pang pangangailangan sa bukid. Dagdag pa rito ang pagtaas ng presyo ng krudo na ginagamit sa pagpapatakbo ng mga makinaryang pansaka. Dahil dito, malaki ang pasasalamat ng dalawa sa suportang ipinagkaloob ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 o ang DARFO1 sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folks o PAF.
13: Maraming salamat po sa binigay mong pira sa amin na pambili ng gasolina. Thank you very much.
14: Salamat. Pambilay.
15: Saluyoy.
14: Salina pula.
11: Kabilang sina Tatay David at Tatay Roberto sa 158,273 na mga magsasaka sa Region 1 na nakatanggap na ng kaparehong suporta sa ilalim ng programa. Ayon kay Julius Briones, Assistant Focal Person ng PAF sa Region 1, ang bilang na ito ay katumbas ng 32.97% ng kabuang target beneficiaries na 480,080 farmers. Aniya, mayroon ng 318,935 na benepisyaryo na isinumite ng mga lokal na pamahalaan sa kagawaran.
16: Nagbigay po ng direktiba ang ating presidente, nagbigay po ng financial assistance para po sa ating mga farmers para po hindi ma-hamper yung kanilang production dahil sa kabulangan ng capital sa kanilang pagsasaka po.
11: Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang pamamahagi ng tulong sa iba't ibang bahagi ng Region 1 upang makumpleto ang target na bilang ng mga benepisyaryo bago matapos ang buwan ng Hunyo. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
0: Wala Dagupan, magtungo naman tayo ng Davao, seguridad para sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Handa na. Ang ulat niyan mula kay Armando Feniquito ng Radyo Pilipinas, Davao.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
17: Handa na ang seguridad ng Davao City Police Office o DCPO para sa paparating na pagbubukas ng school year 2026-2027 ngayong Hunyo 8, 2026. Inihayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero na nasa 1,301 na mga pulis ang ipapakalat para bantayan ang 444 na mga paaralan sa lungsod. Ayon kay Caballero, nababantay na kapulisan ang daloy na trapiko sa mga paaralan, partikular na sa pagpapatawid ng mga bata sa kalsada. Maglalagay din ito ng Police Assistance Desk sa mga paaralan para may matatakbuhan ang sinuman na nangangailangan ng agarang aksyon mula sa kapulisan. Panawagan naman ni Caballero sa mga magulang at mag-aaral na sa panahon na magsisimula na ang pasukan ay sumunod ito sa mga regulasyon gaya ng pagtawid sa pedestrian lanes upang maiwasan na masagasaan ng mga sasakyan. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Armando Finiquito para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City.
0: Maraming salamat, Armando Finiquito mula yan sa Radyo Pilipinas, Davao. Samantala, libo-libong mga magsasaka sa Zamboanga Peninsula nakatanggap ng ayuda mula sa Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Ang ulat niyan mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Tuloy-tuloy ang pamamahagi ng tulong pinansyal ng Department of Agriculture Regional Office 9 sa pamamagitan ng Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk Program sa Zamboanga Peninsula. libo-libong benepisyaryo mula sa iba't ibang bahagi ng rehiyon ang nakatanggap na ng ayuda mula sa pamahalaan. Pinakahuling batch ng mga magsasaka na nakatanggap ng cash assistance ay ang higit 2,000 benepisyaryo mula sa munisipalidad ng Kalawit sa probinsya ng Zamboanga del Norte. Isinagawa ang 2 araw na payout sa Municipal Gym ng Kalawit. Layunin itong magbigay ng direktang tulong pinansyal upang masuportahan ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at mapanatili ang kanilang produktibong pagsasaka at pangingisda. Para sa Bagong Pilipinas, Journalist Pino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
0: Maraming salamat, Shirley Espino, pamamahagi ng Crop Insurance Indemnity Assistance para sa magsasaka at mangingisda na naapektuhan ng Bagyong Basyang. Isinagawa na sa Tandag City, Surigao del Sur. Ang ulat niyan mula kay Raymond Aplaya ng Radyo Pilipinas Tandag.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Isinagawa ng City Agriculture Office ng Lungsod ng Tandag, Surigao del Sur ang pamamahagi ng Crop Insurance Indemnity Assistance para sa mga magsasaka at mangingisda na napakinuhan ng kalamidad na dulot ng Bagyong Basyang sa Kabuuan. Umabot sa 126,924 pesos ang naipamahaging tulong pampinansyal para sa 29 na benepisyaryo mula sa sektor ng agrikultura at pangingisda bilang tulong sa kanilang pagbangon mula sa pinsalang idinulot ng bagyo. Ang programang ito ay naisakatuparan sa pamamagitan ng pagpagtulungan ng Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC na patuloy na nagbibigay ng proteksyon at pinansyal na tulong sa mga magsasaka laban sa epekto ng kalamidad. Ang nasabing inisyatiba ay marinding sinuportahan ni Tandag City Mayor Roxanne Pimentel bilang bahagi ng patuloy na advokasya ng lokal na pamahalaan ng lungsod na patatagin ang resiliency o katatagan ng sektor ng agrikultura at pangisda. Malikilin ang pasasalamat na ipinabot ni City Agriculturist Von Falcon sa National Government dahil sa kanilang walang sawang suporta, mabilis na koordinasyon at maayos na serbisyo upang masigurong ang tulong ay makakarating sa mga nangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Raymond Aplaya, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
0: Maraming salamat, Raymond Aplaya. Agri-Sagip Saga Platform, inilunsad na sa Albay. Ang ulat na yan mula kay JM Olarte ng Radyo Pilipinas Albay.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Official na ang ilulunsad ng Albay Institute for Artificial Intelligence at ng corporate partner nitong Kidlat Civic Labs Incorporated ang makabagong agri-platform sa darating na June 16, 2026. Sa gaganaping AI for the Countryside Fair na daduluhan mismo ni Testa Secretary Francisco Kiko Benitez. Ayon sa ulat ng Albay Institute for AI, ang nasabing agri-platform ay binuo bilang isang sagip-saka platform na naglalayong ikonekta ang mga lokal na magsasaka, mamimili, mga institusyon at mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng isang mas organisadong digital ecosystem para sa agricultural support at market access. Gagamitin ng institusyon ang pagkakataong ito upang ipakita kung paano mapapataas ang produktibidad sa mga kanayunan sa pamamagitan ng pagdadala ng mga benepisyo ng artificial intelligence nang direkta sa mga ordinaryong mamamayan at maliliit na negosyo. Samantala, inaasahang dadagsain ang AI for the Countryside Fair ng iba't ibang sektor, kabilang ang mga local government units, educators, entrepreneurs, workers, students, tech practitioners at maging ang mga development partners upang saksihan ang mga practical na aplikasyon ng teknolohiya para sa rural development. Ang proyektong ito ay bahagi ng mas malawak na pananaw ng Albay Institute for Artificial Intelligence at TESTA na hindi lamang dapat sa malalaking korporasyon at mauunlad na lungsod na gagamit ang artificial intelligence, kundi dapat din ito mapakinabangan sa mga komunidad ng magsasaka sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, JM Olarte, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Maraming salamat, JM Olarte. Agong walkway at Mangrove Conservation Center sa lalawigan ng Iloilo, pinasinayaan. Ang ulat na yan mula kay Hope Torichante ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Magandang umaga mula sa pagiging abandonadong fish pond, isa na ngayong mangrove sanctuary ang Iloilo Provincial Katunggan Ecological and Economic Park o PROKEEP sa barangay Nabitasan sa bayan ng Leganes matapos ang ilang taong pangangalaga at rehabilitasyon. Bilang bahagi ng patuloy na development sa lugar, pinasinayaan ang bagong walkway at inilunsad sa lugar ang Center for Mangrove and Marine Biodiversity Conservation na naglalayong palakasin ng konserbasyon, pananaliksik, edukasyon at ecotourism sa PROKEEP. Ayon sa Iloilo Provincial Government or sa PGNRO, mula sa dalawang uri ng bakawan noong sinimulan ang rehabilitasyon, umabot na ito ngayon sa 10 mangrove species. Meron na ring sighting ng mga migratory birds sa lugar. Ang aktibidad ay pinangunahan ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. katuwang ang Department of Environment and Natural Resources, Western Visayas, Central Philippine University, Leganes LGU at Zoological Society of London. Binigyang diin naman ni Leganes Mayor Vicente Hain II sa kanyang mensahe ang kahalagahan ng pangangalaga sa kalikasan para sa susunod na henerasyon. Mula dito sa Iloilo, Hope Torichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
0: Maraming salamat, Hope Torichante. Ang oras po natin, 36 na minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
1: Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
22: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
22: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
22: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
26: Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina.
27: Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person.
26: It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress. The tapis, which is a knee-long skirt. The camisa, which is a colorless kamis. And the panuelo, which is a stiff scarf.
27: Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin?
26: Sa pagplansya yan. Gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno.
27: Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant.
28: Good evening, my name is Gloria Villa, and I'm from Manila.
29: Miss Philippines!
27: Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire.
26: Exactly. Pinapasikat nila yung humble piña cloth natin, which is what most ternos are made of. And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced.
27: Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another kultura.
26: It sure is. Now that's a quick look at kultura, because our culture is cool.
25: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: 39 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga, narito pa ang mga karagdagang balita mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Pagdami ng lumot at pagkipot ng ilog ay tinuturong manong dahilan ng fish kill sa Bato, Camarines Sur. Ang ulat niyan mula kay Ronil Peñaflor ng Radyo Pilipinas Naga.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
3: Nagsilutangan ng mga patay na tilapia sa Bato, Camarines Sur nitong nagdaang linggo. Apektado tuloy ang kabuhayan ng mga fish cage operators. Sa panayam sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, BFAR Bicol spokesperson Mamueng Briones, sinabi nito na base sa pagsusuri nila, mataas ang pH level at dissolved oxygen. Ang mga ito ay indikasyon ng algae blooms. Ang mga algae ay nagpuproduce ng oxygen sa araw kaya mataas ang dissolved oxygen. Pero kapag gabi na, hanggang madaling araw ay nagkukonsumo rin ito ng oxygen. Kaya nagiging kakompetensya sila ng mga isda sa pagkonsumo ng oxygen. Dahil dito nagkakaroon ng oxygen depletion na nagresulta sa pagkamatay ng maraming isda. Pangalawa, bumaba rin ang level ng tubig sa lawa. Ang mababaw na level ng tubig sa lawa ay maaaring magdulot ng stress sa mga isda dahil mas mabilis uminit ang tubig. Ang mataas na temperatura ay nagpapabilis ng metabolismo ng isda kaya mas mataas ang pangangailangan nila ngayon sa oxygen. Wala pang opisyal na ulat ang LGU sa BFAR kung ilan ang pinsala. Tuloy ang monitoring ng ahensya sa sitwasyon. May mga rekomendasyon ng BFAR sa mga isda upang hindi na lumala ang naturang sitwasyon. Pwede rin mag-emergency harvest sa market size na upang maisalba ang natitira pang mga tilapia. Para sa Bagong Pilipinas, Ronil Peñaflor, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Bicol.
0: Maraming salamat, Ronil Peñaflor. Local government unit ng Lalo Cagayan na sumaklolo sa paaralang nasunog ilang araw bago ang pagbubukas ng klase sa Hunyo a 8. Ang ulat na yan mula kay Teresa Campos ng Radyo Pilipinas Tuguegaraw.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Agad na nagpaabot ng tulong ang pamahalang lokal ng Lalo Cagayan sa Logac National High School matapos sa masunugan nitong Martes, June 2. Kahapon, ang personal na bumisita sa paaralan sina Mayor Florence Oliver Pascual at Vice Mayor Maria Olivia Pascual upang makita at masuri ang kalagayan ng paaralan, gayon din ng mga guro. Inalam ng dalawang opisyal ang lawak na pinsalang iniwan ng nasabing sunog at nang matukoy kung anong agar ang pangailangan ng maaring maibigay ng LGU, lalo na't magsisimula na ang klase para sa school year 2026-2027 ngayong June 8. Ayon sa mga guro, lubhang kailangan nila ngayon ang ilang kagamitan at pasilidad upang makapagbukas din sila ng klase ngayong Lunes. Katulad na lamang ng mga lamesa, printer, electric fans at school supplies. Tiniyak na alkalde at ng vice-alkalde ang kanilang suporta at tulong sa Logac National High School upang agad na makabangon mula sa trahedya ang paaralan. Matatanda ang pasado alas 3 ng hapon nito. Noong June 2, nang may ulat na nasusunog ang nasabing paaralan, na nirespondehan naman kaagad ng Bureau of Fire Protection ng Lalo kasama mga kalapit na istasyon ng BFP. Apat na magkakabilang o magkakatabing building ang nasunog at isang service vehicle ng paaralan. Inaalam pa rin ang sanhi ng sunog at kung magkano ang halaga ng pinsalang iniwan ng nasabing trahedya. Para sa Bagong Pilipinas, tara sa campus ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Teresa Campos. Beef Tapa Business, hatid ng Dar Batanes sa mga Ibatan Agrarian Reform Beneficiaries. Ang ulat niyan mula kay Bea Gaza de Guzman ng Radyo Pilipinas Batanes.
23: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Sumailalim sa isang hands-on training sa paggawa ng beef tapa ang mga Agrarian Reform Beneficiaries o ARB sa lalawigan ng Batanes upang mapalawak ang kanilang kaalaman sa food processing at madagdagan ang kanilang kita. Pinangunahan ni Department of Agrarian Reform o DAR Batanes Agrarian Reform Program Officer ARPO 1 at Development Facilitator Edna Desagon ang aktibidad na tinawag na ARBOBIDA Product Demonstration on Beef Tapa. Dito personal na ginabayan ang mga magsasaka sa tamang proseso ng paghahanda, paghawak at pag-imbak ng karne upang maging isang dekalidad na produkto. Ayon sa Darbatanes, bahagi ang gawain ito ng kanilang patuloy na programa upang paghusayin ang kakayahan at kasanayan ng mga beripisyaryo sa pangkabuhayan at isulong ang enterprise development sa pamamagitan ng pagbibigay ng karagdagang halaga o value adding sa mga lokal na produktong agrikultural. Dagdag pa ng Darbatanes, makatutulong din ito upang magbukas ng mga bagong oportunidad para sa negosyo at kabuhayan ng mga lokal na komunidad. Aktibong nakiisa ang mga ARB sa bawat hakbang ng pagluluto at pagpapakete na inaasahang magagamit nila upang magtayo ng sariling negosyo o mapalago ang kanilang kooperatiba. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Bea Gaza de Guzman. Inauguration at turnover ceremony ng Rice Processing System 2 sa Hingog City, Misamis Oriental. Isinagawa ang ulat na yan mula kay Noel Colonia ng Radyo Pilipinas Hingog.
6: Radyo Pilipinas. Report.
7: Isinagawa ang inauguration at turnover ng Rice Processing System 2 sa Barangay Agayan ng Hingog City na kung saan ang beneficiary ay ang First Community Cooperative o FICO sa ilalim ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEP Mechanization Program ng PhilMIC. Malaking maitulong ang naturang proyekto sa pagpunlad ng rice processing, mabawasan ang post-harvest losses, pagpalakas sa hanap buhay ng mga magsasaka. Patuloy ang mga programa ng gobyerno para mapunlad ang sektor ng agrikultura sa pamagitan ng modernong teknolohiya. Para sa Bagong Pilipinas, Noel Calunia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hingog.
0: Maraming salamat, Noel Calonia. Libo-libong residente ng La Union nakatanggap ng libreng bigas mula sa Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ang ulat na yan mula kay Glenda Sarac ng Radyo Pilipinas Agoo.
6: Radyo Pilipinas. Report.
8: Masayang tumanggap ng libreng bigas ang mga residente ng Banggarag, Baguliin, Sudipan at Cabala Union. Ito'y sa ilalim ng sa Bagong Pilipinas, bawat bayan makikinabang ng Bagong Pilipinas Rice Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon sa Provincial Government of La Union o PGLU, layunin ng programa na matiyak ang seguridad sa pagkain at matulungan ang mga mamamayan sa bayan ng Banggara. Pinanguna ni Mayor Joy Pinzon Merin ang pagkakaloob sa 1,400 na sako ng bigas sa mga residente. Sa Sudipan, aabot sa 1,400 na benepisyaryo ang nakatanggap ng 15,000 kilo ng bigas sa distribusyon na pinanguna ni Mayor Wendy Joy Dingayan, habang sa Baguliin ay nakibahagi si Mayor Virgilio Flor sa pamamahagi ng sako-sakong bigas. Pinangunahan naman ni Mayor Jennifer Garcia Bulao Madriaga ang pagkakaloob sa libreng bigas sa 1,400 benepisyaryo sa bayan ng Caba. Para sa Bagong Pilipinas, Glando Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
0: Maraming salamat, Glenda Sarac. Ang NIA Ilocos, pinalalakas ang climate resilience irrigation kontra sa El Nino. Ang ulat niyan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
6: Radyo Pilipinas. Report.
9: Pinaiigting na NIA Ilocos Region ang climate resilient irrigation strategies upang mapanatili ang produksyon ng agrikultura sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Sa ginanap na kapihan sa Ilocos ng PIA, inilahad ni NIA Ilocos Regional Manager Engineer Jeffrey Catulin ang paggamit ng AI-equipped solar-powered irrigation pumps na otomatikong nag-aayos ng distribution ng tubig batay sa aktwal na pangangailangan ng mga pananim. Ayon sa NIA, nakatutulong ang teknolohiyang ito upang mapataas ang water efficiency, mapababa ang gasto sa operasyon at mabawasan ang pagdepende sa fuel-powered irrigation systems. Binigyan din ng ahensya ang pagpapatupad ng alternate wetting and drying o AWD technique na kayang magbawas ng paggamit ng tubig ng hanggang 30% ng hindi naaapektuhan ng ani. Kasabay nito, patuloy ang pag-aayos ng cropping calendars, rotational irrigation schedules at rehabilitasyon ng irrigation facilities bilang bahagi ng paghahanda sa tagtuyot at pagpapalakas ng climate resilience ng sektor ng agrikultura sa rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Marie Mildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan.
0: Maraming salamat, Mildred Kokia. Ang oras po natin, 49 na minuto. Makalipas ang alas 10 ng umaga, magbabalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
11: Radyo Publiko, serbisyo.
12: Radyo Publiko, serbisyo.
11: Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, 7-3-8.
13: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
14: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of National Artists of the Philippines.
14: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
11: Radyo Publiko. Serbisyo.
12: Radyo Publiko. Serbisyo.
0: 51 minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. Hindi po nagbabalik ang inyong palatuntunang Radyo Publiko Serbisyo dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. At sa huling bahagi po ng ating palatuntunan, narito pa ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. 6 na pong mga magsasaka sa Benguet lumahok sa Good Agricultural Practices upang mapahusay ang kalidad ng mga Highland Vegetables. Ang ulat na yan mula kay Joseph Cabanas ng Radyo Pilipinas Baguio.
12: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Pilipinas. Report.
18: Mahigit 60 magsasaka mula sa 20 farmers cooperatives and associations sa lalawigan ng Benguet ang lumahok sa 2 araw na pagsasanay tungkol sa good agricultural practices at makabagong teknolohiya sa pagtatanim ng Highland Vegetables. Layunin ng pagsasanay na palawakin ang kaalaman ng mga magsasaka sa ligtas sa produksyon ng pagkain, pangangalaga sa kapaligiran, kapakanan ng mga manggagawa at pagpapabuti ng kalidad ng gulay. Ang aktibidad ay pinangunahan ng High Value Crops Development Program ng Department of Agriculture katuwang ang Benguet Provincial Agriculture Office. Tinalakay ng mga resource speakers ang mga paksa hinggil sa GAP, crop protection, tamang paggamit ng pataba at pestisidyo at iba pang makabagong teknolohiya. Nagsagawa rin ng hands-on soil analysis ang mga kalahok sa pangunguna ng DA Integrated Laboratories Division upang matutunan ang wastong pagsusuri ng kalagayan at pangangailangan ng lupa. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
0: Maraming salamat, Joseph Cabanas. Samantala, pagtutulungan ng Department of Agriculture Bicol at ng DepEd Naga Camarines Sur, malaking hakbang sa pagpapalawig ng gulayan sa mga paaralan. Ang ulat niyan mula kay Myra Revilla ng Radyo Pilipinas Naga.
12: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Pilipinas.
12: Report.
19: Ipinahayag ni Hazel Rosel Sumpay, coordinator ng gulayan sa paaralan,
2: Integrated School Model ng Department of Education Naga na inilunsad ng DepEd ang gulayan sa paaralan program sa pamamagitan ng memorandum na ipinalabas ng pamahalaan kung saan hinikayat ang lahat ng public at private elementary and secondary school na gumawa ng garden. Layunin nito na matugunan ang school-based feeding program. Samantala, ayon sa opisyal, ang pagtutulungan ng Department of Agriculture Bicol at DepEd Naga ay malaking hakbang para sa pagpapalawak ng gulayan sa paaralan program. Sa pamamagitan nito, natututunan ng mga mag-aaral na maging masipag at makatulong sa pagmantini ng food security sa kanilang barangay. Madali anyang magtanim at ang produkto ay dagdag pagkain sa pamilya at pwede pang kumita. Para sa Bagong Pilipinas, Myra Revilla, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Naga Camarines Sur.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Radyo Publiko, serbisyo. Radyo Publiko, serbisyo.
0: At sa pamamagitan ng ulat na yan, tayo po ay pansamantala na magpapaalam. Maraming salamat po sa ating mga nakatulong at nakasama dito sa ating technical and production side. Inong Rolly Bumatayo, Boss Arnel Villamor, Madam Jo Marie Refarial, Madam Jobel Lustre. Of course, ang ating mga kasamahan mula sa PBS Production Division, Miss Glory Febagon, Miss Tess Ramirez, at si Christopher Tirambulo. Ang alam po ni Kuya Kiko Flores, nag-iwan po kami sa inyo ng isang magandang umaga, bayan! Tabayanan po mga balita, ihatid po sa atin yan ng Radyo Pilipinas News Nationwide, kasama pa rin si Ms. Ched Oliva at si John Bugol.
20: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
24: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
22: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
26: Kasama po namin si Secretary Henry po.
27: Si Sec. Asa na si Kamis po yata ang nakakabit.
28: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
22: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
29: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
22: sa buong bansa tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time, 2 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, Pilipinas. Narito ang ulo ng ating mga pangunahing balita. Pangulong Bongbong Marcos posibleng magpatawag ng special session para pagtibayin ang priority bills na naantala dahil sa gulo sa Senado.
4: Headlines. Inflation rate o antas ng pagtaas ng bilihin noong Mayo bumagal ayon sa Philippine Statistics Authority.

0: headlines.
1: Mga kasong graft at malversation isinampa ng ombudsman laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya.
2: Headlines. At anti-political dynasty bill nais ni Pangulong Bongbong Marcos na mapagtibay sa kanyang termino.
3: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
2: 4 minuto makalipas po ang alas 11 ng umaga ngayong araw ng Biyernes, June 5, 2026. Ito po ang ating Radyo Pilipinas News Nationwide. Ako po si John Mogol.
1: At ako naman po si Ched Oliva.
2: Napapakinggan po tayo live sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 AM. Ganun din sa Capital 104.3, sa Sports Radio 918 at Radyo Magazine. Sa detalye ng ating mga balita, bumagal ang inflation rate o antas ng pagtaas ng mga pangunahing bilihin sa bansa. Ayon po ito sa ulat na inilabas ngayong Biyernes ng Philippine Statistics Authority o PSA. Ayon sa PSA, bumaba sa 6.8% ang inflation rate noong Mayo ng 2026. Mas mababa na nila ito sa naitalang 7.2% noong Abril ngayong taon. Paliwanag ng PSA, bunsod ito ng pagbagal na sa presyo ng produktong petrolyo at pagkain, kasama sa nakaambag ang pagbagal ng inflation sa transport, kabilang ang naging sunod-sunod na rollback sa presyo ng diesel at gasolina. Nakaambag din ang pagbagal ng food inflation, partikular ang pagbaba ng presyo ng sibuyas, karneng baboy at isda gaya ng bangus. Tinukoy din ng PSA ang pagbagal sa inflation ng LPG at renta sa bahay.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Iminumungkahin ni dating Finance Secretary Margarito Gary Teves na dapat mapanatili ng pamahalaan ang pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas. Sa programang Bangon Bayang Mahal, sinabi ng dating kalihim na ang dapat tutukan ay ang food inflation, transport inflation at ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Anya ito ang mga pangunahing nakakaapekto sa ekonomiya at mga kinukonsidera sa mga negosyo at investment na pumapasok sa Pilipinas. Dapat din anyang bigyan ng suporta ang mga mag-asaka, mga manufacturer at mga consumer para tuluyang makabawi ang ekonomiya.
4: Hindi masyadong market yung waste, yung ating sweldo, pero ang presyo ng ating bilhin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa...
1: Yan ang pahayag ni dating Finance Secretary Gary Teves.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nakabawi nitong Huwebes ang halaga ng piso kontra dolyar matapos ang all-time low level noong Miyerkules, Hunyo at Tres. Base sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagsarado ang palitan kahapon Hunyo a 4 sa 61.625 pesos. Mas malaki ang halaga ng piso dito ng 12 centavos kumpara sa 61.745 pesos noong Miyerkules. Isa naman sa nakikitang dahilan ng pagtaas ng halaga ng piso ang pagtaas ng remittances ng mga overseas Filipino worker nitong mga nagdaang araw para sa paghahanda sa pasokan ngayong taon.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Remittance sa mga overseas Filipino worker o OFW pumalo sa halos 10 bilyong US dollars ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Ang detalye mula sa ulat ni Lawrence Sanhoco.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Umabot sa 9.66 billion US dollars ang personal remittances ng mga overseas Filipino workers sa unang tatlong buwan ng 2026. Mas mataas ito ng 2.8% kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, patuloy na nagsisilbing mahalagang suporta ang mga padala ng mga Pinoy sa ibang bansa para sa pang-araw-araw ng pangangailangan ng kanilang mga pamilya at sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Ipinaliwanag pa ng BSP na may dalawang uri ng remittances na natatanggap ng bansa mula sa mga overseas Filipinos. Kabilang dito ang cash remittances na tumutukoy sa mga padalang pera na dumaraan sa mga bangko at iba pang formal na financial channels. Mas malawak naman ang saklaw ng personal remittances dahil bukod sa cash transfers, kasama rin dito ang padalang gamit o balikbayan boxes at mga perang ipinapadala sa pamamagitan ng informal channels. Patuloy na natiling mahalagang pinagkukunan ng kita ng bansa ang remittances mula sa mga overseas Filipinos na tumutulong sa pagpapalakas ng domestic consumption at pambansang ekonomiya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Dagdag bawa sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market. Magbabalita

0: si AJ Ignacio. Samantala, isa ng ganap na bagyo ang low pressure area na huling namataan sa Batanes, kaugnay po niyan, itinaas ang signal number 1 sa naturang lugar dahil sa bagyong Esther. Samantala, malakas na pagulan ang iiral sa Ilocos Sur, La Union, Batanes, Ilocos Norte, Pangasinan, Abra, Benguet at Zambales dahil sa bagyo at hanging habagat. Inaasahang magla-landfall ang bagyong Esther sa katimugang Taiwan ngayong Biyernes bago magpatuloy sa pagkilos, pahilagang silangan at tuluyang lumabas ng Philippine Area of Responsibility bukas, Hunyo 6.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Publiko, pinag-iingat ang Office of Civil Defense sa posibleng epekto ng bagyong Esther. Ang report mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas Report.
3: Pinag-iingat at pinag-aanda ng Office of Civil Defense sa publiko, partikular na mga taga-Luzon, hinggil sa posibleng epekto ng Tropical Depression Esther. Ito yung makaramang mataan ng pag-asa ang naturang sama ng panahon sa layong 200 na 25 km kanluran ng Itbayat sa Batanes. Taglay nito ang lakas ng hangin aabot sa 45 km bawat oras. Malapit sa gitna ito yung pagbugsong aabot naman sa 55 km bawat oras. Ayon sa OCD, maaaring magdulot ang pagbaha ang bagyo dahil sa malakalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan na makapipinsala sa mga estruktura at pananim. Posible rin ito makakontamina ng inumin tubig na maaaring makapagdulot din ng sakit sa mga komunidad. Kasunod dito ay nagbabala rin ang OCD sa posibleng daluyong o mataas at malalakas na alon, gayon din ang pagbaha sa mga lugar at sa dalampasigan. Samantala, tiniyak naman ng OCD ang kanilang kahandaan sa pagtugon sa epekto ng bagyo. Para sa Bagong Pilipinas, si Vertical, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide. Opisyal nang idineklara ng PAGASA nitong Huwebes ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina, batay ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na kaugnay ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ng PAGASA na ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng pagpasok ng rainy season. Gayunpaman, nagpaalala ang ahensya na posible pa rin ang tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan na maaaring tumagal ng ilang araw o linggo.
4: Ang PAGASA ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng PAGASA ang onset ng rainy season. At dahil po rito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng type 1 climate kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre.
0: Yan ang pahayag ni PAGASA Weather Specialist Obet Badrina.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Tiniyak ng Bureau of Fire Protection o BFP na handa silang rumisponde anumang oras sa mga posibleng pagbaha, lalo na ngayong idiniklara na ang tag-ulan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Fire Superintendent Anthony Arroyo, nakapagsalita ng BFP na anumang oras ay aalalay sila kung kailangan ng rescue operations, evacuation at iba pang tulong sa LGU. Nagpaalala naman ang BFP na kung sakaling may baha sa mga komunidad at sa tahanan, i-off ang main switch ng kuryente dahil posibleng magkasunog kung mababasa ang live electrical wires.
5: Yes. Pag-ugnayan tayo sa mga barangay diyan sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan.
2: Yan ang tinig ni BFP spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan ang mabilis na pagresponde kasunod ng inilunsad na Unified 911 Satellite Command Centers sa 4 na lugar sa Luzon at Visayas. Libre at 24/7 ang Unified 911 Emergency Hotline na layong padaliin ang pagkontak sa pulisya, ambulansya at iba pang serbisyong pang-emergency. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates, patuloy na nakikipagtulungan ng gobyerno sa telco companies para malagyan ng signal ang ibang malalayong lugar at magkaroon din ng ganitong inisyatiba.
6: May mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapagtayo.
0: Si PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Balikan natin ang nabimbing report ni AJ Ignacio. Dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo asahan sa susunod na linggo ayon sa pinakahuling trading sa world market.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Yes, Chad, magkakaroon nga tayo ng dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon nga, Chad, sa pinakauling trading sa world market, posibleng pumalo o tumaas ng 2 pesos and 20 centavos ang kada litro ng gasolina. Habang, Chad, rollback naman tayo sa presyo ng gasolina na posibleng bumaba ng 1 peso and 20 centavos sa kada litro nito. Habang sa kerosene naman ay posibleng tumaas din ng 2 pesos and 50 centavos sa kada litro ng kerosene. Inaasahan naman, Chad, na ilalabas ng world market ang pinal na trading nito sa darating na linggo at sa Lunes. Opisyal niya anunsyo ng Department of Energy ang pinal na presyo sa ng mga oil companies para sa susunod o sa darating na linggo. Chad, wala pa rin dito sa Department of Energy para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Sa ikatlong sunod na linggo, muling itataas sa yellow alert status ang buong Visayas grid ngayong araw. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, epektibo ang yellow alert mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Nabatid na mayroong 8 planta ang nananatiling bagsak habang may 11 planta ang gumagana subalit nasa derated capacity o kapos ang supply ng kuryente. Itinataas ang yellow alert status dahil sa manipis na supply ng kuryente sa grid.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa energy officials ang pag-asaayos ng power supply at grid issues sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makaraang makapulong ang mga opisyal mula sa Department of Energy. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, inatasan din ng government agencies na bantayan ng mga development at agad rumisponde sa anumang issue na makakaapekto sa supply ng kuryente.
9: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
2: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: May 15 lugar pa rin ang sa bansa ang makakaranas ng danger level na init kahit opisyal nang nag-umpisa ang panahon ng tag-ulan sa bansa. Ayon sa PAGASA, posibleng makaranas pa rin ng 45 degrees Celsius na init sa Infanta Quezon at Rojas City sa Capiz. 44 degrees naman sa Catarman Northern Samar at Gian Eastern Samar, habang may 3 lugar na nasa 43 degrees at may 8 lugar na nasa 42 degrees. Bukod pa rito, may 60 lugar na inaasahan ding nasa extreme caution na init na nasa 33 hanggang 41 degrees Celsius. Patuloy pa rin naman ang paalala ng PAGASA na iwasan muna ang madalas na pananatili sa initan at uminom ng maraming tubig.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Alas 11:17 oras po natin, Pilipinas. Magpapatuloy ang ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
7: Viber.
10: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
7: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
10: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
11: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Time check, alas 11:18 ng umaga. Sa iba pa nating mga balita, nagsampa na ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft at malversation laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya. Personal na inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan nitong Webes. Kasama rin sa mga kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa maanomalyang flood control projects. Nagugat umano ito sa rehabilitasyon ng river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office.
13: These collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
0: Yan ang pahayag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Nanawagan si Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serye pa ng mga kaso at reklamong ilalabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kugnay pa rin ito sa pagpapanagot sa may kaugnayan sa maanomalyang flood control projects. Ani Dizon, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais itong maging tiyak, matibay, malakas at matatag ang mga kasong isasampa nito. Kumpiyansa naman si Dizon na ang mga kasong isinumite laban kay Curly Discaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
14: Dadasal tayo na for patience kasi talagang kailangan, hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay yung ebidensya at dito sa kasong final ngayon, ng ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng ombudsman, kampante tayo na talagang mananagot si Curly Discaya at yung iba pang sampung kasama sa kasong to.
2: Si DPWH Secretary Vince Dizon.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Motion para sa hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
7: Radyo Pilipinas Report.
15: Pinayagan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na mailagay sa hospital arrest habang dinidinig ang mga kasong plunder at graft laban sa kanya. Sa 7 pahinang resolusyon ng nilagdaan ni Associate Justice Zaldi Trespeses, bahagyang pinagbigyan ng anti-graft court ang motion ni Bonoan dahil imbes na sa The Medical City sa Pasig, ay siya ay mananatili sa Philippine National Police General Hospital sa Campo Crame sa Quezon City. Kinonsidera ng hukuman sa kanilang desisyon ng edad at kasalukuyang kondisyon sa kalusugan ng dating kalihim. Binigyan din naman ng Sandigan Bayan na ang kasong plunder ay isang non-bailable offense, kaya kinakailangan pa rin manatili sa kustodiya ng pamahalaan si Bonoan para matiyak ang kanyang pagdalo sa mga pagdinig ng korte. Inatasa ng Sandigan Bayan ang attending physician ng PNP General Hospital na magsumite sa loob ng 5 araw ng isang independent medical evaluation report para mapatunayan ang lagay ng kalusugan ng dating kalihim. Habang hinihintay ang resulta, mananatili si Bonoan sa ilan ng mahigpit na hospital arrest at nasa kustodiya ng PNP CIDG. Kapag idineklar ng ligtas na siyang ma-discharge, agad siyang ililipat sa New Quezon City Jail sa payatas sa oras na utusan na ng hukuman. Si Bonoan ay nahaharap sa mga kasong plunder at graft kaugnay naman ng anomalya sa mga proyekto ng flood control na kasalukuyang dinidinig sa Sandigan Bayan. Mula sa Sandigan Bayan, para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026-2027. Ito'y upang tulungan ng mga mamimili na magkumpara ng presyo habang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa DTI, layunin ng price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebooks, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Pinayuhan din ng ahensya mga mamimili na maingat na suriin ang mga label at detalye ng produkto upang makasiguro na ang bibilhin ay ligtas at akma sa pangangailangan ng mga mag-aaral.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalakas pa ng Department of Trade and Industry o DTI ang diskwento balik eskwela promo sa antike. Katuwang dito ng DTI ang ilang in-store retailers para magbigay ng abot kayang school supply sa harap ng nalalapit na pasukan. Tampok sa iba't ibang tindahan ang exclusive in-store discounts at bundle offers sa mahalagang school items. Magtatagal ang diskwento balik eskwela promo hanggang Hunyo at 12.
7: Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. desididong maipapasa ang anti-political dynasty bill sa ilalim ng kanyang termino. Ang report mula kay Alvin Baltazar.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Bigyan din ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na hindi nagbabago ang tindig ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na makalakip ang anti-political dynasty bill sa priority bills ng kanyang administrasyon. Sinabi ni Castro na ang nais ng Pangulo ay maipasa bilang batas ang nabanggit na proposed bill sa ilalim ng kanyang pamumuno o termino. Dahil dito, sinabi ni Castro na walang dapat na ipag-alala ang mga kritiko na baka mabito o hindi mapirmahan ang proposed bill para maging batas. Ang Pangulo na ani ang nagsabi noon, partikular sa LEDAC na unahin ang anti-political dynasty bill, ngayong nais ania niyang maging batas ito na target na maisakatuparan sa ilalim ng kanyang administrasyon. Pakinggan natin si Palace Press Officer Jose Claire Castro.
17: Pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang anti-political dynasty bill.
16: Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Posibleng magpatawag si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng special session sa Kongreso para ipasa ang priority bills na naantala dahil sa kasalukuyang sitwasyon sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad tutugon ng Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa mga nais ng Pangulo na maipasa kaagad ang anti-political dynasty law at supplemental budget para pondohan ang ilang mahalagang programa.
17: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na kinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
0: Si Palace Press Officer Attorney Claire Castro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Nanindigan si Senador Erwin Tulfo na wala nang kapangyarihan si Senador Alan Peter Cayetano dahil idiniklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng botohan itong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay Senador Erwin Tulfo, nilinaw nito na sila na ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum bunsod ng pagdalo sa sesyon ni Senador Cheese Escudero. Binatikos din ni Senador Erwin ang mga pahayag ni Senador Cayetano at ng iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging mosyon ng Senado nitong Miyerkules.
18: Anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chuwariwap niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na sampu na lamang po sila. Hindi ko maintindihan si Senator Alan, ni vlogger na po yata. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga botante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
2: Yan ang pahayag ni Senador Erwin Tulfo.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Mariing iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo 3 kasunod ng mga kumukwestiyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum. Sa panayam ng programang Boses, sinabi ni IBP National President Attorney Alan Panolong na nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949. Ani Panolong ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon, kabila ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay itinuturing na opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP na sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available ng miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat na upang makabuo ng quorum.
19: Paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakatiting? Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing a charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Eh, hindi mo nga alam kung nasaan siya eh. Kung nasaan, saan mo hahagilapin. So yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12.
0: Ang pahayag ni IBP National President Attorney Alan Panolong.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Binigyan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerry Luistro na dapat pag-aralang mabuti at ikonsidera ng bagong liderato ng Senado ang pagkasagawang muli ng oath-taking bilang Senate Impeachment Court. Ito'y upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani Luistro, makikipag-ugnayan sila kay Gatchalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi na maantala pa ang nakatakdang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
20: Maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga senator judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
0: Samantala, iginit din ni Luistro na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel na sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment dahil sa kabiguan ng kampo ng bise na direktang kontrahin ang mga aligasyon. Ayon kay Luistro, wala ni isang aligasyon na nasagot at nabigyang linaw ang kampo ng Vice Presidente. Sa halip ay magpapasa ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon itong hindi sumagot sa naging tugon ng kampo ni Vice President Sara Duterte.
20: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming position why we opted not to file a reply.
0: Yan po ang mga pahayag ni Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
2: Iginiit ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro na hindi magsusumite ng samantala, pinangaralan ng Malacanang ang mga senador na umayo sa mga ito at sa pagpapatupad ng kanilang tungkulin. Ang pahayag ay ginawa ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro matapos muling sumiklab ang tensyon sa loob ng Senado. Sangkot sa panibagong kaguluhan, sina Interior Secretary John Vic Rimulya at Senador Robin Hood Padilla na nagsilbing escort ng resource person sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Iginit ni Yusek Castro na hindi katanggap-tanggap at hindi na dapat maulit pa ang mga ganitong insidente.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: 18 ex-Marines pwedeng ipa-contempt at ipa-aresto ng Senado kapag hindi dumalo sa tunay na Blue Ribbon Committee hearing sa Lunes. Balita mula sa Senado, hatid ni Nympha Asuncion.
7: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Ipinanggi ni Senator Kiko Pangilinan ang paratang ng bagong Senate Minority Bloc na takot sila sa bagong Majority Bloc sa pagtestigo ng 18 na nagpakilalang dating bodyguards si dating Congressman Salgo. Kaya pinatalsik nila sa pwesto si Senator Alan Peter Cayetano bilang Senate President. At para patunayan walang katotohanan ng sinabi ng minorya na tinawag na Cayetano Bloc, sinabi ni Pangilinan na ipinatawag sa lehitimong pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa Lunes tungkol sa frontman role scam ang 18 ex o nagpakilalang ex-Marines at inanyahan sila na humarap sa pagdinig. Kundi anya sisipot ang 18, pwedeng gamitin ang parliamentary remedies kung saan pwede na silang ipasampina, ipakontempt at ipaaresto ng Senado. Umaasa si Pangilinan na hindi sila aabot sa pagkontempt at sisipot at makikiisa sa lehitimong investigasyon ang 18. Kahapon sa direktiba ni Senator Erwin Tulfo na nahalal bilang na bagong chairman ng Blue Ribbon Committee, inisyo na ang imbitasyon ng committee secretariat para sa 18 pati na rin sa iba pang imbitado sa pagdinig. Diin ni Pangilinan, porsigido sila sa majority bloc na mahalukay ang katiwalian sa fraud control scam. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Steve Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na mayroon itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhol umano sa 18 ex-Marines. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, mayroong dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi ng salaysay ukol sa nabanggit na aligasyon. Anya, ang individual na ito ay isiniwalat na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 ex-Marines para lamang humarap sa publiko at tumistigo sa isyu ng korupsyon. Batay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-issue na rin ng subpoena ang NBI kay dating Congressman Mike Defensor na itinuturong nagbigay ng suhol sa mga ex-Marine.
4: Sinabi niya may bayaran eh. Sa kapera. 5 million nga yung sinasabing presyo. I-allege talaga base dun sa nung... May natanggap na sila. Parang sinasabi 700. Yun yung gusto namin linawin. Ha? That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para maimbestigan.
0: Samantala, isinawalat din ni Matibag na bukod sa lumutang na 18 ex-Marines ay posibleng madagdagan pa ang mga magpapakilalang testigo sa flood control anomaly, bagay na iniimbestigahan na at pinag-aaralan ng NBI.
4: Na-monitor ng CCD namin na yung mga Marines kinakausap na mukha talaga nagkakapataasan ng presyo. Yun yung parang additional na Marines sa pag-aaral namin, additional Marines na gusto pa nilang ilabas ulit. Di ba may 80 na para gusto nila?
0: Yan po ang pahayag ni NBI Director Attorney Melvin Matibag.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pinabulaana ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon ang pahayag ng nagpakilalang Marines na si Jolie Cadjau sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y maletang inihatid sa kanya. Ani Redon, pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadjau at walang anumang maleta ang na-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
22: Lahat na lang may maleta, lahat na lang bayaran. So, di kayo na, di ba? Ayun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na nga sinasabi na 18 Marines parang puro kasinungalingan na lang. At linilinaw ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadjau. No? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
2: Yan ang pahayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mariinding itinanggi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang alegasyon ng 18 ex-Marines na maging siya ay nakatanggap ng maleta. Ayon kay Chua, makikita namang naglulubid-lubid ng testimonya ng mga ex-Marines na indikasyon umano ng kanilang pagsisinungaling.
23: Tinatanggi ko na mariin itong kanilang mga kasinungalingan, kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila. Dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na yung sinasabi nila. Siguro nalito na sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan.
0: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOM si Senador Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ang mga media personnel. Sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PTFOM's Executive Director Undersecretary Joe Torres, sinabi nito na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa kanila sa panganib. Anya, tungkulin ng mga mamamahayag na magulat ng wasto at walang kinikilingan at mahalaga na igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ng task force na dapat panindigan ni Senadora Rodante Marcoleta ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tawad sa mga mamamahayag na kanyang pinaparatangan ng mali.
24: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety na ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador. At alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yon kanina sa Senado. E kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mamamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
2: Yan ang pahayag ni PT Forms Executive Director Undersecretary Joe Torres.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas Sports.
0: Sa ating balitang sports, Alex Ayala umusad sa quarterfinals ng Birmingham Open. Mula sa Sports Radio 918, narito ang ulat ni Dennis Hilanga.
5: Patuloy ang paghataw ni Alex Ayala sa WTA 125 Birmingham Open matapos makarating sa quarterfinals. Pinataob ni world number 37 Ayala si Alina Sharayeva ng Russia sa score na 6-2-7-5 sa kanilang round of 16 match. Nakuha ng Russian player ang 5-2 bentahe sa second set pero di nagpaawat ang Filipina tennis star at winalis ang sumunod na 5 games para umabante sa susunod na round. Ito na ang ikalawang sunod na head-to-head win ni Ayala laban sa Russian player nang manaig siya sa kanilang round of 32 match sa Philippine Women's Open noong Enero. Pakay naman ngayon ni Ayala ang tiket sa semifinals kontra Mananchaya sa Wangkeo ng Thailand. Mistulang rematch ito ng 2025 Southeast Asian Games Gold Medal Game kung saan nagwagi si Ayala. Ito si Dennis Hilanga para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Alas 11:40 ang ating pong oras. Antabayanan ang mga karagdagang balita sa ating mga lalawigan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na ma-aksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? #panatag ang may alam.

0: aming ina. Ah! Bakit mo naman pinatay? Sabi niyo po magtipid. Pakapiloso po mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para tawas bill mo.
2: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 17 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Mga balita naman mula sa Luzon. Unified 911 may sistema kontra prank calls. Mula Radyo Pilipinas Lawag, narito ang ulat ni Jude Pitpitan.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
8: Report.
10: Prank calls ngayon sa Unified 911 system ang karamihan ng natatanggap ng mga technicians sa nasabing sistema. Yan ang sinabi ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. matapos na pag-alaman na nasa 150,000 na ang lehitimong emergency calls sa ang natatanggap ng 911. Upang maiwasan ang mga prank calls, sinabi ni Nartates na kabilang sa sistema ay ang pag-block sa mga numerong tatlong beses nang gumawa ng prank calls. Kaya paalala ni Chief PNP.
11: Tumawag lang kayo ng tumawag ng prank calls because we have a system. Dahil dun sa sistema na yan ay kapag tumawag ka tatlong beses prank call, ibablock ka na doon. At by that time na kailangan mo na ng totoong pangangailangan, nakablock ka na, sorry.
10: Tinek din ng PNP na makikita ng mga technicians ang pangalan, numero at lokasyon ng mga tumatawag.
11: Nalalaman kung sino yung tumatawag, anong number, at kung saan mismo, eksakto, by grid coordinate or location, nearest 1 meter, makikita ang location nyo.
10: Maalala na nabuksan at na-activate na rin ang 4 na satellite command center sa Region 1, 2, 6 at 8. Pagtalimayan sa mandato ni Pangulong Marcos Jr., ang mas mabilis na responde ng mga otoridad upang matulungan ang mga Filipinong naiipit sa emergency situation, kalamidad at maging krimen. Para sa Bawang Pilipinas, Jude Pitpitan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
12: Baling tayo sa ating mga samahan sa Radyo Pilipinas. Tugigaraw, may gita 2.5 million pesos sa halaga ng bayad pinsala. Ipinamahagi ng PCIC sa mga apektado ng agricultural drought sa Cagayan, si April Racho sa balitang yan.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: Report.
13: Mahigit 2.5 million pesos na halaga ng bayad pinsala ang napamahagi ng Philippine Crop Insurance Corporation na PCIC Region 2 ngayong linggo sa nagpapatuloy na distribusyon ng ahensya na sa 287 magsasaka mula sa 6 na bayan sa Cagayan ang nakatanggap ng indemnity checks nitong Huwebes, Hunyo a 4. Ang mga benepisyaryo ay mula rito sa lungsod ng Tugaygaraw, sa Alcala, Amulong, Solana, Peña Blanca at Enrile. Nabatid sa PCIC, nasakop pa rin ang mga ito ng mga corn farmer na apektado ang mga pananim sa naranasang kawalan ng ulan nitong nagdaang mga buwan. Layan ng indemnity payment na ito na matulungan ang mga farmer beneficiary, partikular na yaong mga nagpasiguro sa ahensya na makarecover mula sa paggalugi sa kanilang pananim mula sa mga kalamidad, gaya na lamang ng agricultural drought. Kung kaya't muling binigyang diin ni PCIC Regional Manager Mario Lumibao ang kahalagahan ng agricultural insurance upang maprotektahan ang mga investment ng mga magsasaka na sa kalaunan, makakatulong sa patuloy na food production sa vulnerable farming communities. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April sa Lucon Radio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tugaygaraw.
6: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
6: News Nationwide.
7: Sa lalawigan ng Pangasinan, 8.45 million pesos na cash relief ipinamahagi sa mga delivery riders. Mula Radyo Pilipinas Tayog, narito ang ulat ni Leslie Gemino.
9: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Pilipinas. Report.
15: Kabuang 1,690 na mga qualified private express and messengerial delivery service o drivers at riders mula sa iba't ibang bayan sa Pangasinan ang nakatanggap ng tulong pinansyal mula sa Department of Social Welfare and Development Region 1. Bawat isa ay tumanggap ng tig 5,000 pesos na cash relief assistance. Layo na ng tulong na ito na maibsan ang kanilang mga gastusin upang patuloy nilang maihatid ang mga mahalagang produkto at serbisyo sa iba't ibang bahagi ng rehiyon. Umabot sa 8,450,000 pesos ang pondong nilaan at pinahamahagi sa dalawang magkahiwalay na payout sites na ginanap sa Lingayen at Ordaneta City. Ang pamamahagi ng ayuda sa mga Pimedes rider ay kasunod lamang na naunang payout na sinagawa no Abril at Mayo para naman sa mga member at Tricycle Operator and Driver Association at Jeepney Operator and Driver Association. Bago ang payout sa Pangasinan, una nang sinimulan ng DSWD Region 1 pamamahagi ng kaparehong tulong pinansyal sa mga Pimedes drivers sa lalawigan ng Ilocos Sur at Ilocos Norte noong nakaraang linggo. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko tayo, Pangasinan.
14: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
12: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Dagupan, DepEd Region 1 handa na sa nalalapit na pagsimula ng klase. Sa report mula kay Ricky Kasipit.
14: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
14: Report.
16: Ang kalahatang handa na ang Department of Education o DepEd Region 1 para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa Rehiyon 1 ngayong ikawalo ng Hunyo 2026. Sa panayam kay DepEd Ilocos Regional Director Dr. Estela P. Leon Cariño, tiniyak nito ang kahandaan ng kagawaran para sa magsisimula ng school year 2026-2027. Bilang bahagi ng paghanda, isinagawa ang Brigada Eskwela 2026 mula unang araw ng Hunyo hanggang ikalima ng Hunyo upang matiyak ang maayos, ligtas at malinis na learning environment para sa mga mag-aaral. Nakapagsagawa na rin aniya ang kagawaran ng mga training at orientasyon para sa mga guro upang maging pamilyar ang mga ito sa mga bagong pulisiya at programa sa edukasyon. Sa kabila ng kandang ito, sinabi ni Leon Cariño na patuloy pa rin naghahanda ang kagawaran upang tugunan ang mga hamong maaaring lumitaw sa pagsisimula ng klase. Kabilang dito, ang mga mag-aaral na sa unang araw pa lamang ng pasukan magpapatala na maaaring magdulot ng karagdagang adjustments sa bilang ng mga mag-aaral at kayusan ng mga silid-aralan. Para sa Bagong Pilipinas, Ricky Kasipit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Dagupan City.
14: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
14: News Nationwide.
7: Samantala sa Kabikulan, Albay Electric Cooperative Incorporated o ALECO naghanda ng mga hakbang laban sa inaasahang epekto ng El Nino. Si Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas Albay para sa detalye.
14: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Pilipinas.
14: Report.
17: Batay sa mga alituntunin ng National Disaster Risk Reduction and Management Council at National Electrification Administration, naghanda ng contingency plan ng Albay Electric Cooperative upang mabawasan ang posibleng epekto ng inaasahang El Nino phenomenon mula Hunyo hanggang Agosto ngayong taon at matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng kuryente sa lalawigan ng Albay. Ayon kay ALECO spokesperson Ange Galero, layunin itong tugunan ng mga hamong dulot ng matinding init ng panahon. Kabilang ang pagtaas ng demand sa kuryente, posibleng pag-overheat ng mga transformer at iba pang kagamitan at pagbaba ng kahusayan ng transmission system. Kabilang sa mga ipinatutupad na hakbang ng kooperatibang thermal scanning ng mga substation, transformer at linya ng kuryente, pagsasagawa ng preventive maintenance at vegetation management o pagputol ng mga sanga at dahon ng puno na maaaring makaapekto sa linya ng kuryente. Naghanda rin ang ALECO ng mga kinakailangang kagamitan at pinalakas ang koordinasyon ito sa generation at transmission sector upang matiyak ang mabilis na pagtugon sa anumang aberya. Kasabay nito, patuloy na hinihikayat ng ALECO ang mga consumer na makiisa sa mga hakbang sa pagtitipid ng enerhiya upang makatulong sa pagpapanatili ng matatag na supply ng kuryente sa panahon ng tag-init. Ayon sa kooperatiba, bahagi ito ng kanilang patuloy na paghahanda upang mapanatili ang maaasahang serbisyo sa gitna ng inaasahang epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carl Grillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
14: Radyo Pilipinas,
9: Radyo Pilipinas,
14: News Nationwide.
9: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
18: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
2: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
9: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: 11:52 po ang ating oras. Dumako tayo sa Visayas. Bureau of Fire Protection, prioridad ang pagbili ng mga fire truck para sa 109 na bayan sa Pilipinas na wala pang sariling fire truck. Si Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas Iloilo para sa balita.
2: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
19: Report. Prioridad ngayon ng Bureau of Fire Protection ang pagbili ng mga fire truck para sa 109 na bayan sa buong Pilipinas na wala pang sariling fire truck. Ayon kay BFP Director Fire Chief Superintendent Wilberto Quan Chu, mahigit 35 taon nang may mga lokalidad sa bansa na wala pang fire truck at umaasa lamang sa mga karatig bayan na may fire truck kapag may insidente ng sunog. Sa ilalim ng direksyon at pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Interior Secretary John Vic Rebulla, magsisimula ngayong taon ang procurement ng mga fire truck upang masuportahan ang pagtatayo ng mga fire station sa mga nabanggit na bayan. Tiniyak ng opisyal na bahagi ito ng modernization program ng BFP upang matiyak na walang lokalidad ang mapagkakaita ng pangunahing serbisyo sa pag-apula ng sunog. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide.
12: Sa ibang bahagi ng Visayas, mga proyektong pamana para sa SAMAR tuloy na sa paglagda ng kasunduan. Si Charmaine Perito Balves ng Radyo Pilipinas Kalbayog sa ulat.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas Report.
20: Nilagdaan na ang Memorandum of Agreement para sa pagpapatupad ng mga proyektong pamana ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRO sa ilang bayan ng SAMAR, kabilang ang Yabong, Paranas at Mochong. Bahagi ito ng patuloy na pagpapatupad ng Localized Peace Engagement Program na naglalayong tugunan ang mga pangangailangan ng mga komunidad na naaapektuhan ng armadong tunggalian at mapabilis ang pagpapadala ng mga serbisyo at proyektong pangkaunlaran. Inaasahang makatutulong ang mga programang pamana sa pagpapalakas ng kabuhayan, infrastruktura, at pangmatagalang kapayapaan sa mga benepisyaryong komunidad sa SAMAR. Para sa Bagong Pilipinas, Charmaine Perito Balvez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide.
7: Dumako tayo sa Mindanao, 106 million pesos na farm to market road project sa Marihatag, Surigao del Sur, aprobado na. Ang si Angel Obosa ng Radyo Pilipinas Tandag ang may dala ng balita.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas Report.
21: Inaprubahan ng Regional Project Advisory Board ng Caraga ang Bayan San Isidro Farm to Market Road, isang 3.58 kilometrong kalsada sa bayan ng Marihatag, Surigao del Sur, sa isinagawang deliberasyon kahapon June 4, 2026 sa Butuan City. Ang proyektong nagkakahalaga ng 106 million pesos ang kauna-unahang proyekto ng Marihatag na pupondohan sa ilalim ng PRDP scale-up. Ayon kay Marihatag Vice Mayor Charlito Lerog, mahalaga ang pag-aproba ng proyekto hindi lamang para sa pagpapaunlad ng sektor ng agrikultura, kundi bilang bahagi rin ng mga programa ng pamahalaan para sa kapayapaan at kaunlaran sa mga komunidad. Dadaan ang naturang kalsada sa Barangay Bayan hanggang Barangay San Isidro at inaasahang magpapadali sa pagbiyahe at pagdadala ng mga produktong pang-agrikultura. Makikinabang dito ang mga magsasaka sa lugar kabilang ang mga nasa industriya ng kakao. Tinatayang 4,879 katao ang magiging benepisyaryo ng proyekto. Pinangunahan naman ng DA ang RPAB na may tungkuling magsuri at mag-aproba ng mga proyekto ng DAPRDP sa rehiyon ng Caraga. Dumalo rin sa delibasyon ang mga kinatawan mula sa DILG, NCIP, RAFC at DNR. Para sa Bagong Pilipinas, Angel Obosa sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tandag.
9: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas
9: News Nationwide.
12: Punta naman tayo sa Radyo Pilipinas Iligan, Department of Education Region 10, nakikiisa sa pagdiriwang ng Pride Month 2026. Si Dandy Makarambon sa report.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas. Report.
22: Nakikiisa ang Department of Education 10 Northern Mindanao sa pagdiriwang ng Pride Month 2026 ngayong buwan ng Hunyo sa pangunguna ng kagawaran ng edukasyon para sa inklusibo at mapagmahal na bagong Pilipinas. Nagkaangkla sa direktiba at mensahe ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy din nating isusulong ang paggalang sa dignidad ng bawat isa. Pantay-pantay na oportunidad at patas na proteksyon para sa lahat, lalo na sa edukasyon. Kasama ang buong pwersa ng DepEd, sama-samang itinataguyod ang isang bagong Pilipinas na kabatay sa paggalang, pagkakapantay-pantay at malasakit para sa bawat Pilipino. Nais ipaabot ng kagawaran na ikaw ay mahalaga, ikaw ay tanggap, may lugar ka dahil ang mundo ay para sa lahat. Kasama ang Department of Education sa pagbuo ng isang inklusibo at mapagmahal na lipunan. Nag-uulat mula Iligan City, Northern Mindanao para sa Bagong Pilipinas, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Pilipinas
23: News Nationwide.
7: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong Biyernes, June 5, 2026. Ang ating oras, 3 minuto bago po mag-alas 12 ng tanghali. Ako po si John Mogol.
12: At ako naman po si Ched Oliva. Isang magandang araw sa ating lahat.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Pilipinas.
23: News Nationwide.
25: We know you're always on the go. On the go.
26: Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no.
25: Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated.
26: Reliable news delivered to you as it happens.
25: Para sure na wala kang mamimiss.
26: Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas One. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
27: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
28: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
29: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
28: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
30: Kasama po namin si Secretary Henry po.
31: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit.
32: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
28: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
33: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
28: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
3: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Publiko.
2: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
6: PD Regional Team.
8: Lokal na balitaan sa iba't ibang wika.
6: Usapang diretsahan at makabuluhan.
8: At road trip na kakaiba. Itik sa kaalaman at kultura.
0: Balita. Talakayan. Kaalaman. Mula sa PTV Regional. Para sa bayan.
10: From the realms of history and the arts to the latest in science and technology, Stories from the Grid brings you the very best of Voice of America's groundbreaking programs. The Inside Story, VOA Connect, and USA Global Media Direct. With every story shared, we foster understanding across different cultures and perspectives. Be inspired by voices from around the globe. Stories from the Grid. Only here on your People's Television.
0: This is your People's Television.

0: Pilipinas, June 5, 2026, diretsa ang usapan ng mahalagang isyu sa bansa kasama ang kinatawan ng mga ahensya ng pamahalaan. Ako po, si Josh Garcia.
1: Mula sa Presidential Communications Office, ako naman po si Assistant Secretary Weng Hidalgo. Ihahatid namin ang mga programa at serbisyo para sa taong bayan.
2: May init na balita at mga problemang dapat aksyonan ang ating bibigyang solusyon. Mula naman sa Department of Health, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
0: Tutok lang, narito na ang Bagong Pilipinas ngayon.
1: Sa ating balita, bumagal ang inflation rate o ang bilis ng paggalaw ng presyo ng bilihin at serbisyo sa bansa nitong nakalipas na buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, naitala ang inflation sa 6.8%, mas mababa kumpara sa 7.2% na naitala noong Abril. Ang pangunahing dahilan ng mas mababang antas ng inflation ngayong Mayo ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng transport na may 16.2% inflation rate. Kabilang din sa mga dahilan ng mas mababang antas ng inflation ay ang food and non-alcoholic beverages na may 5.7% at housing, water, electricity, gas and other fuels na may 7.8% inflation rate. Kaugnay nito, sinabi ng Department of Economy, Planning and Development o DepDef na magpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan para mapababa pa ang presyo ng mga bilihin. Ayon kay DepDef Secretary Arsenio Balisacan, mahalaga ang pagpapanatili ng mga pulisya para protektahan ang mga consumer habang pinapangalagaan ang ekonomiya ng bansa. Patuloy din ang aniyang babantayan ng Uplift Committee ang inflation at isusulong ang mga hakbang para matiyak ang tulong sa vulnerable sectors.
0: Samantala, alamin naman natin ang update sa mga paghahanda sa nalalapit na balik eskwela 2026 kasama si Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Dr. Oracion, magandang tanghali po. Welcome po sa Bagong Pilipinas ngayon.
3: Magandang tanghali po sa inyo, Sir Joshua.
0: Ma'am, sa pagbubukas po ng klase ngayong 8 ng Hunyo, gaano na po kahanda ang mga pampublikong paaralan sa buong bansa para po sa pagdating ng ating mga mag-aaral?
3: Yan. Sanay na sanay po ang ating mga paaralan, ang ating mga guro, budong guro, pati na po ang ating mga personnel sa central office na ganito talaga ang cycle ng school year, no? As school year ends, another school year begins in 2 months. Kaya po, noon pa lang nagsara ang klase, nagsimula na mag-isip, no, ang ating mga kasamahan sa DepEd kung paano magiging higit na mabuti pa ang padating na taon kaysa nakaraan. Kaya ang masasabi ko po dyan, talagang naghanda po, naghahanda pa rin, at handa na po tayo sa pagbubukas ng klase this coming week.
1: Ma'am, sa ilalim ng bagong three-term school calendar, ano yung mga pagbabago na dapat asahan ng mga magulang, guro at mag-aaral ngayong school year?
3: Ang unang-una po, ma'am, reorganized na ang ating school calendar into a three-term calendar as compared to the previous 4-quarter school year. Unang-una po, ang makikita ng ating mga mag-aaral pagpasok ng taon next week, meron na po tayong tinatawag na opening block. Sa opening block po, dyan natin isasagawa ang ating mga pagtimbang ng mga bata, pag-finalize ng class list, pag-orient sa mga bata kung nasaan ang classroom, nasaan ang library, nasaan ang CR, no? So we want these orientation items to be out of the way so that when the following week comes, that's the instructional block, day 6 of the school year, then instruction already begins right away. Mapapansin din po na inalis natin, no, ang mga co-curricular, extracurricular activities during the instructional block para po matuon ang pansin ng ating mga guro at ng mag-aaral sa pag-aaral at pagkatuto. Meron po tayong nilagay na end of term block. Doon naman po nakalagay ang ating mga co-curricular activities, extracurricular activities, in-service training for teachers, distribution of report cards, preparation of reports. So, ganyan po ang ginawa.

0: natin. In other words po, ang bago na sana ay maranasan, no, ng lahat ng ating mga guro at mag-aaral, pati na ng mga magulang, ay ganito. Kapag panahon ng pag-aaral, panahon ng mga leksyon, nakakonsentrate po ang lahat sa lessons. But activities are equally important. These form the learners as well. Leadership, communication, all these are also important. So, may tamang panahon din po tayo na nilagay para sa mga activities na ito. Ganun po.
1: Napakaganda rin nabanggit niyo, Yusek, orasyon. Naalala ko po yan nung magkasama tayo dun sa isang meeting with DepDev dun sa three terms, no? Yung opening block tsaka ending block, kasi yan po yung pinapasok yung school-based immunization ng Department of Health. Ma'am, napag-usapan na rin po natin yan. Ano po ang mga measures na inihanda ng DepEd upang matiyak ang seguridad at kaligtasan ng mga paaralan laban sa mga sakuna tulad ng lindol, bagyo, pagbaha at iba pang emergency situations? Maging, syempre, yung tanong po namin sa DOH, nakasama rin po namin kayo, ang banta ng iba't ibang sakit tulad ng dengue, ano po yung mga paghahanda natin?
0: Kasama po yan sa ginagawa natin sa Brigada Eskwela. It's really to prepare the environment so that it is conducive to learning, but it is safe for the learners as well. So pinalalakas po natin ang ating mga safety measures. Mahalagang mahalaga po yan. So dapat walang nakalitaw na mga pako here and there, walang mga kahoy na nakakalat, no? So inaayos po lahat yan. At the same time, na-mention niyo po ang dengue. So kung meron pong mga spaces where there is stagnant water, sinisigurado po natin na wala yan. So kasama po lahat yan sa ating paghahanda. We want an environment that is safe as well as conducive to learning.
2: Okay. Ma'am, sa inyo pong datos, may mga paaralan pa rin po ba tayo nakakaranas ng kakulangan sa silid-aralan at iba pang pasilidad? At kaugnay po niyan, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng DepEd para pumatugunan ito? Kahit pa paano bago magsimula
0: yung klase? Yes po. Sorry po, kasi malalim po ang problema sa ating learning facilities, sa ating classrooms. Una po, di ba, napalitan na noon pa man na kulang tayo ng 165,000 classrooms. Pagkatapos, naibaba na natin ng unti po yan, nasa 140,000 plus na lang. But that's still no joke, no? Marami pa rin po tayong kulang na classroom. Nagtatayo po tayo, no? And we are really very aggressive on the construction of classrooms. Talagang inaasikaso po yan ng Department of Education ngayon. And we may be able to add a significant number of classrooms with all the effort this year. Pero sir, bukod dyan, ang kakulangan din po kasi ng classroom ay dahil sa mga facilities natin that require repair. So that one is a bit easier to do. So yan na po yung tinututukan din po natin, ano, na kahit na meron pa rin tayong 144,000 na kulang na classroom, at meron tayong na-construct na, no, until April na 21,000 plus po, at meron pa po tayong mga nakadating, no, nakasalang na lahat. Repairs po. Repairs are very important. We are doing that in a very determined manner.
3: So, Yusek, ano naman po yung mga pangunahing pagbabago o innovation sa learning delivery at sa curriculum na dapat abangan ng mga estudyante, guro at mga magulang ngayong pagbabalik eskwela ng 2026?
0: Ayan. Unang-una na po yung nabanggit kanina na yung three-term school calendar. It may appear simple, but you know, to us educators, that's very, very important. No? It reorganizes the school year into just three terms, we are able to avoid administrative peaks, no? So, imbes na apat na beses po maghahanda ng exam, magkocorrect ng exam, gagawa ng grades ang ating mga guro, naging tatlong beses na lang to. Sasabihin siguro po ng iba na ay one less lang naman. But to us teachers, that's really very significant already. Na-strengthen na rin po natin ang senior high school curriculum. Nagsimula po tayo piloting this in 891 seniors high schools last year. Ngayon po, lahat po ng grade 11 ay dadaan na sa strengthened senior high school curriculum. Importantly, we have reduced, no, the number of core courses. ang core courses na lang po natin ngayon ay 5, no? Yung sa communication po, English and Filipino, we have general math, we have general science, we have kasaysayan, and life skills. Napakahalaga po ng 5 ito. And instead of offering these in just one semester each, buong taon na po natin i-offer, no, ang mga kurso na yan. Hopefully, we are really able to deepen the lessons in these 5 areas. Lesson planning po, may pagbabago tayo. Inalis na po natin ang mga bagay-bagay na pampabigat sa mga teachers. We are also allowing the teachers now to work collaboratively in the preparation of lessons. Kasi dapat lang po naman, di ba? Collaboration is very important. So that one, hopefully, has eased the burden on the teachers and not simply for the sake of deloading them or easing burden, but for them to be able to have more time with the learners, no? Yung mga one-on-one sessions, which are very important. Isa pa po, yung classroom assessment and grading guidelines natin, binabago na rin po natin yan. Slowly, umaalis po tayo sa tinatawag na transmutation system, which we have observed has really padded grades, no? So, false report po ng performance ng learners ang lumalabas. Meron din po tayo yung education in emergencies, yung increased time for work immersion sa senior high school, at yung ating flexible learning program. Yan po, ma'am, medyo marami, exciting. Siguro po ang sasabihin ninyo, bakit sabay-sabay? Ang isasagot ko po dyan, kasi po kailangan sabay-sabay. Hindi po pwedeng pa isa-isa nating gawin ito kasi marami po tayong problema and we want to address them para maramdaman naman po natin yung improvement. Pagpaisa-isa po natin ginalaw ang mga problemang yan, wala po tayong mararamdaman na improvement.
1: Ayan, USEC, dahil napag-usapan na nga rin na kailangan sabay-sabay, sumasabay rin yung pag-usbong ng artificial intelligence at iba pang digital technologies. Ma'am, paano po inaangkop ng DepEd ang mga learning programs upang maihanda pareho ang mga estudyante at mga guro sa mga kasanayang kakailanganin sa hinaharap ng AI?
0: Maraming salamat po sa napakahalaga mong tanong. Unang-una po, we are making it known to everyone that AI is a reality, is a part of life now that we can neither ignore or stay away from, no? Nabanggit ko po kanina yung ating bagong polisiya sa lesson planning. Diyan po ina-acknowledge natin na pwedeng gamitin ang AI para sa tamang paraan, no? Halimbawa po, hindi naman pwedeng yung buong lesson ni teacher, AI ang gagawa. Hindi naman po yata makatarungan yon at hindi rin fair para sa ating mga mag-aaral. Pero may mga pwedeng paggamitan nun eh, how to refine text, how to correct grammar and language, or to source for ideas for presenting this or that. Pwede po yan. Pinag-aaralan din po ngayon ng mabuti ng DepEd kung saan ang tamang pagpasok ng AI at kung paano ang tamang pagpasok ng AI sa iba't ibang baitang, no, ng ating K-12 system.
2: Yusek, para naman sa ating mga guro, ano po yung assistance ng DepEd para sa pagpapatupad po ng mga bagong learning strategies ngayong school year 2026-2027?
0: Isa po natin ginawa dyan, no, na talagang conscious po ang Department of Education. Sinabi po talaga ni Secretary Angara na ipaliwanag. Kasi ganyan po ang nangyayari palagi, no. May ilalabas po kaming pulisiya, tapos hindi maliwanag. There's a lot of confusion, ang gulo-gulo. In the end po, hindi natin a-achieve yung intended benefit ng policy. So ngayon po, sabay-sabay nga yan, pero mismo mga kasamahan po natin sa Department of Education ang bumaba sa field. Nasabi na rin po ng ating mga kasamahan sa field noon na bakit ganon. Kapag ang mga training programs or orientation sa mga bagay-bagay ay para sa mga nakatataas na posisyon, grabe talaga, no, ang humaharap sa kanila, mga experts, mga tao talaga from central office. Tapos yung nakasanayan na po natin na cascading approach, pagdating po sa dulo, halos wala na pong natatanggap yung mga teacher na mali. Yung nasabi po namin dito, hindi po pwedeng ang binigyan natin ng full-blown orientation ay yung mga nasa taas, no? Binibigyan natin sila ng sandok, isang buong sandok ng champurado o ng lugaw. Pero pagdating po sa mga teachers natin, kutsarita na lang, hindi po pwede. Because our teachers are our frontliners. Our school heads are our frontliners. So sila po talaga yung dapat makatanggap ng comprehensive na explanation, examples, and so on. No? Chocolate eh, chocolate ah. So ang ginawa po natin, may basbas ni Secretary Angara, sinabihan niya po kami, lahat kayong mga Execom members, mga directors, kayo ang bumaba sa field. Kayo ang magpaliwanag. So ginawa po natin yan since parang early May po yata or towards the end of April. So through that po, sana naman ay naging maliwanag sa ating mga kasamahan sa field ang mga pagbabagong ito.
3: Given that, ma'am, paano naman po sinisigurado ng DepEd na yung mga mag-aaral sa mga malalayo at liblib na lugar at yung mga nasa vulnerable sectors ay magkakaroon ng pantay na access dito sa Dekalidad na Edukasyon?
0: Ayan. Unang-una po, sa pag-orient, pag-train ng ating mga school heads and teachers, hindi naman natin, hindi sinasari in Echepuera yung mga mag-aaral na natin na nasa malalayong mga lugar. So, yung kakayahan po ng ating mga school heads doon, kakayahan po ng ating mga teachers doon, ay kasing dekalidad ng mga kakayahan ng mga punong guro at guro sa mga syudad at sa mga municipalities na mas nasa sentro, no? Pangalawa po, ang ating textbooks is available to all our learners. Sinikap po natin talagang i-deliver ang textbooks on time. This is a 20-30-year-old problem, so we don't expect to be perfect in solving it, pero ang laki po ng inarangkada ng solusyon natin, no? Being delivered na po ang ating textbook so that every child may have a copy of a book. Nakapag-deliver na po tayo ng more than 60,000. Patuloy pa po ang delivery, including the delivery in our schools in the far areas. Ngayon lang nga po, hindi namin kinaya na abutin sa June 8. Abot po tayo ng July. Pero sobrang malaking diferensya na po yan. Sobrang malaking improvement na po yan. Bukod dyan po, the access to technology, the access to learning materials is also available to our learners even in the far-flung areas.
1: Yes, ma'am. Mensaheng nga lang po para sa ating mga magulang at estudyante na naghahanda, I'm sure excited na po sila, para sa panibagong school year sa ilalim ng bagong school calendar system. Yusek.
0: Ayan. Gusto ko pong sabihin sa ating mga mag-aaral, pati na rin sa magulang ganito. Unang-una po, nalaman po namin na ang mga mag-aaral po natin pala ay bumubuelo pa pag nagsimula na ang taon. Ang gusto po natin sabihin, pumasok kayo agad. The first few days in a school year are very important. So go to school on day one. Day one is very important. That's where you get to be oriented, that's where you get to know your classmates, that's very, very important. So sana po pumasok lahat. Ang pangalawa ko pong mensahe, sir, pagbigyan mo ako sa pangalawa kong mensahe, ito po, education continues to be an important instrument to a better future. Mahalaga po talaga yan. So talagang kailangan natin seryosohin ang pag-aaral. But we recognize that many of our learners are studying, are going to school under very, very difficult circumstances. We acknowledge that. Many of our teachers in our public schools are doing their very best, but the conditions are just different, are just very difficult. So ang gusto ko pong sabihin sa ating mga mag-aaral, go lang po tayo, no? Fight lang, laban lang. Go to school every day, study your lessons diligently, sikapin po natin talaga, and one day, you will succeed.
2: On that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Carmela Oracion, Undersecretary for Learning Systems Strand ng Department of Education. Thank you, USEC.
3: Samantala, monitoring sa supply ng kuryente para sa pagbubukas ng pasukan sa susunod na linggo ating pag-uusapan kasama si National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda. Admin Almeda, magandang tanghali po at welcome dito sa Bagong Pilipinas ngayon.
4: Good afternoon, Atse Kweng.
3: Sir, sa nalalapit na pagbubukas ng klase.
4: Good afternoon po sa lahat ng nanonood.
3: Yes, sir. Sir, sa nalalapit po na pagbubukas ng klase, ano po yung mga hakbang na ginagawa ng NEA para matiyak yung tuloy-tuloy at maaasang supply ng kuryente sa mga school, lalo na po sa mga lalawigan at sa mga liblib na lugar?
4: Yes, Atse Kweng, every year naman po ang NEA ay sadyang nag-uukol ng mga countermeasures and check and balances, monitoring po sa mga operations ng electric cooperative, no? At every year naman po, meron kaming interagency coordination with DepEd. And so far, wala naman po kaming nakikitang balakid or major issue na pwedeng mangyari aside from the fact na ang Visayas area is on yellow alert, no? So that is some generation issue. But doon po sa ating mga operations ng electric cooperatives on the with respect to distribution, lahat naman po ay nakaantabay at para siguruhin ang tuloy-tuloy na pag-supply ng kuryente.
1: Nabanggit niyo rin po, admin, no, yung ating mga electric cooperatives. Kamusta po ang monitoring natin or assessment ng NEA sa kanila, sa mga electric cooperatives para dito? Para sigurado nga, kung sila po ay distribution, ano bang dapat ginagawa nila na para kailangan yung mga pasilidad ng ating mga paaralan ay handa at tataas ang demand ng kuryente kasabay nagpububukas ng klase?
4: Yes, USEC, yan po ay ang edukasyon o ang paaralan ay always considered as a critical service area. So yan ho ay nasa prioridad ng mga electric cooperative na para siguruhin na ang lahat ng infrastruktura leading to the supply ng kuryente sa mga paaralan ay maayos. And on the part of NEA naman po, meron ho tayo ditong tinatawag namin ang bago namin proyekto na Digital Dashboard Command Center. Namo-monitor naman ho namin ang kanilang mga operations remotely dito sa NEA.
2: Okay. Admin, sa kasalukuyan po, kung magkakaroon po ng biglaang brownout o pagkasira ng linya ng kuryente sa mga paaralan, gaano po kabilis ang inaasahan ninyong pagtugon ng mga electric cooperative para po maibalik agad yung serbisyo at hindi maantala yung mga klase?
4: Gaya ng sinabi ko kanina, Joshua, ang mga paaralan ay considered critical service area. So lahat po ng response team ng mga electric cooperative ay may dedicated teams po sila to address any glitch or any cause of outages. Huwag lang po sanang madadaanan tayo ng bagyo, and pag ganyan naman po ay traditionally we have the task force kapatid, no? Immediately, nagpapadala ho tayo ng mga reinforcement, gaya ng mga linemen para sa mga affected areas para masiguro po na agaran ang pagre-restore ng kuryente.
3: Sir, paano naman po tinutulungan ng NEA ang mga electric cooperatives sa paghahanda laban sa mga posibleng epekto nitong habagat at iba pang kalamidad na maaaring magdulot ng power outages habang may pasok na yung mga estudyante?
4: Gaya ng nasabi ko kanina, Atse Kweng, meron ho tayong mga dedicated teams to make sure na wala hong ang response team po ng electric cooperatives ay mabilis, no? Ngayon sa pagdating naman ho ng habagat at lalab naman ho natin may El Nino pa ho, bago pa lang ho dumating ang bagyo, naghahanda na ho ang mga electric cooperatives na kanya-kanyang mga teams para kung sakasakaling may mag may babaksak na poste or may mapuputol na kawad, ang restoration team po ay agaran makakapag-responde.
1: Admin, napag-usapan na rin po natin, no? Alam po namin na priority ng ating mga co-ops yung ating mga eskwelahan. Naman po kami ng konting detalye kasi alam natin sa panahon ngayon, mas gumagamit ng mga digital learning tools, internet, edi mga computer, mga gadgets na kailangan i-charge at iba pang teknolohiya ang mga paaralan. Paano po sinisiguro ng NEA? Alam po ba nila ng co-op yun, yung mga expected na load para sa supply dahil gagamit ka ng digital technology, sir?
4: Opo, yan po ay nakaprograma naman sa mga electric cooperatives. Sa load profile po ng mga eskwelahan ay yan ay naka-disclose na ho sa mga electric cooperatives at yan ho ay may agarang pagtutugon kung may additional load po silang kailangan. Pero hindi naman po ganun kalaki yan. Standard naman po ngayon lahat ng mga eskwelahan na ang kanilang design ay mayroong charging stations para sa mga tablets, computers at iba pang mga gadget.
2: Okay. Well, on that note, mensahe nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, sir. Go ahead.
4: Sa ating mga mag-aaral, sana po ay sipagin tayo na pumasok sa oras at samahan natin ang dasal na huwag tayong mabisita, madapuan ng mga sakuna or bagyo na makakapag-antala sa pagpasok ng mga mag-aaral.
3: Alright, maraming salamat po sa inyong oras. National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda. Thank you, sir.
2: Bayan, huwag kayong BBTU. Maraming pang balita at talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
5: Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan. Tutukan ang mga solusyon at aksyon sa mga isyu ng bayan at programa ng pamahalaan para sa Bagong Pilipinas. Kasama ang ating Presidential Advisor for Poverty Alleviation, Larry Gato, live dito lang sa PTV.

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon. Bago tayo magpatuloy sa ating talakayan, humingi muna tayo ng update kay Yusek Albert mula sa Department of Health. Yusek Albert, ngayon nga pong opisyal nang nagsimula ang tag-ulan o ang rainy season sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ano po yung mga karaniwang sakit na tumataas ang kaso na dapat pakabantayan ng ating mga kababayan?
1: Ayan na nga, Joshua, no? It's time to get wild. Wild with prevention kasi yung wild yung iniiwasan natin. Yung ating mga waterborne na diseases, yung mga influenza-like illness, sa letrang L, yung ating leptospirosis, at sa letrang D, ang dengue. Para na talaga siyang bingo. Na ayaw nating bumingo at magkaroon ng sakit. Ang pinaka-issue dito, dahil dumadami na yung buhos ng ulan, nagkakaroon tayo ng tubig na pwedeng pamugaran ng mga insekto dun sa dengue, o kaya pwedeng makakontamina sa ating inumin dun sa mga waterborne diseases. Sa influenza naman, ganang nabanggit nyo na rin na Joshua, no, Asikweng, yung ating mga pasukan na magsisimula sa Lunes, magtitipon-tipon ng mga bata. Mahalaga po na ang resistensya ay pinapalakas, tamang pagkain, ehersisyo, at disiplina sa katawan. Mapasok ko na lang rin, naku, mga principal, bantayan po natin, baka akala natin USB yung hawak ng mga estudyante, yung pala vape. Bawal po ang vaping, lalo na pag malapit sa eskwelan. To begin with, bawal talaga ang vape sa mga bata.
2: So, Yusek, dahil Dengue Awareness Month ngayon, sa kasalukuyan, kumusta po yung sitwasyon ng dengue sa bansa? May mga lugar ba na naitala na may pagtaas ng kaso ng dengue? Tsaka ano yung ginagawa ngayon ng DOH para mapigilan nito, lalo na sa pagbabalik eskwela?
1: Asikweng, mukhang talab na talab yung ating taob, taktak, tuyo at takip, no? Kung kailangan ulit-ulitin natin yan, apat na tiyan, taob, taktak, tuyo at takip. Bakit po? Kasi yung datos natin, mas mababa ng 56% ang bilang ng mga kaso ng dengue sa taong ito kumpara sa nakaraang taon. Mula January 4 hanggang May 23 ng kasalukuyang taon, ang naitala lamang nationwide ay 50,727 na kaso ng dengue kumpara sa 114,308 noong nakaraang taon. Bagamat mas mababa ang overall na bilang sa buong bansa, dun sa mga lugar na nangunguna dun sa talaan ng 50,727, at di naman tayo nagugulat kasi maraming tao sa mga rehiyon na to, ang Central Luzon, ang Calabar Zone, tsaka ang NCR.
0: Okay. Yusek, para mas mabigyan diin natin at hindi baliwalain ang ating mga kababayan itong ganito mga babala, katulad nitong taob, taktak, tuyo, takip. Totoo ba na pagka nagka-dengue ka, hindi ka na ulit pwede magka-dengue?
1: Totoo yan, ngunit totoo rin na apat ang klase ng dengue. Okay. So, apat po yung tinatawag nating serotype. Kasi ang mga virus niyan, den 1, den 2, den 3, and den 4. Ibig sabihin, kahit lahat sila ay dengue, kakaiba, iba-iba yung kanilang identity. Maaaring nagkaroon ka rin ng dengue 3, pero at ikaw ay hindi na magkakaroon nila ng dengue 3, pero pag nakagat ka ng lamok na may dalang dengue 2 or dengue 1 or dengue 4, pwede kang magka-dengue ulit. Mahalaga po itong impormasyon na ito dahil meron tayong ang siklo na sinusundan ng dengue. May mga taon. Ngunit, ang pinaka sa lately, sa datos natin, ang pinaka marami is yung dengue 3.
0: Okay. Now, balikan ko po ulit itong taob, taktak, tuyo, takip tuwing alas 4 ng hapon. Pakipaliwanag po, bakit po mahalaga na gawin ito sa ganitong oras at paano ito epektibo may isasagawa ng mga pamilya at komunidad?
1: Magandang tanong yan, Joshua. Dalawa kasing oras sa araw ang sabihin na natin pinaka-active yung ating lamok na Aedes aegypti. Siya po yung lamok na stripes po yung kanyang paa. At pagka nakita nyo, siya yung nagdadala ng dengue. Yung alas 4, pinili siya ng DOH 4 o'clock ng hapon kasi pag bandang hapon na, mula 4 hanggang 6 p.m. aktibo yung lamok. Sa umaga, mula 6 hanggang 8 a.m. Pero para practical tayo, kailan ba tayo pinaka-mahusay na magtaob, taktak, tuyo at takip? Maganda to para mag-share na rin tayo ng balita ng Marites sa mga kapitbahay natin. Mga alas 4 ng hapon eh. Well, I mean, biro aside, Joshua and Asikweng, yan yung panahon na lumalabas po yung mga nasa bahay, naglilinis, dun sa nakaugalian na natin na parang ang komunidad nagsasama-sama. Binabalik po natin yung ganong tradisyon na para kunyari, makita mo yung gutter sa tabi ng bahay, may tubig, o nagwawalis, di ba si Lola o kaya si Nani na ganon habang nagsasabi, alam mo na ba ang latest dun sa episode ng ganon? O, di ba?
2: Episode na nga.
1: Ng alin? O, ng dengue.
2: So, Yusek, para lang paalala no, sa ating mga kababayan, ano nga ulit yung mga sintomas ng dengue? Kasi yung iba, hindi naman talaga lumalabas yung mga rashes, walang fever, or kung magkaroon ng fever, hindi ganun kataas, or sasabi, dapat pabalik-balik, di ba? So, ano nga ulit, paalala lang sa ating mga kababayan, kung ano yung mga dapat antabayanan o bantayan, kung kailan dapat dalhin ang isang tao na suspecho natin na may dengue na.
1: Ang pinaka-symptomas ng dengue na common rin sa mga ibang sakit na infeksyon, yung lagnat. Pero ang lagnat, sekweng ng dengue, ay mataas yung temperatura. Kapag nakuha natin yan sa thermometer, lalabas yan ng mga 39 o kaya 40 degrees centigrade. Ay kalawa, may symptomas yan, yung pananakit or parang mainit yung likod ng mata. Mararamdaman yan ng mga taong na nagka-dengue, ano? parang mainit yung likod ng mata ko. At meron din yung pananakit ng katawan, panghihina, wag ho nating antayin yung mga late symptoms. Ano yung mga late symptoms? Asikweng Joshua, yung mga pagdurugo ng gilagid. Nako, medyo advanced na po yan. Yung pamamantal o kaya yung pasintabi sa mga kumakain, yung pag-iba ng dumi, ng kulay ng ating dumi, lalo na kung nangitim, bleeding na po yan. Ayaw natin yun. Sa lagnat pa lang po, magandang kumonsulta at sasabihin ko na rin po kasi kung tayo po ay yakap registered, lahat po ng Pilipino ay entitled at yakap registered kayo, pwede kayong magpa-CBC kung makita ng doktor na may sintomas kayo. At kung kayo naman po ay kailangan nang pumunta sa mga ospital, bukas naman po yung mga dengue fast lanes ng mga DOH hospitals. Zero balance billing po kayo, number one, sa DOH hospital, basic accommodation. Pero maski na sa private or LGU, meron naman po tayong dengue package ng PhilHealth. Yung dengue package ng PhilHealth, kaya niyang sagutin 19,500 para sa moderate dengue, 47,000 para sa severe dengue. Tumaas na po yung mga rate na yan sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong BBM.
0: Okay. Yusek, ihabol ko lang, June 8, pasokan na ng ating mga mag-aaral at may mga estudyante tayo na abutin din ng hapon sa mga eskwelahan. Sapat ba yung mga insect repellent na lotion para maiwasan na makagat ng lamok? Paano pa pwede natin ipayo sa kanila?
1: Magandang tanong yan, Joshua. Ito yung ating mga self-protection na measures. Merong iba-ibang brand po. Wala akong ini-endorse na particular brand, pero maganda po na may nakapahid or nakaspray na insect repellent sa ating mga chikiting para hindi sila makakagat. Isa pa po, yung pananamit ng ating mga chikiting. Sa panahon na ito, mas maganda po yung long sleeves or nakapantalon dahil yun ang magiging panangga dun sa pagkagat ng lamok. Pero again, importante ho dito yung vector control. Kaya kanina, nung nag-i-interview tayo kasama si Yusek Orasyon, no, nabanggit na rin niya, at salamat po sa DepEd na yung paglilinis sa paligid para walang napag-iipunan ng tubig.
2: Paano naman yung may mga dengue patch, di ba? Yun yung mga dinidikit sa mga damit. Effective ba yun? Tsaka ilang oras yung effectivity ng mga ganun at tsaka mga lotion?
1: Opo. Nabalitaan na po namin yan. No? Basta aprobado ng FDA, tingnan po natin, meron naman usually yung parang FDA registration number. Yung mga patch po yan, meron po yan parang hangganan. No? Sabi nga nila, walang forever. Ito na naman tayo may hugot. Walang forever sa mga dengue patch. Hindi yan tatagal ng habang buhay. Kailangan tignan nyo kung hanggang ilang oras ang sabder, tapos kung kailangan kong palitan, palitan.
0: Okay. At ano naman po, Yusek, ang paalala ng DOH laban sa iba pang sakit na karaniwan lumalagal na tuwing tagulan, gaya nga po ng leptospirosis, diarrhea, respiratory infections. Lalo na para sa mga bata at senior citizens.
1: Simulan natin dun sa lepto, no, na pag-uusapan na natin kasi maraming ang tubig, kung nagbabaha, nagkakaroon ng leptospirosis, kapag tayo po ay napalusong, hanggat kakayanin, umiwas po tayo lumusong sa baha. Kung tayo naman po ay nalusong, hindi natin naiwasan ano naman ang dahilan, at kahit anong baha po yan, tayo po ay kumonsulta sa ating pinakamalapit na health center. Meron naman po tayong mga libreng gamot kung kailangan. Hindi naman po lahat kailangan bigyan ng gamot. Pero importante, maunahan natin. Ang sintomas ng lepto, parang dengue, nagsisimula sa lagnat. Pero ang pinagkaiba sa lepto, ito po medyo advanced na to, no? Kasi yung incubation period niya medyo mas matagal. Lumaabot ng mga 3 to 4 weeks. Ang lepto po, pwede magkaroon ng paninilaw ng mata. Medyo advanced na po yan. Paninilaw ng balat at pananakit ng kalamnan, lalo na dun sa likod ng ating hita or dun sa ating cough na sinasabi. Huwag natin antayin yon. Basta tayo po ay napalusong sa baha, kumonsulta po sa pinakamalapit na health center.
2: Okay, ito Yusek, ibang usapin naman, ano, may paalala yung DOH tungkol sa mga peking website o peking social media accounts na peke na ginagaya yung DOH. Ano po ba yung detalye nito?
1: Opo, lagi po yan lumalabas sa maya, iba-ibang version. Pati nga po yung aming former undersecretary na si Yusek Eric Tayag na nananahimik ho ngayon sa private sector ay lumalabas pa rin yung mukha. At ito po yung nakikita natin sa screen natin, si Secretary Ted Erbosa, di uman ay nag-i-endorse ng isang produkto. Paalala po, pag may nakita kayo na nag-i-endorse o kungyari ng produkto na DOH, hindi ho totoo yan. Matic fake po yan kasi bawal po sa lahat ng DOH employees and staff and institutions na mag-endorse ng kahit na anong produkto. wala po kaming ini-endorso na kahit ano. Yung nakita po yan, fake po yan. Tingnan nyo rin po yung mga URL. Isa lang po ang legitimate, authentic na Facebook page ng Department of Health Philippines. Meron pong blue check sa Meta. Tingnan nyo rin po kung saan nakalagay yung check, ha. Mauutak yung mga namimeke eh. Minsan nilalagay dun sa profile picture. Hindi po authentic yon. Dapat nandun sa mismong pangalan ng Facebook page.
0: Alright. Well, aside dun sa endorsements, Yusek, at yung yun nga, pamimeke ng blue check dun sa Meta, ano po pong red flag na pwedeng bantayan o dapat bantayan ng ating mga kababayan?
1: Tignan nyo po yung grammars. Hindi, seryoso. Panahon na rin naman ng pagbubukas ng eskwela. Napaka-importante po ang mga teachers and learners. Kaya importante ang grammar. Wala po tayong pinapatamaan yung anything, pero chances are kapag mali-mali yung English or maski yung Tagalog mali-mali eh, mali-mali yung spelling, hindi po authentic yan. Dahil si Yusek Albert at si Sec Ted, hindi kami, lahat po ng mga DOH employees, hindi kami mapayag na pangit yung pagkasulat dun sa labas. Okay, number one yon. Number two, sinabi na natin, wala ho kaming in-endorse na produkto. At number three, kung ito ay may binibenta o may hinihingan kayo ng pera, at this applies to everyone in government, wala pong government official na hihingi ng pera sa mga social media sites. Or for any matter, hindi ko may umihingi ng pera. Peke po yan, huwag na ho nating i-forward, lalo na ho dun sa mga Viber groups, no, na usong-usa yun ng pandemic, puti nga bumawas na ngayon. Doon naman tayo sa mainstream media, sa Bagong Pilipinas ngayon, sa ating mga kaakibat sa mainstream television na definitely hindi bayaran.
0: Okay.
2: At saka actually, yung grammar na yan, kasi yung iba, English, na tinatagalog, na automatic ng AI, diba?
0: Yes.
2: So, mali talaga yan. So, yun yung huwag talagang paniwalaan. No?
1: Yes.
0: Dapat maging mapagbantay. Well, on that note, maraming salamat, Yusek Albert, sa mga impormasyon na inyong ibinahagi mo sa amin mula sa Department of Health.
1: Salamat rin po.
0: Thank you, Yusek.
1: Samantala, update sa border system modernization at ang tourist arrivals sa second quarter ng taon, ating tatalakayin kasama si Ms. Dana Sandoval, or Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration. Ms. Dana, magandang tanghali po.
3: Magandang tanghali po sa inyo at sa lahat po ng tumatangkilik ng inyong programa.
1: Yes, ma'am. Una sa lahat, maraming salamat sa napaka-efficient, no? Dumadaan po kami madalas dyan sa immigration gates at immigration officers. Saludo po kaming lahat sa inyo. Marami pong biyahero ang nababahala sa mga ulat tungkol sa umano'y paniningil ng karagdagang bayad sa mga pasahero. Maaari niyo po bang linawin ang kasalukuyang estado ng Civil Aviation and Immigration Security Services Project at kung bakit hindi pa ito aprobado? Ma'am, go ahead.
3: Yes sir, una sa lahat, thank you po at nakikita ninyo yung mga improvements natin sa ating mga paliparan in particular. That's really the goal of the administration right now is to modernize everything, put in technologies para mas maging efficient ang ating processing. Ito naman pong tinatawag na Civil Aviation and Immigration Security Services Project. Ito po ay nag-undergo pa ng assessment ng iba't ibang government agencies. So ngayon po, the project is not yet final. Ibig sabihin po, wala pa pong napipisamahang kontrata. Hindi pa po na-finalize ang buong kasunduan. So sa ngayon po, wala pa po tayong inaasahan na sinasabi po na meron ng mga collection or sisingilin for this project.
0: Ma'am, ayon po kay Commissioner Viado, sumasailalim pa sa masusing review at konsultasyon ang panukalang user fee. Ano-ano po ang mga pangunahing konsiderasyon tinitignan ng BI bago pumagpa siya kung kinakailangan o hindi na ang nasabing singil?
3: Yes, nagdaan po itong unsolicited proposal po na ito sa Public-Private Partnership Center sa PPP. Isa po itong proposal submitted by a private company. Ngayon, ito po ay inaanalisa at ina-assess ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kasama po dyan, of course, ang PPP Center. Pino-forward po yan sa BI for checking in the Department of Justice. They were able to hurdle that phase dahil kompleto po lahat ng kanilang mga dokumento ay nakita po ng ahensya at ng DOJ. Ang mga benefits ng proyekto na ito ng ating border management system. Nagkaroon din po ng Swiss Challenge. Ang ibig sabihin po ng Swiss Challenge ay binuksan po ito sa lahat ng mga tao na maaaring merong counter-offer, counter-proposal, a better proposal for the Philippine government. And the agency went as much as sending out letters to inform yung mga kumpanya na gumagawa po ng mga ganitong technologies na baka meron silang other offers bukod dito sa proposals na ito at wala pong iba na nagbigay ng counter offer. So ito po ay umikot na Department of Finance, sa Solgen, DOJ of course, OSG, ito po lahat ay dinadaanan sa iba't ibang ahensya. May kanya-kanya po tayong mandato kung ano yung tinitingnan natin. But essentially, what we are looking at is kung ang proyekto ba na ito ay mabibigyan ng benepisyo ang gobyerno at in the long run, will the general public and the stakeholders be amenable to the stipulations included in the contract? Ito po ba ay makakatulong sa pagpapaangat ng kalidad po ng serbisyo ng ating ahensya? So ito pong mga ito ang tinitingnan at patuloy pa pong tinitingnan ng iba't ibang government agencies.
2: Ma'am Dana, para naman sa kaalaman ng ating mga kababayan, paano makatutulong itong KAIS project sa pagpapalakas ng border security ng bansa laban sa human trafficking, transnational crimes, terorismo at iba pang banta sa seguridad?
3: Yes po, ang kagandahan po nitong proyektong ito, it's an end-to-end project. So mula frontline, data processing, data collection, data assessment, pinoprovide po nitong entire system na ito. At hindi po ito centralized lang in NAIA. All international airports, so there are 11 international airports na functioning po na nakalagay dito, as well as isang international seaport, which is in Zamboanga, and 6 border crossing stations. So lahat po yan ay mapaprovide ng end-to-end, meaning yung mga electronic gates and the data processing, the AI processing, the biometrics capturing. Meron din tayong pwedeng maglagay ng parameters para ma-sort yung mga data and information, and it would be able, pwede natin gamitin yon para sa target approach natin when it comes to monitoring certain passengers. So napakaganda po ng system, that's why it's being considered by the agency, because it will boost us up technology wise ihahabol niya tayo dun sa ibang mga bansa. And another thing is merong 4-year refresh cycle ng technology. So ginagarantee nito na yung VI uses the latest technologies without added burden to the government. Kasi ito ay magkakaroon ng zero financial burden to the government dahil ang gagamit lang, the user pay, user benefit. Kung sino lang yung gagamit, yun lang po ang magbabayad ng serbisyo na iyon. Yung mga kababayan po natin na hindi naman gagamit ng serbisyo na iyon will not be burdened financially by this service.
1: Ma'am Dana, nabanggit nyo na rin po yun, yung financing at pinapakinggan ko po na yun. Paano nyo babalansin nyo? Nabanggit nyo na tama po ba kapag gagamitin yung system, baka sila yung kailangan magbayad, pero kung hindi, hindi naman po yun. Paano po siya pagbabalansihin na bilang gastos ng biyahero or gastos ng gobyerno kung ano man para tuluyang lahat ma-modernize na yung ating border control at pati yung kapakanan ng ordinaryong Pilipinong biyahero?
3: Yes, it's a delicate balance siguro po ng ano ba ang maitutulong nito sa ating bansa in general, as well as ano ba yung mga costs nito. At siguro kailangan nating balansehin yun. And mahalaga din sa atin yung opinion ng publiko, ng ating mga stakeholders, kung ano yung sa tingin nila ay makakabuti. We also follow the direction of the national government, kung ano yung direction ng ating Pangulo when it comes to acquiring technologies such as this. Tandaan po natin, this is a proposal from a private company at ngayon po ay nag-undergo pa ng assessment bago natin i-finalize po ang desisyon dito.
0: Okay. Ms. Dana, sa ibang usapin naman po, kumusta po ang datos ninyo ngayon sa bilang ng mga turista dumating sa Pilipinas sa ikalawang quarter ng taon at paano po ninyo ito maikukumpara sa parehong quarter na nakaraang taon?
3: Yes, as compared po to last year, nakakatawa po yung figures kasi nakikita natin steadily rising ang ating arrivals for the second quarter of this year. For April last year, nasa 1.337. Ngayon, 1.358. Yung May naman, tumaas din from 1.299 naging 1.309. So, ngayon June, tumataas din po yung bilang ng mga biyahero. Although ito po medyo kinoconsider natin na lean season kasi tapos na po yung mga long holidays. Pero alam natin na marami pa rin po ang biyahe kasi kahit pasukan na po eh, so bumababa talaga yung number of travelers during this period at tag-ulan. Pero alam po natin na steadily increasing pa rin yan. Up until the third quarter of the year, medyo plateau yan. But pagpalo po ng fourth quarter, bigla na namang tataas po yan. So yan yung usual trends natin. And minomonitor po natin. So far, tumataas po. Maganda po yung data natin.
2: So Amdana, saan pong mga bansa o lugar nagmumula yung malalaking bilang ng mga turistang bumibisita dito sa Pilipinas ngayon? At ano sa tingin ninyo yung dahilan ng patuloy na pagtaas ng pagbabago ng tourist arrivals? Lalo yes, na ng ASEAN.
3: Yes ma'am, sa ating data po, ang ating number one pa din for 2025 is South Koreans, followed by the Americans for number two. Tapos naglalaro na yan ng Canadians, Japanese, Chinese. Yun na po yung mga sumusunod na mga bilang ng foreign national na pinakamatataas po yung arrival. Taon-taon po, yan din halos sila-sila din po yung mga nakikita natin na top foreign nationals that are entering our country. But of course, our Department of Tourism is also tapping into other tourism markets, even those outside the ASEAN region. Kasi alam po natin na marami din na interesado doon sa ganda po ng Pilipinas. At we are working closely with the Department of Tourism para makita po nila yung mga datos po natin at magamit po nila doon sa kanilang mga targeted approach when it comes to inviting foreign tourists in the Philippines.
1: Yes ma'am, no? So paano nga natin na pagbabalansin yun yung Protect the Philippines, which is the Bureau of Immigration, saka yung Love the Philippines, at i-connect niyo rin po sa inyong mensahe para sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon.
3: Yes, ang atin naman pong pagbabantay sa ating borders to protect our country from outside threats ay hindi naman po nagiging hadlang para ibitahan po natin ang mga turista na pumasok and love the Philippines. Kasi ito naman po can work hand in hand. Actually, yung malaking bagay din po sa mga turista, ang alam nila na safe yung ating bansa, well protected po ang ating mga borders, and we have the right technologies para po bantayan ng ating mga pumapasok at lumalabas po ng mga biyahero. And these things can go hand in hand. These things work well together. And we believe po that the stronger our border security is, the greater it helps our country's tourism. So tayo naman po sa Bureau of Immigration ay tuloy-tuloy po ang ating mga efforts para makahanap po tayo ng ways to improve our processes, improve our systems, para yung ating target ba na bagong immigration ay mai-anchor natin ng tuluyan dun sa bagong Pilipinas na gusto ng ating Pangulo.
2: Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Parage. Ms. Dana Sandoval, ang tagapagsalita ng Bureau of Immigration.
0: At dito na po nagtatapos ang ating programa para sa araw na ito.
2: Samahan niyo kami uli sa Lunes para sa mahalagang talakayan at mabilis na aksyon ng pamahalaan. Mula sa Presidential Communications Office, ako po si Assistant Secretary Weng Hidalgo.
1: Korum po kami ngayong tanghali. Patuloy naming alalayan at tutugunan ang pangangailangan ng ating mga kababayan. Mula naman sa Department of Health, ako naman po si Undersecretary Albert Domingo.
0: Ako naman po si Joshua Garcia para sa Pambansang TV. Sama-sama tayo para sa isa. Bagong Pilipinas ngayon.
4: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email.

0: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si Kamis po yata ang nakakabit?
5: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakokonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
7: Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. 738 sa Capital 104.3, the AM and FM Collab. FM2, the Capital. Susunod na ang Radio Magazine. Radio Magazine 1278 dito sa Capital 104.3. Capital 104.3. The AM and FM Collab.
8: Ta na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito. Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radio Magazine.
7: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
10: Radyo Magazine 1278.
11: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
7: Radyo Magazine 1278. AM.
17: Radyo Pilipinas.
18: Radyo Publiko.
17: Radyo Pilipinas.
19: Mula sa tahanan hanggang sa bawat sulok ng lipunan, halina't pakinggan ang tinig ng kababaihan. Isang oras ng makabuluhang talakayan tungkol sa karapatan, karanasan, at hamon na hinaharap ng kababaihan. Tumutok tuwing Biyernes, alauna ng hapon sa Radyo Magazine 1278 AM at Capital 104.3 FM. Sumali sa online usapan sa ating live stream sa Facebook page ng Philippine Commission on Women, Radyo Magazine, at The Capital FM at sa YouTube channel ng Radyo Magazine. Sabado replay, meron din tuwing alas 12 ng tanghali sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738, TV Plus Channel 3, at the For the Box Channels 45 hanggang 49. Makinig, manood, at manindigan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
20: Happy TNK Day, Pilipinas! Kayo po ay nakatutok sa programang tumatalakay sa gender equality at women.

0: And po, no? So sa mga ka-TNK po natin, no, wildlife conservationists, kasalukuyang ginugunita po natin ngayon ang Philippine Eagle Week.
1: Yes, at kasabay niyan, Ms. Jessel, ay ang paggunita natin ngayong araw sa World Environment Day. Shoutout po pala sa mga taga-subaybay natin sa Environmental Advocates. At sa June 8 naman po ang ating World Oceans Day. Habang ang Philippine Independence Day, syempre ay gugunitain natin sa June 12.
0: And of course po, Ms. Sharon at mga ka-TNK, katatapos lang po ng International Day of Innocent Children Victims of Aggression nitong June 4.
1: Yes.
0: At meron din po tayong Day of the Seafarer sa June 25. At sa June 7 naman po ay ipagdiriwang natin ang National Migrant Workers Day na may temang Bayan, Bayani, Bayanihan. At Ms. Sharon at mga ka-TNK, yan po ang pag-uusapan natin ngayong araw.
1: Yes, tamang-tama yan, Ms. Jessel, dahil ang TNK ay umaabot overseas. Kaya naman, batiin muna natin ng Happy TNK Listening ang mga nakatutok sa atin sa Radyo Magazine, 1278 AM, Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver app.
0: Happy TNK viewing din po sa mga nanonood sa atin live sa Facebook po ng PCW Radyo Magazine at Capital 104.3 FM at maging sa YouTube channel po ng Radio Magazine.
1: At hello rin po sa mga sumusubaybay sa atin sa replay sa Radio Pilipinas Radio Publico 738 at sa Radio Pilipinas Facebook live stream tuwing Sabado mula alas 12 ng tanghali hanggang alauna ng hapon.
0: At hello din po sa mga nanonood sa atin sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 hanggang 49. Kasabay po ito ng ating episode replay po, no? At in case po na gusto ninyong balikan ng ating mga past episodes, bisitahin lamang po ang PCW website, YouTube channel at Digital God Library.
1: Okay, at ngayon naman, Ms. Jessel, ang mga ka-TNK at mga ka-TNK ay dumako tayo sa ating featured God work for the week.
2: Sa featured God work, hindi lang basta pasado, dapat stand out sa pagbabago. Kung may game-changing na atikain, deserve ipatrending.
0: Para po sa ating unang featured God work, Cebu inilunsad ang Right to Care program para sa mas inklusibong serbisyong pangkalusugan. Mas pinalalakas ng Cebu Provincial Government ang inklusibong serbisyong panlipunan sa pamamagitan ng bagong Right to Care program na nilagdaan sa unang araw ng Pride Month. Layunin itong bigyan ng mga mamamayan ng karapatang magtalaga ng isang care partner na tutulong sa kanila sa oras ng pangangailangang medical, emergency at social services. Sa ilalim ng Executive Order No. 29, maaaring samahan ng care partner ang pasyente sa ospital, makatanggap ng update sa kondisyon kung may pahintulot at tumulong sa pagproseso ng tulong mula sa gobyerno. Kinikilala ng programa ang iba't ibang uri ng ugnayan, kabilang ang LGBTQIA+ community, live-in partners at iba pang caregivers. Ayon sa pamahalaang panlalawigan, hakbang ito tungo sa mas makatao at gender-responsive na pamahalaan kung saan walang naiiwan sa serbisyong pangkalusugan dahil sa limitasyon ng legal na pagkilala sa relasyon.
1: At para po sa isa pa nating featured God work, katutubong kababaihan sa Davao, pinapangalagaan ang Inabal Weaving sa gitna ng modernisasyon. Muling binibigyang buhay ng kababaihang Bagobo taga Bawa sa Davao City ang tradisyon ng Inabal Weaving, isang sinaunang sining ng paghahabi na muntik nang mawala sa pangunguna ng mga Binugaw Bagobo taga Bawa Women Association o BB Tawa, patuloy na naipapasa ang kultura habang pinapalakas ang kabuhayan ng komunidad. Sa tulong ng mga ahensya ng pamahalaan at pribadong sektor, nabigyan sila ng pagsasanay, makabagong kagamitan at teknolohiya upang mapahusay ang produksyon. Gayunpaman, mananatiling buhay ang tradisyon na disenyo at sikat o ikat techniques na nagpapakita ng mayamang kultura ng mga katutubo. Para po sa mga kababaihang weaver, ang Inabal ay hindi lamang produkto kundi simbolo ng pagkakakilanlan, katatagan at oportunidad para sa mga o sa mas inklusibo at sustainable na kabuhayan.
0: At para po sa ating panghuling featured gatherer, Las Piñas pinalalakas ang papel ng kalalakihan para sa gender equality at responsableng pamilya. Sa Las Piñas,

0: City po ay isinusulong ng pamahalang lungsod ang programang katropa na layuning hubugin ng mas responsable at aktibong papel ng kalalakihan sa pamilya. Sa pamamagitan po ng pagsasanay, tinuturuan ng mga ama at male partners na maging katuwang sa pagpapalaki ng anak, family planning at pang-araw-araw na responsibilidad sa tahanan. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahalaga ang aktibong partisipasyon ng kalalakihan upang maisulong ang gender equality at mas balancing paghahati ng tungkulin sa loob ng pamilya. Binibigyang din ang respeto, kooperasyon at shared responsibility bilang pundasyon ng matatag na pamilya. Sa pamamagitan po ng programang ito, layunin ng Las Piñas na makabuo ng mas ligtas, mas maayos at mas inklusibong komunidad kung saan parehong may mahalagang papel ang kababaihan at kalalakihan sa pag-unlad ng lipunan.
1: Good job po sa lahat ng ating kapwa gadvocates sa kanilang mga gadwork. Ngayon naman po mga ka-TNK, dumako na tayo sa ating hashtag SaySaTNK.
2: Oras na naman para sa hashtag SaySaTNK, kung saan natin pinupulsahan ang ating mamamayan tungkol sa topic natin kada episode. Para sumali, bisitahin at follow ang PCW Facebook account sa @PCW.gov.ph kung saan ipopost ang ating question of the week. Dito sa TNK, lahat tayo may say, kaya makipagtalo kayo na sa amin at sumali sa hashtag SaySaTNK.
0: At para po sa ating SaySaTNK question of the week, dahil malapit na nga po ang National Migrant Workers Day, nais nating malaman sa ating mga ka-TNK, sinong migrant worker na kilala mo ang itinuturing mong modern day hero? Nakapost na po ito sa PCW Facebook page, official Viber channel at sa Gadvocates Community Facebook group kung saan pwede po kayong mag-react at mag-comment ng inyong mga insights. Tandaan, dito sa TNK, lahat tayo ay may say.
1: Okay, at upang alamin kung bakit nga ba maituturing ng modern day heroes ang ating mga migrant workers, may makakasama po tayo mula mismo sa Department of Migrant Workers o DMW. Sino kaya siya? Abangan yan sa pagbabalik ng programang Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Patuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Kayo po ay nakatutok pa rin sa Tinig ng Kababaihan at para po sa ating episode na pinamagatang Beyond Borders, Advancing Gender Equality and Protection for Migrant Workers, kasama po natin live via Zoom ang Undersecretary for Finance and Internal Management ng Department of Migrant Workers, walang iba kundi si Undersecretary Dominic Rubia Tutay. Magandang hapon and happy TNK Day po, Yusek Nikki.
2: Magandang hapon, Ms. Sharon and Ms. Giselle, at happy TNK Day po sa ating lahat at syempre po, shout out sa ating mga migrant workers globally.
3: Welcome po sa Tinig ng Kababaihan, Yusek Nikki. Bilang paggunita sa National Migrant Workers Day ngayong darating na June 7 po, paano po ninyo ilalarawan ang kasalukuyang kalagayan ng mga Pilipinong migrant workers na itinuturing nating mga modern day heroes? Ano po ang kanilang pangunahing papel sa ating ekonomiya pati na rin po sa kanilang pamilya at komunidad?
2: Opo. Ang atin pong mga migrant workers ay tinatawag po natin ng mga bagong bayani ng mundo. Yan po ay talagang totoo dahil unang-una po makikita po natin at maisasalarawan po natin sila bilang isang simbolo ng katatagan na ipinapamalas po nila sa pamamagitan po ng kanilang paggawa, lalong-lalo na sa iba't ibang bansa. At ito pong katatagan na ito na binibigay po ng ating mga migrant workers ay nagbibigay naman din po ng pride sa ating bansa at hindi lamang po yan, sila po ay nagko-contribute din sa ating ekonomiya. Sa vision po ng Department of Migrant Workers, nakasaad po doon specific that they are co-architects of national development. At yan po ay talagang ang kauna-unahang secretary ng migrant workers po, Department of Migrant Workers, si Secretary Toots Ople po, ang talagang nagsabi na sila po ay co-architects ng ating national development.
1: Opo, ganun po ka-importante po no, yung ating mga migrant workers. Yusek, i-ask na lang din po namin, mayroon po ba tayong updated po ng mga data kung ilan po ang female at male OFWs po na meron tayo ngayon at paano po sila nahahati no, sa land-based at sea-based workers po at ano po yung kanilang mga pangunahing category po no, ng trabaho sa ibang bansa?
2: Sa atin pong 2025 na deployment, overseas deployment statistics po natin, umabot po sa 2.7 million na Filipinos po ang na-deploy po natin. Dumaan po ito sa tamang proseso ng Department of Migrant Workers. At sa bilang po na ito na 2.7 million, 50.08% po or 2.1 million po ang mga kababaihan, samantalang 49.92% naman po ang mga kalalakihan. So halos pantay po pero may konting lamang-lamang po ang ating mga kababaihan. And pagdating naman po doon sa pagkakahati-hati kung sila ay land-based or sea-based, ang atin pong land-based workers ay nasa 78.5% samantalang ang atin pong sea-based ay nasa 21.5% naman po.
3: Okay, ano po? Madalas nating marinig ang terminong feminization of labor migration. Ano pong ibig sabihin nito, Yusek, ano? At paano ito nakikita na konteksto o context ng mga Pilipinong migrant workers sa kasalukuyan?
2: Opo. Yun pong tinatawag po natin na feminization of labor. Dahil nga ang advocacy ng mga kababaihan para maging kapantay-halo sa lahat ng oportunidad sa larangan lalo na po ng paggawa, ay umusad po ito ng husto. Kaya ang mga developed countries po, lalo na po yung mga highly developed countries, marami po sa mga kababaihan ang nag-join po ng labor force. And sa kanila pong pag-join sa labor force, sila po ay umaangat sa kanilang larangan na pinaglilingkuran. So ang nangyayari po nito, lalo na po doon sa mga highly developed countries kung saan ang mga kababaihan po ay nasa top of the ladder na nang sabihin po natin ng korporasyon, ang nangyayari po, iniwan po nila yung kanilang pamilya at dahil dyan, nangangailangan naman po sila ng mga magke-care or tutulong sa pag-aalaga ng kanilang mga naiwan na anak o kaya po ng kanilang mga magulang. So kaya nagkaroon po ng feminization of labor migration dahil ang mga kababaihan po natin dito lalo ay tumutugon doon sa pangangailangan po na yon ng highly developed countries. If you would have noticed, meron po tayong mga countries na tinatawag po natin na aging na yung kanilang population. So nangangailangan din po sila ng carers. Ito po ay isa sa mga dahilan kung bakit marami po sa ating mga kababaihang Pinoy ay pumapasok po sa larangan ng healthcare profession sa ibang bansa.
3: Okay po. Pwede, meron po ba tayong datos, USEC, no, kung ano yung top 3 countries na usually ay ina-applyan ng mga Pilipino? At opo, ano po yung
1: trabaho?
2: Opo. Kung pagbabasa tihan po natin, top 3 po kung 2025, lalong-lalo na po sa yung mga new hires po natin, base po sa tala ng DMW, nandyan po ang United Arab Emirates, and then nandyan din po yung Kingdom of Saudi Arabia, at saka po yung Singapore. So the first two ay nasa Middle East. So alam po naman natin yung mga kategorya ng mga trabaho dyan na pinapasukan po ng ating mga kababaihang manggagawang Pinoy. So mostly in the domestic work sector, meron din po dyan yung tinatawag po natin na hospitality and then hotel and restaurant. So mainly services sector po yan. Pagdating naman po dun sa pangatlo, yung sa Singapore, ito medyo okay to kasi mga professionals and highly skilled pagdating po sa ating pong mga nurses and healthcare workers.
3: Okay.
1: Yusik, medyo malapit po doon, no, yung next namin question. Ano naman po kaya yung pagkakaiba po sa karanasan ng mga kababaihan at kalalakihang migrant workers, lalo na po doon sa usapin ng opportunity, sahod, condition sa trabaho at protection po?
2: Okay. Kanina po na napag-usapan natin in terms of male and female doon po kung ilan yung porsyento ng mga kababaihan at kalalakihan na na-deploy po natin. Halos pantay po yung figures po natin.
3: Mm-mm.
2: Pero kung susuriin mo pong mabuti yung land-based workers po natin, which comprises 78.5% or that's equivalent to 2.1 million na mga Filipinos na land-based po. If you segregate them by gender, ang kababaihan po dyan accounts for 62%. So, ano siya? Bakit ganun yung pinaka-datos niya na mas marami ang mga babae doon sa land-based? Kasi nabanggit ko po kanina, ipoconnect po natin yan doon sa countries of destination po natin na karamihan po ay nasa Middle East countries.
3: Mm-hmm.
2: And the type of work that they do, yun nga, yung domestic work, hospitality and mostly services sector. Pagdating po sa land-based, ang portion naman po, ang proportion naman po ng ating mga kababaihan ay nasa 26% po lamang. So ibig sabihin, around 74% po ay mga kalalakihan. So makikita mo din doon yung disparity that of the type of work ng ating mga seafarers, kasi karamihan naman po dito, syempre, mga cargo ships, bibihira din naman po yung mga cruise ships na tinatawag po natin.
3: Mm-hmm.
2: And then, meron po tayong special category of deployment, yung tinatawag po natin na special work permit category, kung saan, ito naman po, lalong-lalo na po sa Korea, ito ay mga agri-based opportunities.
3: Mm-mm.
2: So pag mga seasonal workers po ang dinideploy po natin dito at makikita po natin na 6% lamang po ang mga kababaihan doon po sa total deployment po natin para po doon sa seasonal worker po natin sa Korea kasi medyo mabigat din po ang ginagawa at kailangan tiyagain At kailangan ng lakas doon po sa uri ng trabaho na meron po sa seasonal work.
3: Mm-hmm. Okay. Yusek, ano naman po yung particular na hamon at gender-based risks na po na kinakaharap ng mga kababaihang migrant workers na bihira o hindi naman nararanasan ng mga kalalakihan?
2: Okay, siguro unahin po natin, una yung empowerment by reason of the feminization po ng labor migration po natin.
3: Mm-mm.
2: Empowerment kasi po ang mga kababaihan, they are able to provide for their family, nagiging breadwinner po sila at nakakapag-contribute po talaga sila sa ekonomiya natin. Kaya lang, meron po tayong tinatawag na double burden ng ating mga kababaihan. Kasi I mentioned earlier yung katatagan, yung pagiging resilient po ng ating mga migrant workers, lalong-lalo na po ng mga kababaihan. Sila po yung nagtitiis kahit anong hirap po ang dinadanas po nila. Meron din pong cases halimbawa ng mga exploitation or abuse, but they have to remain strong for their family kasi nga sila po yung sinasandalan ng atin pong mga pamilya na naiwan po dito po sa ating bansa. And primary reason bakit sila nagtitiis is they want to send their children to school. They want them to finish schooling. And siguro po yung second and third reason bakit po sila nagtitiis na mapalayo sa kanilang pamilya ay gusto po nilang magkabahay at syempre po gusto din nilang magkaroon ng proteksyon ang kanilang kalusugan.
3: Mm-hmm. Okay, follow up lang po, no, Yusek, kasi nakikita ko dun sa video. kung meron po ba tayong datos about sa healthcare, specifically sa mga caregivers, no po. Meron ba tayong datos kung ilan ang mga kalalakihan? Mas marami ba ang kababaihang caregivers, no po? At yun nga po, regarding hamon or challenges. Kasi kung caregiver, medyo kailangan, di ba, lalaki. Kasi kung bubuhatin yung mga matatanda, ano po, meron po ba tayong datos tungkol dyan? Kung gaano karami, mas marami ba ang babae o mas marami ba ang lalaki?
2: Opo. Pagdating po doon sa ating nursing professionals, they account for about 2% of the total deployment po natin. So, maliit na portion pero marami po yan kasi million-million po yung pinag-uusapan. So, mga libo-libo rin po yung nade-deploy natin na healthcare workers. Pero pagdating po ma'am doon sa gender disaggregation, whether yung mga healthcare workers natin ay babae o lalaki, okay. Maaring ikalapin po muna namin. Ito, wala ako ngayong datos tungkol dyan. Pero makikita po natin na base po doon sa pagbibisita po natin sa iba't ibang bansa, marami pa rin po yung mga kababaihan po natin na health workers na nasa ibang bansa.
3: Nakita ko nga kasi, di ba, yung pag-aalaga, pagsubunga ng pagkain, paglinis ng dumi ng senior, di ba, parang kailangan tiyaga talaga na babae lang ang kayang, yung patients, ang kayang, siguro meron ding mga kalalakihan. Pero yun nga lang po, no, pagka yung pagbuhat-buhat, baka yun ang, ang challenge, ano.
2: Okay.
1: Kaya marami pa po tayong kailangan gawin, no, para pagdating po sa mga stereotyping, no, na mga trabaho po, no. Ito rin po yung alam ko po isa sa mga ginagawan po ng mga paraan po ng DMW, no, para talagang equal opportunities po para sa ating mga migrant workers. Maraming salamat po, Yusek Nikki, sa yung mga ibinahagi po sa amin, no. Pansamantala po muna nating puputuli ng ating usapan at maya-maya po ay aalamin naman natin kung ano po ang mga kaso ng pang-aabuso ang nararanasan po ng ating mga migrant workers at kung ano pa po ang mga agarang hakbang na dapat po nilang gawin kung sakaling malagay po sila sa ganong sitwasyon. Pag-uusapan po natin yan sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
0: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.
4: Game 1, 2, and...

pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Huwag iritan kundi igalang.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.

0: Ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
1: Kaya ikaw, sarabibig, kundi maganda ang lalabas.
0: Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women.
2: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
3: Okay, we're back po sa Tinig ng Kababaihan. Para naman po sa pagpapatuloy ng ating episode na pinamagatang Beyond Borders, Advancing Gender Equality and Protection for Migrant Workers. Kasama pa rin po natin live via Zoom si Undersecretary Dominic Rubia Tutay mula po sa Department of Migrant Workers. Okay po, para po sa ating pagpapatuloy.
4: Yusek Nikki, ano naman po yung mga karaniwang kaso po no ng pang-aabuso o paglabag sa karapatan na nararanasan po ng ating mga migrant workers, lalo na po ng mga kababaihan, at paano po natin ito tinutugunan?
5: Opo, siguro unahin ko po yung mga kaso ng illegal recruitment po. Mm-hmm. Bago pa po sila pumunta dun sa countries of destination po nila, marami po ang mga nabibiktima ngayon ng illegal recruitment. Ito po ay hindi dumadaan sa tamang proseso, at karaniwan po ay naniniwala sila doon po sa mga announcements sa social media. So ang panawagan po namin ay sana po doon lamang tayo sa official Facebook page at saka website po ng DMW mag-check kung talaga bang ito po ay legitimate o hindi. Pangalawa po siguro yung tinatawag natin na contract substitution. Maaring ang kontrata pagdating na pinirmahan dito, pagdating po doon sa kanilang countries of destination, ay iba naman pala ang terms trabaho and conditions, lalo na po din yung sweldo.
3: Mm-hmm.
5: And then siguro po yung isa, may mga pang-aabuso pa rin po, but ang tingin ko po ay nami-minimize na po ito ngayon. Sa aking pong pananaw, kasi pagdating naman po doon sa bagay na yan, ang kasunduan po ang atin pong diplomatic relations with host countries ay napapaloob po sa mga kasunduan, at tinitingnan po natin dyan yung terms and conditions of work ng atin pong mga migrant workers. Siguro po ang isang glaring na nakikita ko base na rin po sa pagpunta ko po sa ibang bansa, lalo na po sa Middle East, nakakaramdam po ng pagod yung ating mga migrant workers. Pero pag tinanong mo po sila kung bakit, yung type of work that they do, tapos yung magnitude ng work, halimbawa sa isang domestic worker, hindi nila akalain na super laki ng bahay na kanilang nililinis. O kaya minsan, sa isang pamilya siya naka-assign, pero gagamitin din po sila ng family members ng kanyang amo. Mm-hmm. So dito po nakakaramdam ng pagod at yun nga, mabigat ang pasanin po ng ating mga migrant workers. Mm-hmm. Kaya ang importante po sa ganitong sitwasyon, nagbigay po ng order ang ating nag-issue po ng order ang ating Kalihim Secretary Hans Leo J. Cacdac, na part of the reforms that we do is yun pong tinatawag po natin na know your employer.
3: Mm-hmm.
5: Ibig pong sabihin po nito ay bago ka pa man ma-deploy, kailangan makausap mo yung employer mo, magkakilanlan po kayo. Kasi minsan po, di ba, pagpunta mo doon, saka mo palang nakikilala kung sino yung employer mo, ano yung gagawin mo, ano yung task mo. So dito, bago ka palang pumunta doon sa iyong amo, bago ka pa lumabas ng bansa, kilala mo na sila. So meron kang mag-gauge mo na kaya ko ba o hindi yung trabaho pagdating ko po doon sa ibang bansa. And then, syempre, patuloy po ang pakikipag-ugnayan po natin sa ating mga host governments. And syempre, yung pong atin din na relations with the recruitment agencies, na kailangan sila po ay sumunod sa patakaran po ng ating Department of Migrant Workers.
3: Okay, kapag po nakaranas naman po ng pang-aabuso, diskriminasyon o emergency ang isang migrant worker sa ibang bansa, ano-ano po ang agarang hakbang na dapat nilang gawin at anong mga ahensya o serbisyo po ang maaari nilang takbuhan?
5: Okay po. Ito paalala po sa lahat ng paalis pa lang ng bansa. Mm-hmm. Alamin niyo po yung address, telephone number ng atin pong embahada at ng atin pong Migrant Workers Office at office po ng Overseas Workers Welfare Administration doon po sa bansa na pupuntahan natin. Importante po yan kasi sila po ang unang tutulong po sa atin kung magkaroon po tayo ng suliranin. Sila po yung tatakbuhan po natin pagdating sa ibang bansa. Sila po yung kakalinga po sa atin doon po sa host country na pupuntahan po natin. And when they are there, sa ating Migrant Workers Office, sa OWA Office po abroad, and even po sa Philippine Embassy, binibigyan po natin yan ng mga kaukulang tulong. Unang-una po, kapag nag-run away po halimbawa yung ating migrant worker, meron po tayong shelter na pwede nilang pagtuluyan temporarily at binibigyan po sila doon ng kalinga, mga pagkain, and then aayusin po yung kanilang mga dokumento sakali po na they decide to go back home. Or meron naman po kung meron pong mga issues about terms and conditions nung kanilang contract na nalabag po, then meron po yung mga legal assistance. Meron din po tayong mga kaso ng OFWs po natin na nagkakaroon po ng karamdaman sa ibang bansa. So, ang ginagawa naman po natin, meron din po tayong serbisyo medikal na ibinibigay po sa ating mga kababayan.
4: Okay. Yusek, paano naman po isinasama ang gender equality at women's empowerment po sa mga polisiya at programa para sa mga migrant workers? At paano po nito particular na napoprotektahan at napapalakas ang sektor po ng kababaihan?
5: Opo. Siguro bago tayo pumunta doon sa pagbalangkas ng polisiya at mga programa po para sa ating mga migrant workers, lalong-lalo na sa mga kababaihan, ang kauna-unahan po dito na magiging basehan po natin ay siyempre po yung budget. Mm-hmm. So kailangan po when we do prepare our budget, when we propose our budget for the next calendar year or every year, dapat alam na po natin ano ba yung mga pangangailangan ng ating mga migrant workers, lalong-lalo na ng mga kababaihan, na maaari po natin na ilagay o i-propose doon po sa ibibigay po natin na budget proposal for the calendar year. So, dyan po nakasaad ang lahat ng mga polisiya at programa na bibigyan po natin ng budget. So, halimbawa po sa DMW po, ini-insure po natin na meron pong sapat na pondo para po sa welfare services ang ating pong budget. Dito po pumapasok yung tinatawag po natin na action fund o agarang kalinga para sa ating mga OFWs na nangangailangan. Ang action fund po ang nagiging source ng medical, financial, and even legal assistance para po sa OFWs po natin na magkakaroon po ng problema. So, dito din po, ang mga kababaihan, tinitingnan din po natin, mga kababaihang migrant workers, we see to it na kapag sila po ay kailangang mag-reintegrate sa ating bansa or bumalik sa ating bansa, meron po tayong sapat na pondo naman na makakatulong po sa muli po nilang pagbangon. So meron po yung bukod sa financial assistance po, pwede rin po nabigyan po sila ng livelihood assistance and even itawid po natin sila sa training kung saan mag-transition po sila from one skill to another, maybe another opportunity for them, or they can start a business. So it's still about women empowerment po para sa ating mga migrant workers na nanunumbalik naman po dito sa ating bansa.
3: Okay. Ngayon naman po, Yusek Nikki, no? Basahin po natin yung mga insights na ibinahagi ng ating mga ka-TNK sa ating Say sa TNK, Question of the Week. Ito po yung tanong na binigay natin na kanilang bibigyan ng insight. Sinong migrant worker na kilala mo ang itunuturing mong modern-day hero?
4: Ito po ang say ni Marga Nuke. Itinuturing kong modern day hero ang tita ko na nagtatrabaho bilang migrant worker sa Thailand para masuportahan ang kanyang mga anak dito sa Pilipinas. Similarly, itinuturing kong modern day heroes ang lahat ng mga nanay, tatay at breadwinners na nagtatrabaho abroad para mabigyan ng stable na future ang kanilang mga anak at o pamilya.
3: Ang say naman po ni Shankyle Flores, ang itinuturing kong migrant worker ay ang mga doktor at guro na walang sawang nagseserbisyo para sa kanilang pamilya at bayan. Marapat lamang na mabigyan sila ng sapat na proteksyon at mga benepisyo anuman ang sitwasyong kanilang kinakaharap.
4: At ito naman po, ang say ni Teddy Bernal, ang itinuturing kong bayaning migrant worker ay ang aking kuya dahil sa kanyang pagsisikap at sakripisyo bilang isa sa mga pangunahing nagbibigay suporta sa aming pamilya upang matugunan ang aming mga pangangailangan. Pagpupugay po sa lahat ng ating mga kapamilyang OFW.
3: Say naman po ni Queenie Rose Atip, para sa akin po ang aking mga tito at tita na nasa iba't ibang bahagi ng mundo. Sobrang saludo po ako sa kanilang mga sakripisyo at pagsusumika para lamang matustusan ang mga pangangailangan ng mga pamilya nila, lalo na para makapagtapos ng pag-aaral ang mga pinsan ko. Gabayan at protektahan nawa sila ng Diyos.
4: Ito naman ang say ni Dari Balmores, para sa akin po ang Ate Ros ko, ang modern day hero ko bilang breadwinner na nagtatrabaho sa cruise ship. Sinakripisyo niya ang maraming panahon kasama kami para mabigyan kami ng mas maayos na buhay. Dahil sa kanya, maraming pangarap ng pamilya namin ang natupad.
3: Salamat po sa mga nagbigay ng kanilang mga insights. Ano naman ang masasabi ni Yusek Nikki? Yusek Nikki sa say ng ating mga ka-TNK.
5: Talaga pong nakaka-believe ang paghanga ng atin pong mga kababayan, ng kanilang pamilya, sa atin pong mga migrant workers na talagang nagsasakripisyo. Siguro ito po yung summary nung na-discuss po natin for the last almost an hour, na talagang they regard the OFWs, their family members, as their heroes dahil nga doon po sa una, sakripisyo na binibigay po nila. Pangalawa po, doon sa pagtataguyod ng kanilang mga pamilya, sa pag-aaral ng kanilang mga anak. So tinatanaw po nila yon na utang na loob. Kaya tayo po ay nagpapasalamat sa lahat po ng ating OFWs at syempre po sa lahat na po ng mga taga-TNK members po natin na nagbigay po ng kanilang opinion sa inyo pong tanong.
4: Muli, salamat po sa mga nakibahagi sa ating Say sa TNK. Sa ating pagbabalik po, alamin naman natin ang mensahe ng Department of Migrant Workers ngayong darating na National Migrant Workers Day. Abangan yan sa Tinig ng Kababaihan.
2: Huwag munang lilipat. May mahalagang impormasyon ka pang dapat masagap sa pagbabalik ng Tinig ng Kababaihan.

0: Tuloy ang daloy ng diskusyon. Nagbabalik ang inyong kaagapay sa pagkakapantay-pantay at pagpapalakas ng kababaihan. Ito ang Tinig ng Kababaihan.
1: Okay, kayo pa rin po ay nakatutok sa Tinig ng Kababaihan at kasama pa rin po natin si DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay para sa ating episode na Beyond Borders, Advancing Gender Equality and Protection for Migrant Workers. Pero meron ka bang sasabihin or babatiin muna, Jessel?
2: Opo, batiin po muna natin yung mga nanonood sa atin sa live stream po natin kay Teddy Bernal, Romel Livid, Brilliant May, Sean Kyle Flores at Hani Lee Ibanez. At Yusek, may isang mabilisang tanong lang po siguro. Sabi po niya, tinatago daw po ng employer ang passport. Anong pwedeng magawa ng gobyerno tungkol dito?
3: Opo, bawal po yan under existing policies po natin. Kaya ang advice ko po sa ating mga kababayan na punta po ng ibang bansa para magtrabaho, huwag po nating ibigay yung passport natin. Ngayon po, kung may mga ganitong paglabag po, kailangan po na i-report po natin sila sa pinakamalapit po natin na migrant workers office kung saan po sila nakakasakop doon po sa kanilang workplace. Kasi importante po na madalaw ang ating mga kababayan doon sa kanilang workplace at kailangan po na ito ay maresolba po sa pamamagitan po ng pakikipag-usap din po natin doon sa ating mga employers. At kailangan din po pag may mga ganitong violations, yung mga recruitment agencies po na involved doon po sa specific worker po natin ay i-report din po yan dito sa Department of Migrant Workers dahil may tungkulin po ang ating mga Philippine recruitment agent, private recruitment agencies na i-report lahat po ng mga paglabag na nagawa po laban po sa ating mga migrant workers.
2: Salamat po, Yusek Nikki. Ito na po ang ating panghuling tanong po, no, sa pagdiriwang po natin ng National Migrant Workers Day. Ano po ang inyong mensahe para sa lahat po ng Pilipinong migrant workers, lalo na po sa ating mga kababaihan tungkol po sa pagtataguyod ng kanilang karapatan, kaligtasan at dignidad?
3: Okay po. Unang-una, pasasalamat po hindi lamang po ng DMW, hindi pati na rin po ng buong pamahalaan ng Pangulong Bongbong Marcos sa lahat po ng ating mga migrant workers na nagsisikap hindi lamang po para sa kanilang pamilya, kundi para po sa ating bayan. Kaya nga po yung tema natin, bayan, bayani at bayanihan, dahil sila po ay kaagapay ng ating bayan at tinuturing po natin na mga bayani po, bagong bayani ang ating mga migrant workers. Yung bayanihan naman po, kung mapapansin po natin na meron pong mga nanunumbalik na mga migrant workers dahil po naipit sa gera sa Middle East, kaya ang bayanihan po ay gumagana dahil ang whole of government approach, ang whole of nation approach po ay nagbibigay po ng ayuda, ng tulong sa atin pong mga kababayan na mga migrant workers na nanumbalik po dito sa ating bansa. Hindi lamang po DMW, lahat po ng mga ahensya ng pamahalaan tulad na lamang po ng DOLE, ng DOH, ng DSWD, nandyan din po ang DOT at DTI at marami pang ahensya ng pamahalaan, katuwang din po ang OWA, sa pagbibigay po ng mga reintegration programs po natin para sa ating returning migrants. And for the entire month of June, ay marami po tayong mga events na ibinibigay po para sa ating pong mga overseas Filipino workers. Some of them you can join online po, lalong-lalo na po sa June 7 na Migrant Workers Summit po, OFW Global Summit. Ito po ay may partisipasyon ang atin pong mga OFW sa iba't ibang bansa. And sa inaayayahan ko rin po kayo doon sa ngayon po, June 5, nasa Batangas po, yung tinatawag po natin na Bayanihan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Fair. At magkakaroon din po nito sa Baguio sa June 16. Ito po ang pinaka-importante din, yung Migrant Workers Health Summit. Ito po ay 2 days na serbisyo na ibibigay po natin sa ating mga migrant workers at saka po ng kanilang pamilya. Meron po itong iba't ibang serbisyo na ibibigay po ng Department of Health sa kalusugan. Meron po tayong cancer care screening. Magkakaroon din po tayo ng mga libreng gamot, libreng check-up, para po sa ating mga magpa-participate po na migrant workers. So in sum din po, gusto lamang din po natin na ipaalala sa ating mga migrant workers na ang ating pong pamahalaan ay nakatutok po sa kalusugan po ninyo, nakatutok po sa inyong karapatan, nakatutok po sa inyong kaunlaran, saan man po kayong dako ng mundo, maging pagbalik nyo po dito po sa ating bansa.
2: Sobrang siksik at dami pong mga kaganapan po, no, para sa ating Migrant Workers Month. Muli, maraming salamat po kay DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay sa pagpapaunlak po sa aming imbitasyon. Thank you din
1: Thank you po
2: sa mga bumubuo po ng Department of Migrant Workers, yes, lalo na po sa Office of Undersecretary for Finance and Internal Management at sa Strategic Communications Office. At sa lahat po ng ating mga migrant workers, saludo po kami sa inyo. Naway, kayo po ay always healthy and safe, nasaan man po kayong panig ng mundo.
1: Thank you po, Yusek Dominic, ano po?
3: And maraming salamat po mga katagat, mga ka-TNK and Miss Sharon and Miss Giselle.
1: Thank you po. At sa punto pong ito, mga ka-TNK, nais nating pasalamatan ng Radyo Pilipinas Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, sa pamumuno po ni Officer in Charge Sir Alan Alianige at lahat ng mga production personnel na nakatuwang natin sa broadcast ngayong araw.
2: Salamat din po sa mga nakasama natin mula sa Philippine Commission on Women na pinamumunuan po ni Chairperson Ermelita Valdeavilla, at maraming salamat din po sa Social Marketing Section ng PCW na bumubuo sa TNK Production Team.
1: At tandaan, hindi madali ang mawalay sa pamilya at mag-ibang bansa para maghanap ng mga magagandang oportunidad. Ngunit sa kabila ng mga hamon at nakaakibat nito, patuloy na nagsusumikap ang ating mga migrant workers para sa kinabukasan ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya naman nararapat na kilalanin natin ang kanilang mahalagang ambag at tiyaking napoprotektahan ang kanilang mga karapatan. Mga ka-TNK, ako po si Sharon Enriquez.
2: Anuman ang uri ng pang-aabuso laban sa ating mga migrant worker ay ating mariing kinokondena, dahil anuman ang kulay, kasarian o katayuan sa buhay, nararapat lamang na sila ay mamuhay ng ligtas, may dignidad at kapantay ng kanilang kapwa Pilipino o banyaga man. Kaya sa pagdiriwang po ng National Migrant Workers Day, muli nating pasalamatan ng ating mga OFW sa kanilang sipag, serbisyo at sakripisyo. Tunay nga na kayo ang mga bagong bayani ng bayan na nagbabayanihan para sa kanilang para sa ating kaunlaran. Mga ka-TNK, sa ngalan po ni Ms. Honey Castro, ako po si Jessel Aquino.
1: Manatiling nakatutok sa ating himpilang hanggang sa susunod na episode ng ating programang
2: Tinig ng Kababaihan.
4: Ito ang Radyo Magazine.
5: Radyo Magazine.
4: 1278 sa Capital 104.3. The AM and FM Collab.
5: Collab.
6: 104.3 FM2. The Capital.

0: 104.3 FM2 The Capital.
1: Susunod na ang Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
2: Radyo Publiko.
1: 738
2: dito
1: sa Capital 104.3.
0: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.
3: Ang mga kababayan, para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
4: Ito ang Presidential.

0: Trabaho, usapang trabaho, benepisyo, career, at iba pa. Puan Trabaho, ang programa para sa manggagawang Pilipino. Puan Trabaho, kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8. Puan Trabaho, dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
1: Anim na minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa AM, sa FM nasa 104.3, the capital po kami. At sa lahat po ng social media platform, kung kayo po hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, paki-like, follow and share na po ang lahat ng aming social media. Sa pangunguna po yan ng amin pong Facebook page na mayroong 1.7 million subscribers. At sa bayan din po tayong napapanood sa pamagitan po ng free TV. Kung meron po kayong TV Plus, kami po ay nasa Channel 3. Kung merong Afford the Box, nasa Channels 45 to 49. Ako po si Jamie Quinto. Samahan niyo po kami hanggang 2:55 ng hapon dito po sa One Trabaho. Ang ating po pag-uusapan ngayong hapong ito, dating foreign language student. Aba, German language instructor na po siya ngayon. Kamustahin po natin yung demand sa ganitong klase ng profession. At syempre pa, magkano ba kitaan? Diba? Yun ang importante. At per student ba to? Diba? At ilang oras? Ayan, makikibalita rin po tayo mamaya sa OFW Global Summit at ang OFW Kabuhayan Expo 2026. Yan po at iba pang mga balitaan dito lamang sa One Trabaho.
0: One Trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
1: Walong minuto na po makalipas ang alas 2 ng hapon. Hindi na po natin patatagalin pa. Nandito na at naka-ready na ang ating pong panauhin. Alam nyo, very interesting ito ha, kasi sa totoo lang, no? Di ba kung minsan hirap na hirap na nga tayong yung nalilito tayo minsan sa Tagalog, di ba? Sa wika natin. And then yung iba ay talagang magaling na kakayanin pa nila na mag-aral pa ng ibang lingwahe. Ako siguro gusto ko naman French. Pero sayang, nangihinayang ako na tinanggal natin yung Spanish. O, diba? Sa US meron pa din eh. May mga turo pa din ng Spanish. Ayan. Kasi kahit papano, advantage natin yung marunong ka ng ibang lingwahe. Diba? Okay. And ito pong ating panauhin, I think, no, ay nag-start siya sa parang high school niya. Natuto siya na ng wikang Aleman, ayon, or German language, no? And ipakwento natin sa kanya, no? Bakit ba nagustuhan niya itong German language na ito, no? Of all wika, yung German language pa yung kanyang naisip na pag-aralan. Ayan. Nasa kabilang line na po natin, kasama po natin ngayong hapon si Adam Ray Agustin. Isa po siyang German language instructor sa Goethe Institute Philippines. Ayan. Okay. Philippinen. Ayan. Oh, okay. Goethe Institute Philippine. Philippinen. Okay, sige. Sige, baka magkamali pa. Ay, ang bata pa ni Sir. Magandang hapon po sa inyo, Sir.
2: Magandang hapon po, Miss Jamie, and sa lahat po ng nanonood at nakikinig. Magandang hapon po.
1: Oo. Tama ba yung pronunciation namin? Goethe Institute Philippinen.
2: Almost po. Medyo iti-twist lang po yung O ng konti. Goethe Institute Philippinen.
1: Ah, Goethe. Ganon. Parang
2: Goethe.
1: Goethe. Okay.

0: Okay. Siguro masaya talaga, no?
1: Yes
0: Na,
1: po.
0: pero parang, correct me if I'm wrong ha, parang sa nadidinig ko kasi ang mga Aleman or Germans, parang medyo matigas yung kanilang mga bigkas, tama ba? Yung pagbaybay nila, di ba?
1: Totoo naman po. Mabigat at matigas po yung kanilang mga vowels. At may stereotype nga po na harsh ang wika na ito.
0: Oo, di
1: So,
0: ba? Yung si ano lang si Hitler lang pag, di ba, yung may mga Hi, Hitler. Anyway, ayan. Kwento mo muna sa amin yung journey mo, no? Bago ka naging German language instructor. Ano ba yung bakit mo ba na napili yung wikang Aleman?
1: Pag tinatanong po ako bakit ko siya pinili, ang sinasagot ko lang po lagi is because it sounded so cool nung high school. Yun lang po yung primary reason. Kasi during that time, nung 2010 po, kami po yung pioneer batch nitong SPFL, Special Program for Foreign Languages, under po ng DepEd ito. And konektado po sila sa German government and the Goethe Institute where I'm working right now. And kami po yung first batch of students na nagkaroon ng German language curriculum. So,
0: Free ito, I
1: random lang po.
0: suppose.
1: Yes po. Yes po. In
0: Okay.
1: select high school sa Pilipinas po. During
0: Okay.
1: that time. So it's been 15, 16 years already, the program.
0: Okay.
1: So dun po ako nag-umpisa. I started at 14 years old, tapos hanggang sa tinuloy-tuloy ko na rin po sa college, hanggang sa nag-master's, until now, I'm still teaching the language.
0: So kumbaga
1: Yes po.
0: parang nag-start siya as elective mo noong high school under the Department of Education
1: Exactly
0: program.
1: po.
0: And then nagustuhan mo talaga kasi sabi mo nga parang cool siya. Ayan. So paano mo na pa-practice
1: Yes
0: yon
1: po.
0: nung time na yun? Syempre wala namang nagsasalita ng German sa household kasi 'di ba sabi nila, in order for you to adapt the language, kailangan daw hindi mo lang siya iniisip kung hindi sinasabi mo din siya or pina-practice mo. So paano yun?
1: Yes po. During that time, we had very good teachers in school. So every day yung classes, so mas na po practice lagi po yung language. And doon ko rin na discover na yun pala yung gusto kong career path. So if you're really interested in the language, no, you'll do everything. So I was really working hard to be proficient in the language. So kahit na mahirap siya, parang I was having fun during that time nung bata ako. Basically bata pa ako noon. So madali ko siyang natutunan po.
0: Kumbaga parang dahil sa elective na ito under the Department of Education program ay nagkaroon ka ng sabihin nating naging door mo ito sa ibang mga career pa. 'Di ba? Pwede ka naman kasing kumuha ng ibang ano career. By the way, ano yung napagtapusan mo pala na ng kolehiyo ka?
1: Nagtapos po ako sa UP Diliman ng BA European Languages. So, German
0: Wow.
1: and Spanish po, both languages. Yes.
0: Galing.
1: Yes po. So, sa mga wikang Europeo po talaga yung focus. So, dun sa dalawa.
0: So, napansin lang din natin ano na dumarami yung nagkaka-interest ng mga Pilipino na mag-aral ng iba't ibang lingwahe. Sa iyong observation, bakit ito kumbaga parang nagiging mas relevant sa ngayon at sa tingin mo ay ano yung maaring ambag nito, no? Lalo na kung ikaw ay naghahanap ng trabaho and ano yung maaring maibigay nito na opportunity internationally?
1: Yung society po kasi natin ngayon very globalized and internationalized na eh. So mas malawak na po yung scope at mas malaki yung interest ng mga estudyante sa mga foreign languages, not just German actually, but yung ibang European languages din po, French, Spanish, Asian languages din po, Mandarin, Japanese. So malaking plus points po siya kapag nakatapos sila ng kolehiyo. At maraming multinational companies ang naghahanap ng ganitong skills, yung foreign language skills. So ayun po. So maraming pwedeng career path if you are proficient in one foreign language.
0: Kumbaga talagang mag-open ng doors yan sa iyo, no, na makapag compete ka din or makapagtrabaho ka internationally. So dito sa iyong pinapasukan, ano, itong Goethe Institute Philippinen, ayan, malaki ba yung naging papel nito sa iyo sa pagpapalawak ng German language education sa bansa? And also, no, ano yung, meron ba kayong mga tinatawag na partner schools or universities na katulad niyan, no, yung pwedeng isama sa programa ng Department of Education?
1: Yes po, ang Goethe Institute po, it's a language and cultural institution, the main wing ng other po kami ng German embassy.
0: Okay.
1: So hindi lang po language yung pinopromote namin, pati yung cultural exchange, so to strengthen ties between Germany and the Philippines.
0: Okay.
1: And maraming programa rin po yung mga ginagawa ng institute when it comes to yung mga language related events po namin, kasama po namin yung mga ibang institutions like UP Diliman, DepEd, and yung mga select high school all around the country. Meron po kaming 21 schools right now.
0: Ah, 21.
1: Na sinusuportahan, okay. Mga public.
0: Uh-huh.
1: And all over the archipelago po, 21 public and semi-private high schools and private high schools din na merong German language curriculum. So ang tawag po namin doon ay PASH, so mga partner schools. Doon po ako galing, isa po akong produkto nung programa na yon, PASH.
0: Uh-oh.
1: And
0: ano to?
1: Konektado po yon sa DepEd.
0: Aha. So yung ngayon na ino-offer ninyo na program, ito ay free pa din para sa mga kabataan?
1: Yes po. Meron lamang po, depende po kung saan school, meron po silang iba't ibang paraan ng pag enroll or parang mag-register sila. So may mga grade requirement, depende po sa school. Yung iba, from grade 7, minamarket na po nila sa mga mag-enroll if they want to sign up for the German language class. They require this kind of grade, for example. So may mga ganong process po of taking in students.
0: Oo. So sa tingin mo talagang malaking tulong ito sa iyo, no? Kaya ka nag-land sa ganitong profession, yung nangyaring program 14 or 15 years ago.
1: Yes po. If it did not happen, I wouldn't have been here, I would say. Kasi doon ko rin na discover na I'm interested in languages. So and because of German, mas natutunan ko yung sarili kong wika and yung sarili kong kultura, because you can compare Tagalog and then German. So
0: and sabi mo European languages ang kumbaga parang kinuha mo na course, 'di ba, sa UP ka mo. So bukod sa wikang Aleman or German language, ano pa yung ibang alam mo na French, mga ganyan, maalam ka din?
1: Well, throughout my career po, German talaga yung focus because
0: German. Okay.
1: that's my major language. Pero I can also speak Spanish, and then I have academic background mostly po sa Spanish, and then reading knowledge of Portuguese,
0: Oh, galing.
1: Galician, reading knowledge po, hindi communicative pero
0: Oh, pero
1: reading,
0: kahit na, di ba?
1: and
0: Oo.
1: then basic French. So
0: Galing.
1: ang maganda po kasi doon, if you know one language from one family, for example, Spanish comes from a Romance language, you can already kind of compare it to the other members of the family. Halimbawa, Spanish, medyo hawig siya ni French. So you can see the similarities in the structure. So through that similarity, mas madali siyang matutunan.
0: Oh, okay. So paano ito na natulungan, no? Yung paanong natulungan nito yung mga student naman and young professionals na magkaroon ng mas maraming career opportunities? Sa tingin mo ba, kumbaga parang nagiging in demand na rin ba ito sa market?
1: Yes, well, I think not just sa German language but also in different language, foreign languages po. Meron Korean, I think Korean yung pinaka malaki yung sakop, yung market po dahil sa mga K-drama, I guess. Spanish din, I think kasi mas kahawig niya ang Tagalog, so people think na okay, maybe it's easier to learn Spanish than French because marami tayong salita na galing sa wikang Espanyol. So yes, marami pong I think yung pinaka importante ang natututunan ng mga estudyante when they learn a foreign language is yung tolerance po towards other cultures, towards other languages. Kasi I think soft skills yun eh. Kapag they enter the workforce, they learn interpersonal, intercultural communication. So, as early as 14, 15 sa high school, malaking tulong na po yung experience of having an international network through these programs. Yung mga cultural institutions po natin sa French, merong Alliance Française, sa Spanish yung Instituto de Cervantes, sa German we have the Goethe Institute, and so on and so forth.
0: Ito, yung pagdating naman sa usapin ng job market, ano-ano pang industries or career path ang maaaring mapasukan ng mga Pilipinong marunong ng German or iba pang foreign language?
1: Marami po. Uunahin ko na po kung ano yung ginagawa ko ngayon. So they can teach and be a foreign language educator or teacher. So kung meron po sila ng proficiency to teach the language, they could teach in the language schools, maraming language schools sa bansa. And syempre we have the Goethe Institute, the main cultural wing ng German embassy ng federal government of Germany. Aside from that, yung international relations, so they can work in the embassies. Kailangan din yung language skills nila doon. Sa mga cultural programs, for example, and if they really are really proficient, they can work on translation, interpretation, yung mga career paths po na yun. And syempre, in any multinational company, they need multilingual speakers. So be it in business, in tech, in IT, in finance, in banking, lahat po yun. Sakop niya actually lahat eh. If you have the proficiency of the foreign language, you could be useful in the company. Kasi if it's a multinational company, they need you to be the bridge to, you know, the other countries then. So, marami pong pwedeng puntahan with
0: naman
1: the foreign language skills, given that you have the proficiency. Yes po.
0: Ako siguro ang isa sa mga itatanong sa atin nung interesado na pasukin itong ganitong profession is na halimbawa yung sa kagaya mo no na nagtuturo, meron bang age limit yan, and then magkano para matuto ako ng language ng German, and also paano ba ang sistema ng bayaran kapag ganyang profession? Is it per student, per hour, paano?
1: Nagva-vary po siya, depende sa first kung saan po kayo mag-aaral.
0: Okay.
1: At kung gaano kalaki yung grupo. At ang pwede po nilang gawin is to inquire muna dun sa mga cultural institutions kasi sila naman yung main provider ng languages. So, sa Goethe Institute, around 20,000 per level. 20,000 per level yung aming pong courses. Tapos, group classes po yun. And syempre may iba't ibang schools din naman po na nag-offer. They could easily look it up online, no? Marami rin pong nag-tutor, mga private classes. So marami pong ways to be proficient in the language. Meron din po nagsa-self-study lang. Medyo mahirap 'yun, pero they can do it if they have the capacity, they have the time, and they have the effort. It's possible also.
0: Ayun. So ito mahalaga to, Sir Adam, ano? Ano yung mensahe mo sa mga Pilipino, lalo na sa mga kababayan natin na naghahanap ng trabaho at interesado silang mag-aral ng foreign language? Baka natatakot sila sa simula or iniisip nila na baka mahirap matutuhan. So, ano yung pwede mong gawing advice sa kanila?
1: Ang lagi ko pong sinasabi sa mga estudyante ko, huwag silang matakot magkamali. Because that's the only way to learn and be proficient in the language. They will make a lot of mistakes. So, una, huwag matakot magkamali. It's part of learning. And be consistent lang po. Hindi naman siya instantly mangyayari na.
0: Yes.
1: When you learn right now, in 1 week, you are already fluent. No? Siyempre, there is a process. No? It takes time. It takes a lot of patience, dedication. But most importantly, they have to be consistent with it, no?
0: Mm-hmm.
1: So siguro tip na lang din po is to set short and long term goals for the language learning.
0: Mm-hmm.
1: If you are working or a working student, tapos gusto mo siyang going side hustle for a moment to learn the language, siguro create a timeline na realistic din naman. Kasi important is you're consistent in learning the language every day, acquiring it, kasi hindi lang naman siya speaking. It's also reading, comprehending, writing. So lahat ng competences for you to be able to communicate in that foreign language. So,
0: Oh.
1: ayun lang po. Huwag
0: Oo.
1: susuko.
0: Huwag susuko. Okay.
1: Yes po.
0: Ito mukhang marami kang ano estudyante rito, Adam. May pa-heart si Loreen Borromeo, si Emelita Toledo Sahor. Meron siyang okay. Yan. And then si Alfonso Escabeche. Magaling daw po na teacher yan si Sir Adam. Ayun. Okay. And also may meron pang nag-comment dito. Oo. Si Love Kita. Pero walang kaugnayan naman. But anyway. Ayun. Sige. Baka may gusto ko pang isi-shoutout or babatiin. And by the way ha, Adam. Kamukha mo pala si Carlo Aquino. Oo, diba? Hawig mo.
1: Salamat po.
0: Oo, I think you got that a lot ng ano no, ng mga comment. You get that a lot from other people. Oh, 'di ba? Oh, hindi ako nambobola. Oh, ibig sabihin ano, kamukha mo talaga, no?
1: Shout out po kay Carlo Aquino.
0: Okay, at maganda ang sense of humor. Magaling ang sense of humor mo. Okay, wala ka nang babatiin pa?
1: Pwede pong bumaten. Sige po, inabati ko po yung mga nakikinig ng mga kaibigan ko. Mga sinandan ko po ng link.
0: Mm-hmm.
1: At si Ice Adan,
0: mm-hmm.
1: Ice Adan, Jocelle Kudyamat, at si Novi Murillo. Mga kaibigan ko po sa mundo ng broadcasting. Hello.
0: Ayun.
1: So, ayun po.
0: Okay, thank you. At sana marami ka pang ano ah, marami ka pang matulungan ng mga estudyante, no? At sabi nga ay mas marami ka pang ma-encourage, no, na mga Pinoy. Ayan. Anyway, maraming salamat sa iyong time at good luck. Ayan. Sa iyo.
1: Maraming salamat din po.
0: Okay. Si
1: Salamat po, Miss Jamie.
0: Okay.
1: Bye-bye.
0: Bye-bye. Si Adam, ayan, ang ating pong nakapanayam. Okay. Anong pangalan niya? Ulit, si Sir Adam. Ayan. Okay. Si Sir Adam Ray Agustin. Okay. And magbabalik po tayo, sandaling-sandali lamang, at naka-standby na din. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. daw po ay nasa West Visayas State University College of Law commencement exercise. So mamaya po, no, makikibalita rin tayo dyan. Ang oras muna natin, 2:33 ng hapon.
2: Mga kabataan, si Dinglong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takip pa rin ang bibig at ilong dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag, panatag ang may alam.
3: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
4: Eto ka na nga, yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
5: Sa darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwang trabaho. Trabaho. Kasama si Jamie Quinto.
0: Oras natin 2:36 ng hapon. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Ito po ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 sa inyong mga talapihitan sa AM. Sa FM, nasa 104.3 The Capital po kami. At syempre, dito naman tayo sa ating mga balitaan, mga Pilipino, muli raw pong pinag-iingat ng Embahada ng Pilipinas sa Kuwait. Si AJ Ignacio sa detalye.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Yes, kapatid na Jamie, muling pinag-iingat nga ang mga Pilipino sa Kuwait kasunod ng naitatalang pagsabog sa paliparan ng nasabing bansa. Sa abiso nga, kapatid na Jamie, ng Philippine Embassy sa Kuwait, manatiling kalmado at sundin ang mga lintuntunin at tagubiling pangkaligtasan na inilabas ng Kuwaiti government, particular na ang Ministry of Interior at si General Department of Civil Defense. Kasabay nga nito, hinihikayat din ng mga Filipino community sa Kuwait na manatili sa bahay o sa ligtas na lugar, iwasan ang hindi kinakailangan paglalakbay o paggalaw at panatilihing naka-charge ang mobile phone at iba pang devices at iwasan ang pagbabahagi ng hindi verifikadong impormasyon. Wala pa rin dito, kapatid na Jamie, sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 2:38 ng hapon. Dito naman po tayo, DNR, tuloy-tuloy daw po ang koordinasyon sa lokal na pamahalaan para sa ligtas na pagbabalik operasyon ng Davao City Sanitary Landfill. Si Marian Bastasa sa detalye.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Environment and Natural Resources sa Davao City Local Government para sa ligtas na pagbabalik operasyon ng Davao City Sanitary Landfill. Matatanda lang pansamantalang sinuspindi ang naturang landfill matapos ang naganap na trash slide kung saan tinatayang nasa higit 3 ektarya ng landfill ang naapektuhan ng pagguho ng basura. Ayon sa DNR, araw-araw ang koordinasyon nito sa lokal na pamahalaan ng Davao para gabayan ang rehabilitasyon at matiyak ang kaligtasan ng mga manggagawa at mga residenteng nakatira malapit sa landfill. Naglatag na rin ito ng mga opsyon para matugunan ang problema pagdating naman sa pagtatapon ng basura, kabila ang pagkipag-ugnayan sa mga karatig na LGUs, paggamit ng alternative waste processing facilities at pagtatatag ng pansamantalang disposal area sa loob ng landfill na sasailalim sa mga kinakailangan safety measures. Sa kasalukuyan, meron pang 180 na pamilya ang inilikas mula sa mga lugar na itinuturing na high risk habang nananatiling limitado ang pagpasok sa sanitary landfill. Sinabi ng DNR na magsasagawa ito ng verifikasyon sa oras na makompleto na ng LGU ang mga kinakailangang hakbang bago ikonsidera ang pag-alis ng suspension order nito. Mula sa DNR para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: 2:39 ng hapon, bilang ng mga benepisyaryong napaglingkuran na ng Bukas Center sa Eastern Visayas, umabot na po sa mahigit 25,000. Si Raquel Bayan sa detalye.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Umabot na sa 25,000 Pilipino ang naserbisyuhan ng bagong Urgent Care and Ambulatory Services o Bukas Center ng pamahalaan, partikular sa Eastern Visayas. Ang programang ito, bahagi ng effort ng administrasyon na makapagbigay ng libreng outpatient services sa mga pasyente na nangangailangan na agarang lunas, ngunit hindi naman kailangang ma-confine sa ospital. Ayon kay Communications Undersecretary Claire Castro, sa Eastern Visayas lamang, mayroong 3 bukas centers ang pamahalaan. Ang pagbibigay ng mas malawak na access sa healthcare para sa mga Pilipino ang pinaka-prioridad ng Marcos Administration. Dahil dito, bukod sa bukas centers, nariyan rin ang zero balance billing program ng gobyerno at ang expanded coverage ng PhilHealth benefits. Mula sa Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Rakal Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: 2:41 ang ating oras at bilang pagdiriwang po ng Migrant Workers Day, ilulunsad po ng Department of Migrant Workers ang kauna-unahang OFW Global Summit. Ayon po kay DMW Secretary Hans Leo Cacdac, layunin po ng summit na pagsamasamahin ang mga ahensya ng gobyerno, OFW organizations, pribadong sektor, financial institution, international partners at iba pang stakeholders upang higit na mapalakas ang suporta para sa mga overseas Filipinos. O yung pong ating mga OFW. Tampok po sa summit na gaganapin sa June 7. Ang mga programa at serbisyo na nakatuon sa proteksyon at kapakanan ng mga OFW. Ito pong nakapost ngayon sa June 7 po ito yung OFW Kabuhayan Expo. Kabilang po rito yung Reintegration Program Livelihood at Skills Training, Employment at Entrepreneurship Opportunities, Health Services, Social Protection at iba pang tulong para po sa mga OFW at kanilang pamilya. Tatalakayin din sa summit ang Fair and Ethical Recruitment, Digital Transformation, Skills Development at Sustainable Reintegration upang matiyak na may sapat na oportunidad at suporta ang mga OFW sa kanilang pagbabalik sa bansa. Bukod po sa mga plenary session at workshop, magkakaroon din po ng one-stop shop ng mga ahensya ng pamahalaan sa ilalim po ng National Reintegration Network. Kabilang sa magbibigay ng serbisyo ang OWA, DFA, SSS, Pag-ibig Fund, DOLE, DOH, TESDA, PSA, Bureau of Immigration, Overseas Filipino Bank at SEC or Securities and Exchange Commission. Inaasahan din po na dadaluhan ng summit ng nasa 1,000 land-based at sea-based OFWs. Maaari rin pong makilahok online ang ating mga OFW leaders at organisasyon mula sa iba't ibang panig ng mundo sa pamagitan po yan ng live stream at Zoom app. Ito po ang pinakamalaking celebration ng migrant workers o itong Migrant Workers Day mula nang maitatagpo ang departamento. At samantala, oras natin 2:44 ng hapon, dakuha naman po muna natin ang sitwasyon dyan po sa Radyo Pilipinas Iloilo kung saan nakatutok po si Janelle Baclay sa pagtungo roon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan po ay inaasahan na ang Pangulo po ay mangunguna no sa sa law commencement exercises. Ayan, siya po ay nasa West Visayas State University College of Law. At makakapanayin po natin o magre-report na sa atin mula po sa Iloilo si Janelle Baclay. Janelle?
5: mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
9: Dumating na nga dito sa Cultural Center ng West Visayas State University si Pangulong Marcos kasama si First Lady Lisa Marcos. Kahit na maulanin yung panahon ngayon ay nakatakdang pangunahan ng Pangulo ang commencement exercise ng College of Law School Class of 2026. Tinatayang nasa 25 mga law students ang magtatapos ngayong taon, kung saan mismo ang Pangulo kasama si Ginang Lisa Marcos ang siyang inimbintahang panauhing pandangal. Bago pa man ang graduation ng College of Law ngayong hapon, kaninang umaga ay dinaos din ang graduation ng School of Graduate Studies. Matanda ang isa sa mga dating faculty ng West Visayas State University College of Law, si First Lady Lisa Marcos, no? Noong taong 2024. At ang WVSU College of Law ay isa sa mga naging top school na nakakuha ng 100% passing rate sa 2025 bar examination. Ang magandang balita ay ngayong hapon din pagkatapos ng graduation nitong batch 2006, nakatakdang inagurahan itong bagong law building ng West Visayas State University. Mga ilang metro lamang ang distansya mula dito sa Cultural Center kung saan ginaganap itong graduation. Ang bagong infrastruktura ay siyang magiging bagong lugar sa mga law students kung saan maliban sa classroom ay mga malawak din itong faculty room at iba pang function rooms. Ang proyekto ay pinunduhan ng nasa halos 800 million pesos para sa dalawang twin four-story building na ito na yung magiging lokasyon o magiging bahay ng College of Law dito sa West Visayas State University. Nakatakdang magbigay ng kanyang mensahe maya-maya yung presidente at saka bago ang kanyang pagtungo sa inaugurasyon ng bagong law building dito sa West Visayas State University.
0: Okay, inaasahan ba na, Janelle, inaasahan ba na magbibigay ng mensahe si Pangulong Marcos in a while?
9: Yes, no, dito sa graduation ng College of Law students, mayroong mensahe magbibigay ng speech si Pangulo. Mm-hmm. Sa madalian lang naman ito eh, kasi yung graduate ng College of Law batch 2006 ay nasa 25 lamang, no? 17 ang current batch 2006 at yung iba yung mga dating hindi nakasabay sa graduation. So after na makaakyat ng stage itong mga graduates ay magkakaroon lamang ng maikling mensahe ang Pangulo. Mm-mm. At magta-transfer siya doon sa kabilang building. Mm-mm. Sa inauguration naman ng bagong law building sa kabila na campus, no, ng West Visayas State University.
0: Okay. So sa kasalukuyan ay nagsasalita pa, may pinapakita ka ditong video. So ano, ipapasa na ba kay Pangulong Marcos yung mikropono? Paano? Okay.
9: Oh, sa ngayon ay nag-ano pa lang, no, nag-introduce pa lang ng mga guest ang ilang mga opisyal ng West Visayas State University at saka ng program mamaya, no, yung speech ng ating Pangulo. Nakita natin dito sa loob, maliban sa kay Pangulong Marcos at saka kay First Lady Lisa Marcos, ay nandito rin yung presence ni DILG USEC, Jed Mabilog at saka si DSWD ASEC Paul Ledesma, no, na kasama ng Pangulo dito sa loob ng Cultural Center.
0: Oo, may data ba, like halimbawa may data ka ba kung masabi natin na yung mga gumagraduate dyan sa West Visayas State University ay kumbaga talagang kabilang sila sa mga ano din, yung parang mataas ang marka or passing rate?
9: Yung WVSU kasi kaya is known na yung kanilang programa, lalo na sa College of Medicine, Nursing, at saka itong College of Law ay isa sa mga top performing colleges, no, ng West Visayas State University. At noong nakaraang 2025 bar examination ay nakapagtala ng 100% na passing percentage itong paaralan, ang WVSU, kung saan nga isa sa mga dating faculty si First Lady Lisa Marcos. Nasa pangatlong taon pa lang yata, no, ang bagong batch ng law school dito sa WVSU, at sa tuwing mayroong bar examination ay nasa mataas na pwesto ang rankings ng paaralan. At yung magandang balita dito ay dati yung mga College of Law students ay nasa iba't ibang ano, parang nakascatter sila sa iba't ibang college building. May mga nag-aaral sa arts building at sa iba pang mga building, at dahil wala silang ano, wala silang own building, at saka itong inagurahang infrastruktura ngayon, itong 4-story twin building, ay ginawa na siguro mga mahigit isang taon ng kinoconstruct ito, at finally natapos na, at probably ngayong school year ay pwede nang ma-utilize ng ating faculty and staff ng College of Law, pati na rin ng mga estudyante. Maraming gustong mag-aral dito sa College of Law ng West Visayas State University. Siguro yung mga freshman students nasa mahigit 50, pero yung gumagraduate ay nasa 17 lamang yata, no? So yung intensive screening ng students ay napapasiguro talaga ng WVSU na yung kanilang mga graduates ay quality graduates, especially sa mga major colleges na nagbibigay ng karangalan sa mga board exam at pati na rin sa bar examination na itong West Visayas State University.
0: Oo, okay. Naku, at patuloy kaming mag-aantabay sa iyong ulat, no? At kami nagpapasalamat at sa iyong time, no? Janelle. Okay. So I guess nagsasalita pa rin until now, so antayin na lamang siguro natin sa ilang sandali yung inaasahan natin na speech ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. In the meantime, yan po ang napakinggan niyo pong ulat si Janelle Baclay mula po sa RP Iloilo, direktamente dyan po sa West Visayas State University College of Law Commencement Exercises, kung saan po ay dinaluhan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at inaasahan nga po na siya ay magsasagawa po ng speech. So, antabayanan po natin yan. At katulad po ng nabanggit natin kanina sa OFW Kabuhayan Expo, may available din po na OWA membership at e-card registration, scholarship at certificate opportunities, financial literacy seminars, business advisory services, at libreng medical na consultation. So, dumalo po kayo dyan po sa Kabuhayan Expo, at mahigit 15 na ahensya ng gobyerno, 70 na exhibitors, franchise brand, banko, training institution at livelihood partners ang nasa iisang venue, no, para po mag-alok ng mga pagkakataon sa mga OFW at kanilang mga pamilya.
5: Buwang trabaho. Trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 7-3-8.
10: Happy birthday! Happy birthday!
0: Ha? Habol lamang natin yung ating mga pagbati. Ayan, si Ma'am Erlyn Conwee. Ayan, happy birthday sa'yo. Ayan, si Ma'am Erlyn. At syempre, sa aking inaanak, ayan, si Prince Stephen Dulos. Ayan, happy birthday. At kay Elen Balmes Ano Nuevo. Kay Tito George Matienzo, ang barkada ng daddy ko. Ayan, happy, happy birthday. Si Jose Arthur Kainag, kaklase naman natin ito. Happy birthday. At syempre pa, advance happy birthday. Bukas po yan. Kay Sir Rolly Francia. At sa ating dating piloto, mabait ito, si Felix Distor. Happy, happy birthday. At sa lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang karawan, happy birthday po. At sa lahat ng mga nag-comment na ko, hindi ko na po kayo maiisa-isa, pero maraming maraming salamat po sa inyong pag-comment dito po sa ating program. Si Pau Maravilla, si Ted Talents Agustin. Ayan. Maraming salamat po sa ating mga kasamahan dyan po sa Marulas Transmitter at dito po sa studio sina Engineers Joy Timidan, Matet Segovia, Jobel Lustre and Marvin Toledana. At ang ating po mga executive producer si Eyes Adan at si Ms. Tez Ramirez. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon mga kawan. Trabaho.
5: Buwang trabaho. Trabaho. Dito sa Rancho Pilipinas. Rancho Publico 738. We know you're... Ito ang Radyo Pilipinas. Radyo Publico. Radyo Pilipinas. Radyo Publico 738. Sa Capital 104.3. The AM and FM Collab. Collab. 104.3 FM2. The Capital.

0: and responsible pet ownership help reduce overpopulation of animals, prevent diseases such as rabies, and strengthen empathy within communities.
1: What we really believe is kung makokontrol natin ang population, okay, it will redound, okay, to the benefit of the human community. Kasi for example, tanggalin mo lahat ng pusa, tingnan mo kung hindi maraming daga sa lugar na yon. Balance of nature yan eh. Okay, cats are predators, but who do they prey at? Usually, who do they prey, di ba? Kadalasan yan, yung mga rodents. Kasi yan ang natural enemy sila, yung natural prey nila. Tanggalin mo ng pusa, mapapeste ka ng mga daga, something like that. Yung mga daga, nagbibring yan ng mga diseases like hantavirus, like leptospirosis. Panggalin mo yung pusa, tinan mo kung hindi mas maraming mga mas maraming mga tao ang may sakit. Meron siyang benefit din for from ecological balance point of view. Okay, you need the cats para mabalance yan, para masustain. Hindi siya basta prioritize lang dahil in the end, para din sa ating mga humans yan kung mamamanage natin yung population ng mga cats. But we do CNVR, kaya nga may vaccinate kasi pagka kami nagkapon, may sigurado yan, meron niyang kaakibat na vaccination against rabies. Kaya para hindi yung basta kinapon mo kasi iniwanan mo lang dahil, diba? So, inaano lang, parang kung what we do is we also vaccinate them with anti-rabies, okay, so that people will no longer, okay, will no longer get the rabies virus.
0: CARA's advocacy extends beyond animal care, actively supporting efforts to strengthen legislation and policies for animal welfare in the Philippines.
1: Kami sa CARA, NGO kami, okay, we are really doing this as a public service. Okay, and then one of the things that we try to do is to lobby so that the government will help more into this thing. Right now, they say we vaccinate against rabies. Okay, pero what we're saying is, vaccinate, fine, that's great. Pero you also do kapon. And then, sabayan niyo yan ng anti-rabies. Okay, that will keep the community safe. And that will stabilize the cat population.
0: What are some of the biggest misconceptions Filipinos still have about aspins, puspins, and community animals?
1: Ang nakikita lang namin, okay, is that really among Filipinos, merong breed discrimination eh. If you will look at the, if you look at social media, di ba, may mga sarili accounts pa nga yung mga purebreds. And we have nothing against purebreds. I mean, they're cute. I myself have purebreds pets, right? Pero pagdating sa sa puspin, sa aspin, yan yung mga kadalasan nakaka-experience ng animal cruelty kasi ang feeling nila ay aspin lang yan eh. Puspin lang yan. Hindi nila alam, or I don't know if bias lang sila, but aspins and puspins can be as lovable, can be as loyal, can be as protective as the purebreds. And perhaps, okay, we should help them more dahil nasa sila yung madalas na naaapi. Ang feeling namin, yung mga aspins at puspins na namamaltrato, no? Walang boses yan eh. They cannot complain, they cannot tell you na ganito na ang ginagawa sa amin. Inaabuso na kami. And that's why, as an animal welfare advocate, okay, the volunteers of CARA will always say, let us be the voice for the voiceless. Let us speak for them. Yung mga dapat na hindi ginagawa sa kanila, bring up natin yan. Yung mga misconceptions about them, okay, through our humane education, ipaalam natin na dapat ganito ang dapat nilang gawin dahil nakakatulong din naman ang mga animals para sa human community. Pagka-aspin tsaka puspin, lang yan, gwardiya lang yan, di ba? Itatali mo, lalagay mo sa, kunyari yung aso, lalagay mo sa bahay mo, itatali mo, i-chain mo, para lang tagabantay. Pag merong stranger dyan eh, lalapain niya o kaya tatahulan niya or something, di ba? Protector na parang protector na prisoner.
0: Is there one rescue story or transformation that has stayed with Ma'am Nui and reminded her why this work matters? Ma'am Nui tells us about the dog named Foxy.
1: Foxy, years ago, Foxy was a thin dog. Cute siya. For me anyway. But sabi ni Nancy, urgent fostering. Kaya sabi niya, yun daw owner ni Foxy, pinapataba lang si Foxy dahil bibebenta sa kapitbahay para gawing pulutan. Tapos sabi ni Nancy, we have to get Foxy out of that situation. Sabi ganon. And kaya na ang Kara is not a shelter. Unlike what people think, no? Kara is actually a facility that does CNVR. Kailangan, para kung meron silang i-rescue, kailangan meron nakahanda na adopter or foster dahil wala silang paglalagyan itong mga aso at pusa na kanilang tutulungan. So being in the list of fosterers, sabi sa akin ni Nancy, urgent foster, please take in Foxy if you can. Okay, and that's what I did. Biglaan yan, talagang sinabi sa akin ngayon, mamayang kinamamayan, handiyan na si Foxy. Okay, and you know what? Okay, Foxy was such a lovable dog. Talagang pinakilala niya, yung pinakita niya yung kanyang gratitude for getting out of that situation. Okay, parating nasa akin, parating nakikling, para 'di ba? Para bang I'm her security blanket. And she was so gentle and so nice. You know, in a week's time, I told Nancy, okay, foster fail na ako. Okay, Foxy is now mine. I will forever be grateful. I have experienced the kind of love that she was able to give me. So yun ang aking rescue experience na hindi ko makakalimutan. Dahil, you know, I took in one and I know that she has had a very good life with me and I'm very happy that she got it. But at the same time, okay, yung experience ko na unconditional love, okay, that was such a great feeling. And she will always be, you know, she will always be here in my heart. Hindi siya mawawala doon.
0: Animal welfare work can be emotionally exhausting. How do volunteers cope with rescue fatigue, abandonment cases, or even cruelty situations? What keeps them going?
1: What we always tell our volunteers is if there's fatigue already, rest, take a break. Kasi we need it, eh, di ba? Kahit naman sa trabaho, di ba? Pagka medyo pagod ka na, na-overwhelm ka na, nag-burnout ka na, pahinga muna. And then when you're ready, when you're refreshed, when you're recharged, come back. Because this work, this helping out, never ends. Okay, so, yun, pahinga muna. Tapos balikan na lang pagka feeling mo kaya mo na ulit. For the really compassionate ones, for those that have empathy, for those who are really committed, they always come back. They always find ways. Para sa akin, kung mahal mo ang ginagawa mo, okay, kaya mo yan eh. Pahinga ka lang siguro konti, pero babalik ka dahil mahal mo yung ginagawa mo.
0: What role can school, families, and local governments play in building a more compassionate culture toward animals? And are we making progress?
1: Siguro napapansin nyo na mas marami ngayon, dahil nga sa social media eh, okay, mas marami nagiging aware doon sa mga animal abuse, and you can see a lot of reactions whenever they see cases like this. So social media has in a lot of ways brought this to the awareness of people. Okay, pero we still have a long way to go, no? Dahil, for example, di ba, responsible pet ownership. A lot of the strays are strays because their owners neglected them or abandoned them. Hindi naman sila nagsimula ng strays na agad sila. Marami sa kanila na napabayaan. For example, okay, well, meron akong isang sinave na isang dog, kinuha ng pound. Pagkatapos, yung owner, walang pambayad. So ako mismo, nagbigay ng pang-redeem ng pambayad doon sa pound. Eh, biro mo, isang linggo nang iniwanan doon. Sige, I gave the money anyway because I wanted to save the dog. And then I told the owner, ang condition ko lang, alagaan mo yan. Wag mo nang hahayaang pag-alagala sa daan. Pinangako naman. Pero ngayon, balik sa dati, gagala-gala na naman. Kumbaga, parang bang ano, may pet ka, pero pinababayaan mo lang na stray. Parang stray, di ba? Yung, and then, the neighbors get angry kasi nagpo-poop sa daan, messy daw, di ba? Yung mga ganyan. Hindi mo inalagaan ng maayos. Hindi mo pinakapon. Nini-neglect mo. Okay, so, and a lot of owners still feel this way, no? Lalo na pag aspin o poospin yung kanilang alaga. Pabayaan mo lang, si bahala sila sa buhay nila. Babalik din yan, parang ganun eh. And it's very dangerous out there. Responsible pet ownership is something that most Filipinos should be aware of and should follow. It's a problem, even in barangays, yung mga stray problems nila. malalaman mo na lang, hindi pala stray yan. Oh, hindi, stray yan, gumagala yan, pero meron namang owner. Pagka puspin, pagka ask, pabayaan mo lang gumagala, okay lang yan. Hindi responsible pet ownership yun eh.
0: For listeners and viewers who want to help but may not be able to adopt cats and dogs, what are practical ways they can support Kara and become part of the solution?
1: First of all, Kara being an NGO, a non-profit, is really dependent on donations and contributions. Kung meron kayong maitutulong in terms of cash or in kind, lalo na sa mga ano sa mga pets namin, sa mga rescues namin, okay, then please do so because that will be very much appreciated. Pwede naman dog food, cat food, pwede naman cleaning materials. Although Kara is not a shelter, meron kami 120 cats sa aming cattery and about 30 dogs sa aming doggery. Okay, so why is that? Hindi naman pala kayo rescue. Bakit meron kayong mga animals? Meron kasi na hindi matanggihan ng Kara dahil iniiwan talaga doon sa Kara. For example, okay, one day, makikita mo na lang sa labas ng gate ng Kara, merong isang kahon ng mga kuting. Inabandon doon, iniwanan. Siguro sabi, ah, Kara, animal welfare yan, dito ko na lang iiwanan. Ngayon, pag nakakita ka ng ganun, iwanan, tapon mo ba ulit yung mga pusang tinapon sa inyo? Siyempre, kukunin mo na, aalagaan mo na. Kaya dumami sila eh. Okay, meron naman, for example, one of the dogs, si TikTok, okay, merong MMDA na lumapit sa Kara and says, kunin nyo na po itong asong to kasi nasa highway. Masasagasaan lang po yan, kawawa naman. So again, hindi matanggihan ng Kara. So yun, nagkakaroon din kami ng animals under our care. That's why we also have an adoption program, okay, to help bring them, okay, to good homes. Naghahanap din kami ng magandang tahanan, magandang homes para sa kanila because we think na they deserve it. Nahirapan na nga sila sa buhay eh. Di dapat naman siguro, okay? Mas maramdaman din nila what it's like to be a pet. Expense sa amin yan eh. So we really need contributions for that. Okay, so that's one way they can help. As a non-profit organization, we are very dependent on volunteers. And to be honest, volunteers come and go. Ganun naman talaga, di ba? Hindi mo pipipili dyan, volunteers yan eh. Okay, we have a volunteer program where, okay, kung talagang gusto yung tumulong, whether sa CNDR, whether sa Humane Education, whether sa adoption, okay, punta po kayo sa amin and we will let us help each other.
0: What policy changes or stronger enforcement would Mam Nui and Kara like to see in animal welfare in the Philippines?
1: Kara is also very involved with lobbying for better animal welfare laws. We already have, okay, the Animal Welfare Act na amend pa nga, di ba? Okay, and for starters, these are good. It's a good foundation. Pero nagbabago na ang panahon eh. Okay, we need more updated and more relevant laws. Okay, para sa ating mga animals. Okay, and that's why kung ano ito ikabubuti, okay, ng mga animals, ilagay natin yan. Baka meron tayong nakaligtaan before nung it was done in 1998, meron pa tayong nakaligtaan. Baka ngayon, ma-improve pa natin yan. For example, there are bills now. There's a House bill, okay, by Congressman Brian Poe, okay, which already includes community animals in the bill. Dati, ignored yan eh. Wala, di ba, para bang pag sinabing animals, domesticated. So what are these? These are pets, right? Okay, pero ngayon, in-include na ron na kasama na, okay, sa CN, dapat may CNDR para sa mga community animals. Okay, those animals that have no homes, that have no owners, meron namang mga tumitingin sa kanila, pero they're for the community, hindi sila yung ano, hindi sila yung talagang meron-may-ari. So dyan, sinasabi ng ano, ng bill, kailangan natin ipakapun yan, okay, and pagka napakapun na, huwag na natin i-impound kasi ginastahan mo na yan para ipakapun. Pagkatapos, kukunin mo sa pound, tapos ipapa-euthanasia mo lang din. So pagka meron ng napakapuna and they have ear notches to ano, to sure they have been sterilized, okay, then wag nang ano, wag na nating i-impound. So in other words, hindi lang basta euthanasia ang solusyon sa overpopulation, it could be other things like CMDR which we are batting for. So yan, one of the ways, di ba? meron pang isa na magkakaroon ng Animal Welfare Bureau. Pag pumunta ka ngayon at nag-report ng animal cruelty, meron nang haharap sa'yo. Meron nang officer who will take your complaint. Kasi dati pumunta ka doon and even the barangay, for example, does not know what to do. Wala silang staff, wala silang, so nobody can, meron kaming experience. Pinablatter lang. O sige, nakablatter na. Pero what? Diba? So now, parang hindi. You cannot say, o sige, binlatter na and then that's it, okay? Ngayon, meron talaga haharap sa iyo para i-entertain yung complaint mo and to advise you what to do about the animal cruelty case. For example, sabihin nila, may evidence ba tayo? Meron ba tayong video dyan? Meron ba tayong witness? They will guide you into properly filing a case against animal cruelty. That is the animal welfare test. So what we're saying is, yan, baka may mga bago tayong pwedeng idagdag para medyo maano pa, madagma, ma-enhance pang animal welfare laws. Penalties will be increased. Dati, parang pinagtatawanan lang kung ano yung penalty kasi napakagaang. The penalties will be harsher now for animal cruelty.
0: How can parents teach children empathy toward animals without necessarily owning pets?
1: Parents can tell their children to be kind. You don't really have to, because pagka ang bata, okay, mabait, kind. Okay, hindi lang sa tao, pati sa animals. Okay, it will have a rainbow effect, you know what I mean? Parang kung mabait ako, kind ako sa kapatid ko, kind ako sa family ko, kind ako sa kaibigan ko, kind ako sa classmate ko, at kind ako sa animals. Di ba? Yan ang tinatawag nating being good stewards of creation. So, yung kindness is something that parents can teach their kids. Empathy is something that parents can teach their kids. We're not referring to to just animals here. Even things like bullying, di ba? Maiiwasan yan, mababawasan yan kung you can teach your children to be kind, to be compassionate, to have empathy. Of course, when we do our humane education, okay, we always emphasize empathy, compassion, responsibility. Okay, pero yung mga parents, they can teach their kids to have just that. Para bang inculcate mo yung values na yan. Ikaw, parent ka, ikaw nagtuturo sa anak mo, ituro mo naman yan, please. Parang ganyan.
0: Animal welfare goes beyond rescue. It begins with awareness, responsibility, and compassion. Our thanks to Ms. Eleanor Aguto of Cara Welfare Philippines for sharing how humane education can help create kinder communities for both animals and people. Let's continue supporting organizations and individuals who give a voice to the voiceless and pushing for stronger laws on animal welfare. Until next time on The Advocates, Empowering Voices, I'm Rochelle Rubio for Capital 104.3.
2: You just heard The Advocates, Empowering Voices. Catch it every Friday, 3 p.m. on Capital 104.3.
3: Mas pinalakas, pinalawak.
4: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publico Radio Pilipinas. And Capital 104.3 Colab.
5: Colab.
3: World Service Sports Radio.
6: Ang taginting ng FM.
7: At lakas ng AM.
6: Sa iisang himpilan.
7: Pinagsanib na puwersa.
6: Para sa mas malawak na
7: serbisyo publiko.
6: Radio Mag 1278.
7: Sports Radio 918.
6: Radio Pilipinas. Radio Publico 738.
7: At Radio Pilipinas World Service.
6: Mapapakinggan na.
7: Sa Capital 104.3 FM.
6: Capital 104.3.
7: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
4: Radio Pilipinas.
7: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab.
6: Collab.
8: 104.3 FM2. The Capital.
9: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa.
10: Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed.
9: Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
11: What's up, my friends? Muling sumasa inyo ang programang naghahatid ng dagdag kaalaman na may kasamang tawanan. Kasama niyong lingkod, ang walang kakupas-kupas dahil hindi pa nalalabhan. Yours truly, Papa Quincy, dito sa Capital 104.3 FM at sa Radyo Magazine 1278 AM. Special po ang ating pagtatanghal ngayon dahil ito ang ating Independence Day special episode. Ilang araw na lang kasi, friend, gugunitain na natin ang araw ng kalayaan sa June 12. Ngayong taon, ito ang ika-128th anniversary mula nang ideklara ng Pilipinas ang kalayaan ito mula sa pananakop ng Espanya noong 1898. At syempre, ang Independence Day daw ay araw din ng pagkilala sa mga status ng wala pa rin jowa at yung mga lumaya sa mga jowang pasaway. Ha? Huh? Tsaring! At syempre, holiday yarn para sa iba, pagkakataon yan para mamasyal kasamang pamilya at tropa. At para naman sa mga may edad na nagaya ko, aruy! Iyan ang araw para makatulog ng mahaba-haba. Yawn! Sarap! Pero friend, kidding aside, naisip mo ba kung pagkatapos ng mga Kastila ay dumating naman ang mga Amerikano at sinundan pa ng pananakop ng mga Hapon sa ating bansa, bakit nga ba June 12, 1898, yung date na ipinagdiriwang natin yung araw ng ating kalayaan? At alam mo bang may panahon na hindi June 12 ang opisyal na Independence Day ng Pilipinas? Paano nangyari yun? Para malinawan tayo at tulungan tayong balikan ang masalimuot at makulay na tagpong ito sa kasaysayan ng ating bayan, ay makakasama natin ang isa sa mga pinakakilalang historyador at tagapagpaliwanag ng kasaysayan sa ating bansa. Malamang ay pamilyar na siya sa marami sa inyo, lalo na sa mga sumusubaybay sa mga TV shows na History with Lourdes at ang Showtime. At gayon din, meron din siyang column sa Manila Times na pinamagatang Walking History. Ang ating guest expert ay walang iba kundi si Professor Michael Charleston Xiao Chua. Kaya friend, tutok na!
9: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
5: Linawin po muna natin, Prof, kung alin po ang tama po bang term doon. Araw ng kasarinlan po ba o araw ng kalayaan? Yung June 12 na date po natin.
12: Sinabi kasi nating independence, ano yan sa West, may kaiba niya doon sa freedom. So yung freedom, yun yung ating itinutumbas sa kalayaan. Oh? Pero yung independence, kasarinlan. Diba? So, pwedeng may mga kalayaan kayo, pero hindi kayo nagsasarili. Sabihin, may mga na-enjoy kayong freedoms, pero hindi kayo tumatayo sa sarili niyong paa. Diba? You can enjoy that. So, kaya nga, mas tamang sabihin na araw ng kasarinlan, pero kasi, parang para sa Pilipino, yung storya kasi natin bilang isang bansa, yung kalayaan natin ay nakasalig sa pagiging malaya natin sa dayuhan. Oh, kaya naitutumbas natin. Kasarinlan, kalayaan, wala tayong problema. Pwedeng dalawa. Araw ng kalayaan, araw ng kasarinlan. Kasi yung deskolonisasyon ay doon natin makukuha yung pagtayo sa sariling paa at yung pagtatamo ng mga karapatang pantao natin. At yung talaga namang object ng kalayaan ay yung kaginhawaan. So, wala namang kwenta yung kalayaan, yung pagbura, nakakaboto ka. Hindi ka naman kumakain ng tatlong beses sa isang araw. Yan yung in-emphasize ni na Andres Bonifacio at Emilio Jacinto. Nakaginhawahan ang tunay na kalayaan. So, yun yung nakikita natin. Pero, ibang level din, yung nakatayo ka sa sarili mong pa. At yun yung gusto nating ipakita sa harap ng mga komunidad ng bansa pagka tayo'y nagdiriwang ng araw ng kalayaan o araw ng kasarinlan.
5: Ayun, Prof. Maraming salamat po sa paglilinaw po na yan. So, ang next na tanong po natin, paano po naging June 12? Kasi, di ba, correct me if I'm wrong, June 12 po yung unang yung declaration po ng independence. Pero, after that, nasakop under pa naman po tayo ng Amerika, tsaka tas eventually nasakop pa tayo ng mga Hapon. So July 4 yun talagang ano, yung 1946 yung pag-grinant sa atin, yung talagang yung kinilala tayo as independent nation. Pero bakit June 12 ang naging celebration po nitong Independence Day?
12: After 1946, no? July 4 naman talaga yung Independence Day natin. So for practical reasons, walang pumupunta sa atin. Kasi lahat sila nandun sa Independence Day ng Amerika. So kasi sabay yung Independence, sinoli yung Independence natin ng Amerika. Ano, kasi inagaw nila to. Sabi ni Emilio Aguinaldo, sinauli lang nila yung kasarin lang inagaw nila sa atin noong 1898. So, ibig sabihin, di ba, lumaya na tayo, 1898, o kahit hindi pa tayo malayang malaya, nandun na yung aspirasyon, nandun na yung deklarasyon, at dumating nga yung Amerikano, inagaw yun, sinauli nila sa petsa din ng July 4 na Independence Day nila. So parang sabay, parang yes, independent tayo, pero the same as America, parang, excuse me, nakatali pa rin yung ating interest sa Amerika. Lalo na nung panahon ng, tawag natin dyan, yung panahon ng neokolonyalismo. So, ang sinasabi natin dito, nagkaroon ng move yung Philippine Historical Association under their president, Gabriel Fabella. Matagal nang kinakausap yung mga politiko, including Diosdado Macapagal, na dapat ay June 12 na lang yung ating Independence Day. So, eventually, nagkaroon yung pagkakataon. Parang ni-reject yung isa sa ating mga request for assistance or loans or something. Saka tayo nagkaroon ng ano na, sige, let's, sabi ni Diosdado Macapagal, gusto ko naman naman gawin to, palitan na natin yung Independence Day natin to June 12. So, binalik, kumbaga yung dating pagdiriwang ng kasarinlan, kasi pinagdiriwang naman na ni Aguinaldo yan. Even Manuel Quezon na kalaban ni Aguinaldo. Eventually, pinagdiriwang yung June 12. So, ngayon, ang tanong ngayon na sinasabi ng mga ibang tao, sir, hindi naman totoong independent tayo noong June 12. Bakit mo yan kikilalanin? Ang tanong ko naman sa inyo, yung Independence Day ng Amerika, July 4, 1776, malaya na rin ba sila nun? Kasi hindi sila malaya nun. Nag-declare lang sila na malaya na sila. Hindi pa sila malaya. Ilang taon pa bago sila talagang tuluyang lumaya, natalo yung British. Pero yung ating pagkapanalo sa Spanish, papalapit na nun eh, noong June 12 eh. Major victory yun. 300 years na hindi natin nalasap yung kalayaan na yun. Tapos, nanalo tayo. Mananalo na tayo June 12, 1898. May iba-ibang lugar na sa Pilipinas na nanalo at marami pang mananalo. So, kaya, nararapat lang sa aking palagay na June 12 yung ating pagdiriwang kasi tayo yung namili nung date na yun. Si General Emilio Aguinaldo at yung taong bayan. Kasi, yung July 4, ang namili nun ng Amerikano. Diba? Ano yun? Hango sa Tidings McDuffie Act yun. So, ano yun? Ano natin yan? Huwag natin panghinayangan yan. Yung July 4, tinatawag natin ngayon Republic Day. Kasi dyan nagsimula yung ating republika. Yung kasalukuyang republika. Although, arguable yan kasi may nagbago ng republika si Marcos. Support Republic yun. Then, ngayon, we're under the Fifth Republic, 1987 Constitution. So, ikalimang republika na tayo, after EDSA. So, yan ang mga, ano yan, yan yung mga intricacies niyan eh, ng kung ano yung republika, kailan to nagsimula, kailan tayo isinilang. Kasi kung ako ang masusunod, isinilang tayo sa Balintawak, August 24. Kung ako lang ang masusunod. Kasi kay Bonifacio ako nag-uugat eh. Pero ano yan, mahalaga yung June 12. Ako kahit na sabihin mo pang kritiko ako ni Aguinaldo, for me, Aguinaldo is the inevitable national hero. Even if you don't like him, you have to include him. Yung he will not be, hindi siya pwedeng wala sa storya. Kasi siya naman talaga yung nagdala sa atin sa independensya noong 1898. So, sinimulan ni Bonifacio, kabulo sila, tinuloy ni Aguinaldo, no? So, kaya meron tayong watawat, may pambansang awit tayo, at itinatag nga yung unang republika ng Pilipinas.
5: Yun po, medyo masalimuot nga yung kwento po nung ano, no? Nung leading to that declaration po ng Independence Day natin. So, speaking of ano po, ganyang mga kasalimuutan po, gusto kong itanong ito sana sa inyo, in light of these mga kaguluhan po nga sa ating bansa ngayon, sa politika, sa gobyerno, sa ating society as a whole, masasabi ba parang nene-neglect natin itong essence ng kalayaan, independence na ipinaglaban po ng ating mga bayani noon?
13: Ang kasagutan sa tanong na yan sa ating pagbabalik.
14: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
15: May tanong ako sa'yo.
16: Ano yun?
15: Sinong bayani ang nakakapaso?
16: Bayani nakakapaso? Meron bang ganun?
15: Meron.
16: Eh sino?
15: Eh di, si Apoy Linario Mabini.
14: Dagdag kalaman ng may tawanan. Kasama si Papa Quincy.
13: Friend, napag-uusapan nga natin ang araw ng kasarinlan para sa mga nais pakiisa sa pagdiriwang ng Independence Day. May magandang balita para sa inyo. Marami kasing nakahandang aktibidad ang ating pamahalaan para sa ating mga kababayan at magkakaroon nga ng iba't ibang mga programa sa Rizal Park bilang bahagi ng 128 na Araw ng Kalayaan. Sa June 6 at 7, isasagawa ang Kalayaan Government Programs and Services o GPS kung saan ilalapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan. Kasama nga rito ang mga serbisyong pangkalusugan sa ilalim ng klinikalayaan, mga produktong abot-kaya sa kadiwa ng Pangulo. Nariyan din ang DTI caravan at military civic displays na maaring bisitahin ng publiko. Sa June 10 naman, gaganapin ang parada ng pag-anyaya sa Rizal Park bilang bahagi ng paghahanda para sa mismong Araw ng Kalayaan. At sa mismong Independence Day sa June 12 ay magkakaroon ng sabayang paggunita sa iba't ibang mga makasaysayang lugar sa bansa. Kabilang dito ang Rizal National Monument sa Rizal Park, Manila, Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite, Andres Bonifacio National Monument sa Caloocan City, Baraswain Church Historical Landmark sa Malolos City, Bulacan, Pinaglabanan Memorial Shrine sa San Juan City, Museo ng Kasaysayang Panlipunan ng Pilipinas sa Angeles City, at Mausoleo de los Veteranos de la Revolucion sa Maynila. At siyempre, hindi mawawala ang Parada ng Kalayaan 2026 sa Quirino Grandstand sa umaga ng June 12. At meron ding pa-concert sa hapon sa Metropolitan Theater. Kaya friend, habang ini-enjoy natin ang holiday, magandang pagkakataon na din ito para gunitain ang ating kasaysayan at bigyang pugay ang ating mga bayaning nagsakripisyo para sa kalayaan ng ating bansa. Para sa kumpletong detalye ng mga aktibidad na ito ay maaaring bisitahin ang official page ng National Historical Commission of the Philippines sa Facebook. Gets na yan, ha? Samantala, ituloy na natin ang ating panayam kay Professor Xiao Chua.
14: Facts na pak na pak. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
5: Gusto kong itanong ito sana sa inyo, in light of these mga kaguluhan po nga sa ating bansa ngayon, sa politika, sa gobyerno, sa ating society as a whole, masasabi ba parang nene-neglect natin itong essence ng kalayaan, independence na ipinaglaban po ng ating mga bayani noon?
12: Well, siguro tanggapin natin na yung mga bangayan, yung mga awayan na nakikita nyo ngayon sa Senado, sa politika, parang ano yan eh, parang nakalagay na yan dun sa ano eh, DNA natin, kasi birth of the nation pa lang yan yung lesson na hindi natin natutuhan eh. Diba? Diba, nagpatayan yung mga ama ng bansa natin.
5: Nga,
12: pero, diba? So, parang nandyan na yan. Parang siyang yung lesson na hindi natin natututuhan. Kasi ang iniisip ko dyan, hindi naman talaga tayo magkakaroon ng full unity. Kasi pangit naman yun na pare-pareho tayong mag-isip. Dapat talaga, kasi nagde-develop lang ang bagay pag may kumukontra. Eh, sa totoo lang naman, ano, nagkakaroon lang ng development pag may iba-ibang ideya na nagsasalpukan. Siguro ang hindi natin natututuhan ay, or may panahon na natututuhan din naman natin yan, ay paano magkaroon ng ali, ano, ng tunggalian nang hindi nag-aalitan.
5: Pwede, diba? Yung ganun pala, Prof. Yun, we agree to disagree.
12: Oh. We agree to disagree kasi kaya nga tayo may mga iba-ibang reliyon, iba-ibang kultura, iba-ibang wika. Diba? Kasi nga, talagang diverse tayo. Pero nagiging bansa lang tayo kapag we are despite all these differences of political color, religion, language, ethnicities, nagiging tunay yung kasarinlan natin at yung pagkabuo natin bilang bansa kung nag-uusap-usap rin tayo. So yun yung kailangan nating i-maintain bilang isang bansa. At na-maintain lang natin yan kung nakikinig ka rin sa kabilang kampo. Hindi yung lahat ng binabasa mo, kasi yun ang problema sa algorithm eh. Lahat ng binabasa mo, isa kakampi mo eh. Kaya nga ako, may mga, sa algorithm ko, may mga katunggali akong binabasa kasi ayoko na may echo chamber lang ako. Kailangan naiintindihan ko rin yung kabila. Kung ano man yung politika ko. So, ganun dapat tayo. Kasi yun ang importante sa isang bansa ay mag-usap-usap pa rin sa kabila ng pagkakaiba. Sa Estados Unidos, terrible yung nangyayari sa kanila. Mas malala. Kasi doon nagpapatayan na yung ibang tao, 'di ba? Sila mismo yung gumagawa ng mga assassinations sa mga leader nila, 'di ba? Mga ordinaryong tao, mga hate crimes na sana hindi umabot sa atin. Hindi pa naman ako nakakarinig ng nagpapatayan na ano eh, na magkalaban sa politika sa mga taong bayan natin. Yung mga makapangyarihan, yes, pero sa mga taong bayan natin wala pa naman. So yun ang kailangan natin i-maintain. Yung bipartisanship, yung pagiging bansa na.
5: Prof, masasabi ba na, ano, na parang wala ang Pilipinas after more than 100 years ng natamo natin tong kalayaan? Eh, masasabi ba, Prof, na kulang pa rin tayo sa pag-aaral ng kasaysayan? Ito po, in light dun sa mga recent na balita na meron mga mahina yung mga estudyante natin sa comprehension, sa ganyan. Siguro, Prof, may ano ba yun? Parang magkakaugnay kaya yun? May epekto yun? Kaya hindi tayo natututo sa mga aral ng nakaraan, Prof?
12: Sinisikap naman ng mga guro, ng DepEd, may bago tayong curriculum na pinatutupad, no? At tinitingnan pa natin yung magiging epekto nito. Ako'y naging bahagi nun yan. Di naman natin masasabi kung magiging epektibo ba o talaga o hindi kasi nagsikap naman tayo na ilagay yung mga dapat ilagay diyan. It's really, I think, yung ano eh, yung I think we need to show people more na may kapangyarihan ng kasaysayan, na interesante ang kasaysayan, na hindi ito boring, na kailangan ito sa buhay natin, di ba? Na kailangan ito dahil tayo ay nasa loob ng bansa at tayo nagde-desisyon para sa bayan natin. Diba? Hindi ko sinasabing, may malaki ng improvement. Ako, mas sasabihin ko, malaki yung improvement ng pagtuturo. Kasi may mga bago na tayong nalalaman na hindi natin alam noon. Pero, nasabayan namin ito nung paglaganap ng fake news, yung walang kapararakang paggamit ng AI, nang hindi na masyadong nagre-research, no? Disinformation. So, yan din yung hamon na kailangan na i-navigate ng isang guro sa panahong ito. Kaya, hindi rin madali yung trabaho. Hindi siya madali. Hindi ko mo may platform tayo. Ako, dami ko na rin ginawa about it. Pero hindi naman ibig sabihin na umabot sa napakarami. Kami, naabutan. May nakatulong siguro ng kaunti. Hopefully, umaasa ko kasi ayoko namang isipin na nasayang lahat ng mga pinaghirapan natin. Pero ang dami ng historiador na nagkaroon ng efforts para itama yung ating mga pananaw, yung miseducation natin na sa kolonyal na kasaysayan ay maituwid. Marami ng ganyang efforts.
5: At yun nga po, na-appreciate namin, Prof, yung mga effort mo na ikaw ay, yung mga pagsisikap mo na kumonekta sa masa para maitawid po itong mga aral ng ating kasaysayan. Eh, Prof, bilang ano, pagtatapos po natin, ano yung mensahe niyo po sa ating mga kababayan? Ito nga po, sa kaugnay na nalalapit nating pagdiriwang ng Independence Day, araw ng kasarinlan ng ating bansa.
12: Well, tandaan natin na yung kung ano man yung natatamo natin na self-determination, may sabihin yung napagdedesisyon tayo sa ating sarili, kung anong magiging direksyon ng ating buhay, ito yung utang natin sa ating mga bayan na sinuong ang panganib, pati ang kamatayan, upang maitindig lang tayo. So, ako, ang aking mensahe sa lahat, huwag tayong mawala ng pag-asa sa bayan natin. Kasi kung sila hinarap nila yung kamatayan ng pinakamahirap na sitwasyon, eh hindi sila nawala ng pag-asa. Kasi si Bonifacio, may pag-asa ang pangalan. Sana tayo din. Huwag tayong mawala ng pag-asa, huwag tayong mapagod mahalin ng Pilipinas. At huwag tayong mapagod na makipagkapwa. Kapag nakipagkapwa tao tayo, pag gumawa tayo ng mabuti sa isa't isa, diyan tayo tunay na nagiging malaya. Sapagkat kapag sumusunod tayong lahat sa batas at nilalayo natin ang kapwa natin sa panganib, yan ay tunay na pagmamahal sa kapwa. Yan ay tunay na paggalang sa karapatang pantao. At diyan tayo tunay na lumalaki.
17: Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.
13: At inyo ang natunghayan ang ating panayam kay Professor Xiao Chua. Maraming salamat po, Prof, at mabuhay po kayo sa inyong paglilingkod sa Diyos at sa bayan, sa inyong pagtuturo ng kasaysayan. At maraming salamat sa pagtutok sa special episode na ito na hatid ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division sa pangunguna ng aming Division Chief na si Sir Leo Sarne. Executive Producer Marje Magno, Sound Design Jay Lopez. At special thanks din kay Ma'am Che Ayuste at sa ating mga kaibigan dyan sa Capital 104.3 FM at sa Radio Magazine 1278 AM sa pangunguna ni Ma'am Marinela Texon. At sa Engineering Division ng Radio Pilipinas, maraming salamat po sa inyong lahat, sa lahat ng mga tumutok hanggang sa susunod po na ating pagtatanghal. Ito po ang inyong Papa Quincy. At lagi niyo pong tandaan na ang tunay na matalino, marunong din tumawa.
17: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa. Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy. Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
8: 104.3 FM2. The Capital.

0: liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
1: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
0: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
2: Kasama po namin si Secretary Henry po.
3: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabit eh.
4: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
0: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
5: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng...
6: Nagsisimula ang budget execution phase matapos mapirmahan ng Pangulo ang General Appropriations Bill at maisibatas ito bilang General Appropriations Act o GAA. Ilan sa mga magpapatupad ng budget execution phase ay ang mga sumusunod. Ang Department of Budget and Management o DBM na siyang naglalabas ng National Budget Circular na naglalaman ng guidelines sa pag-release ng pondo mula sa GAA at pati na rin sa iba pang polisiya na magbibigay ng direksyon at gabay sa pag-execute ng approved budget ng bawat ahensya. Ang Bureau of the Treasury o BTR na siyang nagsisiguro na may sapat na pondo ang pamahalaan at nagbabantay rin ng cash flow at debt obligations ng bureaucracia. Ang BTR din ang naaatasang mag-monitor ng ating financial stability kasabay ng pagpondo sa mga programa at proyekto ng gobyerno. Mahalagang bahagi rin ng budget execution phase ang mga implementing agencies, procuring entities, oversight institutions, commission and audit, at iba pang kasali sa pagpapatupad ng programs, activities, and projects ng ahensya. Ang implementasyon ng bawat phase ng budget cycle ay nag-overlap sa loob ng isang fiscal year. Ang budget execution phase ay ini-implement sa bawat ahensya simultaneously all year round. Mahalagang tandaan na sa execution phase, nag-evolve ang proseso ng budget cycle mula appropriation papuntang disbursement upang masiguro na ang budget ng bayan ay may kabuluhan at tuloy-tuloy ang serbisyo publiko. At dito rin pumapasok ang DBM na siyang nagre-release ng obligational authority sa mga ahensya ng gobyerno na siyang nagbibigay permiso na pumasok ang mga ito sa mga kontrata at mag-incur ng mga obligations upang umusad ang mga proyekto at programa ng kani-kanilang ahensya. Ilan sa mga halimbawa ng obligation authority ay ang General Appropriations Act as Allotment Order or GAAO, Special Allotment Release Order o SARO, at General Allotment Release Order o GARO. Upang bayaran naman ang mga obligations ng ahensya, nagre-release ang DBM ng Disbursement Authority tulad na lamang ng Notice of Cash Allocation o NCA para babayaran ang mga supplier, contractor, employee at iba pang creditor ng ahensya. Para ma-release ang mga pondong ito, kinakailangang isumite ng mga ahensya ng gobyerno ang kanilang mga budget execution documents o BEDs tulad ng BED 1 para sa financial plan, BED 2 para sa physical plan, at BED 3 na kumakatawan sa monthly disbursement program. Ang pagpasa ng mga ito ay nagiging patunay ng pagkakaroon ng epektibong planning and monitoring sa budget implementation ng mga ahensya. Sa huli, ang budget execution phase ay ginagabayan ng cash budgeting system na naglalayo na ang appropriations kada taon ay available lamang para sa mga implementation ready na mga programa at proyekto. Ibig sabihin, ang release obligation at disbursement

0: disbursement para sa mga ito ay magaganap sa loob ng nasabing fiscal year. At yan po ang budget execution phase ng government budget cycle para sa ating Budget 101 ngayong linggo. Ako si Aileen mula sa Department of Budget and Management. Till next week, Budget Peeps!
1: Maraming salamat po. Muli nagbabalik ang inyong lingkod. Miss Aileen Afungol po mula Miss po sa Capacity Development Division o CDD ng Budget Information and Training Service o BIT sa pagpaliwanag po sa ikatlong phase ng budget cycle.
2: Yan ay yung third to the last, diba? Yes. Tama. Para po sa mga bago lang nakatutok, tayo po ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa pita ng inyong mga radyo.
1: At syempre sa Free TV naman po, napapanood tayo sa Channel 3 sa mga gumagamit po ng TV Plus habang nasa Channels 45 to 49 naman po tayo sa mga gumagamit ng Affordabox. At syempre, live din po tayo via FB pages sulat po ng Usapang Budget natin page ng DBM, Radyo Pilipinas at sa FB page po ni Usap Goddess Hope Libiran at ganyan na rin po sa mga social channels po ng Radyo Pilipinas Regional. Ayan. So,
2: wow.
1: Nakakatuwa kasi kinicarry over nila yung ating show sa iba't ibang mga regions po ng ating bansa.
2: Samantala, Eric, isang malamig ngayon, no, pero isang mainit na talakayan na naman ang ating hatid sa ating budget piece.
1: Yes, oras na para sa ating Budget Matters.
3: Usapang budget natin. Budget Matters. Budget Matters.
2: Eric, no, sabi nga natin kanina, panibagong taon na naman ng pag-aaral. Nagpag-aaral para sa ating mga mag-aaral o estudyante na may dalang panibagong oportunidad para matuto, mangarap, at syempre po magtagumpay.
1: At syempre, kasabay din, sabi nga natin, ang paghahanda ng mga estudyante, guro, magulang, ay iba't ibang usapin syempre at hamon na kinakaharap sa pagbabalik eskwela. Syempre, sino pa bang mas busy pa sa mga gantong mga pagkakataon? At
2: tama,
1: para pag-usapan natin yan, no, makakasama po natin ngayon si Department of Education Public Affairs Service Director 4, John Kevin M. Rivera. Magandang hapon po sa inyo, Director Jake, at welcome po dito sa Budget Matters ng USAP. Usapang budget natin. Mahalaga po ngayon ang magkumustahan. Kumusta po kayo, Director?
4: First of all, good afternoon, Eric, Pao, at hello, thank dear. You so much po for having DepEd ngayong hapon. Sabi po kanina ni Pao, medyo maulan, pero kami po sa DepEd, rain or shine, tuloy-tuloy lamang po tayo sa paghahanda sa bagong school year.
2: Yan ang DepEd, no? Yes. Pero bago po tayo magsimula, Director Jake, no, maaari po ba ninyong ipakilala ang inyong sarili para po sa mga sa ating mga tagapakinig? Tsaka ano po yung inyong tungkulin sa DepEd?
4: Ako po si Jake Rivera. Ako po ang Director ng Public Affairs Service ng Department of Education. Nandito po tayo ngayon sa ngalan ni Secretary Sunny Angara na siyang nagpapatupad ng maraming reforma ngayon sa Department of Education. Pero for me, ang nakatalaga sa akin ay yung ating national communications at ating multimedia production as well as public information.
2: Ayun.
1: Tapos, Director Jake, no, ngayong Hunyo nga yung pagbubukas po. Sinasabi nga po natin, offline, balik eskwela. Ano po yung layunin nito at paano po nito natitiyak ang mas maayos po na ligtas na pagbabalik eskwela po ng ating po mga mag-aaral po?
4: Bali yung offline balik eskwela o OBE, yung pangunahing mekanismo natin sa DepEd para tugunan yung concerns ng ating mga mag-aaral, mga magulang, mga teachers at ating mga communities. Bali po nagsiset up po tayo ng mga help desk sa mula central office hanggang sa mga paaralan at winwelcome po natin sila na dumulog para sa mga katanungan nila, sa mga concerns nila. Yes. Bali po, active po yan. Inactivate po namin yan this week hanggang sa first week of classes next week po.
2: So, nagsimula po ito. Kailan po specifically yung...
4: Monday po, nung Monday.
2: Nung Monday po hanggang...
4: Sa Friday of next week, sa first week of classes po natin.
2: Ayun. So, sino-sino po, Dear Jake, yung mga katuwang po ng DepEd dito sa inisyatibang ito?
4: Bali po, we're proud to say po na every year ang OBE ay whole of government approach. Kasama po natin dyan yung DILG na nagtatalaga ay na nag-ensure na meron tayong public safety and order, DOE, PAGASA, DTI, DPWH, at marami pang ibang ahensya. Kasama na rin natin ang ating private sector partners kagaya ng Meralco at MWSS na nagsisiguro na maayos talaga ang pagbubukas ng ating mga paaralan.
2: Bali, Dear Jake, ano po ito, no? Nationwide talaga?
4: Nationwide po ito, ma'am. Mula central office hanggang sa ating mga 48,000 na schools.
2: Pati, sir, sa mga remote area?
4: Yes po. Activated po ang ating OBE.
1: Ayun. Ngayon naman po, Director Jake, kumustahin po natin yung naging enrollment po ngayong school year. At syempre, ano po yung mga dapat tandaan po ng mga magulang? At syempre, ganun na rin po yung mga mag-aaral, lalong-lalo na po yung mga bata, mga bago palang papasok, at yung mga nag-step up sa kanilang, nag-moving up.
4: Yes. Bali po, ang expectation po natin this year, Eric and Pao, ay magkakaroon tayo ng mula 26 to 28 million learners na papasok sa ating school year. So medyo marami po, at nagkaroon na po tayo ng early registration from January to February para naman po ma-streamline natin yung mga gustong maagang magpa-enroll. Pero ang lagi po naming sinasabi sa during this enrollment period ay hindi po hadlang ang hindi pagkakaroon ng dokumento. Maari pa rin makapag-enroll ang ating mga bata. Pwedeng isumite ang requirements later on in the school year po.
2: Dear, ito po ba ay yung bilang po ng mga enrollees ngayon ay galing lang po sa publikong, pampublikong paaralan, or kasabay po yung private?
4: Kasama na po ang private dito.
2: Okay, so public and private.
4: Yes po.
2: Kaugnay po nito, Dear Jake, no, syempre, pag papasok po ang bagong taon para sa pag-aaral po, syempre nandyan po ang Brigada Eskwela.
4: Yes po.
2: Syempre alam naman po natin na matagal na po itong national project ng DepEd. Pero kailan po ito magsisimula? Tsaka para po sa mga first-time parents, ano po yung mga karaniwang gawain dito? Tsaka paano po sila makakatulong?
4: Ito po yung Brigada Eskwela natin ay week-long preparation ng ating mga schools para nga sa pagbubukas ng school year. Ito yung taunang paghahanda natin ng mga paaralan natin para masiguro na yung mga silid-aralan, yung mga minor repairs, yung pag-aayos ng school grounds ay natututukan natin. Para po sa ating mga magulang, ang pinakamahalaga po dyan ay makilahok, makipagtulungan, at hindi po kailangan gumastos para makatulong sa ating mga paaralan.
2: Ayun, tama. Pero mga parents lang po ba yung mga gumagawa nung yung mga tumutulong po para sa Brigada Eskwela?
4: Happy to say, Pao, na marami tayong mga tumutulong, hindi lang parents, yung mga barangay officials natin.
2: Yun,
4: at private tulong sector partners. Mm-hmm. Nag-a-adopt sila ng mga school na tutulungan, yung mga PTA at saka yung mga kaibigan pa nila. So we're blessed sa DepEd na pag binuksan namin yung pintuan, marami talagang gustong tumulong.
2: Alam niyo, Dear Jake, share ko lang kasi nung 2018 SK chairman ako, so parang na-experience ko rin tumulong sa Brigada Eskwela, yung nagpipintura ng mga upuan, nag-aayos po, nagkukumpuni ng mga sirang upuan.
4: Yes.
2: Ayun, para makatulong din po sa mga estudyante.
1: Balikan po natin, mas elaborate po natin. Sabi nyo po, napansin ko yung sinabi nyo na hindi kailangan gumastos ngayong pasukan. Di ba, karaniwan po kasi mga nangyayari pag mga upland balik eskwela, syempre sa paglilinis, yung iba po syempre marami po akong nakikita, lalong-lalo na po sa mga iba't ibang mga bayan o barangay na nawagan po sila na humihingi ng tulong para sa paglilinis or paggaganito or pagbili ng mga ganitong kailangan. Ano po yung payo po ninyo para po sa ating mga magulang, katulad po ng sinasabi nyo na hindi naman kailangan gumastos para po sa pagbabalik eskwela ng mga mag-aaral po?
4: Ang kailangan po nating alalahanin dito, Eric, ay completely voluntary po ito. Yung call natin for assistance sa ating mga community members at sa mga magulang ay on a voluntary basis po. Pero dahil nga whole of government po ito, si Pangulong Bongbong Marcos, inutusan niya po ang gabinete na lahat tayo tumulong sa DepEd. Kaya for example, yung DOLE, nag-deploy sila ng almost 243,000 na tupad workers para tumulong sa ating Brigada Eskwela. So yung mga ganung mga hakbang po ay nakakasiguro na hindi kailangang humingi sa iba.
1: Ang maganda nun kasi 'di ba yung sinasabi natin, lagi sinasabi ng mga kababayan natin yung mga ganto binibigyan ng ayuda na walang mga ginagawa. Pero at least ngayon mas mabibigyan natin sila ng pagkakataon na makatulong sa ating komunidad, no? Pero bago ang lahat, Director, ano po muna kami, magko-commercial break po muna kami. Huwag po kayong alis dahil magbabalik pa po ang usapang budget natin. Dahil budget natin to.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, i-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat, ha? Hashtag panatag ang may alam.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
8: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: Radyo Pilipinas is on Viber.
10: Viber.
9: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
10: Receive credible news and information.
9: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
10: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
9: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
1: Nagbabalik po ang usapang budget natin at syempre kasama pa rin po natin ang Public Affairs Service Director for ng Department of Education, wala pong iba, si Director John Kevin Rivera o Director Jake. Director Jake, pagpatuloy na po natin usapan natin syempre.
2: Buti hindi mo kami iniwan, dear, no?
4: Yes po, ready po ang deaf end.
1: Ngayon po magpapasukan, ano po ba yung mga dapat po unang-unang mga ihanda po ng mga magulang o kanilang dapat gawin sa pagbubukas po ng klase?
4: Bali po, bukod po sa school supplies na kailangan ihanda, mahalagang ihanda din po yung katawan at isip ng ating mga bata para sa pagbabalik eskwela. Alam kong matindi-tinding convincing yan na papasok na ulit sila.
2: Tama.
4: Siguraduhin sapat ang tulog, maayos ang pagkain, nakakabalik na sa regular na routine. At syempre, mahalaga makipag-ugnayan sa ating mga paaralan kay principal at sa ating mga teachers para alam natin yung aasahan sa unang araw ng klase.
2: Yeah. Ayun, JJ. Naku, yung mga first time parents dyan, no, mas excited pa sa kanilang mga anak kasi sa paghanda ng mga baon ba.
4: Yes po, lalo na yung sa kinder natin.
2: Yes,
4: makikita natin nakadungaw yan sa bintana para tignan yung mga chikiting nila.
2: Gusto ko na rin yun maramdaman. Malapit na, no? Pero dear, ano po yung karaniwang concern or katanungan po na inyong natatanggap tuwing unang buwan ng pasukan? Tsaka paano po ito tinutugunan ng DepEd sa ilalim po ng upland balik eskwela?
4: Ang pangunahing concern ng ating mga magulang at guardians ay yung enrollment, no? Ano ba yung kailangang dokumento sa pagpapatala? Ano yung mga requirements? Ano yung age ng kindergarten na pwedeng pumasok sa DepEd? at yung proseso ng paglipat ng mga mag-aaral, yung pag-transfer. So, kalakip na rin dyan yung school records or yung mga contact details ng mga paaralan na gusto nilang i-reach out, as well as yung ating voucher program at subsidies. Ayan po. Yan po yung usual concerns natin na natatanggap.
1: Director Jake, siyempre ngayon pong pasukan, marami po siyempre mga naninibago pa, yung mga iba hindi pa po alam yung mga gagawin, yung iba mga nalilito. Meron po ba silang pwedeng halimbawa pagtanungan? Meron po ba kayong hotline na pwedeng tawagan kung halimbawa po may mga nais po silang ipahatid na reklamo po sa inyo po?
4: Meron po. Bali po, maaari po silang makipag-ugnayan unang-una sa pinakamalapit na paaralan nila, yung Advisor School Health o School Help Desk, nandyan po para sa kanila. Meron din po tayong Public Assistance Command Center mula Central Office hanggang sa ating mga Division Office. Yan, mapupuntahan din po natin yan. At meron po tayong mga hotline, SMS at email at iba pang mga channels para makipag-ugnayan sa Public Assistance and Action Center. Ayun po.
2: Director Jake, overall po, no, gaano po kahanda ang Department of Education sa pamumuno po ni Secretary Sonny Angara sa ating mga paaralan at kaaguruan sa pagpaparating po na school year 2026 to 2027.
4: Sabi po ni Sec. Sonny Angara, handa ang DepEd para sa pagbubukas ng klase sa Hunyo 8. Nagsasagawa tayo ng, yan, ng Brigada Eskwela, ng Oplan Balik Eskwela, at iba pang school readiness activities sa buong bansa para ligtas at handa nga ang ating mga paaralan. Ayun nga, marami din pong tumutulong sa atin ng iba't ibang mga ahensya at private sector partners. Kaya po, handang-handang-handa po tayo sa DepEd.
1: Director, hindi naman po natin makakaila yung kakulangan po syempre natin sa mga classrooms. Mm-hmm. At halimbawa, ano po yung nagiging action po natin dito, yung mga ginagawa po natin para mas matugunan po natin, lalong-lalo na alam po natin sa mga estudyante. Minsan, di ba, ang bilang ni estudyante sa isang classroom, sobrang dami. So ano po yung ginagawa po natin paghahanda para dito?
4: Bali po, tuloy-tuloy po yung ating pagtatayo ng mga classrooms sa ilalim na nga po ng direksyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Yan po ang pangunahing sinabi niya sa DepEd. Kailangan po tayo maka-catch up dun sa classroom backlog natin. Kaya inatasan niya ang DPWH, ang DepEd, at ang ating mga private sector partners through the PPP program para tuloy-tuloy po yung pagbubuo at pag-aano natin ng mga pagtatayo ng ating mga classroom.
1: Isa rin po sa mga naging programa syempre ng sa panguna ng Department of Budget and Management ni Pangulong Bongbong Marcos at DepEd, syempre po yung pagdadagdag po,
4: yes,
1: ng mga
4: po
1: teachers. So gaano po siya nakatulong po sa ating pong mga teachers, syempre po sa mga estudyante na rin po.
4: Ayun po, bali naging malaking tulong po sa amin sa DepEd to na binigyan tayo ng budget para sa new teaching positions po. At ngayon po sa DepEd, ngayong merong budget na ang tinitingnan naman po natin ay nasan ba ang shortage, saan may mas maraming ang demand na for new teachers. So pag naayos po natin yon, for sure, bubuksan na po natin ang application process po.
2: Ayun. Dear Jake, dahil nga po usapang budget ito, syempre, mayroon po ba kayong may babahaging budget tips or tipid tips para po sa mga magulang na naghahanda po para sa pasukan, para po sa kanilang mga anak? Kailangan po ba talagang lahat ng school supplies ay bago? Kailangan laging brand new talaga?
4: Hindi naman, Pao. Hindi kailangan lahat ng school supplies ay bago. Kung maayos pa ang gamit from the last school year, maaaring gamitin pa rin ng school bags, tumbler, notebooks, at kung may natitira pang pahina. At kung maayos pa ang kondisyon ng ating mga gamit, gamitin lang po natin yan. Ang pinakamahalaga po ay handang pumasok, handang matuto, at ligtas ang ating mga mag-aaral.
1: Director, meron lang po isisingit ng mga questions, halimbawa po yung mga estudyante po, kasi halimbawa yung mga bago pa lang sa pasok, yung iba po hindi po nakakaila na nagkakaroon po ng mga bullying sa mga sa kanilang mga mag-aaral. Paano po natin binibigyan ng tulong o tinutugunan po yung mga ganitong mga issue o mga problema po?
4: Bali po, isa po sa mga proyekto ni Sex Honey this year ay siguro na meron tayong child protection committee sa bawat paaralan na tutugon sa ating mga bullying cases. Mm-hmm. Meron din tayong learner rights and protection office sa bawat division office naman. At recently po, nakipagtulungan tayo sa NCMH, National Center for Mental Health, para po yung mga tinatawag na kaso sa atin, sa ating hotline, ay naiugnay natin kagad sa ating mga mental health experts at professionals.
2: Mm-hmm. Naku, sana maiwasan na yung bullying, no? Yes. Nang gawin.
4: Yes
2: po. Kayong mga bata
1: syempre
2: kayo.
1: Po, isa rin sa mga pinagtutuunan ngayon ng pansin syempre ng gobyerno, yung digitalization. So ano po yung mga proyekto po natin, no, yung pagtulungan po natin halimbawa sa DICT para po sa mas maayos po o mas digitalized po na learning system po sa bansa.
4: And po, katuwang naman po si Sec Henry at ng DICT, tuloy-tuloy po ang ating school connectivity program kung saan ang aim natin ay 100% connectivity sa bawat paaralan sa buong Pilipinas. Nandiyan din po ang DepEd computerization program na sinabi po ni Pangulo sa kanyang SONA na mabibigyan ng laptop ang ating mga mag-aaral, mabibigyan ng computer carts ang ating mga teachers. So tuloy-tuloy din po yan sa amin sa DepEd.
2: Saan po kaya dear ito, sa ang region na po ba? Lahat na nationwide na po ba ito? Nasimula na po?
4: Yes po, nasimula na po ito nationwide at tuloy-tuloy lang po ito hanggang maka 100% tayo.
1: Sa simula po, sinabi nga po natin, panahon ng tag-init, tas taglamig. So, yung mga gantong mga panahon, paano po natin tinutugunan po, halimbawa, yung epekto po ng matinding init o matinding pag-ulan para po sa ating mga mag-aaral.
2: Lalo na ngayong June, no? Kailan pasukan, yun yes. Pa yung maulan.
4: Mm-hmm. Yes nga po, hindi naman po yan maiiwasan.
1: Bagong panahon kasi.
4: Bago-bagong panahon. Kaya po yung ating Disaster Risk and Management Service ay talaga pong nakatutok kung saan po ba yung pinaka mga high risk na lugar natin, kung saan yung extreme heat, kung saan yung makakaharap ng matinding bagyo, para po naka-preposition yung ating mga materials at ating mga assistance sa ating mga paaralan.
1: Ano po yung may mga mensahe po ba tayo halimbawa sa ating mga magulang at guro sa nalalapit po na pagbubukas ng klase?
4: Para po sa ating mga mag-aaral, pumasok po tayo ng may sigla at pagnanais na matuto, dahil po sa bawat araw sa paaralan ay tungo sa magandang kinabukasan ninyo sa ating mga magulang. Salamat po sa inyong patuloy na suporta at paggabay sa inyong mga anak at sa ating mga guro. Maraming salamat sa inyong dedikasyon at pagmamahal sa serbisyo. Sa pagbubukas po ng school year natin, sama-sama nating tiyakin na ang bawat batang Pilipino ay may pagkakataong matuto, umunlad at magtagumpay.
1: Dahil mahaba, may kunting oras pa tayo, na. Director Jake, may dadagdag lang po ako. Halimbawa, meron po ba tayong mga records halimbawa ng paaralan na kung saan mababa po yung kaso halimbawa, enrollment halimbawa ng mga kabataan? Paano po natin tinutugunan yung mga ganun po?
4: Bali po, kami po sa DepEd, until the first term, ang tawag namin sa enrollment ay fluctuating pa, no? Kasi karaniwan po ay may mga late enrollees talaga until bago mag-unang exam yan. So kami, nakaantabay kami na kahit ongoing na yung first day, yung classes natin, nag-first day na tayo, nag-second week na tayo, tuloy-tuloy pa rin ang enrollment. So nararanasan natin yan sa mga mas malalayong lugar. Ang mabilis mapuno talaga yung ating mga large central schools at yung ating mga urban schools.
1: Sa mga nakalipas na taon po, alam po natin nakaranas po tayo ng pandemya. So ngayon po, paano po natin nakikita yung halimbawa yung learning recovery po ng mga estudyante po natin sa mga paaralan at sa buong Pilipinas po?
4: Meron tayong tinatawag na aral program. Ito po ay pinasa ng Kongreso kung saan ay nasa batas na po ang ating remediation ng ating pagtutok sa mga mag-aaral who may be falling behind. Ngayong taon po, binigyan po kami ng Congress at ng budget para ipatupad po ito. At tuwang na po dito yung mga iba't ibang components nito, kagaya nung yung after school tutorial or yung summer remediation program. It's all part of one umbrella of academic recovery po.
1: At isa sa mga pinagmamalaki syempre natin pala ang malaking budget para sa edukasyon.
4: Yes po.
1: Ito po sa history yata, no? Ito yata
4: pinakamalaki po.
1: Pinakamalaking budget na nakakatuwa din naman na ginawa ng Pangulo na para sa ating mga sa kabataan, sa mga mag-aaral, dahil sabi nga, 'di ba, parang ang ginagawa ng Pangulo ay yung kanyang pinagtutuunan ay kung yung magiging pundasyon ng mga kabataan, which
4: tama
1: is
4: po.
1: sa bago pa lang na pag-aaral ay tinutugunan na halimbawa sa pagbibigay nung sa child development centers,
4: yes,
1: mula
4: po
1: doon hanggang sa mga high schools, elementary, high school, college, gano'n.
4: Yun po, ang na-appreciate po natin ay tutok na tutok po si Pangulo at ang kanyang team sa edukasyon natin. Nung sinabi niya po sa SONA na rurok ng kanyang administrasyon ang edukasyon in terms of priority, ay ramdam po natin yon. Kagaya po ng sinabi niyo kanina na from child development centers pa lang, bago pa sila tumapak sa formal education system ng DepEd, pinupondohan na natin yan dun sa mga malalayong barangay until mag-college sila, dahil meron tayong presidential merit scholarship kung saan hindi na magiging balakid ang kawalan ng pera para makapag-college. And then everything in between, dahil nga tinaasan ng ating budget na 4% na siya ngayon ng GDP, ang lagi pong nasa isip ni Pangulo ay lahat ay lagyan ng pondo para mapatupad yung ating mga programa ng maayos.
1: At isa rin sa nakakatuwang programa, syempre, yung pagbibigay ng scholarship sa mga... Ngayon, meron siyang bago yung sa bawat bayan makikinabang, bawat barangay ay merong tigli-lima yata na scholar, which is stick to 20,000 pesos.
4: Yes po.
1: So, nakakatuwa na pinagtutuunan ng pansin talaga yung ating mga kabataan.
2: Alam, yes po. May malasakit po ang ating Pangulo para sa ating... Hindi lang po para sa mga mag-aaral, no, pero para na rin po sa ating mga guro. Dahil
4: opo,
2: na yun nga yung balita, Sir Eric, no, nung mapupunan na rin ng yung mga lead passers natin, pwede na rin, marami ng pwede na silang mag-apply.
1: Alam ko mas madadagdagan pa yan, syempre alam. Dahil sa pagtulong din po ng EDCOM, no, tama po.
4: Yes po. Bali po, nabanggit nyo nga po na malaki yung nagiging tulong sa ating mga teachers. Isa po sa mga priority program ni Pangulo ay yung expanded career progression, kung saan sinabi niya sa SONA, wala nang teacher one ang magre-retire. Kailangan ma-promote within their career. Kaya po, all throughout the country, nagpupunta po siya para mag-witness sa oath-taking ng ating mga bagong promote na teachers. At kitang-kita nyo doon yung tuwa, yung saya, na na-recognize na yung kanilang long efforts. Minsan may mga teacher 1 na magiging teacher 3 na after 30 years, after 34 years, and the president is right there witnessing kung gaano sila kasaya, kung gaano sila ka-thankful.
2: Ayun nga po, nakikita natin sa monitor si PBBM kasama ang mga estudyante.
4: Yes po.
1: Director Jake, sa ngayon po, no, sa kumbaga yung digitalization ngayon, alam naman natin nag-evolve na yung mundo. So paano po natitiyak ng DepEd na yung mga kumbaga yung mga tinuturo po natin ay mas naayon po kung nasaan po tayong panahon?
4: Ayun, ang paniniwala ni Sec. Sunny diyan ay dapat hindi mahulog sa digital divide yung ating mga mag-aaral. Kailangan yung pag-embrace natin dun sa digitalization ay holistic at nakapaloob sa isang framework na hindi din naman siya naaabuso at hindi naman tayo masyadong dependent. In fact, yun nga, tuloy-tuloy yung ating DepEd computerization program sa pagpaprovide ng laptops at ng computer carts sa schools. We welcome din natin yung mga LGUs na nagdo-donate ng mga, ay na nagbibigay ng mga tablets at mga laptops sa ating schools. Pero ang isa sa tinitigan natin ngayon, Pao and Eric, ay yung AI, no? Yung emergence of AI. At kami po sa DepEd, ang una naming naisip dito ay hindi naman siguro dapat siyang ipagtabuyan kasi doon papunta ang ating the times are going that way po. Pero ang kailangan siguro natin pag-isipan ay yung framework, paano ba natin siya mai-integrate responsibly and holistically into the education system.
1: Random question lang. Sa loob po ba ng yung mga bata, syempre lahat lahat may cellphone na. So allowed po ba sila lahat na gumamit habang nasa loob ng school or nakadepende po sa teachers?
4: For education purposes, pwede po tayong gumamit ng mga devices kagaya ng tablets or ng laptops. Pero po, si teacher po ay nakaantabay for any use na hindi pang edukasyon. Yan po ay polisiya ng DepEd.
1: Lasa po, baka meron po kayong gustong i-shoutout o baka nakalimutan po para po. Maraming salamat po kasi pinagbigyan niyo pa yung mga additional questions.
4: Of course, sir. Siguro ang shoutout ko lang ay yung ating mga guro at mga magulang na patuloy talaga sa pag-ensure na yung mga mag-aaral natin ay handang-handa sa June 8. Malaki po ang pasasalamat namin sa DepEd, ni Sex Honey, ni Pangulong Bongbong na nandyan kayo parate every school year. Hindi po kayo nagsasawa.
1: Sex Honey at syempre, Director Jake, maraming salamat po at sa pagpapaunlak po ninyo kahit po alam, busy po talaga
2: ako,
1: kayo.
2: Ako gusto ko din magpasalamat, Dear Jake, no? Kasi syempre ako... sa ako mismo nag-invite sa user, alam kong super busy po talaga ng DepEd na magpapasukan na maulan pa, nandito po kayo. Maraming salamat po sa oras ninyo tsaka po sa pagbabahagi po ng layunin ng Oplan Balik Eskwela tsaka pati na rin po yung mga iba pa pong inisyatiba ng DepEd po sa pangunguna po ni Secretary Sunny
1: Andara. At shoutout po ulit kay Asek Diana.
2: Yes.
4: Hi Asek. Good afternoon. Thank you so much, Pao and Eric. Happy to be here po. DepEd will always be your partner po.
1: Uli, maraming salamat, po. Department of Education Public Affairs Service Director John Kevin Rivera. Maraming salamat po.
2: Thank you.
1: At dyan po nagtatapos ang usapang budget natin. Check po ko sa mga nakinig po dyan. Hindi pa kayo nagpapasukan pero marami na po kayo natutunan sa aming pong mga tinalakay po at mga bagong kaalaman dito po sa aming programa.
2: Ayon, samahan po ninyo kami muli next week dito pa rin po sa Impilan ng Radyo Pilipinas, napapanood din sa TV at syempre via Facebook Live ng Radyo Pilipinas at Usapang Budget Natin page ng DBM at sa Facebook page ni DBM under Secretary Goddess Hope Libira.
1: Antabayan na po ninyo ang susunod na programa at alamin po ninyo ang mainit na balita sa bansa dahil susunod na po ang Ulat Bayan. Muli sa ngalan po ni Department of Budget and Management under Secretary Goddess Hope Libira, ako po si Eric Vocal.
2: Ako naman po si Pau Borja Maravilla. See you next week same time, alas 5 po ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Dito lamang po sa inyong favorite Friday habit, ito po ang
1: Usapang Budget Natin dahil budget natin to.
8: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM. Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
8: O lalawigan sa bansa.
13: This is your People's Television.

0: Capital 104.3 The AM and FM Collab. Ang susunod na programa sa Capital 104.3 ay mula sa People's Television Network.
1: People's Television Network.
0: PTV4. The PTV4. And Capital 104.3 Collab.
2: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagsilbing guest of honor at commencement speaker sa ikatlong commencement exercises ng College of Law ng West Visayas State University. 27 sa 25 nagsipagtapos, naging estudyante mismo ni First Lady Lisa Araneta Marcos. Hiling na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bunuan, pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Pag-asa, idiniklara na ang opisyal na pagsisimula ng tag-ulan. Magiging lagay ng panahon dahil sa epekto ng bagyong Esther at habagat sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong weekend, alamin. Maharlika Highway sa Samar, inspeksyon ni Pangulong Marcos Jr. para tiyakin ang mataas na kalidad ng proyekto. Dahil sa mas pinaiting na pagpapatupad ng mga hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng uplift program, inflation rate bumagal nitong Mayo. At mga piling aso sa Davao Region, nakatakdang magsanay para maging ganap na Dr. Dogs.
3: Magandang gabi, Pilipinas! Bayan ipinaalala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga nagtapos na kabukasya sa West Visayas State University na ipatupad ang rule of law ng may integridad.
2: Nagpaalala rin ang Pangulo na kaakibat ng kanilang profesyon ang responsibilidad na mabigyan ng proteksyon sa batas sa mga may hirap at walang kakayahan.
4: Kinilala ng Pangulo ang sakripisyo ng graduates at suporta sa kanilang pamilya. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente.

0: Laging piliin ang katotohanan. Yan ang tagubilin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga law graduates ng West Visayas State University College of Law sa Iloilo City. Sabi ng Pangulo, hindi magiging madali ang haharaping trabaho ng future lawyers, kaya marapat lamang na maging pundasyon nila ang integridad.
1: This is a reminder that your chosen profession carries a responsibility to ensure that the poor, the vulnerable, the marginalized, the disenfranchised are not left without protection simply because they lack wealth or influence or power. At a time when public trust in institutions is tested, responsibility becomes even more important. Your success will not be measured solely by the cases that you win or the positions that you will hold. It will be measured by the confidence that people place in you, by the fairness with which you exercise your profession, and by the integrity you demonstrate even when no one is watching.
0: Hinimok din niya ang mga law graduates na manatiling tapat at matatag sa mga prinsipyong nagdala sa kanila sa profesyon.
1: Do not be swayed by fleeting opinions or the lure of convenience. So long as you remain anchored in integrity, fairness, and truth, you shall never lose your way. May you always choose principle over convenience, truth over falsehood, and service over self-interest. May you use your expertise to help build a nation worthy of the aspirations of our people.
0: Kinilala rin ng presidente ang sakripisyo ng mga nagsipagtapos, gayon din ang kanilang mga pamilya na itinaguyod ang kanilang pag-aaral. Binubuo ang batch ngayong taon ng 25 graduates, kung saan 17 sa kanila ay naging mga estudyante ng unang ginang mula noong 2022. Kenneth Pasyente, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
2: Naglabas ng payag ang law deans at mga profesor ng juridical science sa isyu ng quorum ng June 3 session ng Senado. Binigyang diin ang mga eksperto na napapanatili ang demokrasya hindi sa mahigpit na pagbibilang ng mga miyembro, kundi sa pagtitiyak na nanatiling gumagana, nananagot at nakapaglilingkod ang mga institusyon ng pamahalaan sa mamamayan. Samantala, kinundin na ng grupo ng mga mamahayag ang pagtawag na bayaran ni Senador Rodante Marcoleta sa media. Inangulat ni Bernard Ferrer.
3: Kinundin na ng National Union of Journalists of the Philippines ang mga pahayag ni Senador Rodante Marcoleta laban sa mga miyembro ng media sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Tinawag ni Marcoleta ng mga bayaran o paid hacks ang ilang mamamahayag at kinestiyon kung bakit umano walang tumulig sa pagkansila ng pagdinig kaugnay ng alegasyon ng katiwalian sa flood control projects. Ayon sa NUJP, ang pahayag ay pagtatangkang pahinain ang tiwala ng publiko sa media sa gitna ng umiinit na hiwdwa ang pampolitika sa Senado. Iginit ng grupo na tungkulin ng mga mamamahayag na alamin ang katotohanan, managot, magtanong sa mga dapat managot at ihatid sa publiko ang tumpak at makabuluhang impormasyon. Binigyan din ng NUJP na ang pagpapakita sa media bilang may kinikilingan ay paglihis lamang sa atensyon ng publiko mula sa mahalagang isyong nararapat mabigyang linaw, kabilang ang mga alegasyon ng korupsyon. Samantala, nagpahayag din ang pagkabahalang Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS sa pahayag ni Marcoleta laban sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado. Ayon sa PTFOMS, walang sapat na batayan ang naturang akusasyon at maari itong magdulot ng panganib sa kaligtasan at seguridad ng mga mamamahayag hayag na ginagampanan ng kanilang mahalagang papel sa demokrasya. Nanawagan ng ahensya sa mga opisyal ng pamahalaan na igalang ang papel ng media bilang bantay ng katotohanan at pananagutan. Humingi naman ang paumanhin si Marcoleta sa kanyang naging pahayag matapos itong umani ng batikos mula sa mga mamamahayag na nagko-cover sa Senado at iba't ibang grupo ng media.
4: So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng ganun. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari pong nakikita ko.
3: Samantala, ayon sa grupo ng mga law deans, professors of juridical science at political theorists, hindi dapat maparalisa ang Senado dahil lamang sa pagtanggi o kawalan ng kakayahan ng ilang senador na dumalo sa sesyon. Iginiit nila na batay sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco at sa mga

0: Hindi lang mga personalidad ang apektado sa pagpapakalat nila ng maling impormasyon, kundi ang buong bansa. Yan ang ulat ni Clarisol Pardilla.
1: Pakita mo na nila ebidensya.
2: Hamon niya ng Malacanang sa mga dating Marines at naging tauhan umano ng Pugante at dating Congressman Zaldico na kinaladkad ang pangalan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at unang pamilya sa maanumayang flood control scam. Sa ginawang Senate Blue Ribbon Committee ng Cayetano Block na tinawag ng bagong mayorya na bogus hearing, naghatid umano ang mga dating Marines ng mali-maletang pera sa Ilocos. Pero ang alegasyon na yan, mariing pinabulaanan ng Malacanang.
1: Dali kasi magturo. Lalo na kung ang balak mo lang naman talaga ay manggiba at magsilbing isang obstructionist or destabilizer. So dapat patunayan nila, bigyan nila tayo ng dokumento at hindi yung salita lamang.
2: Matapos ang pagdinig, panibagong paratang ang ibinato sa punong ehekutibo.
3: Itong 11 nagmi-meeting to with Malacanang.
2: Buwelta ng palasyo.
1: Dapat maging responsable lahat tayo sa pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan. Kasi mas lalo itong nagpapagulo, lalo itong nagpapaingay, at alam naman natin ang mga political tensions ay nakakaapekto hindi lamang sa isang tao, sa dalawang tao, kundi buong bansa, pati ekonomiya. Apektado. Dahil hindi nagiging maganda ang reputasyon ng Pilipinas sa ibang bansa o sa iba sa buong mundo dahil sa nakikitang ingay na ito.
2: Aminado ang Malacanang posibleng maapektuhan ng mga isinusulong ng administrasyon dahil sa nangyayaring tensyon sa Senado. Una riyan ang putukan, bayahan kahapon at walang humpay na bangayan.
1: Maaari maapektuhan, pero ang pangulo po ay tutok pa rin sa kanyang mga adhikain, sa kanyang mga nais na i-push na mga bills para sa taong bayan. Ito ay magiging suli rin nila na lamang, no? Magiging problema na lamang ito ng Senado. So dapat talaga ay umaksyon ang kung sino ang dapat na authority, umaksyon sa Senado.
2: Isa nga umano sa posibleng epekto ng ingay na nangyayari sa politika sa bansa ay ang pagkakabigo ng Pilipinas na makakuha ng pwesto sa UN Security Council.
1: Yes, lahat ng political noise, lahat ng political tensions, nakaka-apekto ito. At ito ang nakikita ng buong bayan at buong mundo sa impression dito sa Pilipinas. So, nagiging negatibo dahil sa mga ingay na ito, na karamihan naman ay mga obstructionist katulad ng pag-describe ng Pangulo sa huling kapihan with the media.
2: Clarisol Pardilla para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Pinayagan ng ma-hospital arrest sa PNP General Hospital si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Sa Lunes naman matatanggap ang magiging medical diagnosis ni Bonoan na isusumiti rin sa Sandigan Bayan. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
5: Pinagbigyan ng Sandigan Bayan 5th Division ang hiling na hospital arrest ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan na naharap sa casing grab at plunder kaugnay ng issue ng flood control projects. Base sa resolusyon ng korte, bagyang pinagbigyan nito ang inihaing urgent ex abundanti ad catalam motion ni Bonoan na maisailalim sa hospital arrest habang nakabimbi ng kaso. Pinayagan ng korte na ma-confine si Bonoan sa PNP General Hospital sa Camp Crame. Sa motion ni Bonoan, kung saan sa kanyang medical certificate noong May 29, may chronic renal disease stage 4, hypertension, diabetes mellitus, prostate cancer at iba pang sakit si Bonoan. Base naman sa medical certificate niya noong June 1, kasama rin sa sakit ni Bonoan ay ang hypertensive atherosclerotic cardiovascular disease, severe coronary disease at iba pa. Paliwanag ng kampo ni Bonoan, kinakailangan ng dating kalihim ng patuloy na monitoring at agarang access sa specialized care. Kung saan ang isang pribadong ospital na kinararoonan ngayon ni Bonoan ay may specialized equipment at advanced facilities na kailangan para sa kondisyon ni Bonoan. Kinontra naman ito ng prosecution at sinabi na kinaya naman ni Bonoan na bumiyay ng nasa 14 hanggang 16 na oras papuntang US at pabalik ng Pilipinas. Makadalo sa Senate Blue Ribbon Committee at makapagsilbi bilang kalihim ng DPWH kung kaya't kakayanin nito ang kulong. Ayon pa sa prosecution, haka-haka lang ang sinabi ng kampo ni Bonoan na ang malalapit na government medical facilities ay kulang ng specialized equipment. Ayon sa Sandigan Bayan 5th Division, may 5 araw ang attending physician o doktor sa PNP General Hospital na makapagsumite sa korte ng Independent Medical Evaluation Report para

0: nagberpeka ang clinical findings na isinumite ng kampo ni Bonoan kaugnay ng kalagayan nito. Habang hinihintay ang naturang independent examination, mananatiling naka-hospital arrest si Bonoan sa ilalim ng kustodiya ng PNP-CIDG. Sakaling kakailanganin ng patuloy na confinement ni Bonoan, kinakailangan na magsumite ng bi-weekly o dalawang beses sa isang linggong medical progress report sa korte at maging sa prosecution. Kapag ma-discharge si Bonoan, base na rin sa rekomendasyon ng doktor, ililipat siya ng PNP-CIDG sa New Quezon City Jail sa Payatas, Quezon City. Sa oras naman na kailanganin na ma-confine si Bonoan sa ibang ospital, kinakailangan itong ipaalam sa korte sa loob ng 48 oras kung saan sagot ng akusado ang medical expenses. Ayon naman kay DALG Secretary John Bicrimulya, susunod sila sa kautusan ng Sandigan Bayan na ilagay sa temporary hospital arrest si Bonoan. Ayon kay Rimulya, pansamantalang hakbang lamang ito ng Sandigan Bayan. Anya, sa Lunes nila matatanggap ang medical diagnosis ni Bonoan na kanilang isusumite sa Sandigan Bayan. Sumailalim anya si Bonoan sa dalawang medical procedure ngayong Linggo matapos magkaroon ng heart attack. Kaugnay nito, handa ang PNP General Hospital sakaling ibalik na sa kanila ang pangangalaga kay Bonoan. Ayon kay PNP General Hospital Chief Police Colonel Cleto Manongas, inaantay na lang nila ang resulta ng 2D echo at angiogram ni Bonoan. At para mas matutukan ang kalagayan ng akusado, makikipagtulungan anya ang PNP General Hospital sa mga doktor na may hawak kay Bonoan mula sa pribadong paggamutan.
1: Yung heart po, sa heart pa rin po naman ang problema ang nirurul out natin. Kasi mayroong mga laboratory examination na mataas. So we have to do further studies kung ano ba talaga yung pinanggalingan ng pagtaas ng mga laboratory examination.
0: Hindi pa masabi ni Manongas kung fit to stand trial na si Bonoan pero malaki anya ang epekto ng stress at nakakapag-trigger ito ng anumang uri ng sakit. Sa ngayon anya ay stable naman ang kondisyon ng dating kalihim. Kapwa-akusado ni Bonoan si Senator Jinggoy Estrada sa isang count ng graft na hawak ng Sandigan Bayan 2nd Division. Habang kapwa-akusado rin niya si Estrada sa kasong graft at walang piyansang plunder sa 5th Division. Sa naturang kaso, kasama nilang kapwa-akusado ang mga opisyal ng DPWH-NCR na pawang nagpasok ng not guilty plea sa parehong kaso. Rod Lagusad, para sa Pabansang TV sa Bagong Pilipinas.
2: Hindi umano sinagot ni Vice President Sara Duterte ang allegations of facts na nilalaman ng articles of impeachment na pinatutugunan sa kanya ng House Prosecution Panel dahilan para hainan na lamang ang kanyang sagot ng manifestation kaysa formal na pagtugon. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
3: Manifestation na lamang ang isusumite ng House Prosecution Panel sa halip na maghain ng formal na tugon sa sagot ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Ito ang sinabi ni Batangas 2nd District Representative at Lead House Prosecutor Jervy Luistro matapos talakay ng kanilang posisyon sa natanggap na tugon ng Vice Presidente. Giit ni Luistro, walang bagay sa sagot ni VP Duterte na direktang tumutugon o tumututol sa mga pangunahing alegasyon na nakasaad sa Articles of Impeachment.
4: To file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa Articles of Impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow, upang ipaliwanag ang aming posisyon why we opted not to file a reply.
3: Ipinaliwanag din ni Luistro na ang isusumiting manifestation ay maglalaman ng formal na paninindigan ng prosekusyon kaugnay ng proseso. Nilinaw ni Luistro na kinikilala ng prosekusyon ng Senado bilang impeachment court, alinsunod din sa konstitusyon. Susundin anya ng panel ang bagong talagang liderato ng Senado at iba pang operational changes dito bilang co-equal branch ng pamahalaan.
4: So following this line, with all due respect no, sa dating leadership, but we will be following the instruction order which will be coming from the new leadership. Again, the reason is we are just following the direction of the institution. And since the House of Representatives already recognized the new leadership, then it means that the 11 prosecutors should be following also the leadership that was recognized by the institution.
3: Dagdag pa ni Luistro, inaasahan nilang maipapasa ang manifestation ng panel hanggang Lunes. Pero binigyang diin niya na mananatiling pareho ang nilalaman nito, ang formal na paninindigan na hindi na kailangan sumagot pa sa reply ng Vice Presidente sa Articles of Impeachment. Samantala, now na naring iginiit nila Now Del Sur 1st District Representative at House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na nananatiling kumpiyansa ang prosecution panel sa mga ebidensyang hawak nito para sa impeachment trial ng bise sa Hulyo sa kabila ng naging balasahan sa liderato ng Senado. Ayon kay Adyong, kumpiyansa rin sila na maihahatid nila sa taong bayan kung ano ang dapat nilang malaman hinggil sa impeachment trial. Sheila Natividad, para sa Pambansang TV, sa Bagong Pilipinas.
5: Samantala, narawagan si House Speaker Faustino Boje D. III na gawing proactive ang pagresponde sa banta ng El Nino para protektahan ang mga Pilipinong magsasaka at mangingisda kasabay ng pagtitiyak sa seguridad sa pagkain. Sa kanyang opisyal na pahayag, iginiit ng tagapagsalita ng Kamara na hindi na dapat maramdaman pa ng mga magsasaka at mangingisda ang El Nino bago kumilos ang pamahalaan. Anya, dapat masigurong hindi mawawala ng kabuhayan ng mga Pilipino sa kanayunan at mas palakasin pa ang mga komunidad para makabangon mula sa mga hamon ng kasalukuyang klima. Nagsagawa na rin ang House Agriculture Panel nitong Miyerkules ng isang briefing na nakatutok sa mga plano at programang pinangangasiwaan ng Task Force El Nino upang maibsa na maaaring maging epekto ng klima. Dagdag pa ni House Speaker D, layunin ng naging pagdinig na gawing mabisa at epektibo ang paghahanda sa epekto ng El Nino sa iba't ibang sektor.
2: Samantala, pinag-iingat ng Department of Health ang publiko sa mga WALD, lalo na sa pagbubukas ng klase sa susunod na linggo. Ang ibig sabihin po ng WALD ay waterborne at foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue. Ito yung masakit na karaniwang nakuha ngayong tagulan at ang pinakapartikular nga rito ay dengue. Ang DOH Undersecretary Albert Domingo, bagamat mas mababa ng 56% ang naitalang kaso ng dengue mula Enero hanggang Mayo kumpara noong nakaraang taon, nanatiling mataas ang itatalang kaso sa Central Luzon, Calabarzon at National Capital Region. Sakali namang makaranas ng alinman sa mga sakit na nabanggit, agad na magpakonsulta sa mga DOH accredited hospital para maiwasan ang paglaganap nito.
6: Mahalaga po na ang resistensya ay pinapalakas, tamang pagkain, ehersisyo at disiplina sa katawan. At kung kayo naman po ay kailangan ng pumunta sa mga ospital, bukas naman po yung mga dengue fast lanes sa mga DOH hospitals. Zero balance billing po kayo, number one, sa DOH hospital, basic accommodation. Pero maski na sa private or LGU, meron naman po tayong dengue package ng PhilHealth.
2: Po, nag-umpisa na ang rainy season sa ating bansa. Ito pa'y opisyal na inanunsyo ng PAGASA ngayong araw. Asahan ang madalas na pag-iral ng maulang mga weather system sa bansa sa mga susunod na buwan. Samantala, papalabas na ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong Esther mamayang madaling araw o bukas ng umaga. Nagpapaulan ito sa bahagi ng Batanes lamang at nananatili itong tropical depression o mahinang bagyo. Pero pinalalakas nito ang hanging habagat sa ating bansa. Habagat ang nagpapaulan sa malaking bahagi ng Luzon, hindi po ang bagyo. Kararanas ng maulap na panahon at kalat-kalat na pag-ulan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales at sa Bataan. Kalat-kalat na pag-ulan naman at maulap maghapon bukas sa Metro Manila, sa nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, nalalabing pati ng Cordillera Region at nalalabing pati ng gitnang Luzon, kabilang din ng Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Fair weather po sa Visayas at sa Mindanao pero posibleng makaranas ng localized thunderstorms o panandaliang pag-ulan sa umaga o sa hapon. Ngayon, silipin na natin ang heat index forecast. Bukas, araw ng Sabado, meron pa rin 16 na lugar na nasa danger level o above 41 degrees Celsius heat index. Tinatayang aabot sa 45 degrees Celsius sa Infanta, Quezon at Rojas City, Capiz. Habang posibleng umabot naman sa 44 degrees Celsius sa Giwan, Eastern Samar. Paalala po muli, para maiwasan ang heat stroke o heat exhaustion, iwasan po magtagal sa exposure sa direktang init lalo na sa tanghali at sa hapon. Sa mga hahabol ng bakasyon bago magpasukan, ito na po ang forecast sa ilang mga destinasyon sa bansa. Asahan na bubuti ang lagay ng panahon sa Linggo at Lunes at bahagyang paghina ng hanging habagat sa bansa. Keep safe at stay hydrated. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan. At susunod, inflation rate itong Mayo bumagal dahil sa mga hakbang na ipinatutupad ng gobyerno para maibsan ang epekto ng tensyon sa gitnang silangan.
7: Maharlika Highway, personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
5: At aktor na si Aga Mulak, proud sa nakuhang podium finish ng kanyang anak na si Andres sa kanilang kauna-unahang cycling competition. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
8: Stay up to date on His Excellency, President Ferdinand Marcos Jr.'s actions and initiatives this week as he leads the country in nation building.

0: PBBM at Work. Ang watawat na sagisag ng ating kasarinlan. Pag-ukulan natin ng tamang paggalang at pangangalaga. Bilang pagpupugay, humarap sa watawat sa tuwing kakantahin ang pambansang awit. Isabit ito sa ating mga tahanan, mga pampublikong lugar at tanggapan. Lalo na kapag may mahalagang okasyon sa ating kasaysayan. Asul sa taas o kaya sa kaliwa sa panahon ng kapayapaan. Tratuhin ang pambansang watawat ng may paggalang. Huwag gupitin, apakan, gawing kasangkapan o kasuotan. Huwag ding hayaang lumaylay at sumayad sa lupa. Kapag ito ay naluma, maingat na sunugin, ipunin ang abo, at ibaon sa lupa. Ang bandila ng Pilipinas. Ating mahalin, igalang, at parangalan.
1: Nagbabalik ang Ulat Bayan at good news dahil bumagal ang inflation rate itong Mayo. At isa na sa dahilan nito ay ang pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Ang headline inflation rate o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa bansa ay bumagal sa antas na 6.8% nitong Mayo 2026.
3: Bumagal ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa bansa sa nakalipas na buwan ng Mayo. Ayon sa Philippine Statistics Authority, ang 6.8% na overall inflation nitong nakaraang buwan ay mas mababa mula sa 7.2% noong buwan ng Abril. Dahil dito, nasa 4.5% ang average na inflation rate ng bansa mula Enero hanggang Mayo ngayong taon. Ang pangunahing dahilan ng downward trend o pagbaba ng inflation ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo sa transport index na nasa 16.2% mula sa 21.4% noong Abril. Nakatulong din sa pagbagal ang bahagyang pagbaba sa presyo ng mga pagkain at non-alcoholic beverages na naitala sa 5.7%. Binigyang diin ng PSA ang mga posibleng banta sa galaw ng presyo para sa kasalukuyang buwan.
2: Now moving forward sa June, of course may mga risks tayo, medyo volatility sa ating presyo ng fuels external, although bumaba siya itong first week, no? But we will continue to monitor.
3: Ipinaliwanag naman ng Department of Economy, Planning and Development na mas malaki ang naitulong ng mga proyekto ng pamahalaan para sa mga pamilya. Nagbabala si Chief Economist Arsenio Balisacan na patuloy na mapanganib ang pressure sa presyo ng mga bilihin, kaya hindi dapat makampante ang Estado. Kaugnay nito, patuloy ang mga konkretong proyekto ng gobyerno para sa mga sektor na direktang naaapektuhan ng pagtaas ng bilihin. Sa kasalukuyan, naglunsad na ang pamahalaan ng fuel assistance para sa mga operator at driver ng public utility vehicle at nagbigay ng mga solar-powered irrigation system at crop diversification program para sa mga magsasaka. Para labanan ng mataas na presyo, doble kayo din ng gobyerno sa pagbili ng mga fuel supply, paghahanap ng alternatibong enerhiya at pagpapabilis ng transition sa renewable energy. Binubuo na muli ang El Nino Task Force para magsagawa ng cloud seeding operations para sa katiyakan ng produksyon ng pagkain at pagpapababa ng presyo. Elijah Canlas para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.
1: Unti-unti nang nagbubunga ang mga naging hakbang ng pamahalaan sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program. May matapos na bumaba sa 6.8% ang inflation rate nitong Mayo mula sa 7.2% noong Abril. Samantala, iginit ng Malacanang na hindi nagpapakampante ang gobyerno dahil may mga banta pa rin gaya ng pabago-bagong presyo ng langis at epekto ng El Nino. Dagdag pa ng palasyo, tuloy-tuloy ang mga ginagawang hakbang ng gobyerno para matiyak ang abot kayang bilihin at pakalikha ng mga oportunidad para sa bawat Pilipino.
4: Pininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Maharlika Highway sa Pinakbakdao, Samar ngayong araw. Tiniyak niya ang mataas na kalidad ng proyekto para mapabuti ang interconnectivity, mapabilis ang paggalaw ng mga tao at produkto at mapalakas ang mga oportunidad sa ekonomiya sa rehiyon. Mula sa 3 oras, magiging 45 minuto na lamang ang biyahe sa pagitan ng Tacloban City at Catbalongan City. Sa oras na makumpleto ang rehabilitasyon na inaasahang matatapos sa Agosto, inaasahan ding mapabawasan ang gastos sa transportasyon at papahusay ang logistics para sa mga magsasaka at negosyante At magiging mas madali ang pag-access sa edukasyon, serbisyong pangkulusugan at iba pang mahalagang serbisyo.
1: Kaliwat kanan na rin ang paghahanda ng iba't ibang sangay ng pamahalaan para sa balik eskwela sa Lunes. Pinaiigting na rin ang police visibility sa mga matataong lugar para sa seguridad ng mga estudyante. Yan ang ulat ni JM Thompson.
5: Sa paparating na pasukan, nandiyan na naman ang maraming jeep, bus at tricycle na pinagkakasya ang mga pasahero, lalo na ang mga estudyante. Sa mga tricycle na tatlo hanggang minsan inaabot ng 5 hanggang 7. Sa mga jeep naman, ang mga may 22 pasahero lang dapat, inaabot ng 25 pasahero. Abay lalo na sa mga bus, basta't kasya pa, pilit pinagkakasya at parang nagiging sardinas para lang makaalis at makabiyahe na. Si Rhea Santiago na may 3 pamangkin na magbabalik eskwela, isa sa kanyang inaalala ang kaligtasan ng mga ito sa tuwing sila ay magko-commute.
6: Siyempre may worry sa akin kasi nagko-commute sila. But at the same time, I always remind them naman to take care of themselves. Especially kapag sa mga sasakyan, kasi very talamak ngayon yung mga nangyayari. Hindi maganda inside kapag pumapasok ka or bumabiyahe ka papuntang school.
5: Hindi naman ito hahayaan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ngayong darating na pasukan. Ito rin kasi ang isa sa mga dahilan na pinagmumula ng aksidente sa kalsada. Kaya naman paiigtingin pa ng LTFRB ang kanilang pagbabantay.
7: Pagsimula po ng Lunes, babantayan namin yung mga school transport operators. Huwag po nila gawing sardinas yung mga bata. So hindi lang namin babantayan yan on the first day, second day, pati middle of the semester. Ayaw sana na makita na nagagawang sardinas yung mga bata.
6: In that case, siguro no, mas mapapanatag yung loob ko kasi hindi na malilas yung worry ko sa mga pamangkin ko knowing na malilas na din yung mga sasakay ng mga transportation doon sa panukala ng LTFRB.
5: Naiintindihan naman ng ahensya ang mga pumapasada dahil dagdag kita ang pasahe ng dagdag na pasahero. Pero hindi ito dahilan para isaalang-alang ang buhay ng mga bata. Dahil dito, inihahanda ng ahensya ang tulong para sa mga school transport operators na mabigyan ng subsidiya.
7: We will call a meeting with the major school transport operators sa mga major universities, kasama na dyan yung PUP, gano'n, no? Para maintindihan din naman namin yung problema ng school transport. And if necessary, we will make the necessary recommendation para isama rin sila dun sa 10 pesos per liter na discount na binibigay sa jeepney at saka vans.
5: Samantala, sisiguraduhin din ng PNP ang seguridad ng inaasahang mahigit 2 milyong mga estudyante na magbabalik eskwela ngayong June 8. Magde-deploy ng higit 4,000 mga pulis sa iba't ibang paaralan sa Metro Manila. Magbabantay ang kapulisan para maiwasan ang nakawan, aksidente at bullying sa mga paaralan. Kampante naman si Rhea na safe ang kanyang mga pamangkin sa paaralan dahil sa tuloy-tuloy na paggabay ng mga guro at otoridad sa mga estudyante.
6: Gladly na lang din yung mga teachers nila whenever na may mga instances na even hindi naman siya ganun malalang bullying. They always inform yung parents ng mga pamangkin ko.
5: Inaasahang nakakalat ang mga kapulisan sa 200 assistance desk, transport terminal, pedestrian crossing, loading at unloading areas at mga lugar na maraming tao na posibleng puntahan ng mga estudyante. Kaya mas pinalakas pa ang kanilang mobile patrols at pakikipag-ugnayan sa paaralan para sa mas ligtas na balik eskwela.
8: Sila po ay nakatutok hindi lamang po sa start or sa simula po ng pasukan. Maging all throughout the school year po ay sila po yung nakaantapay dito sa ating mga school. Sila po yung i-deploy natin para siguraduhin po na year-round or yung buong school year po ay meron pong tututok sa ating mga paaralan.
5: JM Thompson para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
4: Tinututukan ng National Electrification Administration ang supply ng kuryente sa mga probinsya at liblib na lugar para sa pagbubukas ng klase sa mga pampublikong paaralan sa susunod na linggo. Kasalukuyang nakikipag-ugnayan ang kagawaran sa Department of Education para siguraduhin walang magiging balakid sa operasyon ng mga electric cooperative. Mahalaga ang hakbang na ito para mapanatili ang tuloy-tuloy na serbisyo ng kuryente, lalo na sa mga paaralan na tinuturing na critical service area. Binigyan din ni NEA Administrator Antonio Almeda ang pagiging handa ng kanilang mga respond team kung magkaroon ng biglangang tala sa linya ng kuryente.
9: Yusek, yan po ay ang edukasyon o ang paaralan ay always considered as a critical service area. So yan ho ay nasa prioridad ng mga electric cooperative na para siguruhin na lahat ng infrastruktura leading to the supply ng kuryente sa mga paaralan ay maayos. And on the part of NEA naman po, meron ho tayo dito ng tinatawag namin ang bago naming proyekto na Digital Dashboard Command Center na mo-monitor naman ho namin ang kanilang mga operations remotely dito sa NEA.
10: Naglaan ng pondo ang Department of Labor and Employment para sa tupad beneficiaries na nakiisa sa Brigada Eskwela sa Tugigaraw. Yan ang ulat ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tugigaraw.
11: Hulog ng langit para kay Ate Margie, ang tulong pangkabuhayan para sa ating displaced, disadvantaged at tupad program ng Department of Labor and Employment. Nagagilap kasi siya kung saan kukuha ng panggastos para sa school supplies ng kanyang mga anak.
12: Malaking tulong sa amin, lalo na sa mga anak namin na nangangailangan ngayong sa kagamitan nila sa pasukan. So, very lucky din kami kasi kami po ang napili sa dami ng mga aplikante ng tupad sa Dole.
11: Isa lamang si Ate Margie sa halos 1,700 tupad beneficiaries na naidapoy ngayon ng Dole sa iba't ibang paaralan sa Rion 2 upang maging katuwang sa paglilinis, pagkukumpuni at paghahanda ng mga paaralan bilang suporta ng Ahensya sa Brigada Eskwela 2026 ng Department of Education. At para matiyak na mababayaran ang 15 hanggang 20 araw na pagseserbisyo ng tupad beneficiaries, naglaan ang Dole ng 12.6 million pesos sa pondo sa rayon. Isa ang Katagaman Nuevo Elementary School sa lungsod ng Tugigaraw sa nabigyan ng mga tupad worker na katuwang nila sa paghahanda sa paaralan.
13: Ang tupad ay talagang 101% na sobrang laki ng tulong na ibinigay po dahil kagaya ng advocacy po ng DepEd sa resiliency and well-being, kailangan pong ligtas, maayos at may malusog na kalusugan in terms of the environment ng ating paaralan po.
11: Ang tupad sa Brigada Eskwela ay bahagi ng pagsusumikap ng Dole at DepEd upang suportahan ang paghahanda ng mga paaralan at matiyak ang mas maayos na balik-eskwela ng mga mag-aaral sa darating na Lunes. Mula rito sa Tugigaraw City, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Dineploy ng Dole ang mahigit 5,000 tupad workers para sa Brigada Eskwela sa Soksarjen. Yan ang ulat ni Oria Marie Belguera ng Philippine Information Agency.
14: Aabot sa 5,011 tupad beneficiaries ang idineploy sa 163 na mga paaralan sa lungsod ng Coronadal, General Santos, Tacurong at Kidapawan, pati na rin sa ilang bayan sa South Cotabato, Sultan, Kudarat, Sarangani at Cotabato Province. Tinatayang nasa 2,205 na silid aralan ang makikinabang sa programa habang higit 47.4 milyong piso naman ang inilaang pondo para sa pasahod ng mga manggagawa.
15: We were able to deploy 5,011 workers with a total salary of 47.4 million pesos and covering the 163 schools within the Region 12. We are indeed happy to support Brigada Eskwela, not just to keep the school clean, but also to make sure that the children who are studying are in a healthy environment.
14: Ayon sa Dole, tatanggap ang mga benepisyaryo ng 475 pesos kada araw sa loob ng humigit kumulang 20 araw na trabaho. Ito'y alinsunod sa umiiral na minimum wage rate sa rehiyon. Kaugnay nito, binigyang diin ng DepEd na mahalaga ang sama-samang pagkilos ng pamahalaan, mga magulang, komunidad at mga partner agency upang makapagbigay ng ligtas at mas maayos na lugar sa pagkatuto.
16: The conduct of Brigada Eskwela goes a long way of creating a conducive environment where parents work together and actively involve themselves in all education initiatives. In this way, tremendous support is given to our schools in terms of ensuring that quality basic education shall be made available to our learners.
11: Sa pamamagitan ng pagtutulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, hindi lamang napaghahandaan ang malinis, ligtas at maayos na pagbubukas ng klase para sa mga mag-aaral, kundi nabibigyan rin ng temporaryong hanap buhay ang mga tupad beneficiaries sa rehiyon. Mula dito sa probinsya ng South Cotabato, para sa Integrated State Media, Aurea Marie Bilhera ng Philippine Information Agency, Soxergen.
1: Nagbayanihan naman ang komunidad sa Davao City para mas maihanda mga paaralan sa nalalapit na pasukan. Kabilang narito ang pagkukumpuni sa isang paaralan na madalas bahain. Inaulat ni JC Aliponga ng PTV Davao.
17: Nagtulungan ang mga magulang at mga volunteer sa paglilinis at pagpipintura ng mga classroom sa Leon A. Garcia Senior Elementary School sa Barangay Talomo, Davao City. Bahagi ito na nagpapatuloy ng Brigada Eskwela 2026. Isa sa mga nakilahok si Marie, magulang ng isang grade 3 student na naka-enroll na sa naturang paaralan. Taon-taon siyang sumasali sa Brigada Eskwela. Mahalagaan niya ang kanyang partisipasyon upang makatulong sa mga guro at masigurong malinis at handa ang paaralan para sa pagbubukas ng klase.
18: Ang anda naman jud namo ni nga ang Brigada Eskwela para ra pud ni sa makatabang pud sa mga maestra ba sa eskwelahan para pagsulod pud sa mga bata. Murag makayon pud tag kanang wala nay pagsulod sa mga bata, limpyo na ana ba.
17: Ang mga guro abala naman sa paghahanda ng kanilang mga classroom. Si Teacher Joy nag-aayos na ng mga learning materials at naglalagay ng dekorasyon sa loob ng classroom. Nagpapasalamat din siya sa mga magulang at volunteers na patuloy na tumutulong sa kanila.
18: Man nagsugod ang among brigada, daghan yun ang anhi, nagtabang, daghan po nagtabang, ang community nagtabang, daghan po mga donations from other institution, mga company, nagpasalamat po mi. So pintura, naghatag silang mga pintura, and then karon na hinahinay na ka ng gamay na karon mo, nang naami ka mga teachers ang brigada na po.
17: Ilan ding mga upuan ang pinalitan ng kahoy dahil sa tagal na ng paggamit ng mga ito. Nagpatuloy rin ang paggawa at pagkukumpuni ng mga hanging cabinet na paglalagyan ng learning materials ng mga guro. Mahalaga ito lalo't na't madaling bahain ang naturang paaralan tuwing malakas ang ulan.
19: Ang atong area, bahaonan yun siya. So ang uban, kaya naman mag-uban po nga mga teacher, nagbalhin og kining room, so kailangan yun na itao to ilang mga hanging cabinet para anytime mag-ulan, magbaha, safety ang itong mga gamit.
17: Tiniyak ng Leon A. Garcia Senior Elementary School na handa na sila para sa nalalapit na pagbubukas ng klase. Nakipag-ugnayan na rin sila sa Barangay Talomo at iba pang government agencies para sa seguridad. Patuloy ang enrollment sa naturang paaralan kung saan inaasahang aabot sa mahigit 800 na estudyante ang mag-e-enroll dito. Mula dito sa Davao City, JC Aliponga para sa Pangbansang TV sa Bagong Pilipinas.
20: Samantala, naglabas na ng warrant of arrest laban kay Curly Discaya at iba pa ang Malolos Regional Trial Court Branch 20 para sa kasong malversation. Walang piyansa ang naturang kaso. Ito ay kaugnay ng isinampang kaso ng Office of the Ombudsman para sa lumabas na pambayad kahit walang aprobadong disbursement voucher kaugnay ng 53.9 million pesos na flood control project sa Kalumpit, Bulacan. Si Discaya ay kasalukuyang nasa kustodiya ng Senado habang ang ilan sa mga kapwa akusado nito ay naka-detain gaya ng kanyang asawang si Sara Discaya, Bryce Hernandez at JP Mendoza. Kasama rin sa kapwa-akusado nila sina Merge Haron Laus, Ernesto Galang Norberto Santos, Lorenzo Pagtalunan, Juanito Mendoza, Floraline Simbulan at Roma Angeline Raimando.
1: Sa iba pang balita, mas pinalalakas pa ng Philippine Army at Australian Army ang kanilang interoperability o koordinasyon sa iba't ibang operasyong militar sa ilalim ng nagpapatuloy na Kasangga 2026 exercise sa Camarines Sur. Kabilang sa mga pagsasanay ang demolitions range training na nakatuon sa ligtas na paghawak, paglalagay at pagpapasabog ng explosive charges. Isinagawa naman ang armor operations training at advanced marksmanship training ng mga sundalo ng Pilipinas at Australia sa magtutong firing range sa Barangay Carolina, Naga City. Ang iba pang pagsasanay sa ilalim ng Kasangga ay jungle operations, map theory sessions, command and control communications exercises, mortar gunnery at weapons training, gayon din ang tactical combat casualty care.
10: Tuloy na tuloy na ang pagpapatayo ng bagong gusali para sa opisina ng National Bureau of Investigation Cordillera na makatutulong para sa mas mabilis at mahusay na serbisyo sa rehiyon. Yan ang ulat ni Christine Bonolla sa Baway ng PTV Cordillera.
0: More than infrastructure, this project is about people. Giving our personnel a safer and more functional environment to better serve the public and strengthening the public trust in the institution. That after years of waiting, this vision is finally moving forward.
21: Ito ang mensahe ni NBI CAR Regional Director Attorney Janet Francisco sa groundbreaking ceremony ng bagong gusali ng National Bureau of Investigation, Cordillera Administrative Region. Ayon kay Francisco, matagal ng plano ng ahensya ang pagkakaroon ng mas moderno at mas malawak na pasilidad upang higit pang mapabuti ang kanilang mga serbisyo. Malaking tulong anya ng bagong gusali sa pagbibigay ng mas mahusay at mas mabilis na serbisyo sa rehiyon. Sa pondong 350 milyon, ang walong palapag na gusali ay inaasahang matatapos sa loob ng 3 taon. Magkakaroon ito ng cybercrime center, forensic laboratory at mas maayos na tanggapan para sa NBI clearance applications. Inaasahan ding lalo pang mapapalakas at mapapaunlad ang NBI Academy.
22: Mas friendly sa mga clients po natin and also meron na po siya mga state-of-the-art equipment and lastly, mas magiging maginhawa na po ito para sa mga empleyado unlike the old building.
21: Suportado ito ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon sa alkalde, personal niyang nasaksihan ang kalagayan ng mga empleyado at ang limitadong pasilidad ng tanggapan sa mga nagdaang taon. Ikinatuwa niya ang pagsisimula ng proyekto na inaasahang magbibigay ng mas maayos na lugar ng trabaho para sa mga kawani at mas maayos na serbisyo para sa publiko.
23: Alam niyo, despite the fact na napakaganda ng kanilang performance and these are really distinguished investigators, pero nawawala yung iyong dignidad at iyong pride kung yung facility mo naman eh substandard. With now that DPWH is now transforming into an efficient agency, I'm pretty sure na kung ano yung nasa plano, yun din masusunod.
21: Christine Bornolla sa Baway para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
20: Walang na-monitor na banta. Ito ang nilinaw ng Philippine National Police kasunod ng mga kumakalat na merong malaking pagilos ang iba't ibang grupo sa darating na June 12. Ang JPNP Acting Public Information Office Chief Police Colonel Alan Ray Co, walang katotohanan ng mga impormasyon na kumakalat online. Subalit meron anya silang contingency plan sakaling may mga pagilos mula sa iba't ibang grupo. Gayunman, kinumpirma din ni Co na nagkaroon ng emergency meeting kanina sa Campo Crame na dinaluhan ni DILG Secretary John Vicrimulya at iba pang matataas na opisyal ng pambansang pulisya. Kabilang umano sa pinag-usapan ang seguridad na ilalatag sa State of the Nation Address, seguridad sa Senado at Safer Cities Initiatives.
24: The Secretary of the Interior and Local Government did meet with the top PNP leadership as well as select regional directors and directorial staff as part of his regular oversight functions and mandate over the Philippine National Police. Ito po ay, there's nothing unusual or there's nothing urgent about the meeting.
1: Mas kinalawak ng Department of Information and Communications Technology ang access sa digital education sa Agsanayan National High School sa Guimaras sa pamagitan ng pamahagi ng 654 na bayanihan SIM card sa mga estudyante at guro. Makalipas ang 4 na buwan, Naitala ang positibong epekto ng programa sa pag-aaral at pagtuturo dahil sa mas maayos na internet connectivity. Naging mas madali rin ang pag-access sa online learning resources, komunikasyon at iba pang digital services na mahalaga sa edukasyon. Bagay ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palawakin ang internet access sa mga pampublikong paaralan sa bansa.
2: Napakita nito na kapag may koneksyon, mas napapalapit ang edukasyon sa mga komunidad at mas nabibigyan na pagkakataon ng bawat mag-aaral na maabot ang kanilang mga pangarap.
20: Mas pinalawak pa ng pamahalaan ang paghahatid ng abot-kayang serbisyong medikal sa bansa sa tulong ng PhilHealth Yakap at Zero Balance Billing. Yan ang ulat ni Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas Lawag.
3: Ilang araw na raw tinitiis ni Tatay Samuel ang nananakit niyang likod kaya nagpatingin na siya sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center dito sa Ilocos Norte. Sa tulong ng yakap o yaman ng kalusugan program ng PhilHealth, libre na ang X-ray, CT scan at iba pang test na kakailanganin ni Tatay Samuel.
6: Doctor lang ako siya. At dami, palikan niya. Dahil ang masagsapura kong siya. Dami lang mga lens, ang mungkol, ang brand, yan magkaya siya. Sa sakit, puso siya.
3: Laking tipid din sa public school teacher na si Venus ang yakap ng PhilHealth sa kanyang annual check-up dahil hindi na niya kailangan pang maglabas ng pera.
7: Para po sa akin, ang yakap program po ng gobyerno ay mahalaga para sa aming mga empleyado na nasa gobyerno kasi malaki po ang tulong sa amin. Lalo na po sa mga laboratory tests na ginagawa po sa amin, malaki po ang natitipid namin, hindi po gaya noon na nagmumula sa sarili naming bulsa.
3: At dahil DOH Hospital ang MMMH and MC kung saan nagpapatingin sina Tatay Samuel at Teacher Venus, sakop na rin ang mga pasyente rito ng zero balance billing. Kaya naman, kahit gaano pa karami at kalaki ang mga test na kakailanganin ng mga pasyente tulad ng mammogram, biopsy, ECG at ultrasound, wala na silang babayaran sa hospital.
8: Compared po sa private hospital or private clinics na yung excess po ng coverage ng PhilHealth Yakap ay binabayaran po nila dito po sa Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ay wala pong babayaran ang pasyente basta po covered po ng PhilHealth Yakap ang gagawin pong diagnostic examination po sa pasyente.
3: Bukod sa PhilHealth Yakap, nasa hospital na rin ang PhilHealth Gamot na kung saan nabibigyan ang mga benepisyaryo ng 20,000 pesos na halaga ng gamot para sa kanilang karamdaman. Sakop dito mga maintenance medicines, antimicrobial, antihistamine at iba pa. Bunga ito ng pagsisikap ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapangalagaan ang kalusugan ng mga Filipino. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpitan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Samantala, dahil sa mas mataas na bilang ng mga residenteng may alta presyon o high blood pressure sa Albay, naglaan ng pondo ang Health Department para sa pagbili ng mga gamot laban sa mga nasabing sakit. Yan ang ulat ni Paul Hapin ng Radyo Pilipinas, Albay.
25: Isa ang barangay sa gurong dito sa San Miguel Island, Tabaco City, Albay, sa mga lugar na nakapagtala ng pagdami ng kaso ng mataas na blood pressure nitong tag-init. Kaya naman ang barangay health workers patuloy sa pagmumonitor sa mga residente na may alta presyon.
26: Dahil nga po sa panahon, dahil dito sa init na ito, nagkakaroon sila ng medyo matataas sir ang mga BP po, sir. Pero nag-maintenance naman sila. Patuloy naman ang pag-anin sa maintenance.
25: Sa barangay Buwang naman, gumamit ang lokal na pamahalaan ng spot map upang mas madaling matukoy at mamonitor ang mga bahay na may kaso ng alta presyon. Bahagi ito ng pagpapatupad ng Philippine Package of Essential Non-Communicable Disease Intervention o PhilPEN upang maiwasan ang mga komplikasyon.
27: Through monitoring, malalaman natin kung sila at risk, kung sa pagbibigay po naman ng gamot, nandiyan meron pong support ang LGU.
25: sa pamamagitan ng proteksyon para sa alta presyon. Magtutulungan ng Department of Health, Provincial Government at World Health Organization para makontrol ang hypertension o alta presyon at mabawasan ang kaso at pagkamatay dulot ng cardiovascular disease pagsapit ng 2028. Batay kasi sa datos ng DOH noong 2025, isa sa bawat 5 Bicolano ang may alta presyon. At upang suportahan ang programa, naglaan ang DOH Bicol ng halos 49 na milyong piso para sa mga gamot laban sa hypertension at diabetes, habang 12 milyong piso para sa pagbili ng blood pressure apparatus na ipapamahagi sa mga barangay na kabilang sa geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAS sa second semester ng 2026.
4: So it's very important po because hypertension is the number one po morbidity and mortality po natin, no, sa Bicol region. Ang pumapatay po sa ating mga kababayan ay dahil po sa uncontrolled blood pressure. Number one cause of death, ischemic heart disease. No? Saan po nanggagaling yan? Uncontrolled hypertension. That's why it is important to address this hypertension through this kind of initiative.
25: Itinalaga rin ang Albay bilang pilot province ng implementation phase ng programa kung saan tututukan ito sa loob ng 6 na buwan upang mapataas ang bilang ng mga residenteng may kontroladong blood pressure. Kapag naging matagumpay ang implementasyon nito, palalawakin ang programa sa iba pang mga lalawigan sa Bicol Region. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Paul Happy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Isa ka rin ba sa nabigyan ng kapayapaan ng mga aso? Yung tipong sasalubungin ka pa lang nila ng ngiti at yakap, nawawala na ang pagod at stress mo. Ilabda lamang ng 10 aso sa Davao Region na pumasa bilang Dr. Dogs ng Department of Social Welfare and Development at isang non-government organization. Kung paano yan, silipin sa ulat ni Regine Lanuza ng PTV Davao.
5: Base sa pag-aaral ng isang universidad sa Utah, nakatutulong ang paggugol ng oras kasama ang isang therapy dog sa mga taong may karamdaman. Ang pagkikipaglaro sa aso ay nagpapalabas ng oxytocin o love hormone sa utak ng tao at aso. Dahil dito, nababawasan ang cortisol o stress hormone. Napapatibay ang social connection, napapababa ang blood pressure. At nakatutulong sa pagpapahinga ng isip at katawan. Dahil dito, isa ang mga aso sa nakikitang paraan ng isang non-government organization o NGO upang makatulong sa mga may mental health issues. Noong 2024, nakipagtulungan sila sa Department of Social Welfare and Development o DSWD-11 para sa Dr. Dogs sa ilalim ng Angel Pets Project. Layunin ng proyekto na maghanap ng mga asong maaaring sanayin bilang Dr. Dogs. Noong Hunyo 3 ngayong taon, nagsagawa sila ng temperament testing sa Home for Girls and Women sa Maa, Davao City sa 13 aso. Tinitingnan dito ang pag-uugali at kahandaan ng mga aso para sa Animal Assisted Therapy Program.
9: First po requirement namin is at least 2 years old yung aso kasi mature na siya. Hindi na siya yung puppy na sobrang harot, na makulit. Tapos basically, kung ano yung ugali niya, yun na yun, hindi na siya magbabago. Pangalawa, dapat po kapon yung kanilang mga dogs bago nila isubmit for temperament test. And then, yun, dapat mapasa po yung temperament test.
5: Ayon sa DSWD-11, malaking tulong ang proyekto sa pagpapatibay ng emosyonal at mental na kalusugan ng mga kliyente sa mga residential care facilities sa buong bansa. Inaasahan din itong mapapalakas ang rehabilitasyon, social interaction at pangkalahatang kapakanan ng mga benepisyaryo sa pamamagitan ng positibong pakikipag-ugnayan sa mga Dr. Dogs. Maaring makatulong ang mga Dr. Dogs sa mga kabataang biktima ng pang-aabuso, mga nakatatanda sa Home for the Aged, mga may karamdaman at iba pang may mental health issues.
12: So ang kalagan para sa amin, yung pinaka-objective ng Angel Pets Project ay ma-uplift yung well-being ng ating mga clients na kinikater dito sa ating programa. So yung mga kliyente natin, ang target beneficiaries natin ay ang mga kliyente na nasa ilalim na pangangalaga ng DSWD sa iba't ibang centers across the country from Luzon, Visayas, and Mindanao.
5: Sa kasalukuyan, may 10 aso ang nakapasa at sasailalim sa pagsasanay upang maging ganap na Dr. Dogs. Nagsimula ang Dr. Dogs program noong 1997 at nakatulong na sa mga senior citizens, pasyente at mga kabataang nangangailangan ng espesyal na pag-aaruga. Mula sa PTV Davao, Regine Lanuza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.
10: Labis ang saya ni Mamita Jinky Pacquiao matapos makita niyang muli ang kanyang kauna-unahang apo na si Baby Clara. Samantala, proud tatay ang veteranong aktor na si Aga Bulak matapos mag-podium finish ang kanyang anak at rising actor na si Andres sa kanilang cycling race. Narito ang ulat.
21: Isang proud dad si Aga Bulak matapos matagumpay na nakakuha ng podium finish ang kanyang anak na si Andres Bulak sa kanilang kauna-unahang cycling competition. Sumali sina Andres at Aga sa kamakailang cycling race na ginanap sa Pampanga. Sa kanyang Instagram page, ibinahagi ni Aga ang awarding moment ni Andres. Anya, first race podium. Just keep on riding and appreciate the community. Congrats, Andres. Pumasok si Andres sa show business noong taong 2024 at bumida sa The Purse Family. Bumida rin siya sa hit series na Ang Mutya ng Section E at sa pelikulang Minamahal. Sa unang bahagi ng taong nito, sumabok din siya sa teatro sa Baguets, The Musical. Happy si Mamita Jinky Pacquiao nang makapag-reunite ulit ito sa kanyang first grandchild na si Clara. Ibinahagi ni Jinky ang kanyang pure joy sa kanyang followers sa kanyang pagbabalik sa Estados Unidos para bisitahin ang kanyang granddaughter. Sa Instagram, pinost ni Jinky ang mga snapshot mula sa family reunion sa Los Angeles, California, kung saan nakasama niya ang kanyang anak na si Jimuel Pacquiao, ang partner nitong si Carolina at ang kanilang anak na si Clara. First time din daw ni Clara ma-meet ang kanyang Uncle Israel, ang pinakabatang anak ni Lolo Manny Pacquiao. Unang pinakilala ni Jinky sa social media si Baby Clara noong November 2025. Abangan muli ang aming entertainment stories dito lang sa Ulat Showbiz.
10: At yan pong may init na balita ngayong Biyernes. Ako po si Ice Martinez para sa Bayan.
20: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Audrey Goriceta para sa Bayan.
1: At hanggang sa Lunes, happy weekend. Ako si Diane Keren, ang inyong pambansang TV para sa
20: Bagong Pilipinas.
11: Ito ang PTV4.
13: PTV4.
11: The People's Television Network.
13: Sa Capital 104.3.
11: Capital 104.3.
13: Susunod na ang Sports Radio.
11: Sports Radio
13: 918.
11: Dito
13: sa Capital 104.3.
11: Capital 104.3.
13: The AM and FM Collab.
14: Balitang malakasan sa mundo ng palakasan. What's Roundup, Maparing o Octagon, Usapang Padyak at Sagwan. Bawat ikot at pasa ng bola, takbo at karera. Susundan,
15: Sports Roundup,
14: heavyweight na mga sports balita.
15: Magkakaalaman na.
14: Sinong namang, sinong napag-iwanan at steady lang.
15: Sports Roundup, 9:18 AM.
20: Philippine Standard Time, 3 minutes after 3 PM. Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Aaron Bayato. This is your Sports News Roundup here on Sports Radio 918 AM. Your Sports Connection, live po napapakinggan sa 918 AM sa inyong mga talapitan. Sa facebook.com/SR918 or DZSR Sports Radio 918. At share din po sa Facebook pages ng aming mga teammates sa Radyo Magazine at Radyo Pilipinas World Service, Nightcap Broadcast at the Capital 104.3 FM at sa PBS Receiver app na pwede nyo po ma-download sa Google Play Store for Android at sa App Store for iOS as we bring you sports stories from here and around the globe. Our headlines for this Friday, the 5th day of June 2026. Alex Ayala rallies past Charaeva to reach Birmingham quarterfinals. Inebra targets 2-0 lead versus TNT in PBA Commissioners Cup Finals. Taulo athlete Angel Polo qualifies for Youth Olympic Games. Philippines secures 2 slots in gymnastics. Alas Women Open AVC Nations Cup campaign kontra sa Australia. And first time Grand Slam finalist battle for French Open Women's Crown. Those are the headlines of the sports stories in detail.
16: Detalye ng mga naganap na sports matchups.
17: Sino ang nanguna? Sino ang mas tanaig?
16: Ating alamin dito sa Sports Roundup
17: 918 AM.
20: For our top story, mga kababayan, sa larangan po ng tennis, Alexandra Alex Ayala continued her solid start to the grass court season as she advanced to the WTA 125 Birmingham Open quarterfinals. The top-seeded Filipina defeated Arina Charaeva 6-2-7-5 in the round of 16 on Thursday for her second straight win against the Russian. Miss Ayala, currently ranked number 37 in the world, rallied 5-2 in the second set, taking 5 straight games to wrap up the match. She will meet
0: fellow Southeast Asian in Mananchaya Sawangkao of Thailand who defeated American Kyla Day 6-4-6-1. Let's go to the PBA. Game number 2 of the 50th Season Commissioner's Cup Finals tips off tonight at the Araneta Coliseum with Barangay Ginebra seeking a 2-0 advantage and reigning champions TNT Tropang 5G aiming to equalize. Ito po ang ating preview ng game number 2. The thrilling PBA finals for the 50th Season Commissioner's Cup continues tonight between the Barangay Ginebra San Miguel Gin Kings and the TNT Tropang 5G, with one team looking to move halfway from winning the title and another one raring to force a 1-1 deadlock. Tip-off is at 7:30 p.m. at the Smart Araneta Coliseum. The Gin Kings pulled a sensational 102-100 victory, coming off another heroic performance by none other than Justin Brownlee, who had the game winner in Game 1 with just 6 tenths left. Nonetheless, Ginebra is hoping they can maintain any margins they establish. Do not blow it, as they have squandered an 18-point lead. TNT was furious with the non-call during the final backdoor play, but is eager to move forward to game number 2 tonight to level the series. The Tropang 5G will hope for a better offensive outburst for Chris McCullough, who finished with just 25 points and missed all 4 three-pointers. After tonight's game number 2, game 3 set this Sunday at the Mall of Asia Arena. For Sports Radio 918, Aaron Bayato reporting. We go to Wushu. Filipino Wushu athlete Angel Polo has officially qualified for the 2026 Dakar Youth Olympic Games following her bronze medal finish at the 10th World Junior Wushu Championships in China. The 15-year-old grade 9 student from the city of Pasay, or that's Pasay City National High School, finished third in the girls youth Tai Chi Chuan event to earn her YOG ticket. Polo told Sports Radio 918 that she did not expect to qualify for the YOG, as it was the only second time to compete internationally.
2: International ko pa lang po na competition is dalawa po. Mm-mm. Yung una ko pong competition is sa Brunei, tas wala po akong nakuhang medal nun. Tas yung event ko po din is yung Changchen po, like yung mabilis po ng movement. Okay. Siyempre po, ginawa ko po yung best ko, like kung paano po ako nagte-training sa dito sa gym, ginawa ko lang po dun sa competition.
0: Panayam po kay Wushu Taolu athlete and Darak Youth Olympic Games qualifier, Angel Polo. Still in the Youth Olympic Games, the Philippines has secured 2 artistic gymnastics berths, one each in the men's and women's divisions in the 2026 Youth Olympic Games scheduled October 31 to November 13 in Dakar, Senegal. Gymnastics Association of the Philippines President Zinta Carrion confirmed the country's qualification slots to Sports Radio 918. However, the athletes who will represent the Philippines are yet to be determined, as the National Sports Association seeks to field its strongest junior gymnasts for the prestigious quadrennial event for athletes aged 15 to 17. As part of the selection process, the Philippines will send a contingent to the 19th Junior Asian Artistic Gymnastics Championships in Zunyi, China, slated from June 18 to 21. The men's team is composed of Rodrigo Juan Woods, Hilarion Palles, or Palles, King CJ Pernia, Josue Matito, John Anthony Palles, and Mark Nathan Aison. They will depart on June 7. Jelian Bantillan, Chelsea May Maayo, Maxine Amira Bondoc, Aluna Margot Labrador, and Maria Adriana Pasco comprise the women's squad, which leaves on June 14. Both teams will undergo a week-long training camp in Guangxi, China, before competing in the Junior Asian Championships. The Philippines now has 6 confirmed slots in the YOG following the earlier qualifications of P. Durdenwangkai and Naomi Cesar in athletics, Maritania Krog in cycling, and Wushu Taolu specialist Angel Polo. Back here at home, sa Ilocos Sur, Alas Pilipinas will begin its quest for glory in the AVC Women's Volleyball Nations Cup on Saturday at the Candon City Arena in Ilocos Sur. The Nationals will open its Pool A assignments against Uzbekistan on June 6 before taking on Australia on June 7. Alas Women will face Kyrgyzstan on June 8 and South Korea on June 9. The week-long Asian-level tournament will take a break on June 10 before action resumes the day after, with the Philippines colliding with Chinese.

Inyong natunghayan ang mga programa ng Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa DWFT Capital 104.3 ng Presidential Broadcast Service. May studio at transmitter na matatagpuan sa 4th floor ng Philippine Information Agency Building, Visayas Avenue, Quezon City. Nangangasiwaan ng mga electronics and communications engineers and technicians na pawang mga lisensyado ng Professional Regulation Commission. Engineer Rodentor Domingo, PECE 000-1385. Engineer Emil V. Lagman, ECE 006-9057. Engineer Rankine Avenger O. Pomoy, ECE 006-5998. Bright M. Lista, ECT 009765. At Norven G. Redome, ECT 0020831. DWFT Capital 104.3 will now be signing off. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Muli tayong magkakasama bukas ng umaga para sa isa na namang araw na puno ng mahahalagang balita at makabuluhang impormasyon mula sa pinagsanib na puwersa ng mga programa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Magazine, Sports Radio at Radyo Pilipinas World Service dito sa Capital 104.3. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
3: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
4: Agahan hanggang hapunan.
1: 66 Informasyon.
5: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
13: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
16: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo
0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
8: Colab.
0: World Service Sports Radio.
19: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
19: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
19: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
19: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
19: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
19: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
19: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
7: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
19: Collab.
1: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
19: Boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
20: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao at Mega Manila. Narito ang pinakamainit na balita ngayong umagang ito. Sa ulo ng ating mga balita, Malolos sa Regional Trial Court naglabas na ng warrant of arrest laban kina Curly at Sara Discaya at iba pang individual sa kasong malversation.
0: Headlines.
20: Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo naglabas na rin ng investigasyon kaugnay ng gagawing pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Lunes.
0: Headlines.
20: National Bureau of Investigation ibinunyag na mayroon itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhol umano na sa 18 dating sundalo.
0: Headlines.
20: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. posibleng magpatawag ng special session sa Kongreso para ipasa ang mga priority bills.
0: Headlines.
20: At National Grid Corporation of the Philippines tiniyak ang dedikasyon nito sa pagpapalakas ng transmission network ng bansa.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
8: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: Ngayon sa detalye ng ating mga balita, naglabas na ng warrant of arrest ang korte sa Malolo City, Bulacan laban sa contractor na si Curly Discaya at iba pa niyang kapwa akusado sa kasong malversation kaugnay ng maanumal niyang flood control projects sa inalabas na kautusan ng Malolos Regional Trial Court Branch 20, kabilang ang mga ipinaaresto ang mag-asawa nitong si Sara Discaya, mga dating engineer ng Department of Public Works and Highway na sina Bryce Hernandez at JP Mendoza, gayon din ang iba pang opisyal ng St. Timothy Construction. Walang piyansa ang kasong malversation. Sa ngayon, nakaditine si Curly Discaya sa Senado matapos na ma-contempt. Samantala, nakakulong naman si Sara Discaya sa Cebu kaugnay ng kasong kinaharap niya sa umano'y manumalyang flood control projects sa Davao Occidental.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Noong Webes, nagsampa ang Office of the Ombudsman ng mga kasong graft and malversation laban sa mag-asawang contractor na sina Curly Discaya at Sara Discaya. Personal na inihain ni Assistant Ombudsman Mico Clavano ang reklamo sa Regional Trial Court sa Malolos, Bulacan. Kasama rin sa mga kinasuhan ang ilang opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH dahil sa manumalyang flood control project. Nagugat umano ang rehabilitasyon ng river structure sa Bulusan, Kalumpit, Bulacan na ipinatupad ng DPWH Bulacan First District Engineering Office.
2: Collective actions resulted in an unwarranted benefit to St. Timothy Construction Corporation totaling approximately 53 million pesos, causing significant financial injury to the government. The investigation further established that the accused officials allowed the contractor to take possession of and misappropriate these funds, which constitutes the illegal act of malversation of public funds.
20: Yan po ang payag ni Assistant Ombudsman Mico Clavano.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Naihanda na ng Senado ang kontratistang si Pacifico Curly Discaya para sa pagsisilbi ng warrant of arrest laban sa kanya. Kahapon, naglabas na ng arrest warrant ang Bulacan Regional Trial Court Branch 20 laban kay Discaya at 10 iba pa para sa kasong malversation kaugnay nga ng flood control anomaly. Napagalaman na naisaayos na ang mga gamit ni Discaya para sa pag-turnover sa mga otoridad. Naisailalim na rin ang kontratista sa medical examination at nabigyan siya ng medical certificate ng mga doktor ng Senado. Sinabi naman ni Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalian sa isang bayag na nakipag-ugnayan na sa kanila ang Department of Interior and Local Government o DILG at inaayos na nila ang mga dokumento ni Discaya para ma-turn over sa Philippine National Police. Target ani ang ma-turn over si Discaya sa PNP sa Lunes. Nakatitinin na si Discaya sa Senado mula pa noong September 2025 dahil sa contempt order ng Senate Blue Ribbon Committee.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Naglabas na rin ho ng imbitasyon ang Senate Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Dulfo kaugnay ng gagawin niyang pagdinig tungkol sa flood control anomaly sa Lunes, June 8. Mahigit 20 personalidad ang inanyayahang dumalo sa naturang pagdinig. Kabilang nga dito, sina later representative at dating House Speaker Martin Romualdez, Ombudsman Jesus Crispin Remulla, National Bureau of Investigation Director Attorney Belvin Batibaga, mga opisyal ng Department of Public Works and Highways, Department of Justice at Department of Budget and Management, 18 individual na dating manong staff at bodyguard ni Saldico at dating DPWH Bulacan Assistant District Engineer Bryce Hernandez. Pinadaan ng Blue Ribbon Committee kay House Speaker Faustino D. ang imbitasyon para kay Romualdez at hihingi ng permiso sa Sandigan Bayan si Hernandez para mapadalo sa nasabing pagdinig.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Samantala, nanawagan si Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa publiko na habaan pa ang pasensya at maging masigasig sa paghihintay sa serye ng mga kaso at reklamong inilabas ng Department of Justice at Office of the Ombudsman. Kaugnay pa rin ito ng pagpapanagot sa mga may kaugnayan sa mga anumalyang flood control projects. Ani ni Dizon, hindi nagpapadalos-dalos ang pamahalaan dahil nais nitong maging matiyak, matibay, malakas at matatag ang mga kasong isinasampa rito. Kumpayaan sa naman ng kalihim na ang mga bagong kasong isinumite laban kay Curly Diskaya ay malakas at hindi matitinag dahil sa mga ebidensyang masusing kinalap.
15: Nagdadasal tayo na for patients kasi talagang kailangan, hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-file ng kaso. Kailangan matibay yung ebidensya at dito sa kasong final ngayon ng ombudsman na pinagtrabahuan po ng COA, ng DPWH, ng DOJ, ng ombudsman, e kampante tayo na talagang mananagot si Curly Diskaya at yung iba pang 10 kasama sa kasong to.
20: Yan po ang tinig ni Public Works and Highway Secretary Vince Dizon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Ibinunyag ng National Bureau of Investigation o NBI na meron itong natanggap na impormasyon ukol sa panunuhulumano sa 18 dating sundalo. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Mathibag, meron dumulog sa kanilang tanggapan at nagbahagi na salaysay ukol sa mga nabanggit na alegasyon. Aniya, isiniwalat ng nasabing individual na nagkaroon ng bayaran at panunuhol sa 18 dating sundalo para lamang humarap sa publiko at tumestigo sa isyo ng korupsyon. Matay sa salaysay nito, 5 milyong piso ang ibinayad sa mga dating sundalo. Nag-isyo na rin ng sampina ang NBI kay dating Congressman Mike Defensor na tinuturong nagbigay ng suhol sa mga dating sundalo.
21: Sinabi niya may bayaran eh. So nagkapera. 5 million nga yung sinasabing presyo. I-allege talaga base dun sa nung may natanggap na sila, parang sinasabi 700. Yun yung gusto naming linawin. That's why we are subpoenaing si Mike Defensor para magbigay linaw dito. Again, hindi natin sinasabi pa na siguradong-sigurado na gano'n. Kaya nga natin siya tinatawag para may bigyan.
20: Samantala, isiniwalat din ni Mathibag ang impormasyon na bukod sa lumutang na 18 dating sundalo, ay posibleng madagdagan pa ang mga magpapakilalang testigo sa flood control anomaly, bagay na iniimbestigan na at pinag-aaralan ng NBI.
21: Na-monitor ng CCD namin na yung mga marines kinakausap na mukha talaga nagkakapataasan ng presyo. Yun yung parang additional na marines sa pag-aaral namin, additional marines na gusto pa nilang ilabas ulit. Di ba may 80 na parang gusto nilang...
20: Yan po ang tinig ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Mathibag.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Pinabulaan na ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon ang payag ng nagpakilalang dating sundalo na si Howie Cadiao na sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano ay mali-maletang inihahatid sa kanya. Ani ni Ridon pawang kasinungalingan ang testimonya ni Cadiao at walang anumang maleta ang na-deliver sa kanya sa anumang oras o lugar. Sa kabila nito, tiniyak ng House Prosecution Panel na tuloy ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
22: Lahat na lang may maleta, lahat na lang bayaran. So, di kayo na, di ba? Ayun yung una. Pangalawa, lahat na lang po na nga sinasabi na 18 Marines parang puro kasinungalingan na lang. At linilino ko na kasinungalingan po yung sinasabi po ni Jolene Cadiao. No? Kahit anong panahon, sa kahit anumang lugar, wala po nga diniliver sa akin na kahit ano pong maleta.
20: Yan po ang bayag ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
20: Samantala, maring itinanggi ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua ang aligasyon naman ng 18 dating sundalo na maging siya ay nakatanggap ng maletang pera. Ani ni Chua, makikita naming naglulubid-lubid ang testimonya ng mga dating sundalo na indikasyon ng kanilang pagsisinungaling.
23: Tinatanggi ko na marihin itong kanilang mga kasinungalingan. Kitang-kita na yung pagsisinungaling sa kanila. Dahil dun sa unang affidavit na kanilang sinumite, according to them, binigyan daw ako ng maleta doon sa HOR. Pero ngayon, sinasabi naman nila, binigyan daw ako sa townhouse. So dito kitang-kita na yung pagsisinungaling nila, magkaibang venue na isinasabi nila. Siguro nalito na sila dahil sa kanilang mga kasinungalingan.
20: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
20: Plano ni Senator Erwin Datulfo na kasuhan ng libel ang 18 nagpakilalang dating bagman at nagatid ng mali-maletang kickback mula kay dating Congressman Saldico. Sa testimonya kasi ng mga ito, tinukoy nila si Senator Tulfo na di umano'y nakatanggap rin ng mali-maletang kickback. Panindigan ng senador, gawa-gawa lang ang storya ng naturang 18 individual. Hindi ani niya palalagpasin ang akusasyon ng mga ito, kaya naghanda na siyang sampaan sila ng kaso. Sa ganitong paraan, sinabi ni Tulfo na maobliga ang mga ito na magpresenta ng ebidensya sa korte. Hinamon rin ni Senator Erwin ang 18 na sampaan siya ng kaso sa Office of the Ombudsman kung talagang may katibayan sila sa naging mga akusasyon.

0: Senado ayon kay Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, agad na tutugon ang Pangulo sa official request ng bagong liderato ng Senado para sa special session. Kabilang sa mga nais ng Pangulo na may pasakagad ang anti-political dynasty law at supplemental budget para pondohan ang ilang mahalagang programa.
1: Hindi po nais ng Pangulo na magkaroon ng pag-antala sa trabaho ng Senado. Provided lamang po ang official request ay dapat po rin na pinapapalooban ng valid grounds for the calling of a special session.
0: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Nanindigan si Senator Erwin Tulfo na wala ng kapangyarihan si Senator Alan Peter Cayetano dahil idineklarang bakante na ang mga posisyon sa Senado ng bagong majority block. Kasunod ito ng butuan itong Miyerkules ng bagong mayorya ng Senado. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, nilinaw ni Tulfo na sila ang bagong mayorya matapos mabuo ang quorum bunsod ng pagdalo sa sesyon ni Senator Chis Escudero. Binatikos din ni Senator Erwin ang mga payag ni Senator Cayetano at ang iba pang senador sa kanilang mga social media patungkol sa naging mosyon ng Senado nitong Miyerkules.
3: Anong yaw-yaw ni Senator Cayetano, ngak-ngak ng dalawang chihuahua niya sa likod niya, wala na pong kapangyarihan dahil na-outvote po sila. Tanggapin na lang po nila masaklap na katotohanan na 10 na lamang po sila. Hindi ko maintindihan si Senator Alan, vlogger na po yata. Nakalimutan niya nang binoto po siya, hindi po siya binoto sa social media, hindi po siya binoto sa TikTok, sa Facebook, sa YouTube. Binoto po siya ng constituent niya, ng mga butante. Hindi po sila bumoto sa Facebook.
0: Yan po ang payag ni Senator Erwin Tulfo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Maring iginiit ng Integrated Bar of the Philippines o IBP na legal at valid ang mga isinagawang sesyon ng Senado noong Hunyo 3 kasunod ang mga kumukwestiyon sa validity nito sa pagkakaroon ng quorum sa panayam ng programang Boses. Sinabi ni IBP National President Attorney Alan Panolong na nakabatay ang kanilang posisyon sa desisyon ng Korte Suprema sa kasong Avelino versus Cuenco noong 1949. Ani ni Panolong, ang lahat ng aksyon, resolusyon at desisyong ginawa sa sesyon kabilang ang pagkakahalal kay Senator Sherwin Gatchalian bilang Senate President pro tempore at ang pagtatalaga ng mga bagong pinuno ng komite ay itinuturing na opisyal at may bisa. Paliwanag pa ng IBP, sapat ang presensya ng 12 senador upang magkaroon ng quorum dahil may 2 senador na hindi maituturing na available para gampanan ang kanilang tungkulin sa Senado. Dahil dito, 22 lamang ang itinuturing na available na miyembro ng Senado at ang presensya ng 12 senador ay sapat upang makabuo ng quorum.
4: Paano mo ngayon makumpel yung isang senador na nakatiting? Hindi mo pwedeng i-compel yun dahil yung detention niya is by reason of a warrant because he is facing a charges or charge which is non-bailable. Pangalawa, yung isa, paano mo makumpel? Eh, hindi mo nga alam kung nasaan siya eh. Kung nasaan, saan mo hahagilapin. So, yung coercive power ng Senate to compel the attendance of members, hindi niya magagawa. So, doon na lang siya sa kung sino yung pwede niyang makumpel. Sino po sila? Yung 22 senators. Ano po ang majority ng 22 senators? 12.
0: Yan po ang tinig ni Integrated Bar of the Philippines National President Attorney Alan Panolong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Philippine Standard Time. 6:19 ng umaga. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ng ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: Viber.
5: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
2: Receive credible news and information.
5: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
2: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
5: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Dito kaya parang okay yung hangin, lamig, Grace, grabe.

0: Ay, aircon ba ako?
1: Ay, Nay! Diba may atas ang kuryente natin, kasalita pala itong rep natin.
0: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo kong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
1: Kaya next time, para hindi ka kausapin ang ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy po ang balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nakahanda ng Philippine National Police General Hospital sa oras na mailipat muli si dating Department of Public Works and Highway Secretary Manuel Bunuan. Ito'y matapos na pumayag ang Sandigan Bayan na pansamantalang ma-hospital arrest ang dating kalihim. Sa pulong balitaan sa Camp Crames, sinabi ni PNP General Hospital Chief Police Colonel Dr. Cleto Manongas na makikipagtulungan sila sa mga doktor ni Bunuan at papayagan nitong makapasok sa loob ng kampo para matugunan ang kondisyong medikal ng dating kalihim. Ayon kay Manongas, ang PNPGH ang isang level 2 hospital at may mga medical examination at procedure na wala rito at nasa isang level 3 hospital na gaya ng Medical City. Aniya, makikita rin na niya ang stress ay isa sa mga dahilan sa mga sakit ng dating kalihim. Sinabi rin ng opisyal na nakanda na ang mga doktor, nurse at kwarto na tutuluyan ng dating kalihim sakaling ilipat ito. Sa ngayon, sinabi ni Dr. Manongas na stable ang kondisyon ni Bunuan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nananatiling on track ang paghahanda ng House Prosecution Panel kaugnay ng isasagawang impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong, walang epekto sa kanilang mga paghahanda ang mga nangyayari ngayon sa Senado. Ani ni Adyong, nananatiling nakatoon ang 11 member ng House Prosecution Panel sa kanilang mandato at sang-ayon sa konstitusyon. Dagdag naman babatas, kumpiyansa rin ang prosecution panel sa lakas ng kanilang mga hawak na ebidensya sa nalalapit na paglilitis.
5: We're already confident with the evidence that we have. We're confident with how our House Prosecution Panel will present the evidence and also present our witnesses. On that aspect, we're confident that we can deliver to the Filipino people what they deserve to know. As to the changes in the Senate, again, we maintain that that's an internal matter that is being discussed or has already been resolved by the Senate. So we maintain our institutional respect to our co-equal branch.
4: Si House Impeachment Trial Spokesperson at Lanao del Sur Representative Zia Alonto Adyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Binigyan din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Luistro na dapat pag-aralan mabuti at ikonsidera ng bagong liderato ng Senado ang pagsasagawa muli ng outtaking ng Senate Impeachment Court. Ito'y upang maiwasan ang anumang constitutional questions sa pagpalit ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng Senate Impeachment Court. Ani ni Luistro, nakikipag-ugnayan sila kay Gatchalian hinggil sa retaking ng oath ng Senator Judges upang hindi maantala ang nakatakdang pag-aarangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
6: Mas maganda pag-aralan muna ng bagong leadership kung kailangan bang magkaroon ulit ng oath-taking ang mga senator judges. Because we will remember, nag-convene na sila, nag-oath-taking na rin, no? And we do not want to compromise the impeachment trial to the issues on leadership that is happening in the Senate, no? So we will be reaching out to the new leadership.
4: Iginit din ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Gerville Risto na hindi magsusumite ng reply ang House Prosecution Panel sa naging tugon ni Vice President Sara Duterte sa Articles of Impeachment. Ito'y dahil sa kabiguan ng kampo ng Vice Presidente na direktang kontrahin ang mga alegasyon. Ani ni Luistro na wala ni isang alegasyon na nasagot at nabigyan linaw ang kampo ng Vice Presidente. Salip ay magpapasa na lang ang Prosecution Panel ng manifestation na nagpapaliwanag ng desisyon nitong hindi sumagot sa naging tugon ang kampo ni Vice President Duterte.
6: Our position is not to file a reply because we believe na they did not dispute any allegation of facts doon sa articles of impeachment. Nevertheless, we will be filing a manifestation hopefully today or tomorrow upang ipaliwanag ang aming posisyon why we opted not to file a reply.
4: Si House Lead the Prosecution at Batangas Representative Gerville Luistro.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Handang personal na humarap sa Senado si House Impeachment Trial Spokesman si Alonto Adyong upang komprontahin ang mga nagpakilalang dating Marines na nag-akusa sa kanya sa pagtanggap umano ng malemaleta na cash mula kay dating Congressman Saldico. Ayon kay Adyong, handa niyang i-waive ang parliamentary courtesy para direktang harapin ang mga nag-akusa at hiniling na patunayan ang kanilang mga alegasyon. Bilang tagapagsalita ng House Prosecution Panel sa impeachment case laban kay Sara Duterte, iginit ni Adyong na wala siyang kinatatakutan at nais niyang mailahad ang buong detalye ng umano'y cash delivery. Aniya, may CCTV footage sa kanyang bahay na maaaring magsilbing ebidensya upang pabulaanan ang mga paratang. Paulit-ulit nang itinanggi ni Adyong ang akusasyon at sinabi niyang handa siyang direktang usisain ang mga nag-akusa sakaling humarap ang mga ito sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Salip na sabina, isang sulat ang ipinadala ng National Bureau of Investigation o NBI kay Ginang Nancy De La Rosa, ang may bahay ni Senator Bato De La Rosa kaugnay pa rin ng nangyaring shootout sa Senado. Ang kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, nais lamang nilang mabigyan linaw ang naging mensahe ni Ginang De La Rosa kay na Senator Alan Peter Cayetano at kung naging kasangkapan ang nangyaring insidente sa Senado sa pagtakas ni Senator Bato. Samantala, iginit naman ang NBI na naniniwala silang nasa loob pa ng bansa si Senator Bato De La Rosa.
7: We are sending her a letter instead ng sabi na siya. Sulatan namin siya to explain kasi ang gusto naming malaman naman dun is yung kung nagpadala ba talaga siya ng mensahe kay Senate President Alan Peter Cayetano at yun yung binasa mismo ni Senator Alan Peter Cayetano na sinabi dun yung term na escape eh. Naniniwala kami na nandirito. Kasi mas mahirap kung aalis siya. There are about 122 countries na member ng ICC. Tapos almost all of the countries have obligation to the Interpol. So mas mahirap for it.
4: Yan ang pahayag ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Hinamon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFMO o OMS si Senator Rodante Marcoleta na patunayan ang kanyang akusasyon na bayaran ng mga media personnel sa panayam ng Radyo Pilipinas kay PTFOMS Executive Director Undersecretary Joe Torres na ang mga ganitong pahayag ay nagbabanta sa kredibilidad ng media at naglalagay sa kanila sa panganib. Aniya, tungkulin ang mga mamamahayag na mag-ulat ng wasto at walang kinikilingan. Gate ni Torres na mahalagang igalang ng mga opisyal ng gobyerno ang kanilang papel bilang tagapagbantay ng katotohanan at pananagutan. Binigyan din ng task force na dapat panindigan ni Senator Rodante Marcoleta ang kanyang mga pahayag. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapakita ng matibay na ebidensya o kaya ay bawiin ang kanyang mga komento at humingi ng tawag sa mga mamamahayag na kanyang pinararatangan nang mali.
8: Ito po sa tingin ng Presidential Task Force on Media Security ay maaari pong naglagay sa alanganin yung security and safety na ating mga mamamahayag, lalong-lalo na ang statement na yun ay nanggaling sa isang senador, at alam naman po natin na influential siya at marami siyang maraming nakikinig sa kanya, marami nationwide isang meeting na yon kanina sa Senado. Kung yun ang pagtingin ng mga tao sa media, pwede pong magkaroon ng banta sa kanilang buhay. At tayo naman po sa Presidential Task Force on Media Security ay pinangangalagaan lang po natin yung seguridad at kaligtasan ng ating mga mamahayag. Kaya nag-issue po tayo ng statement na calling out on the senator na sana po huwag magpadalos-dalos sa mga ganong statement kasi nagkakaroon ito ng
4: Yan po ang pahayag ni Presidential Task Force on Media Security Executive Director Undersecretary Joe Torres.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nagalok ang International Criminal Court o ICC ng tinatayang nasa 322 o 32,000 pesos na sahod kada buwan para sa magiging interpreter sa pagdinig ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa ICC, kailangan mahusay siya sa pagsasalin ng Tagalog, Bisaya at Ingles. Dapat din may advanced university degree siya sa interpretation, translation at linguistics or law at first level degree sa merong at meron 2 taon na relevant experience. Ang paghahanap ng interpreter ay kasabay ng pagdinig ng kaso ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC kaugnay ng mga kasong crimes against humanity at may kinalaman sa kanyang war on drugs.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill sa kanyang termino. Ginawa ni Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro ang pahayag. Makaraang lumusot ang panukala sa ikatlo at huling pagbasa ng House of Representatives. Aniya, matamang suriin ito ng Pangulo at lagdaan kung makitang katanggap-tanggap ang panukala.
9: Titignan po ng Pangulo dahil pag ito po ay naipasa na at napakita na po sa Pangulo, ay titiyakin po na ito ay isa sa magiging priority bills. Dahil ito po talaga ang nais ng Pangulo na sa kanyang pamumuno ay maipasa ang Anti-Political Dynasty Bill.
4: Si Communications Secretary at Palace Press Officer Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Tiniyak ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang dedikasyon nito partikular sa pagpapalakas ng transmission network ng bansa. Ginawa ng NGCP ang pagtiyak sa gitna ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Energy na respetuin ang status ng mga proyekto ng NGCP. Ayon sa NGCP, napatuloy na nagpapatupad ang korporasyon ng mga kritikal na transmission projects upang matugunan ang lumalaking demand at masuportahan ang integration ng mga bagong planta ng kuryente at renewable energy sources. Welcome sa NGCP, ang nasabing direktiba ni Pangulong Marcos sa gitna din ng patuloy na pagtutok ng pamahalaan sa sektor ng enerhiya at mabilis na matugunan ang iba't ibang usapin na may kinalaman sa power situation ng bansa. Umapila naman ang kumpanya para sa isang holistic industry-wide long-term development plan. Gitnang NGCP, dapat bigyang halaga ng ahensya ang mga critical na issue tulad ng sapat na non-intermittent at baseload supply na may pagtutok sa mga critical na issue.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Pinamamadali na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa energy officials ang pagsasaayos ng power supply at grid issues sa Visayas sa lalong madaling panahon. Iniutos ito ng Pangulo makaraang makapulong ang mga opisyal mula sa Department of Energy. Ayon kay Communication Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, inatasan din ang government agencies na bantayan ang deployments at agad rumesponde sa anumang issue na makakaapekto sa supply ng kuryente.
9: The directive is to fix or normalize the situation the soonest possible time.
4: Si Communications Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Philippine Standard Time. 6:34 ng umaga. Short break po muna tayo. Magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Si Ding Dong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol? Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
2: Welcome aboard! Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan tuwing Martes, alauna ng hapon. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
3: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ikatlong sigwana ng ating balitaan ngayong umagang ito, sinaksihan ni na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Lisa Araneta Marcos ang pagtatapos ng mga mag-aral sa West Visayas State University College of Law sa La Paz, Iloilo City. Ang batch na ito ay kinabibilangan ng 25 graduates. 17 sa mga ito ay mga mag-aral mismo ng unang ginang sa kanilang legal studies na nagsimula noong 2022. Ginamit ni Pangulong Marcos ang kaganapan upang manawagan sa mga graduates na maging instrumento sa ilalim ng bagong Pilipinas. Ito'y kung saan mabibigyan nila ng proteksyon ang mga mahihirap, vulnerable sector at marginalized. Aniya, ang tagumpay ng mga ito ay makikita sa kung paano nila ipamamalas ang integridad kahit walang nanonood. Nagbilin din ang punong ekotibo sa mga bagong law graduates na maging tapat sa sinumpaang tungkulin at huwag kailanman magpadala sa mga mali at baluktod na pamamaraan. Ang West Visayas State University College of Law ay tinatag noong taong 2020. Ito ang kaisa-isang state university sa Western Visayas Region na nag-aalok ng legal education, nagsasanay sa mga mag-aaral na maging biyasang mga abogado at tutulong sa pagsusulong ng rule of law at justisya sa bansa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng Bureau of Fire Protection na handa silang rumesponde sa anumang oras na posibleng pagbanta o pagbaha, lalo na ngayong ay dineklara na ang tag-ulan sa bansa. Sa programang Boses, sinabi ni Fire Superintendent at BFP spokesperson Anthony Arroyo na anumang oras ay aalalay sila kung kailangan ng rescue operation, evacuation at iba pang tulong sa local government unit. Nagpaalala naman ang BFP na kung sakaling may mga baha sa mga komunidad sa tahanan, i-off ang main switch ng kuryente dahil posibleng magkasunog kung mababasa ang live electrical wires.
11: Pag-ugnayan tayo sa mga barangay diyan sa community, ano naman ang dapat gawin in case na bumaha sa paligid, no, sa agarang mag-evacuate at alam na nila kung saan ang magiging evacuation center, coordinated na sa mga barangay and other local government units para meron na silang kasanayan.
4: Yapo ang tinig ni Bureau of Fire Protection spokesperson Fire Superintendent Anthony Arroyo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tiniyak ng pamahalaan ang mabilis na pagresponde kasunod ng inilunsad na Unified 911 Satellite Command Center sa apat na lugar sa Luzon at Visayas. Libre at 24/7 ang Unified 911 Emergency Hotline. Talayong padaliin ang mga contact sa pulisya, ambulansya at iba pang serbisyong pang-emergency. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades, patuloy na ang pagkikipagtulungan ng gobyerno sa telecommunication companies para malagyan ng signal ang iba pang malalayong lugar at magkaroon din ng ganitong inisyatiba.
12: May mga lugar na hindi pinupuntahan or hindi nalalagyan. But of course, those telcos are very willing to establish their satellite offices at mga tower. It is now. Tutulungan po natin sila makapagtayo.
4: Yan po ang tinig ni Philippine National Police Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Pumalo na sa 70% ng mga rice retailers ang sa Metro Manila ang nakasunod sa ipinatupad ng 50 pesos price cap para sa imported na bigas. Batay sa monitoring ng Department of Agriculture mula sa 1,004 na rice stalls na na-inspeksyon sa buong bansa, 822 ang nagbenta ng imported rice at 368 ang sumunod sa itinagdang presyo katumbas ng 44.77% compliance rate sa national level. Ayon kay Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, welcome ang development ng 70% compliance rates in National Capital Region. Anya, mataas ito kumpara sa 20 to 30% compliance rate noong pinaiiral ang price ceiling sa ilalim ng Executive Order 39. Pinakamataas ang compliance rate na naitala sa Region 10 na umabot sa 91.67%, habang sa Region 3 naman ay naitala ang pinakamurang imported rice sa halagang 42 pesos kada kilo. Sa Cordillera Administrative Region o CAR, umabot naman sa 70 pesos ang kada kilo ng bigas, ang pinakamataas na presyong naitala.
13: Kung titingnan mo ito, mataas ito compare, at least for NCR ha, yung dating price ceiling, yung mandated price ceiling na insure kung ako nakakamal yun, last, nasa 20 to 30% lang yung level of compliance, even at Metro Manila. So, ito na 70 for Metro Manila, may 90%. But still, yung 45% noong June 1, relatively higher at nationwide.
4: Samantala, sumampa naman sa mahigit 30 rice retailers ang sinabihan ng notice of violation at pagpapaliwanag dahil sa hindi pagsunod sa price cap sa imported na bigas. Idinatali rin ni De Mesa na ang naghihintay na parusa sa mga mapapatunayang nananamantala sa presyuan ng bigas habang umiiral ang price cap.
13: Kung mapapatunayan na profiteering, bigat yung kaparusahan mo. As per Anti-Agricultural Economic and Sabotage Law and the Price Act, pwede sila magmulta up to 1 million at may kasama rin ang kulong. 8 sa NCR, 4 sa Region 3, sa Region 5 ay 2, sa Negros Island Region ay 3. So a total of 36 notices of violation were recorded.
4: Kinumpirma rin ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa ang panibagong pondo ang naghihintay nilang mailabas para sa nagpapatuloy na fuel subsidy program ng Department of Agriculture para sa mga magsasaka. Papalo po kasi sa 25 million pesos ang inaasahang dagdag na pondo para sa fuel subsidy program ng DA. Ani ni De Mesa ay nilabas na kasi ng Department of Budget and Management o DBM ang Special Allotment Release Order o SARO para sa fuel subsidy upang masalag ang epekto ng mataas na presyo ng langis at mapigilan ang pagsipa ng presyo ng pagkain. Ani, malaking tulong din ito sa mga magsasaka lalo't umarangkada na ang planting season.
13: I-release na bago na 25 million na SARO ang DBM para doon sa farmers na fuel subsidy. Bagong ano, aside, di ba may nauna na 150 million? So nag-release sila ng additional 25 million. Dito sa DA, nag-release ng additional 25 on top of the 150. Ano yan? 5,000 pesos per farmer.
4: Yan po mga pahayag ni Department of Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Maliit lamang ang epekto ng El Nino sa industriya ng itlog sa bansa. Paliwanag ni Philippine Egg Board Association President Francis Uyihara, walang ganang kumain ng mga manok dahil sa mga maalinsangang panahon. Dagdag pa niya, kailangan ng tamang ventilasyon ng hangin upang mapreskuhan ang mga manok at hindi mapani sa mga naka-stock na itlog. Iginiit pa ni Uyihara ang dagdag gastos ang pag-aayos ng mga pasilidad, ngunit maliit lang ang epekto nito sa merkado dahil babawi ng mga negosyante ang gastos sa mahabang panahon. Binigyan din ng asosasyon president ng na mas pinag-aandaan ng mga egg farmer ang ang pasukan kumpara sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante sa darating na Hunyo 8. Ipinunto pa niya na mayroong target market ang bawat sukat ng mga itlog kung kaya't naapektuhan ang presyuan nito sa merkado.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Matamang babantayan ng Council for Welfare and Children o CWC ang insidente ng mga bullying sa mga paaralan sa harap ng nalalapit na pasukan. Sa programang Boses, sinabi ni CWC Executive Director at Undersecretary Angelo Tapales na aktibo silang nakikipag-ugnayan sa mga paaralan na para matiyak na ligtas sa mga estudyante sa bullying. Maaari ring gamitin ang makabatang helpline number 1383 para sa ganitong insidente o iba pang uri ng pang-aabuso sa mga bata.
14: Panatiliin po natin ligtas ang mga bata sa bahay, pero syempre lalo na sa paaralan. Mahaba ang oras na ginugugol nila sa mga eskwela. Huwag po natin silang papabayaan. Maging digitally literate and educated po tayo. Tsagin nyo pong aralin ang cyberspace at internet dahil po kailangan bantayan natin ang mga bata.
4: Si Council for Welfare and Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Tatlong top-notcher ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class 2026 mula Batangas, ginawaran ng parangal ang ulat mula kay Lawrence Tanhoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
15: Kinilala sa dangal ng Batangan Award ng tatlong Batanggenyo na nanguna sa pagkatapos ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026. Ginawaran ng parangal ang valedictory ng PMA Class 2026 na si Second Lieutenant Christine Librada, Top 7 na si Ensign Elixa Hernandez at Top 8 na si Second Lieutenant Catherine De Chavez. Iginawad ang pagkilala ng Batangas Forum at Kapatirang Mabini Foundation sa Mabini Shrine sa Tanawan, Batangas sa pangunguna ni na dating Batangas Governor Tony Leviste, dating Tanawan Mayor Paquito Lirio at retired General Edgard Arevalo. Ayon kay Leviste, iginagawad ang dangal ng Batangan sa mga Batanggenyo na nagbibigay ng karangalan at pagkilala sa Batangas sa pamamagitan ng kanilang mga natatanging nagawa, tagumpay at serbisyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: 2.7 million overseas Filipino workers na i-deploy na noong 2025. Proteksyon sa trabaho abroad, pinalakas ng Department of Migrant Workers. May report si Jared Moreno.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
16: Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho abroad, mas pinalalakas ang Department of Migrant Workers ang proteksyon laban sa illegal recruitment, contract switching at iba pang anyo ng pang-aabuso. Ayon sa datos ng DMW, mahigit 2.7 milyong OFWs ang na-deploy noong 2025. Mas mataas ito ng 15.4% kumpara noong 2024. Sa panayam ng Radyo Magazine, binigyan din ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang kahalagahan ng pag-verify ng employer at pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa bansang pupuntahan upang matiyak ang ligtas at legal na pagtatrabaho. Paalala rin ang ahensya sa mga recruitment agencies na agad i-report sa DMW ang namang paglabag o reklamo ng mga OFW.
17: Yung mga recruitment agencies po na involved doon po sa specific worker po natin ay i-report din po yan dito sa Department of Migrant Workers dahil may tungkulin po ang ating mga Philippine recruitment agencies, private recruitment agencies na i-report lahat po ng mga paglabag na nagawa po laban po sa ating mga migrant workers.
16: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nagpaalala ang Commission on Philippine Overseas o CFO sa mga Pilipinong nagdanais mag-migrate sa ibang bansa na tiyaking dumaan sa tamang legal na proseso ng pag-alis. Ayon kay CFO Secretary Dante Ang II ay nagiging mas delikado kasi ang sitwasyon ng mga migranteng may planong permanenteng maninahan sa ibang bansa ngunit hindi sumusunod sa mga itinakdang legal na pamararaan. Aniya, ang mga hindi dokumentado dumaan sa illegal na proseso ay mas nagiging vulnerable sa iba't ibang uri ng pang-abuso. Kabilang nga po dito ang pagsasamantala sa trabaho, paglililang at iba pang mga paglabag sa kanilang mga karapatan. Patuloy namang hinihikayat ni ang mga nagnanais mag-migrate na makipag-ugnayan sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang makakuha ng tamang impormasyon at gabay kaugnay ng kanilang pag-alis.
18: Problem is, And if their intent is to stay abroad permanently or long-term, and then they use another pathway, such as an exchange program, then they become vulnerable to all sorts of abuses. And this is what we want to prevent. So if their plan is to stay abroad, then our recommendation for them is to follow the right direction. Apply for the green card, that's what they want, or a permanent residency after the investment. But not to use the au pair, the J1, or other exchange programs if their intention is not to return.
4: Si Commission on Philippine Overseas Secretary Dante Ang II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Nakikita ang malaking naitutulong ng pag-migrate ng mga Pilipino sa ibang mga bansa at hindi maituturing na kawalan para sa bansa. Ayon kay Commission on Philippine Overseas o CFO Secretary Dante Ang II, ang pag-migrate ay hindi isang pagkawala para sa bansa, kung hindi isang mahalagang bahagi ng pag-unlad. Ayon kay Ang, noong 2000 hanggang 2006, ang mataas na demand para sa mga nurse sa ibang bansa ay nag-udyok sa mas maraming Pilipino na kumuha ng kursong nursing. Dahil dito, mas dumami ang mga nagtapos na nurse kaysa sa mga umalis upang magtrabaho sa ibang bansa.
18: Other aspect where the nurses abroad also contribute to the Philippines, not only through remittances, many of them come back here for medical missions, for educational missions where they give talks, share their knowledge through various organizations like the Philippine Nursing Association of America, which has a number of capacity building events and activities here in the country.
4: Si Commission on Filipino Overseas Secretary Dante Ang II.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Opisyal nang idineklara ng PAGASA nitong Webes ang pagsisimula ng tag-ulan sa bansa. Ayon kay PAGASA Weather Specialist Obet Badrina, na bata ito sa kanilang obserbasyon ng paulit-ulit na pag-ulan sa nakalipas na 5 araw na kaugnay ng southwest monsoon o habagat na nakakaapekto sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sinabi ni Badrina na ang pattern ng pag-ulan ay malinaw na indikasyon ng pagpasok ng rainy season. Gayunpaman, nagpaalala ang weather specialist na posible pa rin na tinatawag na monsoon breaks o pansamantalang paghina ng ulan ang maaaring tumagal ng ilang araw o linggo.
19: Ang PAGASA ay nagdeklara na ng pagsisimula ng tag-ulan. Partikular na nga dito sa may western section ng Luzon at Visayas. Kahapon po, dineklara na ng PAGASA ang onset ng rainy season. At dahil po rito, asahan na natin na mas mapapadalas pa yung mga pag-ulan sa hapon hanggang sa gabi at maging sa madaling araw, lalong-lalo na po sa may western section ng Luzon at Visayas. Ito po yung area tinatawag na nasa loob ng type 1 climate, kung saan kitang-kita po yung or nararamdaman yung maulang panahon, lalong-lalo na pagdating ng Hunyo hanggang bandang Oktubre or hanggang mga bandang Nobyembre.
4: Yan po ang bayag ni PAGASA Weather Specialist Obet Badrina.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Philippine Standard Time. 6:53 ng umaga, magbabalik po ang Radyo Pilipinas News Nationwide makalipas ng ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
23: This is a public service announcement.
24: Public service announcement
23: from PBS, Presidential Broadcast Service,
25: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
26: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
28: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Sa ikalulingya sigwada ng balitaan, Bangko Sentral ng Pilipinas patuloy na iminomonitor ang inflation data bago ang nakandang puno ngayong Hunyo. May report si Melanie Valdos Reyes.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ibabase nila ang inflation data bilang gabay sa monetary decision sa nakatakdang pulong ngayon buwan ng Hunyo. Ito ang inihayag ng BSP kasunod ng naitalang 6.8% na May inflation mula 7.2% inflation noong buwan ng Abril. Ayon sa BSP, ang May inflation ay mas mababa rin kesa sa inaasahan ng merkado at sa forecast range ng BSP na nasa pagitan ng 7.1 hanggang 7.9%. Ayon sa Bangko Sentral, nakatulong sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng gastos sa transportasyon dahil sa unti-unting pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, nakatulong din ang mas murang presyo ng ilang pangunahing pagkain lalo na ang bigas. Muling susuriin ng BSP ang kalagayan ng ekonomiya gamit ang pinakababagong datos kabilang ang Consumer Price Index para sa May 2026, first quarter GDP growth, macroeconomic outlook na maaaring makaapekto sa inflation at paglago ng ekonomiya. Gayunman, sinabi ng BSP na patuloy nitong binabantayan ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa Middle East dahil maaari itong makaapekto sa presyo ng langis at iba pang mahalagang produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Imunungkahin ni dating Finance Secretary Margarito Gray Teves na dapat mapanatili ng pamahalaan ang pagbaba ng inflation rate sa Pilipinas sa programang Bagong Bayang Mahal. Sinabi ng dating kalihim na ang dapat tutukan ay ang food inflation, transport inflation at ang pagtaas ng presyo ng kuryente. Aniya, ito ang mga pangunahing nakakaapekto sa ekonomiya at mga kinokonsidera sa mga negosyo at investment na pumapasok sa Pilipinas. Dagdag ni Teves na dapat din bigyan ng suporta ang mga magsasaka, manufacturers, consumers para tuluyang makabawi ang ekonomiya.
1: Hindi masyado umakit yung buwis yung ating sweldo, pero ang presyon ng ating bilhin tumataas masyado. So nakakaawa ang ating taong bayan. So tulungan natin yung mga manufacturers, mga farmers, but at the same time, consumers tayo lahat. So kailangan affordable naman yung pagkain dun sa...
4: Yan po ang tinig ni dating Finance Secretary Gary Teves.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Naglabas ang Department of Trade and Industry o DTI ng bagong gabay sa pamimili ng school supplies o school supplies price guide para sa school year 2026-2027. Doon upang tugunan ang mga mamimili na magkumpara ng presyo habang naghahanda ang mga pamilya para sa pagbubukas ng klase. Ayon sa DTI, layunin ng price guide na magbigay ng gabay sa karaniwang binibiling gamit sa eskwela tulad ng notebook, papel, lapis, ballpen, crayola, pambura, pantasa at ruler. Pinapayuhan din ng ahensya mga mamimili na mag-ingat na suriin ang mga label at detalye ng produkto upang makasiguro na ang bibilihin ay ligtas at akma sa pangangailangan ng mga mag-aral.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Bureau of Internal Revenue nilinaw na hindi saklaw ng VAT o value added tax ang lifeline na subsidy at green energy allowance. Alamin natin sa ulat ni Ray Ferrer.
22: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nilinaw ng Bureau of Internal Revenue na hindi na papatawan ng value added tax at withholding tax ang lifeline subsidy at green energy auction allowance. Ito ay matapos ilabas ng ahensya ang Revenue Memorandum Circular Number 60-2026 na naglilinaw na ang dalawang singil ay mga government mandated charges o pass-through collections at hindi bahagi ng kita ng mga distribution utility at electric cooperatives. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nagsisilbi lamang na taga-kolekta ang mga distribution utility at electric cooperative kahit hindi dapat patawan ng VAT at withholding tax ang naturang mga koleksyon. Ang lifeline subsidy ay para makatulong sa mga kwalipikadong low-income electricity consumers, habang ang green energy auction allowance naman ay sumusuporta sa mga programa ng pamahalaan para sa renewable energy. Sinabi ni Mendoza na makatulong itutulong ang paglilinaw na ito upang maiwasan ang dagdag na pasanin sa buwis at makatulong sa pagpapanatiling mababa ang gasto sa kuryente ng mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita sa Ibayong Dagat, Bhutan, nagalok ng cash incentive sa mga magulang para mahikayat ng mas maraming panganganak. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang ulat ni J.R. Revalo.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Nagpatupad ang pamahalaan ng Bhutan ng bagong programa upang tugunan ang patuloy na pagbaba ng bilang ng kanilang populasyon. Ayon sa Royal Government ng Bhutan, simula nitong Webes, makatatanggap ng buwan ang ayuda ng 10,000 Uncle Trump o humigit kumulang $105 ang mga pamilya magkakaroon ng ikatlo at mga susunod pang anak hanggang sa umabot sa 3 taong gulang ang bata. Ayon pa sa pamahalaan, layon ng programa na mapataas ang bilang ng mga ipinapanganak sa bansa at maiwasan ang kakulangan ng manggagawa sa hinaharap. Ipinakita ng datos na bumaba ng halos 26% ang bilang ng mga kapanganakan sa Bhutan mula 2015 hanggang 2024. Isa rin sa mga dahilan ng pagbaba ng populasyon ang paglipat ng maraming kabataang Bhutanese sa ibang bansa, partikular sa Australia, upang maghanap ng magandang oportunidad. Naniniwala ang Bhutan na makatutulong ang programa upang mapanatili ang paglago ng populasyon at matiyak ang pangmatagal galang kaunlaran sa bansa. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: At sumayin niyo po ang mga balita at impormasyon mula ngayong araw, June 6, 2026. Sa ngalan po ni Efraim Gaitos, pansamantalang humalili sa kanya ngayong araw na ito, AJ Ignacio. Nagpapasalamat din po ako sa mga nakatuwa ko sa technical side, si Rolly Bumatayo at Arnel Delgado. Ako po muli, AJ Ignacio, isang mapagpalang umaga, Bayan Sinilangan.
25: Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
7: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
24: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
28: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
28: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
28: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
29: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap, ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
30: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
29: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
31: Kasama po namin si Secretary Henry po.
32: Si Sec. Asan na si MS po yata ang nagkakabot?
33: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
29: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
34: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
29: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
25: Radyo Magazine
6: 1278 AM.
25: Radyo Magazine 1278.
2: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
25: Mga programang aabangan.
13: Agahan hanggang hapunan.
25: 66 Informasyon.
14: GIS, your general information station.
6: Radyo Magazine 1278 AM.

0: watch the entertainment scene? Updated ka ba?
1: Swak na budget recipes?
0: Light na buong family?
2: Tala kayang makakalikasan?
0: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
14: PBS Receiver.
13: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
15: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
14: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: how are you then?
1: Thanks, you boss.
0: You're welcome, Quezon City.
2: World class na tanawin. Explore na natin.
3: Love the Philippines.
2: Likhang sining na proudly Pinoy. Inflex na yan. Radyo Magazine
4: 1278.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
9: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
10: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
13: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.